0: matag sa balaod sa ila sa katong naghimo sa maong krimen, mao nga ipatas an bali ang silot. Mao na lang na ang epekto, mao na gibawi ana magdumjon. Pero klaro na ko para konsuelo pod sa katong mga biktima nga wala nagpasabot magdumjon nga dito ra gyud ka ang katong krimen, na dito gyud nagsugod bali ang kalayo. Pwede pa sila nga makagukot individual sa damyos bali nga itabo sa ilang balay magdumjon. Oh, pero ang sa krimen lang kay mao lagi dito ka magsugod, isa ra katong dito nga asa bali nag sugod ang kalayo. Oh,
1: so, pero sa, ang civil claro kung siya nga pwedeng pwedeng makapanumbong Japon ang house owner number 2, number 3, number 4 yes. Hangtod sa ika 22 daw ka mga balay.
0: Yes, Magdumjon.
1: Pwede pag in Japon. Ang pagproblem yes. niya maoy lugar question whether maproba niya nga lugar apil sa nasunog ang iyang balay.
0: Yes, na unsa una karon, unsa una niya ka makaya ba niya magnumjon nga ang 22 ka mong panimalay iya bayran ang damyos. Diya siya karon nga ambot unsay. Unsay may tabo ana nga di man gina niya siguro kaya ang 22 nga iyang pagabayran.
1: Lagi kay aman human ba sa pagabalo na ko sa report nga kanabang ni angkon ang kuan magnumaylin ang naisgutan nga akusado sa pagsunog, nakaamgo ko mga unsa kay grabe ang kwan ba kag delikado ang sitwasyon niya. Grabe kay delikado ah. Napay bandi ang mga nasunogan do mga miyembro sa PNP. Man retirado ano ba na mga professional ano ba no kung grabe kay delikado sitwasyon niya. Nga kena bang iyang gituyo niya pagsunog ang balay siya hinigugma nga naangin pagkasunog ang uban pang mga balay. Gabi ka delikado. Now, kung why katungod, di man gani, kung why katungod panalitan ang mga nasumbong, nasunugan, o mga nasunugan sa pagpasakag sumbong, unsa may ilang recourse. Asa man sila mo paingon para mapahungawa ang gibati nila karon. Nga nawalan sila mga panimalay tungod kay sa gihimo ni Kuan, ni Dilmor. So ang pinaka legal ug malinawon nga pamagi mao ang pagatusukmanan. Pagpasakag sumbong batok niya. But yes, at least mato pa ni Consul Judith Magdumay ni mao nga do na manggapoy katungod nga mopasakag sumbong katong house number 2 hangtod sa number 92 do na gapoy katungod. Ang question lang unsaon pag prove niya. Mao tong gisayt nako palitan karon daghan ang video eh. Bisan pa pero bisan pa walang video ang circumstance ba Magdumay Lin? Kikas pagsugod, maunang adlaw, manang mga orasa nasunog. Ako ika-22, di ko maka-prove nga nasunog pagkapilang akong balay. Tungod sa aksyon ni Dilmor. Di ba? Bisa pag-web video. Di ba? Siguro na mga testigo, may mong mga gamit na ito. Nga, apin siya, ang ika-22 ng balay, apin sa pagkasunog. O sagi silot, ani, ato magnuntoon.
0: Pagsugod, pinaka-mubo magnumjun, pinaka-gamay, 17 years. Paano na din siya sa 40 katuig. So, mauna din itong mo-apply din dito, magamit na din nato itong magnumjun, magnumailin, ang gato laging severity pagkangilingig sa gihimo niya nga krimen. Ang atong gibasihan na katong niabot sa Korte Suprema nga kaso, katong naitabo sa Barangay 35 magnumjun, nga ang kapitan pa ato si Jun Ligtas. Nga kining destructive arson ang gipasaka nga kaso kay dito ra nga nagsugod ang iyang gisunog nga balay ira mismo nga panimalay magdumjon ni kalap lang dayon damay na itong uban
1: tuod sa grabe sa mong binwata no imagine na usalan ka balay tuod ang tuyo nga sunogon but 22 ka mga balay ang nangasunog nang wala mga panimalay nagantos karon na karon sa mga evac center. Although wa sila magutmi pero di lalim kini mawad ang tagbalay magumen
0: mas dili lalim.
1: Di lalim oo. Tungod sa kagrabe. Although kani atupod sa ning agi mga katuigan magumen na gani mga pagpanunog mga balay nga murag kuana dala nang masakir ba. May mga nangamatay sa kasasayan uya sa ning agi mga panahon. Di ba ngayo amindan ang mga balaod tuod kunsyal nga kuan ba kana bang unsaon pag emphasize nga mauni ang silot nga gatubang tungod sa kagrabe sa binuhatan, kung panalitan di nato i-site na nga butanta 92 ka mga kuan ka mga balay gisunog so 92 counts of arson ang iya mismong lugar at tumangon kay tungod sa kagrabe sa binuhatan so yung game mo again ha simbakuna pa yung nangamatay ato
0: so imong but pasabot magnum John kay

0: Kung ikaw ang sponsor sa Balaod, wala yung problema. Basta suportahan lang kasi mga kauban niya kung gisista, wala may problema.
1: Di ba na may mga kaso karon, krimen karon kunsyal nga bisan pa og batanta, tungod sa kadaghan sa mga, example, katong sa masakir gani sa Maguindanao. Di ba? Mura og, masabot na ako nga, sa kung nasabta na, nga mura og several counts ang lugar gatubang sa mga akusado tungod kay daghan man ang mga nawad ang kinabuhi, dawat daghan man ang mga gituyo pagpatay. Bisan pa og batanta, ang count number 1 life imprisonment na, ang yes. count number 2 life imprisonment na sab, di ba naman na kunjam?
0: Yes, mo na sa Balaod Magnum June nga individual mo na per count,
1: per count
0: kada siya, kada o kada kinabuhi isa ka count. Pero lahi man good Magnum June sa sunog. Lahi man sa sunog Magnum June. So, ang sa Balaod, motong bago nagali na sa Balaod, 1979, nga ang katong revised penal code, katong Article 320, katong daan, nga simple arson raunta na siya sa daan ng Balaod, kato akong gingon sa imo kaganina, na 1932 pa itong Balaod. So, giamendahan mo nang ay destructive arson. Katong simple arson raunta nga krimen, nahimo na siyang destructive arson sa bagong Balaod. Sa katong Balaod nga gihimo sa amahan sa kasamtangan nga presidente, ang PD 1613.
1: So, nasabtan ako actually ang gipasabot ni Kunsyal Judith Magdumaili, no? Nga mauro man nag-isitar sa Balaod, di mo itong may masunod. Ako lang gipasabot nga moro man gud ang impression mao nga kagamay ba in town dubita dos ka mga balay o sarak ka count ang atubangon Magdumaili, di ba unya dayon unsa may mapahungawan sa mga nawat ang mga panimalay kun panalitan di na kinahanglan nga sila mo atubang hukmanan para magpasaka og sumbong kay usara magilgyapon ka count resulta. So kun unsa gipasaka nga sumbong sa unang balay o niya na-aggravate man tungkol sa kadaghan sa mga daghan sa mga nanumbong o daghan sa mga nawat ang mga panimalay, but still, o sir, kagapon ka penalty ang tumangon niya. Medyo lang aggravated, Kunsyal, di ba?
0: Yes, yes. Pero Magnum June, maximum, labi na kung naay mga circumstansya, maximum man po nga 40 katuig. So siguro, ang ato na lang himuunan eh, kung gusto man nimo nga amindahan ang Balaod, dili siguro gyud nga mausab gyud ang tanan. Ang simple lang gamay lang ato is Magnum June, maoning kaning himuon nato nga dili na siya eligible or disqualified na siya sa unsa mga benepisyo nga iatag sa Balaod sa good conduct and time allowance. Dapat dili na siya nga tawgo nato nga eligible nga mo-qualify sa ana bali nga butang. Mao na lang unta na ang atong himuon kay may tabo magud Magnum June. Kung pananglit ihatag saya ang pinakataas nga silot ubos bali sa mong Balaod, ang kadugayan pwede manggudain siya, ang may tabuan na sa kadugayan Magnum June pwede pagyapon siya makapaymulo sa unsay mga benepisyo ihatag saya sa kadugayan nga naa siya diha nabalog sa kanaprisuhan.
1: Katapusan, Kunsyal, ang pag-angkon ba niya tuloy-tuloy na ni pag-angkon niya nga siya mismo ang gayimo sa pagsunog, tuloy-tuloy na ni murag di man ato i-print. Pero ako magpasabot nga paingon ni ang destination paingon na sa conviction because of this admission, Kunsyal?
0: Magamit na nato pero kinaklaro ni mo Magnum June kaya naitabo ra pa sa uban kay mo angkon pero pagabot na din sa korte iya na dayon nga ilimod. Pero naalaman po bago na sad nga jurisprudence naitabo karon Magnum June nga basta iangkon ni mo sa media na ang media nga nakasaksi, magamit na to siya. Malisod na kay ka nga mubali nga imo to isunto nga wala man ko naging nana. So nana po yung bagong jurisprudence niya naman doon yun. So ang epekto lang kung mananglit mo ang kunsa, mapaubsan bali gamay nay ang manggod ang silot sa Balaod, so mapaubsan og pila ka counts kung sa iyang pag-angkon. So mo na kung gingon sa imo nga mawala ang pagka kitawag nato nga severity sa Balaod sa iyang pag-angkon.
1: Okay, subot pa sabot nga still dili niya ma-mitigate ang iya mismong krimen nga nahimo, di ma-mitigate niya bisan pa siyang admission considering sa kadaghan sa mga balay nga nangasunog. Kunsyal,
0: ang may tabuan na Magnum June taliwala sa kangilngig na agyapon ang pag-ubos
1: kaning admit siya
0: ni amin man sa Magnum June.
1: Mandatory ba nga iubos ang iya mismong

0: mong tulubagon bisan pag siya ni angko kay ni angkon siya bisan pag sa kadagas mga balay nga gilamos kalayo
1: na may epekto mo balaod na magnumjunawa dili na ako nga nagbuta na sa balaod pwede gid ka makapaymulo sana magnumjun
0: magalboro to
1: ang
0: mga
1: kung gusto ka ang tawag na mo ano magnumjun magblipar gid ka nga paubsan nimo kay mo angkon man ka
0: magalboro to ano mga nasunugan magdumalin.
1: Nagsamta na ako magnumjun pero mo na ang balaod ha dili ako ang nagimara magnumjun mo na ang balaod ako lang
0: pero may discretion ang korte kunsyal nga dili oy nga nung magpaganan man nato niya yan kung ka pero grabe ang mga nasunog eh apilang yung gagawa na ako isang bulga na nasunog naman ang balay ano ba may discretion ba ang
1: hukman ha magnumjun dili ang korte ang piskal kay sa ila manangit pa magkauna sa pagplibargin magnumjun
0: what if pag ato dito sa korte nag-ingon ang korte nga, uy, gano'n inyo man ang minusag, kanyang inyong recommendation, nga kining, dulag sa kagatos ng mabalay, gilamos kalayo. Di na pwede, gimoon sa hukmanan?
1: Dili man mag, dili man na hilabtan bali sa hukmanan, pag mawain inyong nasabutan sa piskalya, magnumjun.
0: What if, og dito mismo sa example, gikan sa, sana ka ng mga panelist, di ba, sa prosecution, humanda sa mga panelist, mo ato dito sa regional, prosecutor, kunya i-evaluate niya o okay ba ning ila mismong finding, recommendation, yun na
1: di niya mag... I-appealar. Pwede ni mo i-appealar, magnumjun. Gikan ka sa buwatan sa City Prosecutor's Office, pwede ni mo i-appealar. Naama na, nga pamaagi, magnumjun.
0: Okay.
1: Dito na yung kasaka sa RSP, sa Regional State Prosecutor.
0: Kay but pasabot, naigahum ang RSP, nga iya pang, I mean, iya mismong baguhon, i-modify ang information nga gipasaka sa mga panelists.
1: Yes, pwede pa mo abot gani sila sa DOJ magnumjun.
0: Pwede pa gani.
1: Yes. Sa DOJ. Dito sa buhatan gyud sa secretary gyud sa
0: kung DOJ. Kuno ay agrabyado, di ba?
1: Yes, secretary Bida magnumjun.
0: And then pagabot dito ka Bida, balik dito sa lower court, unya dai ay paipasaka dito sa hukmanan.
1: Oh, naana, inaana na pamaagi.
0: Okay. Kunsyal sir, salamat kayo. Thank you sir, no? Sa mong panahon. Thank you sir.
1: Why sa payan magnumjun, asdang sa kanunay.
0: Inyo na bati mga igsoon si Mr. Maupay, Mr. Asdang. Attorney James Jodet. Oras, alas 8.14, painom na muna.
2: Oras, hatod ka nato sa Mighty C, Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Nangita.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Maayong buntag sa tanan ng Paminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga nagkahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, Paminaw na to ang istorya ni Nang Maria.
4: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungit-ngit na. Isip po sa ka-diabetic, nahadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas laro na ba bisan gabii?
4: Mas kaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dakong kaayo akong pasalamat sa iBerry.
5: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 milligrams lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
8: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Cityo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribbed, Simaroof, Steelbath, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa lig-on nga to, tawag na 0918-964-4524.
9: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kaban.
11: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
12: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
13: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
14: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
15: Life Extension Vitamin D3.
16: Ako po si Carmelita Siote. Nung magpunta po ako sa Life Extension, binigyan na po ni Doktora ng Life Extension D3. 77 po ako. Minsan lang po magkasakit.
17: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang doctor of medicine. I would like to recommend to everyone, regardless of age, whether you're an adult, a young child, or a pregnant mother, pwedeng mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
15: Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
18: Nahibalo ba mo nga ana ay mas barato nga pamaagi para magbutang og kwarta sa inyong GCash? Kana bang walay patong, walay fees? Duha ka pamaagi ang pwede ninyong buhaton. Una, kung naamoy paryente gikan sa abroad nga magpadala og kwarta, o kung naamoy online job nga makadawat og sweldo gikan sa laing nasod, pwede diretso sa inyong GCash wallet ang kwarta basta verified GCash user ka. Likay forms, likay pila sa remittances center, libre ang pag-claim og remittances gikan sa abroad via cash in sa GCash app. Ikaduha, pwedeng magpa-cash in sa official partners nga libre sama sa Pure Gold, Lawson, Palawan Pawn Shop, LBC, Bayan Center, ug uban pa hangtod 8,000 pesos kada bulan. Yes, walay patong nga face. Mag-cash in na, mag-GCash na. Visit sa GCash Help Center or call 2882 for Globe and TM 02-7213-999. For other networks, fees may apply to no more. GE Exchange Incorporated is regulated by Bangko Sentral ng Pilipinas. GCash zero cash in fee, walang kaltas, free cash in up to 8,000 pesos monthly at GCash Partner Merchants Nationwide.

0: Plus, Uno Plus. Di kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Para sa malimpyo nga dugo, TTX 500. Para sa himsugatay, TTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang TTX 500 ang adunay pinakataas nga antioxidant nga makaayo og magalimpyo sa tay. TTX 500. Napamatud-an sa mga eksperto. Testingin ninyo, TTX 500. Mabalik sa pinakaduol nga butike sa inyong lugar. TTX Coffee Mix.
2: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang TTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
1: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.

0: Sa panahon nga gamayra ang supply sa kuryente o mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Try consipago.com for more. Ahinumdum ka nimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
3: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, mutudlo, mubalanse, mupaligon sa atong immune system. Mighty C, mutambal sa tanang mga infeksyon, upo, sip, kontra kaso, TB, pneumonia, o kapan pang mga balatian. Inom na og Mighty C.
4: Let's go.
5: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
5: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
4: Charmy
6: breathable panty liners for everywhere confidence.
7: Life Extension Vitamin D3.
8: Roberto Guerra, Senior. Mag-84 na ako sa Mark. Namay ng tubo sa likod ko nga bukol.
9: Aha.
8: Daw may cyst balahaw. Rehigilisitahan ako ka Life Extension. Day 3. 3 times a day ko to. Mga after 1 week, magbuswang. At sa mag-ayad. Siktibo ka niyo.
7: The doctor's recommended brand nga na itatak LE. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Oras alas 8:16, kun alas 8:21.
11: Time check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
12: Magnum 45.
10: Ang nagtapos ang sunog sa lapasan, magmalili man dito matawag na too much love will kill you. Too much love will burn you. Too much love will burn you. Nalaspikas niya karon si Colonel Renante Luruno, agatong City Fire Superintendent o Fire Marshal. Colonel, may buntag, sir.
13: May buntag. Magnum din, sir. Magnum, may buntag.
10: May buntag, sir.
13: Sir,
10: gitakta o karon buntag, inyong mapasakan ang sumbong destructive arson batok na itong usak Dilmore. Ngami angkon nga siya misunog sa lapasan, ngami sunog sab sa 90 bato kapin ka mga balay. Colonel?
13: Yes, Dr. Sir, atong gipreparan na sa ato ang investigator to aban ko dang pan sa investigator sa police na mo adto sa piskalya para mo file og kaso.
10: Okay. Sir, ang gapanel og sumbong yon kantong yang minalos kinabuhi.
13: Kamagin, sir.
10: Ang gafile og sumbong katong yang hinigog. Magandang ba ito sila minyo? Kasano magamali, di ba?
14: Live-in lang sila magamali.
10: Puro may live-in po gani.
14: Oo, okay.
10: Ex niya, ex live-in.
14: Ex naman sila.
10: Mawat yung magpasagag sumbong, Colonel? Wa na ilaid pang magpasagag sumbong, gawas niya?
13: Karon to, as na po yung mga residents, mga biktima to as a station. Maapil to sila mo... Kagali daghan atong sa bardo nagkuan sila na mobile sila og complaint.
10: Aha, okay. So magfile sab sila og kagalingon nga sumbong or mura og
13: iusar siya magdungdung.
10: Usa lang.
13: Pinaka importante mafile ni siyang kaso. Kato basic lang nga kinahanglan para mafile ang kaso.
10: So murag magselbi na lang silang kabahin o testigo.
13: Kato
10: ban nga mga ban nga mga nasunugan. Ang main complainant gyud o ang complainant mao gitong iya mismong kanito ka live-in
13: partner.
10: Okay. Kumusta karon si Dilmore? Asa man siya karon?
13: Sa kung pagkaibalo magdungdung sir, dito to siya sa Station 4.
10: Okay.
13: Pero kay UR man sa lapasan, magidala siya sa UR sa lapasan.
10: Ang magpasamba sa kagsumbong, ang lugar, ang ga-facilitate sa pagpasaka og sumbong, ang inyong buhatan. Dili, walay papel nina ang police. Colonel?
13: Gauban sila, gauban. Tinakpan ang investigador po sa ito ang PNP.
10: Ah, okay. Oo. So, humanan eh, panalitan, kining pagsakang sumbong, dito na siya dayon ibalog sa presuan.
13: Ah, yes, Magnum Judge.
10: Okay.
13: Pag ma-determine sa pagtanong sa fiscal kung na-prima pa, pangit siya, di na-git siya magkagawas.
10: Wagi pa manig case build up gapon, Kernel? Case build up? Kinala pa, wagi pag-gapon ginaning matang sa kaso, wagi pag-gapon case build up, nga morag di basta-basta dawaton sa butang sa piskalya, kay kinala siya nga paligunon, maayo ang kaso, batok sa nanumbong, considering, sa sinumbong, considering nga may angkon siya.
13: Mao itong gi kwan sa itong investigador gi pang preparar ang mga elemento, mga dokumento para sa pag-file sa kaso. Mm. At pinali ang iyang pag-angkon sa maong pagbuhat sa maong incident.
10: Sabton nga kanto yung pag-angkon gani, murag nakatabang na to sa pag-build up sa kaso, Kernel?
13: Yes,
10: okay. Kernel, sir, salamat kayo. Basig doon na kape, magno na ito mga plano pang manunog ba? Simba ko lang. Sa yaguman.
13: Magnum Jun, sir, salamat kayo sa kagiyuna. No? Sa samang sa naitabo, dili lang na ito kung naay mga problema, atong iampo kung ingana ang sitwasyon, dili na ito unaw-naon nga solusyon ang di po maayong binuhat, mabuhat.
10: Lagi. Labi na kato mga nahigug, mga nag-oros-oros, mga nagdilaab yun. Ang gugma ba? Ang kalayo yes. To siya, ang kasing-kasing
13: may gawas. May storyhan sa Magnum Jun, sir, ang tanan problema.
10: Correct. Oh, labi na kung gugmang hisgutan, di ba?
13: Yes, tama.
10: Oo, oh, niya, di yun marisumbar sa ilang pagsabot, sa ilang managigugma ay, may gugmang lain.
14: Oh. Diba? Daghan man dira.
10: Oo. Oh. Di ba, Kernel, may gugmang lain, di ba?
13: Tama, Magnum Jun, sir, tama.
10: Oo. Oh. Kay, labi na kay, kwanto, mistisuhon ba ito itong si Dilmor daw? Suwa, si Musali siya nagway. Di ba? Oh, sali ganito mga apikig, ako nga apikig nagway sa mga mayog panagway. Kernel, sir, salamat kayo. Thank you, sir.
13: Salamat kayo, Magnum, sir, magbuntay.
10: Inyo na ba ito mga eksyon si Kernel Renanti Loruno. Ang ato si Fire Marshal, di ba magdumay din? Wala nang gitsi.
14: Hindi pa katapusan sa kalibutan Magnum Jun, kung mawala sa imo ang imuhang gihigugma, kaya ibayaan ka.
10: Oo, para kang dinamor, mo katapusan sa kalibutan eh.
14: Siguro inanagit ka gugma niya.
10: Grabe ng gugma ba? Pero mo ba ni gugma magdumay din nga manunog? Ang tinuod ko ng gugma nga bisan pag ikaw ang gipasakitan, di ba? Kung tinuod kang nahigugma sa mga binuhat, bisan pag yun siya kapag pasakit, ang imong gugma di manunog.
14: Oo.
10: Di ba?
14: Dapat malipay ka o malipay yun ang imuhang higugma magdumsog bisan pa wala na kanya higugma.
10: Correct. Oo. Nya dayon kung palitan tinuod panalitan nga ang higugma ni Dilmor nangitaglain.
14: Nangitaglain?
10: Oo. Lugar, lutos mo nga, kalipay man mo na, sige, pangitaglain. Sige. Pila na kalain na niya, doha, tulo, upat, sige, pangitaglain. Kalipay na ako kay ang imong kalipay. Di ba mo manay madungo na itong mga lalaki? Di ba? Manay madungo na itong mga lalaki, kalipay ko ang imong kalipay.
14: Istorya
10: na mo. Istorya na din. Istorya na din. Ako pagto mo din tinood. Kalipay ko ang imong kalipay. O kalipay man niya ang pagpangitaglain, malipay siya. Kaya kalipay man niya ang iyang kalipay. Kaya tinuod man siya na igugma. Pero istorya na siya mga lalaki. Istorya na siya mga lalaki niya. Sige, panintas sa itong mga balita. Kaya masing magtaas pa. Karon sa ating Magnum National. Sa ating Magnum National, gikabot niya ang igipayag ni Senator Ping Lacson gani ba isip nga Senator Johns ang senador nga wa makapanumpa at tumangan sa Senate Impeachment Court. Kinapayag ni Lacson sa isyo sa voting threshold nga gitak ng hisgutan sa gibitahan nga mga eksperto sa balaod.
1: Sila yung mga learned ito. At kung i-interpret natin plainly yung language ng Constitution, malinaw talaga na yung 2/3 of all members of the Senate. Pero dahil may mga evolving o may mga developing na mga pangyayari na kung saan, hindi naman ito inaasahan. Kung hindi ka nakapag-oath, hindi ka senator, judge. Pero yung iba na nakapag-take ng oath, pero hindi man lang nakapag-participate, paano sila ngayon makapagbigay ng informed decision whether to acquit or to convict? Ito yung mga dapat pakinggan natin.
10: Ang inyong nabati pamahayag ni Seth Ping Lacson.
14: Gibutyag ni Prosecution Spokesperson Attorney Hez Montalan nga tulo sa mga senador ang wa makapanumpa aron mahimong Senator Judge sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Kaya ang pahayag ni Montalan kalabas sa isgutan sa voting threshold. Mato ni Montalan nga dili counted ang boto sa mga senador nga wala makapanumpa.
9: If you actually take a look into Article 11, mm-hmm. it is preceded by this phrase na every senator judge who sits as a senator judge must be under oath or affirmation. We should take note that three of the missing senators from the impeachment proceedings have not taken their oath or affirmation. The one is on the run, at yung pangalawa, dalawa sa kanila nakakulong.
14: Ang pamayag ni Prosecution Spokesperson Attorney Hez Montalan.
10: Gibutyag ni House Prosecutor Congressman Terry Don nga ang mahibong desisyon sa gimbitahan ng mga friends of the court o abig si Curry, gitugyan na lang niya nga to mismo sa mga eksperto. Maturi doon nga posibleng daghan ng mga senator judge ang bago ang posisyon kalabot sa resultang isyo.
15: Well, sa dulo-dulo man po ang mapagpasya pa rin po yung Senate Impeachment Court. No? Pero hindi naman ho ordinaryo mga abogado lang po. Ito pong mga friends of the court po na ito. So meron po silang malakas na persuasive power. So inaasahan natin kung magiging maganda po yung talakayan po ron, marami din po nga mga makukumbinsi sa kanya-kanila pong mga posisyon. No? Sa bahagi po ng prosecution tsaka si defense po kasi meron din po silang pagkakataon na makapagpahayag ng kanila pong pagtingin. So by that time, pinal na po yung pong posisyon ng prosecution dyan po sa bagay po na yan.
10: Ang inyong nabati mao si House Prosecutor Congressman Terry Ridon.
14: Gibutyag ni Senador Ping Lacson nga gawas na sa isgutanan sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte ang panawagan ni ining muluwat sa katungdanan si Presidente Ferdinand Marcos Jr. Mato ni Lacson nga wala kini epekto sa nagparayong pagdungog.
1: Of no moment sa akin na labas yun sa usapin ng apat na articles Kung ano man yung pagsasabihin niya outside of the impeachment trial at wala namang kinalaman sa apat na artikulo, wala epekto sa amin dapat yun.
14: Ang pamayag ni Senador Ping Lacson.
10: Nagtuo si House Impeachment Advisor o gani Congressman Robert S. Barbers nga di angay magkomento si Presidente Marcos sa nagparayong impeachment trial bato kang VP Sara Duterte. Kinaman sa giluwatang pamahayag ni Duterte batok sa presidente sa maging adlaw. Mother Barbers nga independent ang ekutibo o senator judges lang ang magdesisyon sa mga isyo.
16: Hindi dapat kasi yung pating posisyon ng presidente, hindi naman siya nakikialam dito sa impeachment proceedings na ito. And let the senator judges decide kasi independent ang ehekutibo dito sa legislatura, no? Lalo na itong impeachment court na ito. At yun nga, ang kanilang dapat gawing basihan sa kanilang decision ay yung bigat o timbang nung ebidensya. So para sa akin, hindi dapat na siya ay magsalita, no? Na kung ano ang kanyang opinion tungkol dito dahil he must remain independent, he must trust the process. Importante sa lahat, no, he must respect the decision of the senator judges and the whole court.
10: Ang inyong nabati, mao si House Impeachment Advisor o gani Congressman Robert Barbers.
14: Lalabas at lalabas ang katotohanan kini ang payag ni Senator Alan Peter Cayetano man sa gibutyag sa National Bureau of Investigation pinagi ni Director Melvin Matibag na plano nilang magpasakog kaso kalabot sa cauldron nga gigamit sa 2019 Southeast Asian Games. Mato ni Cayetano nga wala sila bisag piso nga gigasto kung wala'y gigasto ang gobyerno bisan piso sa nisgutang cauldron.
17: This is okay. Everything gave so much pride to the Filipino. Everything's okay. This is all related. Makikita nyo in the future, lalabas at lalabas yung buong katotohanan. The government did not spend a single cent dun sa kwadro.
14: Ang pamahayag ni Senador Alan Peter Cayetano.
10: Gipadayag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. atul sa iyang ika-69 halong natawhan ang mga dagkumpangandoy nini. Kinabaw ang makauban ang iyang pamilya kanunay o magparayon ang mga reforma sa gobyerno alang sa kayuhan sa mga Pilipino.
18: My family first. I suppose for my family, simply lang. I wish I saw more of all of you. And it's not just my children, it's including the First Lady. Our schedules don't match very well. For the nation, it's a big wish. I wish I would be able to get the beginnings of what we started in place so that they continue. It is, in many ways, it is a restructuring. And I just want to get that, the basics of that in place so that it will continue. That we will continue to reconstruct the government. We will continue to make it better. We will continue down the road of engagement with other countries.
10: Ang mga birthday wishes ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Karon sa tumagam international sa Saudi Arabia, giatake sa rebuilding Houthis sa Yemen ang military base sa Saudi Arabia. Matod sa report, target sa Houthi ang mga bodega sa armas o mga command center sa Rura. Gingong ubay-ubay usab ang samdan at orsalesgutang pagpatake. Samtang giyong usab ni US President Donald Trump nga di makikaway ang sundao sa Amerika sa mga rebuilding Houthi. Apan, mimando o airstrikes pinaagi sa United Arabs, United States Central Command kun CENTCOM.
14: Sa Amerika, giyakusahan sa Amerika ang China nga misuporta sa Iran sa gubat sa tunga-tungang sidlakan. Kinibase usab sa gihimong imbestigasyon ug nakuha ang mga gamit sa Iran. Gingong pipila ka kumpanya sa China ang nagsuporta og mga high-resolution satellite imagery nga gigamit alang sa pagplano og pag-atake sa mga military base sa Amerika nga nimutang sa nisgutang lugar. Samtang wapay payag ang China kalabot sa akusasyon sa Amerika.
10: Karon sa tumagdong business, gimando karon sa Department of Agriculture kung DA ang pagdili sa pag-import sa 5% broken premium rice. Matter ni Grains Retailers Confederation of the Philippines kung Wicon spokesman Orly Manuntag nga na kung tabang kini ano mapaubos ang presyo sa imported rice labi na sa lokal ng mga magoma.
19: Yes, may factor po ito na para bumaba po yung presyo, gawa na po ng, una-una po, mataas po ang 5% po ngayon na broken po sa world market. So kung papasok po yung 25%, mas mababa po di hamak ito na nasa mga $20 to $30 per ton. At ito ay affordable ng ating mga consumers o ating mga kababayan. Pero ang may mas maganda rito kasing tugon na issue ay tungkol doon sa preference ngayon ng mga kababayan natin na bumibili ng 5% po na broken na imported ay natatalo ho talaga yung ating mga lokal na mga local millers.
10: Ang inyong nabati, mao si Wicon spokesman Orly Manuntag.
14: Samtang gibutyag sa Moresco Unong, adunay kinatibuk ang pagsaka sa residential rate sa ilang mga konsumante nga 0.0764 per kilowatt kon kilowatt per hour. Kini ang pagsaka sa tungod sa pagsaka usab sa generation rate og 0.0177 kilowatt per hour. Ang pagsaka naguna nga resulta sa taas nga fuel cost sa independent power producers kon IPPs ato sa billing period sa Hunyo 26 hangtod Hulyo 25 ning tuiga. Nakasinati ang Mindanao grid og masugot nga supply sa kuryente tungod sa outages sa pipila ka generating units ilabi na sa mga coal og hydroelectric power plants tungod sa masubos nga reserve market charges og pagkunod sa scheduled AS capacity. Mibus usab ang kinatibuk ang transmission related charges nga gipangayo sa National Grid Corporation of the Philippines kon NGCP tungod sa mangkausaban ang effective residential rate karong bulana moabot sa 12 pesos kon 12 pesos and 7,961 kilowatt per hour. Samtang sa itong foreign exchange rate, pabiling taas og 6 centavos na dollar sa US dollar batok sa peso nga nasa 62 pesos og 54 centavos sa pagsira sa trading natong labay semana adlong Biyernes kung itandi sa 62 pesos og 48 centavos sa pagsira sa trading natong adlong Huwebes. Samtang sa nagparayang tensyon sa tunga-tungang sidlakan, padayon usab ang pagsaka sa presyo sa Dubai crude oil nga karon anaana sa 114.91 US dollar per barrel kay misaka og 1.51% kung itandi sa daaning presyo nga naa sa 109.75 US dollar per barrel.
10: Karon sa to Magnum Sports, kumpiyansa si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn nga kaya sa iyang team nga pildihon ang China sa dula karong udto atol sa 20th Asian Games sa Ichinaguya, Japan. Maaduri kon nga gipangandaman na nila pagayo ang naskutan gadua.
20: They're also a very, very good defensive team. So, you know, we know we have an uphill climb, but we're not daunted by it. We're not afraid of it. We're going to meet it head on and see what we can do.
10: Ang inyo nabati mao si Gilas Pilipinas head coach Tim Cohn.
14: So then karoon lang ang tune-up game sa basketball season 3 sa Barangay Lapasan ng Syurad. Ganipaigan sa Barangay Lapasan Gymnasium sa alas 9 sa gabi. May unang modula ang team Lapasan A din ni pakita ang ilang kahana sa dulang basketball. Samtang giagat usab ang tarang Lapasanon na saksihan o suportahan ang ilang mga team.
10: Inyo nabati ang Magnum 45 ng Adlawa. Lunes, September 14, hangturugma, timani, ayokilimti. Nga sa sokagawas ng katilingban, katawhan ang gamingamanan. Managlahi, managatong baruganan. Hukum sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum June Albino.
14: Managlahi man ang atong baruganan sa matagis gutanan. Simbolo kini sa atong panaghiusa alang sa kalambuan. Kini si Magnum Aileen Acurin.
10: Ang prinsipyo baruganan sa Magnum 45 nga obligasyon man o dili ni VP Sara Duterte ang pagatubang sa Senate Impeachment Court aron tubagon ang mga pasangil bato kaniya angay nga masayod ang katawhan kunon sa gayo kamaturan kung giwaldas o gigamit ba niya sa husto ang buhi sa katawhan ug ang iyang pagatubang maghatag katagbawan o kahupayan sa katawhan nga giuhaw sa kamaturan. Kana prinsipyo baruganan sa Magnum Radio. Sa balita ug serbisyo
14: Magnum Radio.
21: Inyong nabati ang Magnum 45 hangtod ugma dinhin lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
22: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic ug Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
23: Malipayon nga adlaw kaninyong tanan, welcome na sa Health and Wellness Program. Ngayon sa inyo, gikan sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines, the science of a healthier life.
24: Life Extension, Vitamin D3.
25: Ako di ay si Regita yun ha. Sa una, na ako'y cancer sa akong upper stomach. Na ako'y nabatian nga Life Extension Vitamin D3. Nag-try ko. So, karon na lami na kaya akong paminaw. Niadokos ka ng doktor. Natinga siya kay, uy, dalira kayo ang imo recovery. Pero wasa kay bao nga akong ginom. Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
23: Mapalit sa mga butika. Para sa inyong mga bangutana, mag-text sa 0915-773-4855. Karong adlaw ang health condition nga atong isgutan kaning colorectal cancer ug unsa na say role aning vitamin D3 saing aning kondisyon na. Unsa diay ni colorectal cancer? Kining klase nga cancer makita sa colon o rectum. Gitawag sad ni siyang colon cancer for short. Usahay ang mga abnormal growths nga gitawag og polyps mahimo na colon o rectum. Over time, ang ubang polyps posible sad nga mahug sa cancer. According sad sa usa ka post aning Department of Health o DOH, ang colon cancer, pang-unom sa overall ranking tungod aning pagkamatay sa usa ka tawo. Sa Journal of the National Institute nga gi-issue atong February 2019, ang usa sa mga medical studies nga gihimo aning Harvard T.H. Chan School of Public Health na ibawan sa pagtuon nga naay kusog nga bone health ug syempre affected by vitamin D levels na aray 20% lower risk sa pagdevelop aning colorectal cancer kung ikumpara ni siya sa study participants. Ang kaneng mga vitamin D deficient naani sila ay 31% higher risk nga magka colorectal cancer 5 years later. Maong gi-recommend gyud ni namo sa inyo ha nga mag-take aning Life Extension Vitamin D3 supplement.
24: Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Erlinda Caruana, Life Extension Vitamin D3.
26: Ako si Erlinda Caruana, 71. Perting sakita sa akong tutoy gyud, dili ko kaguwanta sa kasakit. Sugi resitahan po ni Dr. D of Life Extension D3, 2 soft gel twice a day. Until this time, wala na'y sakit. So, happy ko ang yung Life Extension. Salamat kaayo.
24: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3.
23: Din hinatasa sigurado na masaligan pa ang Life Extension Vitamin D3. Usa ka kalidad, potent ug labing nga concentrated nga vitamin D3 ug gahimo ni siya sa prestigious company sa Life Extension Foundation sa Florida, USA. Siguraduhon lang ang tanan nga soft gels nga mapalit sa pharmacies nga naitatak LE para sigurado original. Amping jud sa peke. Mga higala, daghan salamat sa inyong pagpamina o pagkuyog sa amuha. Ayaw jud ninyo kalimti ang Life Extension Vitamin D3 gapakusog sa bone health ug mas gapamubo ang risk sa pagdevelop aning colon cancer.
22: Life Extension Vitamin D3.
0: Ako si Dr. Faye Abigail Fortich. Gipili na ko ang Life Extension Vitamin D3 kay kani siya 100% gikan gyud sa United States. The Life Extension Foundation na naay solid track record and credibility since 1980. Kaya ang Life Extension Vitamin D3 is prescribed and endorsed by medical doctors here and abroad. So why choose suboptimal? Choose the best. Choose Life Extension Vitamin D3.
22: Life Extension Vitamin D3. The science of a healthier life.
24: Life Extension Vitamin D3. Ang numero uno nga brand nga narehistro sa Philippine FDA nga na-approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3. Gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibo nga mga medical studies. Recommendado sa mga medical doctors. Dinhi nakamutaya sa imuhang health sa sigurado.
22: Life Extension Vitamin D3.
24: Life Extension Vitamin D3 nga naitatak LE. Sigurado. Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
2: Pagbalo sa tanang miyembro konsumante tag-iya sa Lores Kuan na ang atong bag-ong partner paying station sa Lumbia, mauna ang Cebuana Nuilier na nahimutan sa Lumbia proper at manggayod sa Simbahang Katoliko. Bukas ang Cebuana Nuilier, Lunes hangtod Sabado, alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Palihog o dala sa inyong pinakabago nga billing statement tungod kay ang mga data niini mao'y inyong isulat sa form na itunol kanimo sa Cebuana Nuilier. Adunay dugang bayad o convenience fee nga 10 pesos sa matag transaksyon. Daghang salamat.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Geritox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
3: Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rika Drugstore, ug sa ubang mga butika.
5: Igsoon ang Geritox Plus Herbal Capsule, usak ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usak ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian, ug puno sa nutrients, gamapalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registered number FR-0715. Wagtang nga mga toxin sa imong lawas, nga mao hinungdan sa imong balatian. Ligon ang imong vital organs, aron maangkon ang maayong paglawas. Inom matag-adlaw sa Geritox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
6: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure gid ko na makaayo ang G-Detox Plus.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan og imong ipatamper. Ayaw imanumano, gamitig pisod og bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa krudo, og ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas dako pa ang gasto. Magsikit pa ang imong ulo sa madlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpit Upol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaliga ninyo sa ekipo.
2: Pirmi ka pangihi, hanap ka pananaw, ug pagpaminod sa mga tiil. Basin aduna kay diabetes. Mag-DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. Di kaya ang diabetes. Mag-DTX 500. Karun dayon.
3: Babalik sa pinakadulong butik sa inyong lugar.
2: DTX 500. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pirmi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix.
3: Pumakas sa mga butika.
0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment, born for happiness. Ross Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Ross Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro Sere. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
6: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
7: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw kay katarata. Ingon sa doktor, murag nay dagumpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulay na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dagom.
8: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
9: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
10: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
11: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
12: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
13: Article 3, Section 4, Bill of Rights of the Philippine Constitution provides, no law shall be passed abridging the freedom of speech, of expression, or of the press, or the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances.
14: Kini, maoy gisandigan sa programang Walay Gikalisangan o Gikahadlukan, mubulgar sa mga anomalia o kahiwian sa kagamhanan. Magnum Rapido, programa nga dang panan sa mga taong nahikawan sa ustisya o kaangayan. Magnum Rapido, o karon aniya ang inyong anchorman, Magnum Manny Agustero.
1: Alas 8:55. Igala, kumusta mayong nga buntag kanyong tanan? Welcome sa Tumaragoban sa Tunga Programa ng atong Magnum Rapido.
15: Magnum Rapido. Rapido.
1: Adlong Lunes karon may gala, pit sa 14 na sa bulan sa September 2026. Yata may gala sa tunga-tunga nga bayan, may gala sa bulan sa September. Mayong nga buntag kanyong tanan, mga suging tigpaminaw, Lunes nga Lunes may gala, dunay trabaho, dunay klase. Og sa tanan taga mga kaigsoon nga nakapahimutang na silang tagatag sa mga plastaran para sa itong programa karong buntaga, mayong nga morning nga mga suging tigpaminaw. Sa tanan nga naakaroon may gala silang tagatag sa mga panimalay, mayong nga buntag ganyong tanan ha. Ilabi na sa itong mga igsoong mga OFWs, mga igso na itong nakaroon sa abroad sa nakalayang bahin sa kalibutan, sa nalayang mga nasod, mayong morning. Pinagi may gala sa itong live streaming, inyong makita na magbati may gala ang sibihan sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Kaninyong tanan nga nakaroon may gala, nagpahibutang o nagamonitor ka na ito may gala sa atong streaming live. Mayong nga buntang kanyong tanan, mga suging tiko minaw, bisag utsa ka kalayo, bisan asa kang nga nasod, basta kay may internet connection ka, pwede kang maminaw live sa Magnum Radio Cagayan de Oro. Sa tanan nga nakaroon ka monitor ka na ito, mayong buntag mga suking ating paminaw. Diniusap sa ato, may gala, sa Facebook, salamat sa itong mga viewers, kalimutaktas kamutagon. Nagkabalitor ka na ito, may gala, pinagay sa itong Magnum Live sa Facebook. Inyong makita niya, may gala, ang programa sa Magnum Rapido. Sa tanan nga nakaroon, may gala, kamutagon ka na ito sa Magnum Live sa Facebook. Salamat sa inyong pag-share, sa inyong pag-likes, salamat sa inyong pag-follow sa CBS Magnum Radio Cagayan de Oro. Dini sa ato sa Dakbas kay Gandiro, salamat like, homorek, maturay, barakato, mapia, mapita. May buntag kanyang tanan, mga igsun, taga mga Muslim. Mahag sa Ialda yung tanan, Diyas Bukid, sa ito mga igsong lumad, mga manguma, sa tanan nga nakaroon niya may gala sa Kabukiran. Maupay na buntag sa inyong tanan, dyan napita may gala sa Maya Provincia sa Kamigin. Mayong nga buntag kanyang tanan niya. Ilabi na sa itong suod nga higala, nga si Father Eleuterio Datoy, nga nag-monitor ka na ito karoon may gala sa ato nga programa. May buntag niya kang Father Datoy. Kumusta diyan rin? Nagpabilin pa maghihapon ang imong pagka matod pa nimo nga dili ka isiboy nga pagkatao? Magpahard to get ka yun? Or klaruhan na o nakauyab ka na magkahino o puriner diyas kabigin?
16: Magnum! Rapido! Rapido!
1: Kaya yun patintal rin sila mga mapahiyumon o matintalon nga pahiyom. Ipadayon kanang imo bang rugar baruganan nga dili ka isiboy? Ayaw pagpadala di, nga Audrey, nga tanaw ni mo, siksik ayaw, niya puti. Malimot ka si mo pagkapari, ayaw. I-maintain ka ng imong baruganan nga dili ka easy boy nga pagkatao. May buntag ka ni mo di Audrey, ha, sa may provincias kamigin. Kung ugaling medyo makadalikitan sa nasdakmayan, basing magpasa na may gala sa Lansones, kay hapit na naman may gala ang ting harvest sa Lansones, di napita may gala sa may provincia sa kamigin. Okay? Mayong nga pagpaminausap niya napita sa may malitmog may gala kaghapon sa itong ipagayon niya nga trail run may gala. Diyas bukid may gala sa badyangon nga ato may gala nga gitaak sa katuktok na may gala sa bukid pilakauras di mo na kanang taakon ang bukid may gala. So natapos og successful ang kaliokan sa trail run kaghapon nga dawa diya napita sa may malitmog lalawigan sa bukid nun. Mayong buntag niya sa itong mga suging tigpaminaw kaghapon. Grabe ilang kalipay sa diyang nakita nila ang ilang paminawon sa radyo. O grabe gid may gala, ilang yung gihulatan na itong sakinan kay gimemorize gid nila. Basta kay orange ka pick up muna na. So kita nila may gala o atos lang naibagat usap kaghapon adawa. Especially sa mga katawhan, diyan napita may gala sa may area balikod tabang egson. Diyan sa may malitmog bukinon, may pagpaminaw diha. Kusog ka diyang Magno may gala, labi na diyan sa may mga maturan na family, Sabang family, na Ilga family, nga matod pa nila. Digid sila matos bukid silang trabaho, kung digid matod pa nila mapaminaw ang atong programa may galas Magnum Rapido. Kanyang tanan niya, sa may malitmog bukid noon, mayong abuntang kanyang tanan niya, sa nagamonitor ka na to. Happy fiesta di ay, nadapita sa may Santa Cruz, Taguluan, Misabis Oriental. Nagfiesta sila karong adawa, bakbakan nga humba ang makalilisang karong adawa may gala. Sa tanang nagafiesta, happy fiesta kanyang tanan mga suging tigpaminaw. Balik na din sa ato, may gala, sa atong kahimtang sa atong lakaw, sa atong panahon karong adawa, kay munigahulitan, gaulatan sa atong mga kaigsunan. Actually, may gala, si Habagat, nagpalaylo lang siya. Munigitawag sa term sa pag-asa, may gala, nag-monsoon break. Monsoon break, may gala, ang tawag sa usa, may gala, kapag palayo, wala makasunod sa Philippine Area of Responsibility or nakapanool baka, ang mao, may gala, ang hanging habagat. So, munigitawag mga igsoon nga medyo nagpalayo man, so gitawag ka na may gala o monsoon break. Pero karong sunod adlaw may gala may mapurma mga igsoon nga usa may gala ka LPA dinhi sa may wisting nga bahin may gala sa atong nasod. Dakuan chance may gala may imong isang bagyo mga igsoon ang mao may gala nga posibleng mahimo nga usa may gala ka LPA dapita may gala sa may West Philippine Sea atong laton si Kapalaran. Dinhi usab sa may wisting isting nga bahin may gala na say posible adini di kay posible kundi nahimo na gyung usa ka low pressure area. May usa ka low pressure area Maygala ang nakita na siplatan Maygala dinhi karon Maygala sa may eastern section sa Pilipinas og sa pagkakaron na asay gilayon Maygala nga mukabat gato sa 3260 kilometers sa easting bahin Maygala sa eastern Visayas. Layo pa kayo ni siya, posible pa Maygala ang dagang kausaban na muna kagahapon matod palagi sa atong higala dito Maygala atol sa atong trail run nga magdumari. Tinuod yun ang imong ingon yun nga mag-ulan kay kagahapon sa trail run nato dito sa Balitbog, kusog ang ulan yun Maygala. Nadaan naman taga-ingon sa Saturday pa nga mag-ulan naman na sa inyo sa Balitbog niya sa Sunday. So grabe yung ulan. Pero matod pa niya nga nasa usahay nga ang imong ga-istorya, dili matuman. Akong ignan nga mauna ang giingon nga kung dugaling doon ay mga pag-sayo, advance na to nga pag-forecast, doon na siya gitawag kausaban. Even ang pag-asa mo ingon, posible pa doon ay kausaban kalayo pa man siya. Di ba? So inanisad may galang atong sa pag-advance pag-forecast kaninyo. Doon ay low pressure area may galang nga nakakaroon sa gilayon nga 3,000 kilometers at mang may galang sa Visayas area. O niya, dayon mga igsoon, gikabutyag posible mga igsoon while magpaduol kini siya, doon ay chance nga mahimong bagyo. O kung galing doon ay mahimo siyang bagyo, di sa niya magdugay may galang ang musulod din sa teritoryos Pilipinas. Kung makasulod siya may gala, nganlan na to siya bagyong ngalan nga local name, Queenie. But atong ulaton, layo pa man kayo, advance ang itong pag-forecast may gala. That's why, daghan pa ang posible nga kausaban niya ni may gala. But tungod kay na may gala mga local thunderstorm, kay wala pa man may gala, musulod pa ang habagat mga igsoon, kaya daing gitawag monsoon break. Magpasulabi usab karon may gala, ang gitawag mga igsoon nga easterless. Sa easterless may gala, gadala kinig mainit kay nga hangin. O usually ang maapektuhan na ng easterless may gala, doon na pita sa may extreme northern Luzon area or central Luzon area. O niya dayon, sa sulod sa Philippine area of responsibility, dinis ato sa Pilipinas may gala, labi na sa pulo sa Mindanao, pipila din may gala makasidati gapon sa mga localized nga mga thunderstorm. Kani mga localized thunderstorm may gala, dala ni sa grabing kainit, makaproduce mga igsoon sa ginatawag ng mga cumulonimbus clouds nga mo siya makapaulan. Kung hain to dito tungod ang nisgutan may galang clouds, moro siya makasinati may gala sa mga pag-uwan. Na iba ng mga lugar, walay mga cumulonimbus clouds, wa siya pag-ulan. Ang term niya na is localized thunderstorm. Kaya nito na ito, karungadawa may gala sa itong temperatura, muabot na may gala sa 33 degrees Celsius ang itong heat, ang itong may galang kainit, actual nga kainit. O ang itong heat index karungadawa may gala, posible mag-range kita to 40 to 41 degrees Celsius. Heat index na siya, may gala. Init niya hapon kayo. Init, mga gala. Okay, so dito maglangan, mga igsoon, kada susamang higayon, ganigyapon yung alagas, kanginan, kanyang anchorman, kini si Magnum Manny Agustero. Hantod ta niya, may gala, sa itong programa sa Magnum Rapido.
16: Magnum Rapido. Rapido.
1: Dito maglangan sa itong maraguban, yakal may gato ng mga top stories, mga headliners. Unahon ta, may galang uluhan sa itong mga dagko, mga balita. Balita, may galang lokal. Og kining abahin sa itong programa may gala hatog ganato mga igsoon. May gala ni Kapitan Romeo Bacaro sa may barangay tablo ni atong syudad. Dito maglangan may gala sa itong braguban karong kabutagan niya na may gato mga top stories mga headliners. Unahon ta may galang uluhan sa itong mga dagko mga balita, balitang lokal.
16: Magnum, rapido, rapido.
1: Uluhan sa itong mga dagko mga balitang lokal, panag-inkwentro sa militar og sa grupong New People's Army. Dito na pita may gala sa may Surigao area o Caraga region. Gikabutyag mga igsoon, upat ka mga sakop sa New People's Army, patay! Samtang hubog nga naligo sa suba sa may Balulang area, disgrasyang nalumos, patay! O karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala ang nasundon.
16: Magnum, rapido, rapido!
1: Sa itong mga dagko mga balitang nasundon mga igsoon, gikabutyag may gala, pinakaunang parliamentary bomb election karong adlaw. Kaganinang sa isbuntag na nagpinusila na tolo katao may gala, patay. Presyo sa mga produktong petrolyo mga igsoon, subling musulbong na usab ang presyo og mga dawa. Og karon sa itong mga dagko mga balita, balita may gala nga international.
16: Magnum, rapido, rapido.
1: Sa ato mga dagko mga balitang international, mga igsoon, Ebola virus nga grabing mikailap dito na pita sa nasod sa Congo. 7,000 kapina ang natakdan. Muabot na sa 3,400 plus na ka mga tao. Patay! Now standby, may gala sa ato mga dagko mga butang at isgutan karo gabutag, ha? sa tumrag uban sa programa tugang Magnum Rapido ning adlaw karon migala, adlaw karon galones mga igsoon. Istipot sa tumagbalik ang ato mga butang iskutanan, oras malaginikanan, alas 9 sa isyumundag.
17: Time check was brought to you by EQ Punts. From day one to Dudler, EQ-tin nyo mo.
18: Sa DTX 500, malikayan ang pagkabuta, pagkabutol sa imong mga tiil, pagkagtaot sa imong kidney, o pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500, protektado ka! DTX 500, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, mapalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
19: Si Jerry Tukay, madugay ko na nabuntat pa nga pimangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, liwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
18: DTX Coffee Mix. Pabaka sa mga
1: butika. Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kung mapaubos sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mo limpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon eh kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyorong Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinical de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Mari, nganong naginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Ana sa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblacion Taguluan, Misamis Oriental.
4: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now, I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone. From checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabon.
3: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
6: Kanunay ka bang hilantan, sip-onon o gubhon? Sinyalis ka na nga luya ang imong immune system. Tumar sa Mighty C, usa ka alkaline vitamin C nga mubabaskog sa imong immune system batok sa flu, bronchitis, pneumonia o guban pa. Mighty C, your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa inyong mga lugar. Available usab sa DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizens discount, doa lamang sa Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. Domingo hangtod Biyernes na mahimutang sa Market City, Agura, Lapasan, Cagayan City. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Clinica de Alternativo, CDO.
7: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Extra Fizz!
1: Uy, naibago nga Pepsi? Sulayi ang bagong Pepsi Extra Fizz para sa extra lami nga kaon.
2: Basta Reload Pulso, Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila kaugalingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone number 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga Reload Pulso, Wadhos Quality Store.
3: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
4: Mayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pud ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay moabot gid 320.
6: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan suggest sa ako og iBerry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug puod, mao ni ang pinakalingkot nga desisyon nga ako nahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
7: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Nangita ka ba og Ligon quality roofing materials? GN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa Ligon nga to, tawag na 0918-964-4524.
10: Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakang financial services, jubilee loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
11: DGX 500 ang tubag kontra sa sakit nga diabetes. DGX 500

0: Tibo sa pagpabubo sa blood sugar levels. TGX 500. Tibo sa the sugar sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Kikan sa palaya. TGX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto. Mabalit sa pinakadool ng butika sa iyong lugar. TGX Coffee Mix.
1: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TGX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TGX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
2: Exxon ang DTX 500 at dunay powerful extract sa tubo o palia. Duha ka compounds kamo paubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 molimpyo usab sa gagmayng mga ugat sa mata nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar. Proteksyon ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetic retinopathy o ang pagkabuta tungod sa diabetes mag DTX 500 na. Ayaw na pagdugay pa. Pag DTX 500 na, ang DTX 500 mapalit sa mga butikas kagandiyoro o Bisamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 or 0991-450463.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
7: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
2: Oras, alas 9:15.
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
2: Balik na may galas sa itong programa. May galas itong Magnum Rapido. Now standby, may galas sa itong mga dako, mga butang at iskutan karga butaga. Unahon ato maniga magsuon kaning usa ka dako nga accomplishment sa tumaginsakpan may gala sa kasundaluhan. Human may gala sa nitabong inkwentro sa militar o grupo sa New People's Army, nakuha gyud nila may gala ang pinakabanggiitan nga leader sa New People's Army nga moy naghawid this atong region sa pulo sa Mindanao. Nakuha gyud may gala ang akong kababayan. Ako may galang silingan. Ang top brass sa New People's Army ang napabilin may galang numero uno nga gikahadlukan o gagirespetuan sa mga inpay dinis atong Northern Mindanao sa Region 10 o sa pulo sa Mindanao. Nakuha yun sa taas-taas ng panahon may gala. Patay mga igsoon sa inkwento dito na pita may gala sa may barangay Bakingking sa may Esperanza Agusan Sur, ang upat ka mga sakop sa NPA o anduan niya ni Pulos Tag-As Giyot, galider may gala sa NPA. Patay may gala ng akong kababayan sa Taguluan nga mao nagsilbing pinakadako ng NPA this Mindanao nga siya may gala mausi Julia Cagadas alias Karida. Si Karida mga igsoon muna top nga lugar leader sa New People's Army dinis atua. May patong kinis ulo mga igsoon nga hapit mag 6 million pesos. Siya may gala ang secretary sa National sa North Central Mindanao Regional Command. Siya may gala taga-Taguluan. Taga-Taguluan may gala. Ang iyang anak ani ni Karida mausab ang nagdala sa New People's Army dinhi sa lalawigan sa Bisamis Oriental. Si Ka Maulin ang iyang kapikas usab na ang mga igsoon kauban niya si Ka Jasim. Si Ka Jasim o si Ka Maulin, kini si Ka Maulin mao ni anak may gala ni Karida maoy gahawid karon sa Bisamis Oriental. Nanis na nagbase diyan napita sa may buta na lang na to, lungsod sa Claveria. Nas Claveria sila gabasi may gala. si Carida nga moy opisyal pinakatas nga leader sa NPD sa tua, siya'y gadala may gala sa Region 10 Mindanao, siya may gala taga Taguluan. Akong kababayan, si Carida, sa tinod ng pangalan, si Julia Cagadas. Tusak-tusak yung lawas niya may gala. Now, may buntag sa iyang igsoon nga naminaw karos Taguluan, si Bibing o si Dodo, yabaneng may igsoon niya may gala sa Taguluan, minaw sila karon din kanato sa itong programa, mga igsoon. Although ang patay lawas karon may gala ni Carida, nasa karon sa may Malaybalay, tungod kay ang nag-operate manggod may gala, dilitiaw ng mga tropas militarya. Ang ato may galang 1st Special Forces Battalion, unya apil na may gala ang 29th IB Infantry Battalion, apil may gala ang 8th IB. Ang nakakuha ka ang Carida, mao may gala ang 8th IB na nakabase sa Bukidnon. Hiniusam puwersa mga gala. Kay kinimanggong area na hitabo, diya sa mga Esperanza, boundary rani siya may gala di sa Bukidnon, sa Misamis Oriental, kay sugok-sugokon mo ng kabukiran na napita singog, abot ka dito sa Agusan, ang lungsod may gala, boundary na na, muna ng Agusan na sur, nga mao may gala ang lungsod sa Esperanza. Esperanza. Now, kining manamatay nga usa, gawas may gala kang Ka-Rida, patay usab may gala kining usa kasakom sa New People's Army, nga si Johnny Almonte Lindayo. Siya may igsoon Osaka Mahinungdanon nga leader sa NP, nagingan lang siya sa iyang alias nga si Kakikoy. Doon kaya nagapangita ang port ID ni may gala kang Kakikoy. Si Kikoy may gala, gawas mga igsoon nga usa siya ka top brass sa NP, usa ni siya may gala ka explosive expert, bomb expert ni, munitig buat bomba may gala, si Kakikoy. Tas-tas ang yapong edad ni. Mas magulang si Kakikoy kang Carida. Si Carida, sa isinta ka pinagihapon. Senior na, pero kusog pabudagas bukid, pero wagin siya may gala. Giabot yun ang iyang dimalas. Sa tanto niyang buinas-buinas, giabot yun iyang dimalas. Okay? Now, ang nitabo may gala, sa inkwentro, patay kini may galang upat. Apil nga namatay may gala, kini mga igsoon, si Johnny Almonte Lindayo alias Kakikoy, bomb expert ni. Apil nga namatay may gala ang usa ka official sub nga si Gerald Basahon alias Ka Doydoy, si Ka Doydoy. Usa ni siya may gala si Ka Doydoy, membro ni siya sa Squad 2 Headquarters for NEO in North Central Mindanao Regional Committee. Si Ka Kikoy o si Ka Doydoy, pareha ni sila may gala taga Hingoog City sa Misamis Oriental. Kay gani may gala kini si Kakikoy, taga San Juan Hingoog City ni siya. Samantala may gala kini si Ka Doydoy, mga taga-opisyal sa leader sa NP, ha? Si Ka Doydoy, usa-usab kini siya may gala kalumulupyo de dapita sa may San Isidro, Hingoog City. Kay balikon ko, kung imong sugok-sugokon ka ng kabukiran diya sa may Hingoog, ato rin yung mga sugok kini mga lugar, ha? Paingon to si Eureka, paingon to dapita may gala sa mga boundary diya ng mga lungsod paingos agusan o Gingoog o Klaberia, nasugok-sugok ta naman eh. Kung sugokon muna diya adapita may gala, muna nang espiransa diha. That's why ang mga NPA nga gikan sa Misor, Hingoog, Bukidnon, pagtabo ka na agusan sor, espiransa na. Even diya adapita sa may lalawigan sa Bukidnon, butang nato diya ka sa impasugong or din ka may gala sa Malaybalay nga boundary, diya may gala sa may sitio Burubo, pagtabok tao rin makagidya, pagtabok rin muna may gala, muna ng lugar niya, paingon mga higsoon sa area may gala sa Esperanza o paingon to sa Agusan Sur. Kabayo rin makagidya, tao, but sa kinan, wala, kay tuktok kay bukid, mga gala. Ato nagyapon ng nangagian niya. Now, mga higsoon, kini karon may galas pagkamatay ni Julia Cagadas alias Carida, rugar klaron tang istorya, piang yun ang NPA, piang yun. Gani, doon pa may nakaikyas may gala, gawas aning misurrender nga nadakpan, naapay nakaikyas ka upat, katong upat dito pa nagmandlangan, musurrender sabto, nga naman, wala na sila'y ulo eh. Wala na'y ulo ang NPA karon may gala, ba't naapay nahibilin ng mga kauban, pero wala na, wala na. Mga igsoon, posible ang muhulip sa posisyon may gala ni Carida, kaya siya may pinakataas ng NPA may gala, din sa tuwa, posible, di ko nalangan lang niyang alias, but usan niya siya kalalaki, posible may gala, mo ni maghulit mga igsoon. Kaya mo man isikan in rank ni Karida. Siya isikan in rank mga igsoon na naghupot sa posisyon. Pero gamay na lang yung kanil sila giyon. Gamay na lang ang naibilin may gala. Kay balik ko na ako mga igsoon sa operasyon sa tumaginsak pas militar, nakuha ginilang pinakadako giyon. May gala nga isda giyon. Balikon ko kinis Karida, babae ni siya mga igsoon ha. Ang iya may galang kapikas, bago lang po na namatay. Mga 3 years ago naman siguro po, ang iyang kapikas, namatay niya sa bukid. Ang iya na lang usak ka anak ng babae, ang anak karon may galang galiyok niya sa kaliyokan. Naminaw ang galing karon sa itong programa, si Ka Maulin. Monica gadala, gahawin karon sa Misamis Oriental. O niya, uban niyang kapikas na si Jasim, mga igsoon. Mga kwan eh, naminaw man sila karon, basing panahon na nga rugar mubalik na mga igsoon sa sabakan sa itong gobyerno kay wala na gyod. Piang na gyod ang grupo may gala. In fact, may gala kini si Ka Rida, akong kababayan. Tagataguluan ni si Ka Rida may gala mga kagadas. Minaw lagi iya nga pa rin. Dili ko na lang handlan asa nga barangay sa Taguluan. Di ko na lang handlan asa nga barangay, but naminaw karon ang iyang pamilya. Nas dodo dia og bibing naminaw karon og bibi. So mayong buntag dia kaninyo. So unsaon ta man? Namatay man ninyong igsoon. Chay sa pila ka katuigan gyud. Mga igala, gahi sa tanang gahi gyud. Actually, rugar daghan naga convince ani nila nga mga naog pero usay atong garbo ba? Ang atong garbo. In fact, may gala, kini si Karida mga igsoon, naani siya mga panab, na mga bilin-bilin ang tao, rugar ang tao sa grado. Niagdo ng kalabay nga bulan, si Karida nakakontak sa iyang higala sa nga dati kauban niya sa kaliukan may gala dias bukid. Unsay iyang giingon may gala, recorded. Kaya ato man siya may gala nga ginabi isab. Gipangutan na kung sabay bilin ni Karida. Ugmo niyang giingon. Si Karida, nabilin-bilin na di ay kinisya may gala. Although, wala gina, even katukang kaores, ako mismo grabing paningkamot itong kaores kung mukanaog na. Kay sod ko man itong higala may gapon si kaores na ako itong gignan nga kanaog na, gikatitir ka na, gatabangon mo ng ginhawa mo. Pero matod pa ang iyang istorya is, garbo lagi gihapon nga munaog lang siya kung patay na. Patay na gyan siya. Now, kinis Karida, unsa yang gibilin-bilin nga pulong may gala. Inani yang nga bilin. Agto na kalabay ng adlaw. Matod pa niya. Itabok. Kung unsa kunoy mahitabo kaniya sa bukid, muna yang gingon ha, kay murag nakita niya nga grabe na gid ang surveillance sa militar diyan niya. Ang yang giistorya is, kung unsa may mahitabo nako din sa bukid, itabok ang akong lawas sa tulay sa Taguluan. Mogi na nga term ang linyada sa iya may galang istorya. Nga kun unsa may mahitabo kaniya sa bukid, itabok ang akong lawas sa tulay sa Taguluan. Aron, nga pag-abot sa panahon, ilang ma-realize nga insakto ako sa akong pagpakigbisog. Mogi na nga term ang yang gibilin may gala nga pamahayag sa nanglabay nga adlaw. Sa wala pa ni may tabo nga namatay siya mga igsoon. Nga kun unsa daw mahitabo niya dito sa bukid, mamatay man gid siya dito may gala kay grabe gyud ang surveillance sa militar kanya. Tiaw mo na mga igsoon, tulok ka mga dagko may gala nga mga division or batalyon ang naglakag kanya dito. So kahibalo siya daan nga kun unsa may tabo kaniya, matod pa niya itabok ang akong lawas sa tulay sa Taguluan. Di ko dalang laging ngandan asa siya nga barangay. Aron nga rugar matagas ang pribasya iyang pamilya diya. Nga kung mahimo ko no, itabok ang iyang lawas sa tulay sa Taguluan, aron pag-abot sa panahon, ma-realize nga insakto ako sa akong pagpakigbisog. Rugar, ma-realize sa tao nga insakto ko no, pero dili insakto ang mapakigbatok sa tong gobyerno. Wala niyo yung linya diya may gala nga ikaw insakto nga makigbatok ka sa tong gobyerno. Na lugar si Karida, nakahibalo na niya siya, nga di naging siya magdugay tungod kay grabe yun ang pagpaningkamot surveillance sa militar niya. Pero, mula gina, ang garbo sa Japon niya ba? Usay kina itong garbo mga igsoon, dili yun, lugar maayo. kay sa iyang lugar garbo nga taas kayo niya pila ka tuig dekada ang niya papakigbatok niya sa bukid paguman mo surrender ramday ganig hapon. So murag sigur tanaw niya nga wa bang niya hapon tayo katubang garbo sa tao ani. So it's better na lang din ko mamatay sa bukid. Anong matay kit siya sa inkwentro may gala. Patay in town si Karida mga igsoon. So hopefully matuman ang iyang hangyo sa buhi pa siya nga itabok ang akong lawas sa tulay sa Taguluan. Mga igsoon, kay balikon nga nung itabok man sa tulay sa Taguluan, di ko nalang nganlan asa ang iyang barangay may gala sa Taguluan. Okay, so patay may gala. So apil usab nga namatay may gala kini si Gerald Basahon alias Kak Dudoy. Si Kak Dudoy may gala, siya mga igsoon ang membro sa Squad 2 sa Headquarters Force niyo North Central Mindanao Regional Command, pariyan ni silang tagahingoog kauban may gala si Kak Kikoy. Kay balikon ko, panahon pa ni General Anayron, sige niya nagka-mention may gala, nga rukaran nabilin sila si Kak Kikoy. Mga igsoon, tungod kay importante ni skaliukan si Kak Kikoy kay siya ang gahawid o siya may gala ang gagama o mga bumba para sa ilang mga kalaban mga igsoon di skaliukan sa kabukiran. So, mulagi na, kundi kamo surrender sa gobyerno, kamatayon ang imong abuton. So, patay may gala. So, ang itabo mga igsoon, series manggod ni nga inkwentro. Unang nagka-inkwentro may gala, mga buntag sa esbuntag, hangtod sa pagkaugto, nadugangan ang inkwentro, tungod kay 8IB Infantry Battalion na ang nakig-engage nga to sa kanila, hinungdan may gala, patay ang nasgutan may gala nga grupo. So, kamatayon ang giabot mga igsoon. So, pabuta na sa dugang detalye kay may nabita may gala ang gatigbaba sa 4th ID kalabutan eh. Kay balikon ko o sa kanika big fish mga igsoon ang ilang pagkakuha sa akong kababayan nga usa ka dakong nga commander sa NPA nga taga-Taguluan may gala tinahod kini des kabukiran sa mga NPA og usaray istorya ni ani usaray gitingog ani mga igsoon once mo istorya kini Scott Rida ilado ni sa mga kaliukan des bukid may gala nga mao mga igsoon si Julia Kagadas. Okay, naas usas mga barangay diya may gala sa lungsod sa Taguluan. Ang iyang lawas, of course, sa Taguluan, dalhon. Gani ang duwa ka mga pating lawas usab ni Kak Kikoy o Kak Dudoy, to na iyang parinte karon dito sa Agusan, gapaningkamot to may galang makuha na iyang lawas dalhon pabalik sa Hingog City. Okay? So kung sa tagaasa po ning uban, pabuta sa itong programa karumutaga. Samtang speakers gamay pabuta may gala kay nagsugod na ang election sa barn pero kaganilang sa esbuntag may gala, gira sila kay election lagi. Patay may gala tulo. Karon may gala, karon lang, mga pila ka minutos na kalabay, binakbakay na sabi dito may gala sa polling precinct dito na Pitas ko tumato. Binakbaka may gala, gira gyaw, pabutuha gyaw. Although gi-expect na ni may gala nga pakapaka gyaw ang mahitabo. That's why may gala, tuwa dito karon ang pakadaghan kayo pila ka mga batalyon, pila ka libo ka mga sundalo, ug mga kapulisan. Unya ang nakapait kayo mga igsoon tungod kay election lang lagi pero ambot unsaon kini pag election may gala gatoa kamulong binakbaka may gala sa polling precinct karon buto-buto may gala binalusa ang magkalilisang sa buto may gala unya dayon ang gikabot tag matod pa mukabat kadto sa 800 ka mga teachers ang miatras karon isip mga membro may gala sa electoral board sa BAM parliamentary election. Pinakauna kini, historic kini may gala ka election, diyan napita may gala sa BAM area. Pero sa isbuntag ka ginagakadaon, binakbaka na. Patay na may gala ang neskutan mga igsoon nga tulo. Karon, kamulong butar sa isbuntag, binakbakay na siya, biniraha may gala tamas ginawa. Muli lang election dito may gala, abnormal pag walay binakbakay mga igsoon. Standby, tungod kay balikon ako sa unang higayon. Una kini nga parliamentary election sa BARM. Diin, sa election may gala, adunay 80 ka mga sets o political mga igsoon, ang ila may galang ilugan. 80 di ka mga sets o parliamentary political nga rugar ilang himuon nga lingkuran nga dunay 13 ka mga regional parliamentary parties or 80 ka mga seats of parliament nga adunay langkuban sa 13 ka mga regional parliamentary political parties. Okay? Gawas anang 13 ka mga regional parliamentary political parties nag-represent usab kini sa 40 ka mga party representatives, 40. O doon ay 30 pod, 30 ka mga sectoral nominees. Sa abot may gala 107 ka mga district candidates. In fact, before ang election karong adlaw, before nagbinakbakay na nagpinusila na sila karon dito may gala, gi-identify na daan kini mga igsoon sa buhatan sa COMELEC nga aduna may galay red areas. Kining mga red areas nga gi-consider di mangani nga naigi unsa but previously doon na mga pinusila, binayulinti, may galang nga hitabo o kini nga mga lugar sama may gala sa red areas niya nga gi-consider 20 cities kaya ka mga areas ka doon na giltawag mga historic or history sa election-related violence. Dini may gala sa Lanao, 21 ni ang Lanao Sur. Nga gilangkuban may gala sa mga lungsod sa Bayang, sa Butig, sa Ganasi, sa Lumbatan, sa Sultan Dumagundong, Taraka, sa may Lumbayanagi, sa Marugong, sa Malundo, Piagapo, sa may Sagyaran, sa Pualas, sa may Tuburan, even sa may Binidayan, sa lungsod sa Kapay, sa may Lumbaka, Unayan, sa may Marantao, even dias Masyo, dia sa may Pagayawan, sa may Puna, Bayabaw, sa Tamparan, muna sila nga mga lungsod may galang previously, may mga record may gala sa mga election-related violence. That's why gi-categorize ni sila may gala as red areas. Kunbaga may gala, red areas. Dito sa Maguindanao, sir, kada may galang lungsod niya sa may Pandag, sa Sharif Agwak, sa Sharif Saiduna, Mustafa, o sa may Basilan, kanang syudad niya sa Albarca, Albarca City. Sa may Maguindanao del Norte, ang dato o din sinsuwat. Monig i-consider may gala ng mga red areas. Karon unang adlaw, pinusila na mga makalilisang may gala karon dito. Bibo na kayo may gala. Pabuta on si result dito mga igsoon. Samtang pabuta may gala, kaya karong nga buntaga, ato ipaybalo kaninyo nga ugmang adlaw, doon na may igsooy taas na sab ka pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo. Gi-expectar may gala nga posible mo balik ni pagka 100 pesos. 100 pesos per liter may gala ang krudo. That's why gahinuktok po tatanan ani karon may gala. Kay may unang uban, sir, nga nung misaka naman sab ni? Nga nung gisaka man eh? Aw, dili na may mga hulga-hulga dito sa Iran na Amerika guban pa. But ang usag yun nga target, nga miigo yun, nga rason is kineng pagbulusok sa ato ekonomiya sa Pilipinas. Sa pagbulusok, midibalyo ang piso kontra dolyar. Nagdibalyo, misaka ang balor sa dolyar kontra piso. Na remember, tanan nga atong palitonon dito sa gawas, ang atong ibayad is dollars. Magpalitag finished products. Mga igsoon sa gasolina, krudo o unsa pa nga produkto sa oil, dollars ang atong ibayad dito. So therefore, kaya ang nagpalit nga mga negosyante, pagpalitan ng mga products sa oil dito sa gawas, dollars man, mupatong na sila dako. So therefore, sila po nga nagpatong og dako kayo may gala sa pagpalit dito sa, dollar, sa oil nga dollars, ila po ng bawion din eh. That's why ang precious gasolina o krudo, misaka tungod sa pagdevalue sa itong piso. Ambot kinsa ba kay maluwak, makaluwas ning atong nasod sa Pilipinas nga gilubong naman tapag ayon niya ni. Gilubong kita ka sa dako gikay nga utang, gilubong kita sa pagdown sa to ekonomiya, pagdibalyo sa tong piso, paggrabe nga corruption, why nanubag sa mga kinawatas kwartas tao. Ambot kinsa bay saviors Pilipinas. Polos na wani-wani mapili ni ani may gala tungod kay tungod sa kwarta nga gaipadapal ang mga baruganan sa itong mga halandon, tuwa na sa baruganan, may gala, mitampo sa korupsyon. Tungod sa kwarta, sa kasulaw nila sa kwarta, nga kawatunon nila nga kwarta sa tao, ang mga baruganan sa itong mga halandon, na nilipipiladili, Pero kasagara sa itong mga halandong opisyal na silawan o nitampo na sa kinawatas kwartas tao, wala na'y direction ang atong nasod karon may gala. Amot, asa ni paingoning nasura, mga igsoon. Imbis kay rugar gaagad ta kanila, sila man isigyan na magkinawatas kwarta may gala, kita'y makaluoy, mga igsoon, ang nagsafir karon panahon na. Okay? Sa pagsaka sa presyo sa mga gasolina o krudo na usab, ang mga tao may gala na nga pigahana. That's why ang mga sakyanan karon mga gala, electric vehicle na. Oy, may buntag dias bitaga BYD. Pas-pas keng halin karos BYD may gala. In fact, kadtong mga nakapalit na sa mga sakyanan sa BYD, mura og smiling kay sila. Wala sila'y pakialam. Mopo na naka-advantage aning mga electric vehicle karon labi na dias BYD. Kadto may gala na nakapalit na sa mga sakyanan sa BYD, wala sila ipakialam, misaka ba o biubos ang precious krudo. Ano man, wala man sila magamit, may gala, sa krudo gasolina. Ang gigamit nila, kuryente. Pag ulis balay, paslak, may gala, diya mismo sa kuryente sa inyong cellphone. Kung asan nyo gipaslak ka ng cellphone ninyo, dito sabi nila ipaslak, may gala, ka ng charger para sa sakyanan. Pagabuntag, gamit, may gala, 400 kilometers. Ikaw, kadadlaw, makakonsume ka, kaug 400 kilometers, dili eh. Ako gani mismo may gala o sa Kasakops Media, may ganik magka-consume ko may gala og 30 or 40 kilometers kada adlaw. Di na ko magamit may galang 40, pinakataas siguro 50 kilometers. But kini may gala ng mga sakyanan, electric may gala, sama sa BYD, 400 kilometers ang ipunin mong i-consume kada adlaw. 400 tuyok-tuyokon mani mo tibok Northern Mindanao, di pa na mahurot ang 400 kilometers may gala nga imo i-consume si mong sakyanan. So, muna giingon may gala nga bulahan katong mga nagsakyanan na karon sa mga electric sama sa BYD may gala. Just kadalanan, galaway kong tanaw. Mana magparko diya may gala sa tuntugaran, di limamantan din sumugawas kay magkuri-kuri pata sa sakyanan. Gapananaon ko mga sakyanan may gala, dagkan naging kayo mga BYD diha. Murag makaingon ta kayahay, mani mga driver ha? Kayahay, mani mga tagiyan niya ni? Wala man mga igsoon maglisod. Dako na ganin lang nasave. Nga nung nasave, dako kayo, tungod kay everyday ba gatubil ka sa imong sakyanan, tagpila kalibo ng imo may galang itubil diya kada daw. Pero tungod kay nakasib ka, kay wa naman ka magpalit ng gasolina krudo. Even kining mga hybrid may galang mga BYD. Even kining mga hybrid, ganuman. Sa hybrid man god, kanang imong itubil ng gasolina, di na mahilabtan. Nalang kay reserba, pero di na siya mahilabtan. Nga naman, ang imong ga-i-consume everyday sa imong paggamit si musakyanan is ang battery, ang electric. Kay kanamag kong mga hybrid gasakyanan, pagdaga na may gala, labi na sa yang dagan, nga required kaniya nga ang electric na niya may magdagan, pagbulubat mo na may gala, pila ka percentage, kamulundagan mo, saka na sa nagbalik. So di mo na may gala magamit ka na imong gireserba niya nga itubil sa mga hybrid. That's why may gala, bulahan kining manakabaton ng mga sakyanan ng mga hybrid gasakyanan, electric vehicles na sa BYD, dako kay sa savings na karong panahon na. Kita nga gatanaw galaway ta. Labi na karon kay wagi tay kasiguruhan ani may gala. Kining posible may gala bubalik ni 100 pesos per liter may gala ang diesel. Sao na ni mo na? Galison yung maganit ang ipalit may galas pagkaunta ang itubil tapaba. Pero kung naka-electric vehicle ka na, wala ka na yung problema. Lampani, masagsaka niya, wala na kayo pakialam mga igsoon. Okay? So sa ito magbalik, diritso ta sa ito mga iskutanan. Oras maginikanan, alas 9:42 sa buntag.
10: Time check is brought to you by Charmy, breathable panty liner for everywhere confidence.
11: Nagapalandunong pala ang imo panulukan.
12: Magalingin pala ang imo nga uhaw.
11: Masami nagkapangihi.
12: Masami ginauha.
11: Masi may diabetes ka na.
12: DTX 500 na.
11: Ang DTX 500.
12: Ang may powerful compound.
11: Nga nagapanubo.
12: Sang imo blood sugar.
11: DTX 500.
12: Garantisado.
11: DTX 500.
13: DTX Coffee Mix. Gusto ko na. Gusto lang ang isog. Hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na. Naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix.
15: Mabahal sa mga butika.
16: Let's go. Go with the flow.
17: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad, aron ligay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
16: go with the flow.
17: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
16: Charmy.
10: Charmy Breathable Panty Liners for everywhere confidence.
15: Life extension, vitamin D3.
18: Am I speaking with William Hill?
19: Yes, that's me. I've been taking it religiously for almost 9 years. I was taking life extension and I had some exams done and doctored recently before I came here, said I was the healthiest person he ever saw this age. So life extension is the only one I trust. And
18: for you, what's the best brand of vitamin D3 in the Philippines today?
19: I have the D3 right here, life extension.
15: Life extension, vitamin D3 for longer life.
20: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa MotorMate na derecho. Available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip. Kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news. Free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries. Kay naapod ang MotorMate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay. Visit your nearest MotorMate branch today. MotorMate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
21: Ay, hala! Sounds like a messy poo! From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
22: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo!
23: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
24: Pag-ibig fund, solid kabon.
22: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.

0: Mighty C, napamatunan sa mga eksperto na dunay natural nga antihistamine properties. Makatawang para makontrolar ang tanang mga allergies, pinaagi sa pagpamubos ng level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na o Mighty C!
1: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness. Russ Carpets offers a complete line of finishing product materials such as floor carpets, affordable wall partition, acoustic boards, support PVC panels, vinyl floor tiles, vinyl wall coverings, window blinds, PVC and fabric. With regards to the installation, they have servicemen who underwent the basic and special flooring and ceiling training conducted by AVD Manila. Russ Carpets, located at number 101-D, Corrales Avenue, Cagayan de Oro City. Contact them at 0917-153-5144 or 0917-703-8714.
4: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
5: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
6: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
7: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Sensor sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hasol, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
8: Nagpaminaw kamo sa Magnum Rapido.
9: Balik na magkabreguban sa ato nga programa magatong nga Magnum Rapido. Now standby may gala sa ato mga hiskutalan karong kabutaga. Atong ikontak may gala si Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, ang ato fourth ID spokesman may gala. But di pa katumag, basing na busy pa gamay. So di pa gid may imong presidente kay busy pa yun. So anyway, atong kakontakon may gala tungod kay makuha na ito may gala ang mga detalye pang dugang may gala, kalabot na mga egson. Yan ibang big fish, ngayon lang nakuha may gala. O edun o mga egson, kung ang duha ka mga pateng lawas karon may gala, nila ni Ka Kikoy o ni Ka Doydoy, balik ko na ko, ang tinud na pangalan ni Ka Kikoy, siya may gala si Johnny Almonte Lindayo. Taga, kuhan ni siya niya, taga San Juan, Hingoog City. Kusog ba tanya karon sa Hingog, taga San Juan, inyong kababayan, patay. Nga si Ka Kikoy, bomb expert ni. O ang lain pang pateng lawas may gala ni Gerald Basahon, alias Ka Doydoy. Duha man ni sila may gala ang naakaroon mga egson nga patay, nga ongoing na may gala, nga giproseso kay gustong i-release may gala sa itong kasudaluhan. Okay? Now, niya na karospikas linya may gala katong mga egsoong fourth ID spokesperson nga mao si Lieutenant Joe Patrick Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez ang ato may galang fourth ID spokesperson para atong makuha pa ang dugang pang detalye kalabot yan eh. Niya speakers linya Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, sir, may buntag under kas Magnum Radio o ba ni Magnum Manny Agustero. Good morning, sir.
10: Yes, magtaganimo di Manny Agustero ipaminaw sa Magnum Radio.
9: Colonel, congratulations sa fourth ID sa inyong mga kauban nga sundalo after sa dakong accomplishment tungod kay usa kini ka big fish ang inyong nangakuha ug ang napa-surrender inyong pang nadakpan. Colonel, sugin limi unsay ni tabo sa pagkakuha, pagkabatay aning mga sakop sa NPA ug pagka aresto pa sa laing kauban. Colonel, sir.
10: Una sa tanan, salamat ni sa tanang mga nitabang nining successful operations dito sa area ng Agusan del Sur. Kung atong tanawon ang operations on the part ng NPA, murag suicide mission on their part. Mm. adto sila sa lugar na wala sila influenza, wala sila masa, wala sila kaila.
11: Mm-hmm. No,
10: dipod sila dito gakatipok. So, ang grupo ni Reda, diri lang siya, Region 10. No? Mm-hmm. Particularly sa Bukidnon area, kay diha magyud ang stronghold sa North Central Mindanao Regional Committee.
11: Mm-hmm.
10: Ang Caraguay Region, since we declared the stable internal peace and security, ang iya parehong position diha katong nag-surrender na si Sandara. Caraguay Region. So siya direkta sa si MRT, Caraguay Region is si Sandara pero bago lang siya nag-surrender si Sandara.
11: Mm-hmm.
10: So ang atong assessment pa dito since nag after the declaration ng Caraguay Region, ang ubang mga battalions dito magnumani, gidala nato sa Bukidnon. So nakagamay ang area ni Reda kay we gipasa gipositionan na gyud sa atong mga battalions ang mga kanhing mga area ni Reda. Pagkagamay usa sa sakop ni Reda in the person of Erwin taga dito sa Esperanza. So i-convincer niya si Reda na dito na lang tanay mo nang itawag niya nay. Dito imorag at least basin na makatabang sa atwa dito. Kay dire murag wala na. Connect na sila sa ilang mga barangay, sitio. So, isolated sila karon. So, muna nag-decide sila na dito ta kay basin makakonect pa ko sa ako mga pariente dito. Ingon si Erwin. So, September 10, kanong pagsulod nila dito, diretso na inkwentro sila tali sa 26IB. No? Nakabase dito sa area ng Kwan, Agusan del Sur. But wala siya resulta. Ang Kwan lang is nidagan sila sa isolated part ng Barangay Bakingking dito sa Esperanza. Ibalik pag September 12, dito na ninaog ang mga forces na gikan sa Bukidnon, nag-focus dire kay pagkahibalo ng forces sa Bukidnon na ang ilang gipangita na naana di ay sa Agusan Sur. Nag-shift ang 1st SF Infantry Battalion, 88 Infantry Battalion, 403 Brigade dapit sa Agusan Sur. So, maong pagka-September 12, ang unang na-inkwentro is Kadlawon, no, alas 5, ang 1st SF. Pag-push niya at 12 sa udto ng September 12, dito na yun ang pinaka-grabe na inkwentro. It's between the 8th Infantry Battalion under ni Lieutenant Colonel Aljorina. Running gun battle to, magnumani. So, dito yun nila nakuhan sa ang ubat dito sa bukit tapit ng Pakingking. After 2 or 3 hours nakuha na yun nila sa peta.
9: Okay. Now, ang netabo, kining patay nga upat, tungod ni sa kuan yun, exchange of fire yun, binakbaka yun, Colonel?
10: Oo, almost 3 hours yun siya, magdumani. Grabe yun ang resistance on the part. Marang last hura na yun nila. Hurot na yun ang mga pala na pili sa ilang fusil.
9: Katong tulungan na dakpan, aw sa mo to, sila voluntary yung surrender tungod kay murag dunay pa pag-attempt pag tabok sa suba pa man gani pero tungod kay alangarin na gyud na pugo sa pag-surrender, Colonel.
10: Actually ang kwento nila before pa nakita po ni for how many months na dugay na sa taga-plan pani.
9: Oo.
10: But gumikan kay grabe naman ng exchange of fire that time ng September 12. Ang kwan nila is gusto nila mag-surrender pero grabe yung pinusilay. Basin, ma-appeal na mo patay. Tumuhan na, blessing is in disguise na lang tong wala siya kabalo mo lang, uy, ang salo mangusa. O timing, pagkakuan niya, ang sundalo, gitiuna na sila pusil na kuan, then nag-hands up na, then direct na. Mo na ang kwento sa tulo. Appeal diha, si Juan magnumani ka tong taga-esperanza si Erwin. So, appeal siya na nag-surrender katong nag-convincer kang Reda na dito na ang lugar magpabugnaw. Magpabugnaw kay grabe ang pressure din sa Bukidnon.
9: Okay. Para sa dili ka bisado ni Ka Reda nga sa tinod ka pangalan Hulya Kagadas, unsa gyud ang iyang pagkatao o unsa gyud ka kada o akrabang kaimportante sa kaliukan sa Region 10 kining maong commander o ilang leader Colonel?
10: Okay. Salamat sa imo pangutana, magnuman. Si Julia Kagadas alias Reda alias Kayuka alias Dagan sa'yo, upat ang iyang alias. Siya ang France Secretary. So, mag-ingon tag France Secretary, siya ang talagang commander sa entero Region 10. Pinakataas yun na siya na leader sa Region 10. Ang iyang parehong position, si Sandara, pero karaga Region 2, pero nag-surrender na as June. So, si Reda, ita since 1980 siya nagsugod. Kapag NPA, hantod sa naka position siya sa mga leadership positions. And later on, she was designated by the Central Committee ng NPA na in charge na sa Entero Region 10. France Secretary siya. So, nasa yung mga ground commanders po na nagikalihok. Murag mga batalyong commander niya ba sa mga Bumagay area. Murag siya brigade commander. Murag siya one-star general sa army na position niya. Siya man yun ang saligato sa ideological, political works, mga recruitment, logistics muna. Maayog yun na siya kay kung kapirahan, maayog siya mo proseso sa mga kwarta na mugawa sulod sa ilang kalihukan. Muna yung influensya. Mura siya nanay, bitaw magnumani. Muna katong may mga sakop, plano na si Dr. Reda, pero di na mabiyaan si Reda tungod kay murag nanay gud ang iyang kwan.
9: 60 pila ba edad niya? 68? 67?
10: 65, mantingali. Basta mga inana.
9: Basta ka senior na.
10: Senior na siya. So, kung imong tanawon, ang iyang style of leadership is more on kanang kwan, kanang dili, dili kanang stricto ba? Kwan lang siya kanang nanay gud. Maayagod mo atiman sa mga anak. Pero, ang pero lang diha, notorious siya sa uban. Kaya example, itong mga wala pa miyembro sa iyang sakop, pero nagdili. Munang daghan ang iyang kaso, 11 counts of murder cases. Kaya katong mga lumad communities na nagdumili, na musampa sa kalihokan kanya ito, silutan yun niya sa una. Grabe yun ang iyang mga kaso, different regional trial court, no, both in Agusan and there is a area ng Region 10, a fight. So, kana lang ang kwan niya na murag dagkog yun ang sala sa mga lumad community.
9: Pero, pila ba tayo patong siyang ulo? Mga 5.5 million?
10: 5.3 million.
9: 5.3 million. Idiriso ko na lang ang pangutan na, kinsa magkakuha ni nga kantidad? Isip mo'y nakapato siyang ulo, Colonel?
10: Actually, mabahin-bahin na siya magnumani. So, una, ang civilian na nag-tip-off. Una, sila man ang naghatag ng relevant informations, plus the intelligence community. Ang units na involved ng 403rd Brigade, 8IP, 88, o first Special Forces Battalion. Agad ang makakuputana. O guban pa mga involved yun, since the time na nag-operate who supported the eventual neutralization of Reda.
9: Okay.
10: So, mo ka na ang magbahin-bahin niya na kwan.
9: Okay. Now, kana kang Ka Reda. Now, what about kang Kikoy? Kikini si Ka Kikoy, Johnny Almonte Lindayo. Dako po niya, rugar, big fish po niya sa kalyukan, considering may posisyon, usasab siya sa kabaong mugama o mga bomba, Colonel.
10: Oh, correct. Pero wala siya kanang reward money.
9: Wala yung reward niya.
10: Wala siya reward money. All that he do is actually in support to the katong pinakautok yun sa leader nila sa Monarchy Reda. Ang dunay mga reward money katong mga dunay command position magno money. Dunay command position.
9: Even katong si Kasandara, di ba katong si Kasandara dako putok patong sa ulo.
10: Kato siya, almost similar yun ang iyang patong. No? Sila, katong napatay sa una, si Kaoris.
9: Kaoris, Matt, o sa mukha.
10: Sila, Mirna Solarte, si Kwano. O katong first year, katong February this year, si Bonifacio Patawan, si Tado, Waco, inana. O karon ang nabili na lang magnumani, si Jakim.
9: Si Jakim na lang. Si Jakim, babo ba ni assistant or vice ni Ka Reda, Colonel?
10: Mura siya, Kwan. Right-hand yun na siya. Nag-command diri sa area ng Misamis Oriental. Ang iyang gikalihukan, Ingok City, paingon sa Claveria, ang iyang area. So, naasay walo kauban, no, miyembro.
9: So posible amuhulip kang karida si Jakim.
10: Siya na gyud sa entero Northern Mindanao Caraga region, murag siya na lang
9: siya ang nabil. Oo.
10: Sa sakto na kuman. Although kasi kuan lahi man gyud ang itang set up pag money.
9: Oo, oo, oo.
10: Tama sa akong kisulti kanina, dili sila pwedeng mag-cross boundaries ng diretso. Wala sila ay foothold, wala sila influensya.
9: Oo.
10: Kay mo nang gitawag nato ang ibuhat ni Red murag side mission gyud ni siya kay wala siya masa dito. Wala na kaila sa iya dito. Area na. So, suicide mission na. So, si Jakim, same sa ubang mga commander, dili siya pwede mo tapok-tabok ra na kwan, sa Bukid noon, sa Agusan Tour, kay wala kay support system dito, maputol yun siya sa masa.
9: Oo. Okay. Now, Colonel, confirm bang ang anak ni Carida, nga kini si Kamaulin, mo'y gadala karon sa Misamis Oriental uban niyang Kapikas?
10: Oo, oh, dito sa area ni Jakim.
9: Oo,
10: mo na siya. So, one of our effort is actually to reach out sa anak ni Reda. Kay kung atong tanawon, kung si Reda gani na demoralize siya since napatay si Kakoy no June 25. Pareho ni sila position ni Jackie Kakoy. Di asa. Pagkapatay ni Kakoy, wala na. Dili na nimo may story na nagtarong si Reda. Wala na siya, nagtutang na ba lutang?
9: Oo.
10: Hindi na siya makadetay, wala na siya leadership. Ang yung mga sakop na detay kung asa siya padulong, paingon, inana. So, ang akong assessment direk na kung ikaw si Jakim, ikaw na lang nabilin o namatay pang imong busing, somewhat yun ang epekto sa iya. Moralisado yun ang iyang kwanhan dito sa imong.
9: Okay. So, pangka-istorya gyud, piang naging sa kayo, pilan lang ginikalugas ang nabilin gyud sa mga sakop sa NPA?
10: Now, walo na lang.
9: Walo na lang?
10: Walo na lang. Although kang Reda, doon na siya'y kauban na wala pa namon ako, wala pa nag-surrender.
9: Oo.
10: Si Claire o si William, ang duha, appeal sa dito sa inkwentro silang duha. Okay, tulo raman ang nag-surrender kaniya to, kining duha, wala pa at large. So, padayon gihapon na atong pagpangita dito sa Esperanza.
9: Dili ni mga otos lakabahin ato naka-escapon nga kasibat, Colonel?
10: Appeal sila, katong duha.
9: Appeal gito.
10: Duha ni sila, o.
9: Okay.
10: So, napa sila usa ka pusil na nadala kay kwan man tanan, pito man ang ilang pusil.
9: Oo, unom nakuha.
10: So, siyam sila, pito ang pusil, ang unom nakuha na to. So, kining duha, na sila usa ka pusil na dala.
9: Unsa bang armas gidgamit to ni Carida, Colonel?
10: Ah, to kanang high powered gud na siya na
9: taas ng armas.
10: Oo, kay mo man ang signature man gud na sa mga commander.
9: Correct.
10: Kuha ang pitanindot na kan assault rifle gud siya, assault rifle.
9: Signature gud nila. Okay, so sa karon ang patayng lawas ni Carida napakaro sa Bukidnon sa Malaybalay.
10: Yeah, nasa Malaybalay. Ang tulog Esperanza.
9: Ang tulo mo dito sa Esperanza. Now, unsa ba proseso sa pagkuha ni Sparente aning maong pateng lawas na Colonel?
10: Simple naman no, kay syempre, dalas ka sa mga kuan, mga pertinent documents. A birth certificate na magpatuo na ilahag sa parente kay mo man ang kinaklat para makuha nila po ang death certificate.
9: Oo. No?
10: And of course na dito ang LGU, ka-assist naman po karon magnumani.
9: Okay.
10: Uban ng atong 403rd Brigade na nag-atiman na sa atong kasi maubod ang gusto ni General Angkaw na matagat yung paglubong ang pupa. Nisod man po na pa na pasagdan na to kay pamilya nila. Actually, before the operation magnumani, grabe na nga mga istorya, ang unit ng 403rd Brigade, grabe na pag-istorya, pag-reach out sa mga pamilya. There are instances last September 10 to 12 na nabot good dito ang ubang mga pariente na kwan, gasinggit bitaw dito sa area kung asa sila nag-ingon ng mga tao na dito nag-stay. Gasinggit pa mga pariente na naog na diha. Ano ba? Typical project pelikula bitaw kwan, magnumati na kwan. Wala, good. Nag-gahig good si Reda.
9: Actually, parinti ni Carida Colonel, in fairness, kay kababayan ko man ni Carida, taga-taguluan man ni. Gahangyaw na good ni, ngayon munaog, pero nagpabilin ang iyang garbo. Garbo raman ganyan nagpabilin.
10: ana siya actually kung ako mamatay diri na lang ko sa podcast on ang iyang gisulti. Kaya actually same gyud ang ilang mga kuano reasoning sa uban pa mga komanda na namatay na diha.
9: Oo.
10: Kung mamatay man gani ko diri na lang kay at least ang akong gibarugan mo pagyapon na akong kwan. Ako o murag ending gyud sa akong kinabuhi na kini gyud akong natun-an na tama.
9: Oo.
10: Akong pananaw.
9: Mm-mm. Ang pangutana Colonel ba, rugar kung ang usa ka NTA commander mo surrender, ang reward siya ang ulo, ma-release ba sab or unsa may tabo?
10: Naa siya procedure kwan magnumani. Of course, will be validation kay joint man na siya, dili siya gikan sa ERP alone, no?
9: Oo.
10: Joint order on reward man na siya. So it's na siya involvement ng PNP diha for making and i-request na siya sa headquarters for the release kay of course i-release gud na siya kay klaro man identified man siya 1:1 man kung kana siya natong kwan na neutralize hatag yun na siya. So of course ang reward money it is not actually kung atong tanaw na murag bounty hunter gud ang EP, no? It is not, no? Because of the value ng iyang ibuhat, mas grabe pa ang economic impact sa ekonomiya sa iyang mga gipangbuhat sa una pa. Minyon pa nang nawala, danyos, tungod kay unta, kung atong tatawon, kung doon ay presensya sa mga walong grupo sa kalugar, di good niya sa mulambo kay hadlok man ang mga investors mo kung diya, o plastar o ilang mga businesses, o dili po siya naka-generate o income tungod kay walay employment na nag-upgrade for how many. So ang 5.3 million kung atong tanawon.
9: Oo.
10: Ang ROI na, ang return of investment. Especially karon Caraga region, pagka clear sa Caraga region kabalo ka magnumani daghan gyud ang mga nagsulputan ng trabaho dito. Oh, dito nahipay gayon gyud ang palarong pambansa just recently. So peaceful gyud ta kayo na natay mga international events dito. Tourism industry na slowly gyud nag-boost gyud siya. So pasabot gamay lang siya na kantidad reward money as compared to the ROI, the effect of

0: usa ka youth leader, miyembro o chairperson sa College Editor Guild of the Philippines, Northern Mindanao Region 10. No? Apil-apil sa mga rally diha, marcha, singit-singit sa dalan, no? O niya, pagkawala niya for how many years, abi nilang naglaylo lang siya. Karon lang nato na ibawaan, nag-full-time diya siya, ug apil siya sa napatay. Uban si Reda. So, ang iyang koda sa NPA alias Maki, no? M16 yun ang iyang gihawiran dito, no? Kanhing student leader, chairperson sa College Editor Guild of the Philippines, bright guy na bata, pero napatay lang diya sa inkwentro, no? Gawas sa atong panawagan na mag-surrender sila, kining bataa, wala gyud murag. Kung siguro, kung nakaluwas ni siya, future Reda pod ni siya. Kay Bretman. Maay gyud matiman sa kalihukan, no?
1: Musunod ni.
0: Oh, so, sayang ang kinabuhi na nakala. So, katong mga estudyante na nagplano mo sampa sa kalihukan, ayaw na. No? Let us learn from the lessons of these people and hopefully mag-focus na lang ta kung sa'y maayo na itong buhaton sa atong nasod. Dili ka ng gagantay mga yangungo pero musampa man di ay sa kalihukan aron ang ending kamatayon man di ay. So, sa duha pa na wala na ito na pa, no? Ayaw na kabalaka, mag-surrender na lang mo kay inyong kauban na tulo, maayo ng ilang kahimtang. Giprocess na nato ang ilang comprehensive local integration programs, mga livelihood assistance, o tanang mga interventions, psychosocial interventions na nadiha, plus ang amnesty program, magnumani. So, ayaw kabalaka ka ng duha, naana naghulat ang mayor sa Mayor Manpatilan sa Esperanza, nag-process naman po sa safe ninyong pagnaog. No? Kay Kabalumi, nagutman na mo diha, so naog na. Mga ikon.
1: Okay. So again, congratulations sa fourth ID. Usa kini kadako kay accomplishment rugar sa pag-neutralize sa kalihukan sa mga New People's Army. Colonel, Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, sir, salamat kayo. Again, congratulations sa fourth ID. Salamat, sir.
0: Daga salamat, maayong buntag.
1: Salamat, sir. Ngayon na bate may gala si Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, ang atong spokesman may gala sa fourth ID. Basig di mo gusto mo unsay itsura ni Carida? Muna si Carida, mga igsoon. Tanawa sa itong Magnum Live. Muna si Carida, ang gikaintapan, may laki yun ni. May igsoon, nga sakop sa New People's Army. Leader ni may gala. Muna giingon may gala ni Colonel Martinez, nga nanay yun ni sa ilang grupo, mga igsoon. Pero mula gina, kinahanglan mo sunod ka yun. Or else, regard, kaibalo na mo sa usa ka leader may gala. So kada nyo makita karon may gala sa itong Magnum Live, muna mga igsoon si Ka Rida. Sa tinod ng pangalan anin niya may gala, siya si Julia Kagadas. Mga Kagadas nga taga-Taguluan, akong kababayan ni mga igsoon. Malikod ako, namina yung igsoon karon si Bibing, Dodo, mayong buntag kanyang tanan. O unsan taman, ako kahibalo ko nga kamo mismo, grabe inyong pag-convince sa inyong igsoon nga kung mahimo, mukanaog na lang, wala na. Sagbunsaon pa nato, wala na. Pildi na lagi. Wala na yung kapaingnan pa. Pero I know nga si Ka Rida nagpabilin sa iyang, kanabang usay, ang atong garbo ba? Garbo sa atong tongkog galingon. Ang iyang gibilin nga pulong anak may gala before ni siya namatay. Kaya nakahibalo na ni siya, kaya grabe ng surveillance sa mga sundalo kanya. Siya mismo nakahibalo. That's why, insakto to kang Colonel kang Patrick Martinez nga naamagod din siya nag-base din sa bukid nun. Tungod sa kainit naging kay siya ngalan, kanabang medyo tunog naging kay siya nga kuha unon, gimonitor siya, nilaylo siya dito na pita may gala sa may Esperanza. Kanto si ka, kanto siya itong interbihon ba? Si Kasandara, o siya ito lang binuangan, nag-surrender na to. Mao gyapon 5.3 million gyapon ang patong sa ulo niya to. Kato siya to interbihon ba si Ka Sandara, ni surrender na to. Gikaon na to niya may galang iyang garbo adto sa papagigbisog mga igsoon. Kini si Ka Rida gahi gigayo. Kay siguro garbo na lang yun siguro niya may gala isip usa ka commander nga mukanaog may gala nga sa pila ka tuig niyang papagigbisog mukanaog na lang din siya. That's why naglaylo siya do dapita may gala. Kay sa giingon na lagi nga dili kayo siya monitor dito sa 4 or 3rd mga igsoon nga morga bangita kanya dinis bukid noon. So najakpatan man yun, nahurot magit ang swerte sa tao mga igsoon. So si Ka Rida, siya may gala,

0: ang gadala sa tibuok din ni Maygala Region 10 sa NPA. Ilado kay ni pag mingog ka karida, kahadlukan kini sa mga di mga kahadlukan, ba't ka nang tinahod siya sa yung mga kauban Maygala pag mingog ka karida ton kay kausaran ni mo istorya. Ang istorya na ni black and white yun, mga igsoon, si Karida. O ang iyang gibilin nga pulong before siya Maygala napatay sa diha Maygala nga kanabang milaylo sa dito sa Esperanza. Kaya kanyang Esperanza manggod, kanyang ilang ibakbakan ka ron, tabok-tabok ramang guda din sa bukid doon. Tabok ra ka Maygala din sa hingoog. Pag tabok din mo dyan sa hingoog, tabok ka din sa bukid doon, dyan sa impasugong, dyan sa barubo Maygala, dyan napita sa sitio diha. Abot na ka dyan sa gusan. Doon ra kayo. So, kini siya Maygala, siya'y gadala, nagpalaylo siya dito. Kagyan, bayisan man sabi siya, init na kay ka, init tayo makuha, kagyan, patuo lang, laylo dito, papalamig dito, sa area nga wa ka maila dito, dili ka hinog sa surveillance nimo. That's why miagto siya dito, pero nahurot magin ang swerte, dimalas magin ang giabot Maygala, that's why napatay in town Maygala si Karida. Usan ni siya kainahan, o ang iyang gibilin nga pulong prior siya Maygala namatay sa inkwentro, ang iyang gibilin, ipalihog na lang kung maabot yun ang panahon. Matod pa niya, itabok ang akong lawa sa tulay sa taguluan. Aron nga pag-abot sa panahon, ilang ma-realize nga insakto ang akong pagpakigbisog. Grabe yun, mga gison. That time, pagluwat niya nga pulong Maygala, ang pagtuo siya ang parinting, ang maghikong galing ni Bayana. Maghikong galing nga, bilin-bilin siya niya ni Dili D.I. Kay siya, nasayod nga anytime, mabugha gitsas bukid mga igsoon. Kay init na gitsa kayo. Kay siya na lang ang nabilin nga pinakataas, Maygala. Siya na lang nahibilin nga pinakataas. Nga gahi gig kayo. That's why Maygala, sa diya mga igsoon, sa iyang ruga pagtago-tago, nagbilin siyang pulong, itabok ang akong lawas, palihog na lang, itabok ang akong lawas sa tulay sa taguluan, aron ilang masayran, o ilang ma-realize, nga insakto ko sa akong pakigbisog. Grabe nga baruganan sa Maygala. Ang iyang anak karon mga igsoon, may gadala din sa Misamis Oriental, ha? Si Ka Maurin, ang iyang kapika si Jakim. Okay? So, naminaw mo ni sila karon. Huna-huna sa ninyo. Huna-hunaan ninyo. Kung, unsa ba, padaan ba ka mo makigbisog? Anyway, dili pa ulahi ang tanan. Di pagin ulahi ang tanan. Mga igsoon, kita sanduro tani sa itong gobyerno. Kaysa magtago-tago tani ha, o kamata ng itong abuton. Tumalas, wala si Sandara. Mga igsoon, surrender siya. Sila-sila rin may awan mo, mas bata-bata lang ito may galasi Kasandara, nga gadala din na pitas agusan. Bata-bata pa ito ni Karida. Si Karida, akong estimate anin niya mga igsoon, nanin siya sa mga, di arang yun, mga 65, 67, 68, may gala. Naragin niyang edad. Kusgan lang, kaya kanya, maragatagot-tagos bukit, ang kinaon may gala, di man humba para nato din eh. So, ang kinaon ani, mga utanon, mga lagot nun, that's why may gala, bisan tud sa senior na siya, but kaya pa niyang idagandagan niya sa bukid. Ang kantong usanga namatay Maygala, si Kak Kikoy, bomb expert to, tagahingoog, mahinong danon tong right hand Maygala ni Kwansa, o timbang ba, timbang. Kaya ang right hand Maygala is si Jakim man. Automatic, siguro naminawas Jakim karon. Mo gini muhulip Maygala kang Karida. Kaya namatay namas Karida, so mo magini naaga sa kiliran Maygala ni Karida, automatic ni Kak Jakim. Mulingkod yun ni Maygala, isip mo'y hulip mga igsoon sa namatay nga si Karida. Okay? Ang anak Maygala ni Karida, kining babae mga igsoon, mauman kini Maygala si kanibang Ka Mauri, Maulin. Minuman sa Klaberia, na sila nagbasi dyan sa Klaberia, mga igsoon. Okay? So, kining babae nga namatay isa, batanon, agoy, student leader Maygala. Student leader. Bright. Muna kayo ni Colonel kanibang Martinez nga Bright Unta. Taas untag kapainan. Kini si Ka Maki. Kini si Ka Maki. Mauni siya Maygala si Rochami Bihag. Patay. Tantan ang lawas bala mga igsoon. So isip-isip sa nahibilin ng mga sakop sa New People's Army. Okay? Balik ko na ako. Tagataguluan kini si Ka Rida. Di ko nalangan lang asa nga barangay para silang prebasiya sab mga igsoon. Okay? Kay in fairness ayang pamilya, kay balokong rugar, gapaning kamot sab gid ni sila nga unta mukanaog na pero nagpabilin niyang garbo mga igsoon. Garbo na malagyo din pabilin ni Karida. So tanawon sini tabo karon mga igsoon. Kamatayon lang giabot. Napanay usa ka babae diya sa Santa Ana. Ang anlang lang yung barangay Santa Ana, Mr. Tanganlan. Taguluan gihapon. Usa ka leader gihapon ni Nadia sa may Kitanglad ga galihok. Hopefully na minaw ka man karon iha. Now, dalag siguro pod. Ubada na imong anak. Ubada na imong anak. Basin day og kada bang matagaan ragbay ka og mao ni imong anak. Dalhan imong anak din eh. Kanaog kay init as in init gyud kamo diya karos kabukiran. Na nakabase diya sa lantad diya sa may Kitanglad. Naminaw ka man karon da iha, kanaog na lang. Ubana na imong anak babay. Apri kita sa oras. Nilapas na ta kay dunay musunod sad ga paid program. Salamat mga listeners ha, salamat mga viewers. Salamat sa nagpiesta. Salamat sa pista. Salamat sa nagbutor nato og happy piesta. Special mention na siguro but pasabot aning anong special mention man. Diya sa may Santa Cruz, Taguluan. Nagfiesta sila karon diya. Happy fiesta ninyo ha. Happy fiesta. Pangatag mo gumba, isang isa lang kabok. Para kababayan dayon ta. Basta muhatag mo diya gumba, isa lang kabok. Okay? Happy fiesta kanyo dapita sa may Santa Cruz, Taguluan, Misamis Oriental. Nagfiesta sila karong adawa. Sa tanan nagka-fiesta, happy fiesta. Watay kong oras ay kalimot mga igsoon sa usaka kagawas ng katilingban, katauhan na binggamhanan. Managlahi man ang atong baruganan. Hukom sa katawan na matuman. Kailaman yung anchorman, kini si Magnum Manny Agustero din lamang sa Balitang Serbisyo, Magnum Radio.
1: Tungod kay napupos naman ang atong oras, subli kaming mag-aghat kaninyo sa pagkaminaw ug mga adlawa sa tulumanon. Magnum Rapido, dinhi lamang sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio.
0: Alas 10:20.
2: Time check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Kasayuran sa maayong panglawas, programa nga puno kumpleto.

0: Islam, kauban ang mga health experts, kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatod kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti ug humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan, mapalit sa mga butika.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
2: Libre?
1: Libre!

0: Mayong, mayong, mayong adlaw sa tanan atong suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa may panglawas. At udyapon ka ninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban sa ka naturopathic practitioner Dr. Luitin Chavez. Makiguban nga na kanyo lang sa pag-isgot-isgot sa mga balatian, sa mga angay nga mga pagkaon nga kaunon o angay nga likayan makikilan. Kauban sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center, uban sa itong mga epektibong mga produkto, labinigid itong Klinika DTX sa 500 at ang Klinika D3 Bio at ang Mighty C, ang atong Klinika Spore Biotics, ang atong Klinika DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee o Prebio Coffee, X10 Food Supplement for Men, Klinika Deo Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o uban pang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center. Kung asa, daghan ang nakasuway, daghan na ang nakapamatuod, o daghan na po ang nagrekomenda sa ilahang kabanay, sa ilahang tibuok panimalay, nga sulayan no ang mga produkto sa Klinika de Alternativo Medicinal Wellness Center mga higala. Tanan-tanan mapalit sa mga butika, parmasya, nga duol sa inyong mga lugar o labanigod sa itong mga branches mga higalaan. Dinis sa Mindanao, Cagayan de Oro City. Located ito din mismo sa may Agora Market City mga higalaan. Dina sa may terminal. Labanigod din sa may before pa ka muabot sa Balingasag Liner mga higala. O mga alihanan sa jeep, paingon og Balingasag, paingog hasaan. Kanto man na siya, corner magigilaan, before pa diha, di pa kakaabot ana. Tupad di anang nagabaligya og itlog magigilaan, nagapamaligyag itlog magigilaan. Sa Hingoog City, nata din na mismo sa may Adelpha Street, doon yung Graciana Street Corner, Adelpha Street, na sa may Hingoog Bus Terminal. No? Kung katultol ka sa terminal sa bus din na sa Hingoog City, o sa'yo naging kaya ni mo matultulan ang atuang clinic din na magigilaan. Sa Butuan City, nata din sa may Punta Siya Pavilion Building, dira sa may Calo Street, makikilaan, Butuan. At bang mismo anang hotel din na, at bang sa Amig Hotel Inn, mga higala. Ay, na, doon na tayo mga clinic schedule, ha? By the way, every Wednesday, no? Matag adlang Miyerkules, Miyerkules sa buntag, nata din na sa Hingoog City, alas 8 to alas 11 sa buntag. Pagkahapon, magigilaan natas Butuan City, mga higala. Alauna hangtod alas 3 sa hapon, mga higala. Take note, ha? Matag adlang Miyerkules, natas sa Hingoog City sa buntag. Pagkahapon, natas Butuan City, magigilaan aran sa paghatag og libreng servisyo. Konsulta kung doon na mo yung mga laboratory result, doon na mo yung mga ultrasound, dalaanin niyo magigilaan kaya ito ng tagaan o advice no sa itong clinic. Unsay mga dapat buhaton, unsay mga juice nga imnon, unsay mga pagkaon nga kaunon, o unsay mga pagkaon nga likayan mga higala. The rest, ana magigilaan, no? The rest sa simana, maliban sa adlaw Miyerkules, nata dinis Cagayan de Oro mga higala. Gikan sa Domingo hangtod sa Martes o Huwebes Biyernes mga kagalaan, nata dinis Cagayan de Oro. So, muna ha, weekly na ta, no? Muadto sa Hingoog. Weekly na ta muanha din na sa Hingoog City o sa Butuan. Sa una mga good kay every 2 weeks, dugay ang follow-up. No? Dugay ang follow-up sa mga ato ang mga suki na ng mga clients o mga patients na to. Karon, no, nadungog na gyud nga matag semana na gyud ta mo anam kiglan. No? So, kay dagan mag follow up, no, dili dayon mag follow up, ilag na anap puta dito, di na pud maka adto sa atong clinic. So karon every week na kita magkita-kita ha. Di na sa Hingoog City o labanan gyud din sa Butuan City mga kiglan. By the way, ang tanan na itong clinic branches open gikan sa adlaw Domingo, mga kaigalan. Take note na gikan sa adlaw Domingo hangtod na sa adlaw nga Biyernes, mga higala. Take note yun, mga kaigalan. Close ta every Saturday, mga kaigalan. Close ta matag adlaw Sabado, mga higala. So, muna nga inyuhagin ng hinumduman ha, nga di mo muadto o di mo muana sa mga clinic branches na to sa adlaw nga Sabado. Kay sirado ta, wagid mo maabtan niya. Oh, everyday na lang no, doon na tayo ma-encounter. Matag-ahalos, matag-adlaw na lang mo nga dinhin mo itong Sabado, sirado day mo. Every Saturday, close kita magkagalan na balik-balik na ginato na gina-announce din sa ito ang programa, mga higala. And by the way, bantay gid mo sa mga counterfeit or fake products sa DTX 500, mga higala na. Dili lang sa DTX 500, apila po ng ito ang D3 Bio, mga higala. Okay, daghan gihapon. Naanap po sa mga online shops, mga higala. So bantay gid mo sa mga online shop ha. Laban na gyud din sa Shopee. Daghan gyud din na peke og sa Facebook, mga kaigalan. Laban nagbakit aninyo kung nakabutilya nga DTX 500, naka-transparent nga butilya unya ang DTX 500 kay soft gel dili ng kapsula ay bahala mo kung mupalit mo na. Unya mo ingon ra ba nga barato? No, barato man gud ni kaysa tong sa DTX 700 gud nga nakakapsula. Oh, makabarato mo pero ambot lang, no? Kung makatabang na sa inyo ha. Oh, bantay gud mo ha sa mga counterfeit products sa tong klinika DTX sa 500 magigla. Aron makasiguro laban na gud sa mga suki na nato nga mga nagagamit o sa mga gusto pang mugamit o gusto pang mo tumar sa itong mga produkto at mo sa mga parmasya. Kaya kika ng mga parmasya, di man na sila mamaligyag piki. Laban na gyan din sa Misamis Oriental, Cagayan de Oro, Hingaog City, Butuan City, Surigao, Agusan. Ato gid mo sa mga parmasya, mga higalan. Kung di gani, gusto gid mong makapanigurado gid mong gikan gid na sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center nga DTX 500, adto mo sa atong mga branch, mga higala. Adto mo sa mga clinic branches na to dinis Mindanao. So wala makigila na, ayaw gid mo kalimot nga magbantay, magmatngon. Kay daghan na gid kaayo ron nga mga mangingilad pasakay sa panahon ba. Kay kabalo silang epektibo atong produkto. Kabalo silang daghan ang natabangan sa itong produkto. O niya, napagigihapay mga biktima nga user na sa DTX 500. Amonas clinic na itong barato, manggod. Kanilaging mindset sa Pinoy nga gusto makabarato. Ang ending, piki di ang iyong ginom, agisurinder din sa clinic. Amonas siya magigila na ang tinood nga DTX 500, naka-box na siya o niya naka-kapsula na siya, naka-blister, magigilan, or kanang naka-banig ba na kulay green ang kapsul na to, ana veggie capsule na siya, magigilan na ang veggie capsule ang gigamit ana sa to ang Clinica DTX 500, magigilan. So sa mga gagamit na o sa mga gusto pang musuway sa pagtumar sa to mga produkto, dito ragid mo palit sa to ang mga branch or sa mga parmasya, mga kaigala. Sa online, kung gusto gid mo og online, naman tagihapoy mga legit nga store sa Clinica de Alternativo Medicine and Wellness Center. Basta kay makita ninyo katong naka-box, mao na siya. Pero kung naka-butilya gani, piki na siya nga DTX 700, mga kaigala. Okay, so text ka mo sa itong text hotline number 0985-013-2198. Usbon ko 0985-013-2198.
1: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre!
2: Libre?
1: Libre! Sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyDC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal.
2: TJX 500 Health Alert.
3: Health Alert.
2: TJX 500.
4: Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm, mm-hmm, and then sa likod na. So ni try gyu ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Mm-hmm. Kay super git siya ka effective. Mm-hmm. Oh, ako di man ko mupati anang herbal, mm-hmm, karon mupati nako kay it happened to myself.
2: TJX 500. TJX 500.
5: Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom TJX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar, 70 na lang.
2: TJX 500. Mabali sa mga butika. TJX Coffee Mix.
6: Ako si Kimberly Tumo, nagustuhan jud na ako ang TJX Coffee Mix kay dili kayo isog, unya dili pa jud kayo tamis. Mauni ang akong kape, TJX Coffee Mix, nagkape ka na, nagka-detox pa jud ka.
2: TJX Coffee Mix, mapalit sa mga butika. TJX 500, Health Alert.
3: Health Alert.
0: DTX 500, mga kahigalaan, mo prevent no sa cancer and genetic mutations, mga higala. Oh, so nindot kayo og effect sa pagtumar sa tuang klinika DTX 500. Mali kayan no ang mga nagadayang classes cancer and even mga genetic mutations, mga kahigalaan. No, ang naamang good aning atong klinika DTX 500 ngano man no nga iyahang ma-preventionan o nganong kaya niya batukan ang kining nagkadaiyang cancer, mga higala. Ang usa sa mga sangkap or kining kampiyon nga ingredients or kampiyon nga sagol aning ato ang klinika DTX 500, mga higala, ang kining ginatawag na tog DSE, mga kahigalaan. Unsa man ang DSE or kining ginatawag na tog sugarcane extract, mga higala. No, dili na ni siya tubo, ha? Kaya ang picture mangod sa itong klinika DTX 500, tubo. Niya, yeah, moingon din ang uban nga, uy, tubo din niyang DTX 500. Ha? Muna na ginatawag na itong DSE, mga kigilan, or the sugarcane extract. No, tungod kay panit na ni siya sa tubo, mga kigilan. Or kaning ginatawag na itong pinakapait nga parte sa tubo, mga higala. No, muna na ginatawag ang nga sugarcane extracts, mga kigilan. So unsa day na aning sugarcane extract? No, matud pa sa mga pagtuon sa mga eksperto o sa ilang research, no, nga duna kini siya pinakaabundang nga source sa phenolic compounds, mga kagilaan. No, kini siya or mao kini ang super antioxidant nga moprotekta, no, sa panit sa tubo aron dili kini ma-damage sa adlaw bisan pa mabulad or bisan pa nga ang kini mga tubo is nabulad na siya sa init sa adlaw sulod sa napulo kabulan hantod sa katuig. Diba? 10 months up to 1 year ang kining pag-harvest sa kining ginatawag na tuog tubo. So, ang naaday aning tubo, mga kigilan, ang naasa panit niya sa tubo, muna siya ang mga phenolic compounds, motoy mo protekta dito sa sugarcane itself o sa tubo itself, gikan sa kainit sa adlaw mo na nga dili siya ma-damage. No, dili siya ma-damage ang kining ato ang or kaning tubo, mga kaiganaan, no, daghan sa bukid noon, no, daghang tubo din sa bukid noon, no, bantayan ninyo, ah, dili lang sa bukid noon, dito sa Negros, no, sa gitna sa pinakalapad nga plantasyon sa tubo ang kaning Negros, mga kaiganaan, aside din sa ato as Mindanao na din sa bukid noon, mga kaiganaan, abunda kay ta og tubo, mga higala. No, so ang naa sa kapsula, ang usa ka kapsula sa DTX 500, loaded kini siya sa Filipinos o flavonoids. So puno na siya, no, sa Filipinos o flavonoids, mga transferred antioxidants nga moprotekta sa atong cellula aron dili ma-damage sa free radicals mga higala. Nasayod ta mga kigalaan nga ang free radicals mo ginasay mo damage sa mga good cells nato mga kigalaan. Then our body is composed of what? Cells mga higala. No, walay lawas na to o wala ta kung wala tay mga selula. Then kaning ato mga good cells kinahanglan maprotektahan nato na siya mga kigalaan gikan sa mga free radicals. Asa man nato makuha ni mga free radicals? No, daghan, no, dili ta maka-escape o dili ta maka-ikyas ng free radicals. No, naadi na sa itong mga pagkaon, nasa itong palibot, nasa mga chemicals, nasa pollution, tanan, no, daghan o pamaagi nga musulod ang free radicals sa itong lawas. Now, kung dili protektado ang selula na ito, no, walay proteksyon ng itong selula, dali lang kita magka-cancer mga kaigalaan. Now, unsa may naa sa itong klinika dito sa Banred, nganong maprotekta siya sa mga good cells sa itong lawas, mokining Filipinos o flavonoids sa mga kaigalaan. No, so, sa kadaghan mga pagtuon, ang Filipinos o flavonoids o kining phenolic compounds, usa kini siya ka anti-carcinogenic, anti-mutagenic o anti-inflammatory mga higala. No, kaning naa sa ito ang klinika DTX 500 muna, no, nga kinahanglan mag-maintain yun ta sa ito ang klinika DTX 500 kada adlaw, no, ipaubos na ito ang risgo nga magka-cancer ta, kinahanglan nga doon na tayo protection everyday, no, kiniusab mo pugong sa mga inflammations, mga bukol, mga pagubag-ubag sa itong lawas, kung doon na tayo antioxidant sa itong lawas magkailan, malikayan na ito kining tanan. So kinahanglan doon na tayo ginatawag na ito o supplementation, no? Protection, no, din sa ito ang lawas mga higala. Ang tubag ni Ana, inom ta sa ito ang Klinika DTX 500 Matag Adlaw mga higala. Mapalit na siya sa mga butika, mga branches sa Klinika de Alternative Medicine Wellness Center, no? O sa uban pang mga parmasya, mga dealers. Og sa online magkiglaan amping mo ha kay dunay mga duna paghihapon karon, no, duna paghihapon yung mga fake, no, nga nagapagawas din sa online. So amping mo sa pagpalit, dapat dito mo sa legit nga page or store sa Klinika de Alternative Medicine and the Wellness Center mga higala. Okay, so text ka mo sa itong text. Satellite number 0985-013-2198. Usbon ko 0985-013-2198. Okay, sa delete na ito, tapuso na nga itong programa. Ato nang tubagon ang inyong mga pangutana. Ato nang tagaan o pagtagad. No, tungod kay... mokha na siya ang ito ang... mokha na itong advokasya. No, dinis na itong programa. Magkiglaan ang matabangan sa inyong mga balatian. Okay, text ka mo sa itong text natin number 0985-013-2198.
3: Simulang bagong pag-D3 Bio Health News. D3 Bio.
7: Ako sa ingalan na ito, ma?
8: Ima, Gaman.
7: Tagaso, ma?
8: Ginlis.

0: balik na sa normal ang akong kaon. Gana na kay kong kaon, wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa Mighty C kay epektibo jud kaayo.
1: Mighty C Alkaline, ga vitamin C, mabalin sa mga butika. Kaya sakit ang tiyan, Magclinica Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan, ug wala mahilisan, Magclinica Spore Biotic. Gatabang sa pagmindot sa digestion, ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, Magclinica Spore Biotics, adlaw-adlaw. Mabalin sa inyong mga suking butika. D3 Bio Health News.
2: Klinika D3 Bio, ang vitamin D3 nga adunay VCO, ang VCO nga adunay vitamin D3. Nindot po din nga itong Klinika D3 Bio makikilan, no? Tungod sa kaning MCTs nga nasa D3 Bio o kaning medium chain triglycerides, ha? Nga nasa to ang Klinika D3 Bio. No? Kung musulod na siya sa itong lawas, amo na siya ang maproseso mahimong monolaurin, no? O kani siya ang makahatag ka na to og proteksyon sa tong lawas batok sa mga bakterya, virus og fungal mga kaigalan or fungi mga kaigalan. Mga disease or mga sakit nga ang hinungdan bakterya, virus og kaning fungi, no? Maprevensyonan ka na sa tong Klinika D3 Bio. So kinahanglan gyud ha. Nga doon na tayo proteksyon sa ito ang lawas. Kaya ang lawas na ito importante. Ano? Puhunan ang atong lawas sa magigilan. Muna nga kinanglan na agit tayo supplementation mga higala. Mabito gitawag na siya food supplement. No? Kay para nga ma-supplyan ang mga vitamins and minerals nga kulang sa atong lawas. No? Kaning nga itong D3 Bio muna siya ang usa sa mga magpa-absorb sa mga vitamins and minerals nga ato ang sa mga pagkaon atong ginakaon o baka prevent yun din siya sa mga balatian sama sa virus mga higala. Amo na, no, nga di ta mahadlok sa virus, no, di ta mahadlok sa mga bakterya basta natay protection mga higala. Og mora ni siya ang vitamin D3 nga dunay VCO ha. Kaya kung naga-take man ka og plain vitamin D3, dinhi na ta sa Klinika D3 Bio mga higala. Kaya ang kalatong Klinika D3 Bio, no, mas epektibo tungod sa iyang sagol ng vitamin D3 o kaning ginatawag na ito o VCO mga higala. So not only vitamin D3 ang ato makuha kundi liapil ang kaning mga MCTs or medium chain triglycerides gikan sa VCO or virgin coconut oil mga higala. Then parisan na ito siya o Mighty C, no? Kung gusto ta ma-boost ang atong immune system, parisa na to og tumar sa atong Mighty C makikilan na. Kaya kaning atong D3 Bio og Mighty C, nindot gyud siya tumaron empty stomach. No? So wala pa kay kaon mga kaigalaan. Kung doon na pagi kay problema sa tiyan, nag-hapdos ang imong tiyan, no? Nag-acid or kaning hawang imong pamina o di ka makabawas. No? Klinika Sport Biotics ang tubag niya na makikilan. So kani silang tulo, D3 Bio, Mighty C, Yogs Probiotics, the best gini siya imnon kung wala pa kay kaon mga higala. Then sa mga mahilig mag-coffee ha, sa mga katong nag-coffee, katong mga nag-coffee diha, ilisan na nato ang atong traditional coffee. Pulihan na to og kining kape nga kung asa makahatag ka na to og kaligon sa tumbang lawas. Ilisan na to og herbal coffee, ang atong DTX coffee mix mga kaigalaan. Kaya ka na siya, makatabang yun na siya sa itong panglawas mga higala. Plus pa yun, ang ato ang DTX Premium Coffee sa itong mga taga sa blood sugar. Diri na ta, ambak na ta sa DTX Premium Coffee mga higala. Laban na yun mga naga sugar din ng 200 kapin. Naga sugar din ng 300, 400. Di na gita pwede ang kaping ordinaryo mga higala. Diri na ta sa ato ang DTX Premium Coffee mga higala. Then sa itong mga mahilig magkape, nga kung asa mag-hapdos ang ilang kuto-kuto bago man nila og inom sa kape tungod sa ilang acid. Prebio coffee ang tubag niya na mga higala tungod sa iyang sagol nga prebiotic plus probiotic coffee. Doon na pa joy moringa olifera mga higala. So yung anak kanindot ang ato ang mga kape mga higala na pili lang mo diha. No, kung unsa inyong gusto nga kape, pili lang mo anang kape na ito diha. Then ang atong ubat pang mga produkto atong extend food supplement for men. Mga naga-problema kang junior, mga dunay problema sa prostate, mga dunay problema sa diabetes nga di na mo flag ceremony, extend food supplement for men ang tubag ni ana mga higala. So D3 dili lang po di siya pang kalalakinan ha, lakip na sa mga kababayanan nga nagasuffer og kaning menopausal period. Naa sa menopausal stage siya, extend food supplement ang pwede kaninyo mga kila. Not only for men but also for women mga kaigla. Plus sa tong DTX Beauty Soap, mga dunay skin problems, skin allergies, skin disease, DTX Beauty Soap ang tubag niya na mga kaigla. Dili lang siya pang beauty ha, kundi lakip na sa mga problema, panit na ito mga kaigla. And then ang ato ang Clinical Deo Fresh Roll-On mga kaigla. So kanatanan mapalit sa mga branches na ito, mga butika, parmasya o uban pa ng mga dealers, authorized resellers na ito mga kaigla. Di na natas pagtubag sa inyong mga pangunta na. Hello, tutungod kayo nagkupos na ang ato ang oras. Dili from user number 2832. Good day, Doc. Kapila tumaroon ang DTX sa 500. Laban ng yun, napalami ang kaon atong New Year. Si Lenny De Aini. Aha. Ma'am Lenny, ha. Napalami ang iyang kaon atong mga holiday season. Pwede tumaroon 3 times a day. Pwede tumaroon twice or pwede once. No, depende sa imong budget ha. Magagatas budget kay food supplement, herbal naman itong mga products. So walay problema kung pwede mo inom kag duha or tulo ka beses sa isa ka adlaw. So pang detox gini ang purpose, no? Ang detox gini ang purpose. Use number 1202. Good day, Doc, pwede ba ang D3Bio sa sige ug ubo? Pwede ba na siya imnon? Yes, pwede kayo, no? Magari na yung nindot sa mga laban na ron ha. Kay pag sugat na to sa bagong tuig, medyo ang panahon, lain ang panahon, no? Kay sigig ulan-ulan, no? Daghan ang nag-ani sa mga gipangkaon atong New Year, plus pag yun sa panahon, ang resulta gipangubo, ang uban pagani gipanghilanat, D3Bio ang katapat niya na mga higala. Okay, so last no nga atong tubagon, user number 7728. Good day, Doc, pwede ba ang D3Bio sa nag-edad og 8 years old? Pwede kayo, no? Kaya ang ako aga ning bugoy, no? 4 years old. Ang ako ang kinikilamang huran ako 2 years old. No, kusog kayo mo kit-kit or kusog kayo mo kaon sa D3Bio. Sa mga nagpangutana, pwede ra kaayo na siya ang atong D3Bio mga higala. Okay, so wala na kita igo nga panahon og oras din sa itong programang Kasayuran sa Mayong Panglawas. Sa tugyapon kinyo sa Clinical Alternative Medicinal Wellness Center. Usbon ko ha, ang ato ang clinic schedule mga kagilan. No, matag adlong Miyerkules, ha? Kada semana na siya. No, Dennis Kagayan de Oro, wala si Doc Louie ha, kay naa sa Hingoog og sa Butuan. Sa Hingoog City, Miyerkules sa buntag, alas 8 hangtod alas 11 buntag. Ala una hangtod alas 3 sa hapon nata din na sa may Butuan City branch na to nga mga clinic mga kailan. Pero other days open ta, no, or naata Dennis Cagayan de Oro. Then ang atong clinic open from Sunday until Friday o close ta every Saturday mga hingala. Kini na lamang inyong alaga dosa ka naturopathic practitioner Dr. Ministry Naturopathy Doc Lovitan Chavez magaingon maayong panglawas ipad na yon. Dili kini na to abusuhon.
1: Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500 controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix, DTX Premium Coffee, Ryu Coffee, Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman, pangmatagalan, mapalit sa mga butika. Para sa matilo nga dugo, DTX 500. Para sa healthy nga tayo, DTX 500. Ang DTX 500 ang may mataas nga antioxidant nga amo naman ang nagatilo sa imo atay. Mas tatilo ang atay, happy kanunay, DTX 500. Mas aligat, epektibo, DTX 500.
3: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castanyo. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Dugay ka na bang nag-antos sa imo mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa mad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na! Ang alkaline nga vitamin C makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C!
5: Ay, hala! sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
6: EQ Pants. From day one to dandler, i-continue mo.
7: Mahigo bala ang imo dugo?
8: DTX 500.
7: Masamit ka bala ang gina-allergy?
8: DTX 500.
7: Ang DTX 500
8: ang nagatimlo sa imo mahigo nga dugo.
7: Gasa masami,
8: amo naman
7: ang ginahalina sa mga nagkalay-lay nga allergy.
8: DTX 500.
7: Masalikan DTX 500.
8: DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpabili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix. Mga pinata.
8: DTX Coffee Mix.
10: Mga butika.
11: Besh, nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
12: Same ba yata, Besh? Nabala ka po't ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
13: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
14: Life Extension Vitamin D3.
15: Ako si Manuel Saet, 57 years old. Pinalaboratory po ako. Then nalaman ko na meron akong diabetes.
16: Kaya sa Life Extension Vitamin D3.
17: Thank you so much.
14: Life Extension Vitamin D3.
18: Ang Life Extension Vitamin D3 1000 IU para epektibo laban sa mga lifestyle diseases, cancer, diabetes, hypertension, at iba pa. Gawa sa Amerika. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
19: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-rest adult diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-rest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
20: Ka-rest, alagang panatag with ka-rest adult diapers.
21: Mataas bala ang imo blood sugar?
22: DTX 500.
21: Ikaw bala ang may diabetes?
22: DTX 500.
21: Ang DTX 500
22: ang may powerful compounds.
21: Yan ang gapanupo
22: kaga kontrolar
21: sa imo blood sugar.
22: DTX 500.
21: Masalikan
22: epektibo.
21: DTX 500.
22: DTX Coffee Mix.
23: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giduyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon ukod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang akon panulukan.
22: DTX Coffee Mix.
10: Mabaka sa mga butika.

0: Magnum in action.
1: Oras a las 10:57. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vengo a tocar. Welcome para el Comando de Sato, un tulomonón.
0: Magnum in action.
1: Aguiño, un tulomonón. Me gala Magnum in action. Con el lado, me gala. Adla, me gala. Carón, me exonga. A lunes. Pincha 14, me gala. Sabulas, a septiembre, 2026.
0: Magnum in
1: gráfica. Pas pas megala gina ang atong panahon megala kaya human megala nini nga September, Oktubre. Ang atong kapabuton megala ang kalag-kalag na lang yun. Adlaw sa Nobyembre 1 o 2 mga egzoon.
0: Magnum in
1: action. Naman. So mo na itong ipabot megala kaya pagkabot ang mga panahon ha. Nagpasabot megala nga dinatal, wala na tayo lang pabuton. Gawas megala sa Pasko. Diba?
0: Magnum in action.
1: Bulan sa Disyembre. At anyway, sa itong panagkumas, sa itong tulong megala, kumusta? Dahil ito may gala nga namo sa may panglawas, labi na sa itong tanan mga namina, labi na may gala sa tanan may gala nga nagkasunod o garaga atang may gala sa itong tulumunon.
0: Magnum in action!
1: Masinapit na magpanaan sa may gala ito kalimtan, kanunay kita may gala magpasalamat sa itong labaw nga makagagahom. Salamat ginoong Jesus Cristo, salamat Diyos sa mahan anak, Diyos Espiritu Santo, si mugihata ka namo nga laing adlaw sa pagkatol mo ka namo ginoong Jesus, sining laing kautuhon sa laing kinabuhi ginoong ay mugihata ka namo, uban sa mong mga minahal sa kinabuhi ginoong sa mong pamilya, sa mong kauban, sa mong sibihan. Ginoong Jesus Cristo kami, magampo di ang kalimo magiusa sa mong pagampo, ngauntay mo kaming kanunay ang panaliptan, iway kami sa mga tanan ng mga disgrasya, tanan ginoong ang mga pagkatalagman, pagitabo sa mong palibot, labi na sa baha, sa linog, sunog, uguban pa mga pagtabo sa among palibot. Kaya kami magunsa Ginoo, wa kamo sa pinagi kanimo kami magasandig sa imong gahom. Amo sa pagdayeg kanimo Ginoo, kauntay mo kami proteksyonan batok sa mga daotan, sa mga panulay, sa among palibot Ginoo uguban pa. Salamat Ginoo sa mga grasya ang mogihatag kanamo sa matag adlaw nga tanan. Kami magampo kanunay nga unta sa tanang panahon kami imong mubuan sa imong grasya ilabi na sa mga kabus nga naas karaplinan. Amo sa pagdayeg kanimo Ginoo Hesus Kristo, kauntay mo kami kanunay hikapon na sa among mga balatian, ayuha Ginoo ilabi na nato mga nagpasakiton. Nakaroon sa nagilang tamranan. Amo sa mga kanyang Ginoo, gantayin mo kaming pasailoon sa mong pagkamakasasala. Ingon man kami, anda mo sa ilong atos, manakasala ka na mo. Kinang tanan, amang ipangayapay kang Kristo, yung mong bugtong anak, buhig na kari, hangto sa kang turan. Amen.

0: Bigyan sa itong Christmas countdown na doon tayo. Uy, 101 kada kung 101 days na lang. May gala sa ripang atong Pasko. Di ba? Paspas kay may gala. Murag parang kailan lang. Lugar na mga gsoon. Magbasa ulog na buritas Pasko. Pastilan, gabi nga panahon. Paspas kayo. Aginon sa panahon. Muna itong gingon. Nga damor na magkadugay ang panahon. Liliya lang may gala. Imong buhok. Niputi na di ay mga gala. Di ba? Kunot na may gala. Mugi na. Antimailhan. Pero kana pagputis buhok may gala. Nagpasabot. Patsada na. At isiabot ka pa niya ng panahon na. Doon ay uban may gala, wagin puting buhok may gala. To ilawang siyuta, di ba? Ang uban, niabot ni puti ang buhok, nagpasabot, taas ng panahon, ang iyang giasdang may gala. Ang uban, wagin makaputis buhok may gsoon, meaning nangamatay. Tungos baratian. Sa talang mga naminaw, may pasok ko yung talan. Welcome sa Paragoba, din sa atong tulong may gala, atong Magnum in Action.
1: Magnum in Action.
0: Inaglangan may gala ng mga luwan, may gala, mga balita sa bay good news and bad news, may gala. Ang good news, may gala, karong panahon na.
1: Magno,
0: may good news, may balita, may gala, muraga ang karong panahon na. Idlas kay may gala, good news. Di ba? Kung paminaw niyo, may gala, murag idlas kay good news, may gala. All of good news, mga grasya ng itong lawat, na good news na. Pero sa atong palibot, mga eksoon,
1: Magno,
0: kay idlas mga good news, may gala. Ang good news karon may gala unang higayon nga dito sa kinibang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao, first time may gala nga nag-election na sila. Kaniadto sa diha nga naitabo may gala og lugar na may gala namugna may gala kining barn mga igsoon gipang-appoint may gala tara mga officials diha. Karon may gala do na kay first time election sa lang gitawag nga parliamentary election.
1: Magnum in action.
0: Mare good news may gala ati sa taga Gayunan. Og tagaan may gala og panahon ang ato maigsoong mga Bangsamoro dinhi may gala sa ato nasod sa Pilipinas. Dunay autonomiya sila. Dunay sila kagaling ang gobyerno maigsoon nga pwede sila magparagan pero of course kana may gala sa ilang panggobyerno pero ang parte may gala sundalo, pulis o guban pa may gala iyan may gala sa National Government pero the rest may gala ni ana ang ilang may gala ng autonomous region mao may gala ay mudumala may gala isip lugar autonomiya sa ato mga membro sa Bangsamoro.
1: Maray good news.
0: Ato may gala suportahan eh. Kaya ato man yung mga igsoon eh. Diba? Mindanao man eh. Niyamas na dinigid may gala Mindanao. So ato ni mga igsoon may igsoon kini ato mga bangsa membro sa mga Bangsamoro din sa ato.
1: Magnum in action.
0: Pero bad news may gala doon ay tulong patay mga igsoon doon 15 may gala ang sabaran. Human may gala, nagkagubat may gala sa usa ka eskwelahan dito sa Cotabato City tungod sa kainit may gala sa politika.
1: Magnum in action.
0: Pero isa pa may gala ng tanan, lugar karumparaw na nagparayon may gala ang butasyon sa nasangpit may gala ng eleksyon karon dito sa nasangpit ng lugar.
1: Magnum in action.
0: Samtang dugang bad news may gala ng Manlawa, presyo may gala sa lana, musaka. O kita kitahuan may gala sa sunod simana, musaka nasab. Tungkol may gala sa pagsaka yun, pag-ayos sa bili sa dolyar, may gala sa mataga
1: Magnum
0: per barrel, may gala ni mahal pag-ayos, mga igsoon, karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Exacto, ito may gala nga karong panahon na, advantage yun may gala sa mga electric vehicle. Kana mga taxi, may gala nga, ingon pa nila, testing lang sa, agoy. Looy kay may gala, kini mga gagamit o gasolina, kumpara ng green taxi. Wagi mo ibawat, ana, di ba? Kaya mga kini ang green taxi, kasuroy-suroy. So sa pagsuroy-suroy nila, kaya wamay kasulina sila, natural may gala sila pero may masakyan, katusang naginood ka, dinira magpuyo, magpaabot lang lepasayro, looy may gala nga naman, alam di makaluluoy may gala nga, sila may gala magpunduman, kaya magsuroy-suroy sila, way pasayro, alkansi kaya sa ilang gasolina.
1: Magnum in action!
0: Mahal kayong gasolina may gala, karong panahon na, sumaw na nga kini mga green taxi, mauni may gala maghari din sa atong dakbayan, sila rin mabuhi may gala. Sila naging mabuhay mga igsoon kay kurinti man. Electric vehicle man sila. O muna may gala. So muna itong gingon laging nga.
1: Magnum in action.
0: Samtang may gala na ay nakapabor. Nasa iwa makapabor may gala karong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Muna may gala. So sa itong mga nagkong balita may gala gingon. Sabang ang mga trambotso. Bao-bao og mga kining itawag may gala nga. Mga kining may galang kolorom. Awat-uwat lang mo kay hapit na kay pinakuan pagay may gala karon. Ang kaning multa nini may gala mga kini may gala ang mga saba kay trabotso imbis gibandong may gala ay nigara man pag-ayo sila.
1: Magnum in action.
0: Mao na may gala atong i-challenge karon sa ato may gala ang RTA bago naman na may gala atong ang atong RTA head may gala be tanaw na to may igsoon atong i-challenge sila Kaya mo man yung problema gyud kanato. Nga bisag unsaon may gala di ka kadakpan. Madakpan man gani pila lang ko lagas gibiyaan sa dayon. Aktwale mga igsoon karon ang reklamo gyud sa mga tao kining sabag kay may gala. Makita ni Boss Highway sus gino ko kuratan ka kunaka sa kasing-kasing murag atakihon ka ba kay kalita mo mo lugar sul amo sulpot sa mong kilid. Tagkoso kay may gala mga sus mga bastos kay nga klase nga tao.
1: Magnum in action.
0: Ang ilang mga gibodify, gibura-bura, gipulihan, gibigalag, dagkumbangag, para yun nga kanabang saba, mapansin sila. Namawa na may gala nga sa balaod sa nasyonal niya na, labi na sa LTO, bawal gina, pero nga nung napasagdan siya. Namawa na may gala nga itong, ako namatay na kananay, gipulihan man nga itong, ang atong RT head may gala, kay doon lagi nga, di siya makaimus trabaho, medyo minus may gala, lugar tungkol sa kamayo, kinikarong bago, atong i-challenge siya be kung iya bagyong mahimo ng trabaho ah. Kay kung dili mahimo may gala, awaga po ipulos mga igsoon.
1: In action.
0: So, daghaman na kayong consultant yung may gala. Muna yun, daghan kayong sul-sultant. Daghan kay mga sul-sultant may gala.
1: Magnum in action.
0: So, atimanan ninyo na, no? Kay dinagani kinhanglan may gala, patasan bagay na nga itong kiningato may gala nga multa. Pero kinaga po ng patasan ng multa. Kay makatabang na siya may gala nga malisiplina po ng ubang mga nag-illegal. Pero ato may gala, kaya na may illegal man na sila. So atong i-challenge may gala, kaya kanito na may task force sila kanito, pero may man lang ito spurbero may gala, nawala man ito.
1: Magnum.
0: Pero ang reklamo may gala sa mga tao, continue, ikadwa, mas digara may gala, kining mga bura-bura, kanibang bulihan nila ilang trambutsog, dagong bagag, kaya tanaw nila, di man sila pandakpon. Kaya mura kadua-dua naman sila sa ilang mando. Akin na may gala, may itong challenge kanto nila, be.
1: Magnum in action.
0: Pasikati rin yung katawan, be. Pasikati ninyo, be. Kung makaya, bagay nyo nagdakob na sila.
1: Magnum in action.
0: Kung tinunoon, huwag seryoso gin mo, ana. Dali na kay dakpo na. Yan labi na kay padakan ang multa po na, ana. So muna may gala ang pinakagwapong balita kanong panahon na.
1: Magnum in action.
0: Sa tarong ang balita may gala, gingon. Mga taxi driver o mga operators may gala, nalipay may gala. Nga patasan may gala ang multa sa mga kolorom nga mga taxi may gala dinhi sa ato dakbayan.
1: Magnum.
0: Lipay sila natin. Salamat nga patasan ang multa mga iso natin sa kaningkuban. Medyo maglikay-likay na biyahe pero maragyapon may gala kaya na may ilang kompetensya nga green taxi nga lugar murag kompetensya nila dinhi sa ato sa dakbayan.
1: Magnum. In action.
0: Sa andarong ang balita may gala sa isgutanan may gala ang eleksyon. Sa BSKA kumilik may gala. Ang nangandam na mga igsoon alang sa September 28 nga filing sa Certificate of Candidacy.
1: Magnum in action.
0: Wala sila mundang silang kaliukan pero karong September 28 filing na sa Certificate of Candidacy. Pangutana sa filing may gala lugar mabuto magkatanya na kadaan naman may gala ang Kongreso nagingon o kasinado nga ilagin may gala ang ipapospon ang barangay election karong November 2028 may gala after sa presidential election.
1: Magnum in action.
0: Remember may gala nga karong November 2 mauna na yung tao supposed to be ang schedule may gala sa barangay election. Dini may gala sa ato nasud. Pero doon ay tingwa nga lugar wala kinibang wala sa election karon. O niya karong pizza 28 filing na ba? O sa Certificate of Candidacy may gala sa mga kandidato sa barangay.
1: Magnum
0: in action. Naman gusto may buwan kung sumakhan eh. Sumakhan eh.
1: Magnum in action.
0: Sandarog ang balita may gala, gingon na local, mga local rice trader may gala. Kining na maligya may gala sa mga abot, gikan sa atong umahan, sa atong dakbayan, o sa atong mga kaamahan, din sa atong nasod.

0: Nagbaha, may gala karon ang mga imported rice.
1: Magnum in action.
0: Sa mga magnum nga kining ato mga nananom din sa ato sa atong nasod. Mahal kay ang bayad may gala sa kinibang libor. Mahal kay may gala ang kining tanan. Fertilizer guban pa. Lahin ng taga-bukid may gala sa una kanito. Sugot lang may gala taga-anim mag 200 ang adlaw. Init kayo, magbalon pa na sila. Karon may gala na ang osyoso naman sila. Ang osyoso na may gala. Di nagi sila kay lugar ang ilang lugar kuan sila kanabang matur palagi nila di na sila mudawat o ginagmay mga igsoon
1: Magnum in action.
0: Muna may gala no, samta sa mga dagkong balita ay kasakaluhan gingon may gala gingon mga igsoon matur pa nga gingon may gala nga karong panaw na padayon may gala ang barn election taliwala may gala dunay tulong patay kinsiyang samalan pero bisan panintalan kontrolado pagyapon sa itong militare ang sitwasyon may gala sa barn election.
1: Magnum in action.
0: Dili control may gala, mga tangke de gira, mga chaymite may gala, mga sos katong mga kanyon nga gaguyorod. Mao may gala, giplastar, kutob sa kise grupo niya nga, tag sa kabatelong musulong. Adi ka na magsilbi kay ang gibutang asset sa atong gobyerno, labi na sa atong Philippine Army, na ay mga helikopter, tangke de gira, tanan, sundalo, na ay mga kanyon. Sulong mo! Nagubutan nyo ng eleksyon. Tanahon tag musalir mo.
1: Magnum in action.
0: Doon na mo kayo mga grupo may galang. Usay, manghinilog sila nga. Sige. Pero sulungan ninyo. Tanan, exit may gala o kinibang entrance. Posible nga diha mo agi may gala kung na magsinamo ka grupo ang giya kwangyod. Kanabang giatangan may gala sa mga sudalo. Tapos mga machine gun may gala. So na mga tanki di gira. Napay chaymite na, di ba? Kinibang na itong chaymay, tapay kanyon, helicopter. Kinsa may mag-isog niya may gala nga magsinamok o niya gubuton may gala kining itong barn election.
1: Magnum in action.
0: Atis may gala, dunay nang matay, pero atis parayan may gala, pili ay karong panahon na.
1: Magnum
0: in action. Kinibigal ang matagas, pagkakas may gas para gumantin sa itong tulaman itong oras, alas 11:12.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Kung matukod kag balay o building, magkalot o foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayay pamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar di Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Usog po trabaho, tipid pa sa krudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho, mas nakupag gasto. Magsakit pang imong ulo sa balungon ni mong mga tao. Sigar di Oro, sa National Highway, Igbit o Pulmi sa Amis Oriental, tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro, ang masaligan ninyo nga ekipo.
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
0: May gala na may balita sa may panglawas ang toksin mula sa function sa blood cells gamay at igatul sa mga nutrients, oxygen o tubig ngayon sa ubang mga cells sa lawas sa tao. Ang pagkadao sa function sa blood cells tungkol sa mga toksin gamay hinungdan sa dagang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pa. Huwag tanga mga toksin sa mong lawas gamay hinungdan sa mong balatian. Aron na maangkon ang mayong panglawas. Inumatagad daw sa G-Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog!
3: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
3: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
6: Nangita ka ba og ligon quality roofing materials? DN Cedeo Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simroof, Steel Bass, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa ligon nato, tawag na 0918-964-4524.

0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Magin na bitaw sa ato para kumam din sa atong tulumanon. Ato may galang na Magnum in Action. Oras alas 11:20 na may gala sa kautuhon.
0: Magnum in Action.
1: Sa ato may galang iso tagaas pagdagad may gala karungon tuha. Ato location na may gala itong tagaas pagdagad may gala. Unaw na ito. Kinibang gingon may galang din sa ato karon. Mga igsoon, ang good news sa ato din eh. Kaya ang ato may galang mga ang atong presyo sa mga paliton doon ay ni mahal. Doon sa wagin mo mahal. O, so, siyempre, sa ato may gala mga lagot mo, mga vegetables, cabbage, pitsay, carrots, di ba? Kanang na mga, sa panang ubandiya, sibuyas, tanan. Kanang gika may gala nga nakuha sa uma, may gala din sa ato, mga lito, suguban pa. Ang bad news niya, may gala, lisaka ang presyo pa kayo. Kaya tukunan niyo ato sitwasyon karon nga init kayo. Kagapong at lawa, halito sa Lumbia, may gala, ni ulan, unto, mga alas 12. Siguro, atong iurasan, may gala, niwan sa mga 5 minutos, 10 minutos. Pag human may gala, awa na sa blayon, di ba? Ato niyagi, murag 1-1. Pero katong murag makita niyo sa sila, sa to, sa tilahit, sa pag-asa, doon ay gabon may gala nga murag muwagi lang ba? Niya mawa na yun. Ang uban mago, doon na mong ginagingon nga, agay kini. Sigurado ni ugma, magtanom na may ani. Ayaw. Ayaw gin mo pagtanom, lugar patalanta, kung doon ay pag-ulan. Kaya kailangan ulan may gala, muulan kag mga sampag istitan pagkag sa kasimanang ulan, pwede ka matanom, pero istitan po kag sa kabuhan, duha mga gala, nga kinibang kainit, patay ka po ng tanom. So, di kita magpatalanta, what signal ta may gala, sa kahimtang sa itong palibot, labi na kato mga mag-uma nga, pagtanaw nila nag-ulan, kaghapon na isa nga, pwede na kuno magtanom sila, mga igsoon, kung ayaw kay mag-uat mong signal, abiso diya sa DA o sa ito ba nga City Agriculture sa probinsya. Kaya kining nga pa na dili ka ng pag-ulan, dili ni siya mo, lugar mo sa Stenero Dugay. Unalan din eh, dito wala sa unahan. So, di mo patalanta. Salamat na mo nga doon ipag-uhan. Pero kung magtanong mo, karabang para lugar, makaani mo rin, unsa pa rin yung anihon, ayaw yun. Kay magpaabot ang may gala sa unsa may signal, mga igsoon.
0: Magnum in action. Now,
1: tungkol may gala nini, of course, doon ipagmahal. Ang ato may galang bugas, may gala din eh, lugar, good news kayo, kay kumbarato, para manas mga tao, bintahas mga tao. Pero doon ka side, may gala sa coin, mga igsoon, nga naman, ang may tabo may gala while ang ato mga local may gala nga bugas nga ani nagproblema karon mga igsoon ang mga kanibang negosyante nga nagpalit may gala o nagkumpra sa bugas may gala nga lugar local nga ani ano man problema di ka magproblema mga igsoon nga
0: Magnum in action
1: problematic kay may gala kay nang tabo wala na may pamalit nga mga katuba mga retailers. Kay ang mga bugas may gala nga kanabang imported, mas barato man ikumparar sa bugas may gala nga atong lokal nga ani. Mahal magod ang ilang pagkumpra kay ang ilang pagkumpra kay siyempre, wa man makuha magay may gala, naku magay gasto ang atong mga mag-uma sa ato din eh. While may gala, kining mga imported, barato kayo, kay barato raman kumpra, niya nindot pa kay kalidad. Mauna may gala problema karon. Unsao ni may gala niya, tingani karon niya, mas daghan mga gala karon nagba mga igsoon, ang mga bugas nga gikan sa gawas. Ikumpir sa ato din eh. Niya mahal man, ang diyan sa ato, sa kanan sa gawas, kapahit kag 48, na 50. Pero nga ato, may galang lokal, mabot may galang tag 55 na 60. Kinsa ba yung palit, ana? Niya, guwapo pa kay quality, may gala, kining lokal.
0: No, kining in action.
1: Mga importance, mabuta, may gala kay ato yung nabiyon din eh. Ato i-monitor din yung bugas ato kay while ang ato mga vegetables may gala nagmahal pag-ayo, ang atong bugas bintahan na lang kay bulag na himo siya nga lugar ganibang na nahimo siya may gala nga kwan neutralizer mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Mabuta na may gala tagas pagtagad. Sometimes lang issue may gala doon tayo reklamo ta kanig CRL sa same recto pero palabay tayo may gala ugma siguro ito isgutan din ita sa reaction may gala karon kaganina ni Nabi may gala si Kagawad Eric Salcedo ang atong chairman sa committee sa atong public utility sa konsiyo at the same time official may gala diya sa atong RTA. Now, mga igsoon, nawa dunay ilang lugar draft may gala karon nga amendments may gala o pag-usab sa atong may gala nga ordinansa kaniba nga na magbulta lang sa uniforme may gala 1,500 pesos. Like for example, madakpan ka tungod kay una, kulurom ka, 1,500 lang na. Sa atong lugar ha, local na lahimanggol ang LTO, bantayan nyo, Ang LTO, may gala, lahi ang mga multa sa ila, ang mga penalty sa ila kung madakpan ka. Pero sa LGU, may gala, sa atong kuglingon, tag 1.5 na, pila mo na ka ito, 3,000, masyari ka na ito, 4,000. Tungod sa hangyo, may gala sa mga, hangyo, may gala sa kaling ato mga transport group, gipaobsan, may gala ka na siya sa 1.5. I don't know, sa ba itong administration, may gala nga, lugar muna, kay, I don't know, kang Mayor Clarek, sa ba ito, may gala nga gipaobsan, o panahon may gala kay kadungkoy mano murag barato man to pagabot ni uka murag gimahal hantol may gala nga gibarato na sab karon gusto sa may gala karon nalay nang kagawad sa sido nga ipag 5,000 lagi noon mao man reklamo oldo kini siya sa pinili lang nga mga violation o kinsa ang mapiktuhan ini like for example bura-bura kada bang nagi modify giusab ang trambutso may gala kini ang trambutso mo ni lipay kay Miguel si Kuanani si Atiting ani Miguel.
0: Magnum in
1: action. So panitan mo ni Miguel ang yang trambotso. Nawa mo gud pangita dag mga baligya original nga motor Miguel ang nabay sabang nga trambotso. Kay bawal guna so ang mga kumpanya gahimo na sila Miguel nga kumahimo gumahimo white tingog Miguel hilom kayo. Ang mga trambotso pero matingala ka nga madagan sobra trambotso nga murag gagubat mga igsoon. Kana ka ilang gi-modify may gala kana bura-bura na kana saba kayo. Saba gani bura-bura na hilom mo na original. So karon may gala din sa to pwede daghan gi kes bura-bura. 5,000 pesos na kung ang multa niya na kung madakpan ka. Sao na nga sa asala hantud may gala nga lugar impound na may gala ang imo nga sakinan.
0: Magnum in action.
1: Gutan tani kay kausa man ato ni din sa atong sibihan. Tungod sa daghang reklamo sa mga lulag lolo. Tila mga lulaglo sa katawhan kay alingugong saba kayo labi na kanang gabi ibita matulog na unya mo agi sa inyong tungod may gala Hesus Ginoo ko sa mga tiguang may gala di na katulog pagbalik buntaga na di na katulog labi na to nagpuyos tapis dalan subabutan na kay tagaandos pagtaga di kadua kana may gala mga koloro may katulog bao-bao o guban pang violation pero kana mga natural lang lugar kuang ka violation ang mukha pag agi mo dito no lift on eh lift on ka 1.5 na One way na siya, ani sulod gyud ka, 1.5 na. No parking, ni sulod ka, ani parking ka, 1.5 na. The rest may gala, medyo bugat na. Pabuta na kaya ito ni Tagas pagtagad, kaya ang problema sa atos dakbayan magkukaroon, kinig yung problema sa traffic. Takang kay mga illegal may gala nga gabiyahe karon. Grabe nga illegal may gala, maunang usas sa mga nakapa lugar, di ba gani, usas sa mga naka, lugar naka problema sa mga transport group na to. Pero kung isgutan tang sakyanan sa Cagayan, gusto mo na itong dili, may gala, ang kagindiro na ko na. Normal lang ang iyang classmate, may gala, kining kadagas mga sakinan. Kay ang Timailan diya, muasinso, mudako, may gala, ang usa ka syudad. Normal, may gala, ang daghang kay sakinan. Mauna, may gala, ang usa ka butang ato nakita kalabot.
0: Magno, in action!
1: Sao pa na ito na may gala, wala na, kapuyan ka na lang, may gala, kadaghan magyugay, may gala, ang mga sakinan.
0: Magno,
1: okay, so muna. Pabuta na may gala, kay ang presidente sa kapitada may gala hinabiyon ta kay medyo nalipay sila ni at least may gala ang kolorom din eh kapis libo takang kayo niya na pa'y kompetensya nila may gala ang green so wala gin may gala gila dia uli sila tag kinilo na lang may gala ang ilang uli sa ilang mga driver kinigamay kung matod pa yun nila ang ilang kinitaan
0: Magnum in action
1: tamda sila ang iso may gala kini daghang ka ng utana gin may gala Magnum Joel Magnum madayon magilang eleksyon karong November 2 Ingko nga di pa ta katubag pero sa pagkakaroon kay wala pa may bagong balaod badayon kay wala pa may bagong balaod nga napalabang ang kongreso nga magpostpone. Di ba? So meaning karon pa lang madayon siya. Pero the moment mga eksoon nga na bagong balaod may galay palabang ang kongreso nga magpostpone, wala lang panahon may gala nga postpone na siya. Pero sa mga initial may gala nga mga istorya na may gala yung tinguha in fact approve na magani sa third and final reading may gala diya sa atong sa kongreso.
0: Magnum in action.
1: Nalalais lag version may gala 5 years one term. Sa Senado wa 5 years one term, duha ka term no lang. Now, mo nang giingon nga ikaw karon last term ka. Mulugan mag imbis magpipili ka karong November 2 as last termer. Mga igsoon, ilaos man sa November 2028 after election sa presidential election. So dili ka na makadagan. Katong mga last termer, wala na mo. Nag-serve gini siya as last term ninyo. Kana kung ma-approve finally ang nasangpit nga, balaod. Wala pa man. Subot pa sabot, naapa siya. Meaning, naapa may gala. In fact, Hinabiyo na ito may gala sa Atty. Rabilo ang atong Provincial Comelec Supervisor kay una, giingon may gala nga, bisan pa kayo may balaon, nagpadayon sila sa ilang preparasyon. Kalabot may gala, nini kidaghan mong kapangutana. Gahapon lang, mga upat siguro ang malangutana, nagmadayon bang eleksyon, ikaw nga, nanay ko katubag, basta kay ang eleksyon November 2. Pero kung naibag kong balaon, naka na, muna itong giingon nga, kung naibag kong balaon, muna itong giingon nga, mafos po nagit siya. Pero wala pa, may samtang wala pa, adi pa, lugar, may yunta nga, dayon siya, kaya wala pa may bagong balaon. Pag naanay bagong balaon, may hinta nga puspo na siya. Aka na, aron sa yon, nagi kayo sa pagdo, di ba? Abota na may gala, niya ito'y pungutana sa diya, katong ingon nga sa, kay happy naman ang 2028 election, presidential election may gala, tingwa may gala o plano sa kinibang atong COMELEC nga gika sa October, filing sa certificate of candidacy, iubos may gala nila dito sa June. Para kuno bang nireklamon mga tos Korte Suprema madala pagyapon nila may gala ang pag kinibang pagbutang sa mga kinibang mga ngala sa mga baluta pero insa nga pag Joel kana kailang iubsan nila na iplano ana natanaw lagi nana may gala mga nagduda sa mga kana sigurado na nana ilang buhaton ana nga milagro labi na kainit ang election sa 2028 kay sigurado magyud kining mga nasa posisyon karon mga priso man ay daghang mga priso daghang mga tulisan. Dili ka kapriso mga tulisan, mga kriminal. Kaya ka na mga mangawat ka kriminal, mana? Kriminal act mana siya. Di ba? So, dagang ang kriminal nga nas gobyerno karon mga kawatan ba? Nga dili magkakapriso, kaya ato karon way magbuot. Atong balion ng balaon, way magbuot ato. So, ingon pa nila nga, ang ingon palagi nila may gala, ang mga kriminal lang may gala, ang doon na instinct, ang kriminal lang, ang doon na hunahuna may gala nga lugar, balion ng balaon. Kung kriminal ka, normal sa kriminal, sa paghimog krimen may gala, gibalit na niyang balaod na namin, gisupak na balaod. Pero kato mga tao may gala nga di gusto krimen, di sila gusto may gala, unsa balaod, sundo nila na. Ngayon palagi nila nga, ikaw nga doon ay lugar, hunaw na nga kriminal, lugar doon ay hunaw na niyo nga maghimog ang krimen, natural, para nga dili masapon ang imong gabuhaton nga krimen, imong gubaon o balion ng balaod. Mo na may gala. O kriminal, o maghimog ang krimen. Para ba sa ito ba na atay kani karon? Ika nga illegal man na. Adi, di na ito. So, ato, supako na. Balio na ito ng balaura na. Di na mutuwa na. Pag once ka mutuwa, meaning gibali ni mo, ano, gusto ka muhimog krimen nga dili ka masapon. Mao na may gala. So, ang mga kriminal lang, ang duna may gala ay kaisog, nga mubali may gala sa balaod, haron dili sila masapon silang krimen nga gihimo mga igsoon.
0: Magnum in action.
1: Muna siya ang mga pagdulo sa mga experts lang ang mga kriminal raman ang isog kay nga mubali gyud sa balaod. Diba? So kay mga kriminal dili sila gusto nga masapon, di sila gusto may gala nga madisturbo silang gabuhaton. Mao na kanaas kahom inana lagi. So pag mohimo sila krimen, so balion nang balaod may gala para makapadayon kay kung imong sundo ng balaod, mga igsoon priso magyud ka. So mo na may gala itong ingon nga super rin ikinig ipangimo sa uban. So krimen lugar niya. Krimen ginag balaon sa Pilipinas. May gala gihaguan nagtrabaho. Grabe may gala ang pag-study ni ana. Di ba? Mga malantip ka na huna. Grabe nga mga bright boys may gala sa ato din. Nagtigom. Hiniusa nga ilang gisgutan. May gala unsa yung mga buhatan. Mga unsa nga balaod para sa kalinaw sa atong pagpamuyo. Balion lang may gala sa mga tawa gani kay eskwela 1 year may gala 1 usa ka kurso may gala sa balaod
0: Magnum in action.
1: Pagani ka eskwela may gala usa usa lang ka si may gala sa balaod unya mo yung muunang muhimo sa pag bali may gala sa balaod sa Pilipinas di sila maulaw nga di ba di ka maulaw nga ang nagpanday ana og tanaw nimo nangamatay na mga bright kayo. Grabe may gala lugar mga lugar ma lamte may gala ag hunahuna unya daghan sila gatabang may gala para magbinayluay sila sa maing unahuna aron makamugna sa usa ka mayong balaod. Unya imo la may gala nga pagabot karon, imo la may gala ang balion sa simple kay nga pamaagi. Wa ba maula wa ba manlibaw yung balibo ana may gala nga muhimo kana nga kagrabe kay nagpanday sa balaod unya pila ka bulan tuig may gala ang ilang ilang pagtuon ni ana para lang mahimong usa ka balaod mga igsoon. Aron nga kini mo'y sundo no gabayan sa katawhan. Unya ikaw nga wag gani maka-eskwela bisag usa ka semester lang sa law mga igsoon sa pag-abogasiya, ikaw may gala isog kay ka nga muhimos pagbali sa balaod may gala. So kana instant mo na mga una-una sa mga taong kriminal may gala kay di mas na makahimong krimen kung ang balaod may gala insakto. Pero kung balion ng balaod, At least ang krimen nga ilang mahimo lahos. Muna may gala ang bantayan yun karon panahon na.
0: Magnum in action.
1: Bantayan kina may gala. Iniwas sa pagkawas tulong may gala. Muna itong tagas pagtagas pagbalik ta. Ato ng isyo may gala. Uras alas 11:34.
2: Panahon na naman ang ubo, si Pops at Trangkaso. Pero huwag mag-alala dahil andito na ang Mighty Malaban Mo Mighty C na may superpowers na lakas, potential at matalinaw. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mighty C!
1: Sa side ka ba nga adunay 80 kaklase sa autoimmune diseases nga makadaot sa lawas sa tao? Diba ninimaw ang rheumatoid arthritis, psoriasis, psoriatic arthritis, lupus o thyroid disease? Aron na makabatunog ligong immune system, tumarog Mighty C o saka alkaline vitamin C nga magpanalipol na kanimo sa bisan unsang sakit. Sa Mighty C, protektado ka na, maka-minus gasto ka pa. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsultasyon o senior citizens discount daw lamang sa Clinica de Alternativo Medicina El Wellness Center Domingo hangtod Biyernes. Emotang sa Market City Agula Lapasan Kagendoro. Text lamang sa 09-8501-32198 o sa 09-91-4504-163 or bisita sa ilang EV page Clinica de Alternativo CDO.
3: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
4: Upgrade your look with the latest fashion accessories from earrings, bags, and more. Visit Dilaw Shopping Center at Yakapin Street, Hogon, CDO. Dilaw Shopping Center. Dilaw Shopping Center. Shop now and stand out.
5: Life Extension Vitamin D3.
6: I am Rachel Garzola Bersanas and I have anxiety disorder. After 2 months of anxiety, pagising ko naiyak ako. I'm grateful for Life Extension Vitamin D3.
5: Life Extension Vitamin D3.
7: Ang Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Miguel Apeta sa Paragumante ni Sato ang Atulong Miguel Ato ang Magnum in Action.
0: Magnum in Action.
1: Ato Paragumante Miguel Dini Sato ang Atulong Miguel Ato sa Chick Miguel Ato ay natong pagkulagos palibot sa Nakbayan. Magnum Persil Blanca, kumusta ba palibot ka sa Nakbayan?
8: Pagkakil sa itong panahon, no, palibot ko nandito sa itong sentro itong panahon, mag-insel, luwag din yun, anipresent ko, nagkatapos.
1: Init?
8: Alagaan kayo mag-insel.
1: Karon?
8: Igang kayo.
1: Ha?
8: Init sa ito, luwag din magkapasibay, sir, nga daw anipresent, pero alagaan kayo itong palibot ka rin, makita natin mag-insel, ito pala kabahin. Sabi ba na ng haze niya po mag-insel, kay landong-landong mag-apan ng palibot.
1: Aha.
8: Kaya mag-insel nyo na si Aring Adlaw maghatag ito kay kung si Adlaw magawas kina anipresent. Wala kitang masulog mag-insel. Grabe ka init kaya tanan, wala nga.
1: So, kahapon, ulan-ulan man, mag-refresit kagahapon.
8: Eh, pero di, masa rin yung dugay, kalit na masa, dali na pagkakit makuman.
1: Bariyo na pag-ulan, bariyo-bariyo.
8: Bawa lagi, tabi lang kamay, nagka-ulan, nagbito sa mga ito, sa mga history ng barangay, na ulan daw dito, pero din sa ating sentro, wala mang kaya ulan mag-ulan ng story sa mga kasunan.
1: Aha.
8: So, uta, mag-ulan-ulan lang, no? Mag-ulan, wala nga.
1: Mag-ulan sa gamay?
8: Ngayon, alam niyo, sa mag-ulan, mag-story sa ulan. Ito mga pananom sa bintahan na sa pabasa sa pagbintuhin panalag sa lugar, no? So at least nga morning, no? Atong panahon, mahulagoy natin sa atong gawas. Kainin talaga ang yapon kayo, ang tingin po ka tubig, ibrantik ang tubig, labi na sa mga senior magbintuhin. Tubig yun, dinawin ang mugtubig, mugtaw na tubig, tara nga, higit ito kahigit mainitan sa atong dadan sa panahon. Huwag lang sa palibot para sa mga gubinasyo, magbintuhin sa blanda sa marikaw sa bisyo.
0: Magnum in action.
1: Alright, salamat din naman Miguel po sa kama. Pinagin ni Magnum, First Aid Blanca, kahimtas panahon sa atong dakbayan.
0: Magnum
1: in action. Sa ato pala ko, may kalakadyot lang kay, nakakailang utana, kagahapon lang, marag tulo o pat, masiguro ng utana nga, Magnum Joel, mura ba sa tagtagakumilik ba? Madayon ba ang eleksyon? Mura ginala ba? Magnum Joel, madayon ba ang eleksyon? So inana may gala ang kasagaran pang utana. Ikaw nga, aw sa pagkakaroon, dayon man, kaila pa may bagong balaod. Pero mas maayag na may gala itong pangutanon ng atong komile kay Gingon may gala. Karong 28 may gala sa calendar of activities. Ang September 28, October 5, muna na ang filing sa Certificate of Candidacy. Meaning, duol na kayo. Diba? So, muna may gala ang atong nakita karoon. Namaspeak kasi niya karoon. Si Attorney Carlito Ravillo may gala ang atong Provincial Election Supervisor may gala sa Misamis Oriental. Mangutan na tanini para kato mga lugar ang uban nag dayon ba kay ang karong gidungog nila di gid madayon kay Nanay, posible nanay balao di Palabang. Pero wala pa magunhantong karon niya mag-hapit na may gala ang atong filing sa atong Certificate of Candidacy. Mula ito yung pungutan na may gala karon sa atong si ni Atty. Carlito Ravelo. Atty., may nga, may nga tunin mo live ka sa Magnum Radio, Atty. Carlito Ravelo.
9: May nga tunin mo. May nga tunin mo. Magnum Joel. May nga tunin sa tanan na minaw karon sa ibang programa.
1: Atty., daghan kayo ng utana, no? Nga lugar, madayon ba kanong eleksyon? Pero ang iyong tanga, sa pagkakaroon, dayon, gid siya kay pa may bagong balaod. Pero, I don't know, sabay inyong kwan karon inyong ipanghimo karon sa COMELEC, considering, nga karong September 28, filing naman ay sa atong Certificate of Candidacy sa mga kandidato sa November 2 nga eleksyon sa BSKE, kining attorney.
9: Well, sakto ginaimo, Magdang Joel, kani karon ayaw pa may nahuman nag-contour respect rin sa may kining Port Infantry, Patag. In preparation sa BSKE, kay malagi na murag hangin pa man gyapon, insakto, wala pa may palaod. So, kami sad, dili sa ni pwede mo ingon nga dili, and then mohunong mi sa among preparation. So, ang among ihulat sa Hinoon is katong isaad man sa Kongreso na may September 15 na nag-iilang final stand.
1: Ah, 15? Na, karong ugma, ugma?
9: Yes, ugma. Mo may isaad sa mga senador.
1: Oh.
9: Kay bali ang sa lower house, murag nahuman naman
1: mag-uwel
9: sa third reading.
1: Correct, correct.
9: Proposed bill.
1: Hmm.
9: Nakaroon mo naman og ang Senate version, nagpareha naman ang Senate version o ang lower house.
1: Lower house,
9: And then, sa akong nahibalan po, nakalusot na sa second reading man siguro.
1: Mm. Sa so, Senado, sa Senado.
9: Yeah, sa Senado.
1: Oh.
9: So, ang saan sa mga senador nga by 15, mukam up naging silang ila.
1: Subali, so, burag final, burag third and final reading na.
9: Yes, basin, inana, Magnum Joel, kay mama siya hangyo lugar sa atong chairman niya, may September 15, may balaan na ganyan ng stand.
1: Kaya
9: tapay enough time, bali kung permanent sa presidente ang mga balaod, sigurado na maging question na Magnum Joel. So, tapay enough na panahon lugar ang Supreme Court to decide para di isang tama butang sa ataw-ataw. Pero malagi na, karon nga panahon, medyo ataw-ataw na yun kung muhunong sa mi o preparar. Kaya basin nun
1: niya correct, oo.
9: Basin nun niya
1: pitaw, no? Ataw-ataw kitinod. Oo.
9: Outro niya ang hunahuna sa Supreme Court. Maingon niya siya nga padayon ng eleksyon. Lisod sa gaya maingon ang COMELEC nga ili mi ready. Wala mi nagpreparar.
1: Oo, correct. Kamusta may ataw-ataw niya? Pagayo?
9: Yes, sinuod mo ni Joel kay mag-file na ba ya karong September 28, filing na sa COC.
1: Oh.
9: And then, nakabitin sa nga mong preparation, labi na kaming pag-coordinate na mo sa kaming mga law, labi na kaming security deploy, kaming pag-coordinate na mo sa mga maestra na mo serve on yan. Oh. And supposedly karong bulan na, start na mong training sa katong mo serve sa barangay election, kay manual din eh.
1: Dili manual, o kahon, mali siyang kahon. Ano man eh, di ba?
9: Yes, inana.
1: Mm.
9: So, ubay-ubay biya mong trainingon mo, Joel, dari lang sa Misamis Oriental, sobra sa 13,000 ni ka personel.
1: Uy, kadagam rin kayo.
9: Ining mga maestra, maestra na among trainingon. So, dili ni ma humpang training in 1 month. So, ginala na mo ning bahin-bahin nun.
1: Oo. Oh.
9: So, ba na nga, kining bisan pa lugar o kung sa'yo magawas o maginahinay ganyan niya o preparar. Kaya malagi na, di man natong masiguro yun kung nabagin magawas na bago nga balaod o magpabilin magyod ang daan nga balaod.
1: Kaya sigurado magini attorney, no? Nga si attorney Romulo Makalintalan daan, murag magpetisyon na po niya. Kaya siya na ba ito na petisyon nga lugar katong sa una nga ang eleksyon, dapat diniragid siya ang pilakatuwig kaya nakaserve na ta. Sa diyan katong i-postpone mitaw nga niya sa barangay magyapon to. Now, by the way, sa kung panlitan ugma i-approve sa third and final reading sa Senado ang ilang version, ining postponement kay murag sa tanta bag-o na dayon ang atong lugar balaod sa lugar kini bang termino sa mga opisyal. Now pila ba kadlaw yun once approved siya, pila kadlaw ba ahiya dayon na pirmahan sa itong presidente na para yun nga mahimong final siya kay ang pitcha 28 ihapon nimo kung ugma ilang aprobahan magsugo sa decise murag kuan ra kadlaw mga 3 kadlaw attorney.
9: Ang mahitabuan nga ug nang Joel kung ang version sa Senate o sa kining lower house dili maglayo dili na kinahanglan nga malangan dito sa bicameral kay same raman ang version.
1: Oh, dali ra wala nay debate.
9: Oh, ilan na nang i-consolidate dayon automatic pwede na nila ipadala within this month dito sa presidente. So before the end of the month pwede na napirmahan sa presidente.
1: Oh, basta basta kadili pa magabot sa 28 kay ang metabo diag wala pa final approve sa wala pa eksakto pirma sa presidente. So mahinayak mo sa pag kwadayon ani pag lugar pag dawat sa COC sa mga kandidato attorney kay 28 biya ang sa inyong calendar activities inyo di ba?
9: Yes, tinuod yun. Gawas lagi ana kinanglan maka-activate kami sa katong bitawag na mo o mga regional joint kini control centers katong mga provincial pod.
1: Oh.
9: Kay magsugod na ba dayon ang pagmaning na mo labi na sa filing sa COC kinanglan na yung security deployment na. And then mo start na pod ang kwanda yon katong isa na kaning calendar labi na sa katong mga prohibited acts.
1: Aha.
9: Campaigning, illegal campaigning mo start na to siya.
1: Mhm. Oh, magid oh. So, kaysa ato nakita attorney kung panlitan na lugar lugar ma-approve gini siya panlitan niya lugar before siya finally approve pirma sa presidente ang bagong balaod ani niya nanay petition na po dalon sa Supreme Court. Malangan kaya po ni pero ate sa approve na. So, mo gito i-follow pag naay decision, ulahin na kayo. Oh, so muna ate sa inyo karon why lugar nga wa pagi final approve sa maong nasangpit nga pag-usab sa bagong balaod sa barangay SK election. So ang inyong opisina lugar why nawala nagpreparar mo kay ang uban magud ba relax ta kay total ang inyo wala wala relax dili continue as safe lugar nga murag mag-election kita sa November 2 attorney.
9: Yes, medyo gidili-dili lang lugar na mo ang schedule pero gahinahinay kita sa God Magdong Joel kaya para dili misad ni maipit later on kung sa mga galing mahitabo.
1: Aha. Okay. So ate sa muna inyo rin ano sa gamo muragwagi pirmi murag inyo at sa banti pirmi ba kay kada election na binas barangay although gawas sa kining atong regular kay hindi naman ni matando kay balaod mo gini kini ang gahimos balaod na ni ato naman kongreso munang pwede tanog-tandogo na anytime. Now, unsabay mo mga ang mensahe nimo karon para sa mga kaigsunan ta. Sari pa ko mga tanas uban, unsabay mo nga ipaabot nga mensahe para sa mga katawhan labi na tong sige pangutana ang madayon pag eleksyon og wala kay ang uban murag wala man sila mag suroy-suroy. In a style ato ka suroy ta kay maglagan ang uban pod. Sige kaya po sila og suroy-suroy sa pagtuo nga basig madayon ang eleksyon. So, unsabay mensahe nimo labi na tong mga mukandidato, of course para sa katawhan sab, attorney.
9: Kaya sa pagkakaroon, ang ato na sigurong ma-advise mag-chewin na for the next pila ka anlaw, monitor lang sa ta kung sa development ito sa Manila kay dili man lagi ta maka-move forward kung dili gina ito maklaro.
1: Mm.
9: Na, although kami sa kumilik lagi, hinahinay mag-preparar, pero sa katong mga interesado, labi na katong mga gusto mo kandidato,
1: oh.
9: Malagi na inahinay lang sa siguro silang ilang kwan lihok magumjowel kaya lison masa tayo ora po silang ma parehas kumilit nga mataw-ataw
1: oo murag tanan ataw-ataw ani kay pag ang uban na murag gagawad walay ilim nun diha murag na ba na ilim nun kay pamana hatag ba po to eleksyon. So inana daga ataw-ataw kaya po sila kung ataw-ataw ang kumilit para kaya po sila ataw-ataw kay sila man ang mudagan, attorney.
9: Yes, mawag yun. So, hopefully, Magnum Joel, hindi mahuman yung bulana siguro.
1: Uh-huh.
9: Nanakay ko ang tahayag nga itong makita. Otherwise, murag mapostrogi siguro ang barangay election kung pala itahaya garong bula na.
1: Mm-hmm. Okay, may lang klaro gin para at least rin mo magsalig. Lugan ini nga ang pangutana dito na rin tamin ko nga wala na ba para at least wala ilaing matubag nga to. Anyway, so at ang atalan na kay ugma magka ang ugma ang ipasalig sa Senado nga ang ilang version ugma final nila nga i-approve sa third and final reading sa ilang sesyon ug mga lawas sa Senado para kumplito na bicameral sila, so diretso-diretso na para lugar maahimo siyang balaod kung kana lugar dili maapike. Anyway, dili ta sa lain na attorney niadtong mga to, tumiyagi si Mana nagpagawa si si kuno si si Chairman Garcia sa COMELEC nga ang atong kay atong liman malalay sa to attorney nga sigurado human kung mapuspo ng barangay election ang inyong preparasyon dito na sa presidential election para sa 2028. Now ang pamahayag ay tinog na monitor ba ninyo ni sa inyong chairman pinakadako ninyo nag-ingon nga ang filing sa certificate of candidacy instead sa October of 2027 next year himuya lugar ilang adunay niya nga gitun-an karon sa COMELEC nga himuon siya nga by month of June kini para nga matagaag igong panahon ang COMELEC nga makaprepare sakto kay daghan man kay mga petition ana sa moabot sa Supreme Court unya laban bawi gyapon namutang nang imong ngalan unya pagabot Supreme Court decision bawal siya so wala sa ngalan sunod nanasay mga nakabutang lugar ang uban murag kamo mismo gakalangan tungod sa mga petition diha sa Supreme Court so muna by June I don't know na ba nakaabot ba sa inyo na although proposal pa man eh dili lugar ni sama sa naanda nato nga by October gyud basta automated election attorney.
9: Yes, kana siya Magnum Joel, policy mga determination.
1: Oh.
9: Based pa na sa experience sa COMELEC at tong previous lugar nga medyo naipit po sila sa oras, labi na kay ang filing at that time is October.
1: Oh, October.
9: So, og may mga petition for kanang cancellation, mapiktuhan ang pag-print sa ining official ballot, labi na kay computerized, kinanglan nakabutang ang mga pangalan sa kandidato. So, ilan ang desisyon dito sa taas magbigawin ay ang final say ana, iguraman ni sa Derisa Field, no, dawat sa kanang mga COC, iduso man dito sa Manila.
1: Mm-hmm.
9: So, kung tanaw nila nga, angayan si Adjason, wala may problema gyapon Derisa mo sa kubos. Filing pa man siya sa COC.
1: Uh-huh. Alagay, pero kanil siya, attorney, sa ato ng sabda, murag sa mga national position sa inyo, murag ang national position dito man siguro sa Manila, COMELEC Manila, ang tanan ang filing sa mga sa kining sa, di ba, kaya hapit naman yun ang gusto na itong dili, mabot naman yun 28. So, sa gikan sa Presidente, Vice President o Senador, mao ba na ang tanan dito sa COMELEC Manila ang filing nila, ani, attorney?
9: Yes, appeal ang one. Appeal
1: ang party list. Ang party list. Okay, national income na ila. Ang ilang cover ani. Oh, so, yes. Pero kana siya, ang panlitan o kanisya nga lugar plano sa COMELEC nga isayo nila para nga kung dahil mga reklamo, at least lugar nasa Supreme Court, maka napag-iigong panahon nga pag-resolve ani, ma-appeal pag sila sa pag-imo sa kining certificate of candidacy ilang ala. Now, sa lahi ba de, attorney, ang kwan? Ang kining filing sa mga local, sa LG, local mayor, governor, congressman, kagawad, lahi isiparit siya nga pizza ikumpara sa national attorney?
9: Pwede siya ilahi niya po, Magnum Jewel, kay wasin og ang ila ana nga dili sila mapuno.
1: Oh.
9: Kay ang problema lagi ana, i-print karon sa official ballot.
1: Oh.
9: So, naanay cut-off ba nga final na yun ang listahan. Kay, palagi na, i-file sa ining candidacy, di man na ito masiguro kung na i-file ka na mga petition. For cancellation, for disqualification. So, mo drag man na siya og pila ka months. So, maalanganin po ang pagpa-print na yun sa official ballot or kung na-print na ang official ballot, wala pa na-desiran ang disqualification.
1: Uh-huh.
9: O na-desiran, maadto pa sa Supreme Court. So, listen na kayo. Di nga sa, mabudako ang gasto sa printing. Kaya, truhon mo na siya. Labi na, na-print na ang official ballot. O nga, na ay nagawas nga ruling.
1: Uh-huh.
9: disqualified. So, tangtango na po sa official ballot. So, madublihan o gasto, magnong-Joel mo
1: lang. Yun, oh.
9: Ilang sa'yo hon para ang cut-off dayon sa kaso, hindi na ma- utang po sa alanganin nga schedule.
1: Aha. Ada na siya, no? Anyway, atangan tala, no? Kay tukal sa inyo, na naman inyong sa 2028, na naman mo yung calendar of activities, kaya mura, giniformi mo na, matag-election, mo na inyong i-follow, gawas lugar aning proposal karon sa national sa COMELEC nga isayo tungod na mga nakita lugar nga problema pa previous problem sa mga filing sa certificate of candidacy. Now pangutan na attorney, no, ka kung panalitan do na final na decision ang ko ang buhatan sa Senado o Kongreso ang lugar ilang i-postpone gyud kining November 2 kundi nga murag i-postpone na magin nila ni usab tabo ani once postpone na but pasabot so wala na ta election. But pasabot ba nga ang inyong katong naikwan nyo, kating voters registration, magpadayon sa lugar para na sabi sa 2028 presidential election, attorney, ang atong voters registration?
9: Yes, may posibilidad nga ma-resume siya, Joel. Ang istorya ganin sa atong chairman, by October, kung ma-postpone din siya, i-resume ang voters registration.
1: So iposo ibarayo na siya, so kay mura ba na itong ikwa kay stop siya itong registration tungkol kay natay kami nga election sa BSKA. So once a postpone, so automatic by October balik siya ang voters registration na dayon.
9: Yes.
1: Okay, so at least kana so ang inyo na attorney once nga ma-postpone siya, nagpasabot ba attorney nga ang inyong preparasyon na dayon, magsugod na siya mag-preparar para sa presidential election sa 2028?
9: Ay, inana, magsugod. Kana nga registration na yun, para na dahil na sa kining 2028 election.
1: Mm-hmm.
9: And di po, ana, sa 2027, actually, magsugod na nga po nung preparar Magnum Joel, na dahil kay mag-bid naman po o kining unsang machine ang gamiton.
1: Mm-hmm.
9: So, kana niya, kay katong ugma damdaman nimo
1: miro
9: dili man to siya dili man to siya permanente nga wala para man to sa 2021
1: at 2022
9: election. Karong 2028 wala pa man tay makina nga
1: wala pa
9: decided select or nidaog sa procurement.
1: Mm-hmm.
9: So muna nga apike aw kanang kanjud kining hectic ang scheduling sa 2027 gawas na filing anang COC ang pag-select ana karong makina na pod ang problema ana.
1: Okay, so naman ay mukha na murag magbidding ana tong mero nya katong of course smartmatic mo to mo nga mga lugar mga ga-appeal gyud sa mga bidding moy mag lugar ilang makina moy gamiton sa eleksyon, attorney.
9: Yes, kana ang pag-qualify sa mga bidder na sa kay madumduman ninyo katong niagi gi-disqualify ang Smartmatic, nag-file og kaso dito sa Supreme Court.
1: Okay, so bigin, no, kuang kay gid siya kada bang murag hago kayo ang COMELEC labi na panahon sa coming ng mga eleksyon labi na magdubli-dubli. Anyway, so attorney, at least salamat kayo. Mag-follow up lang kaya punta kay kanang inyo mo nga ugma moy lugar tagal sa Senado nga ilang i-approve kini ang maong balaod sa third and final reading. So atangan ta na lang kay once ilang ma-approve na ugma, so nagpasabot nga medyo hayag mga 80% ma-postpone ang atong barangay election sa November 2, attorney.
9: Yes, insakto yun ka, Magin Joel, na naging medyo kahayag na gina o para sa katong gusto ma-postpone, Magin Joel.
1: Lipay kay sila. Pabor man nila. Pero sakto man na, attorney. I don't know, nabasa ba ninyo yung version katong giingon nga og last term ka karon, meaning magpapiliin ta ka supposed to be karong November to, isip last term ka. So, kining pag-postpone paingon sa November 2028, magsilbi na ninyo ni siya nga lugar o sa katermino niya, di ka na mahimong mudagan sa 2028 ang barangay SK election, attorney?
9: Hold over naman siya, Magnum Joel, kaning kung bali ma-reschedule ang election, So madungagan naman og tuig hold over man siya same ra gyapon nga termino.
1: Uh-huh.
9: So kung karon nga termino last term nimo counted siya gyapon as last term.
1: Aha.
9: Uh-huh. Madungagan lang og sa katuig makaron o ilang ka bulan depende ang postponement.
1: Mm.
9: So uh-huh. Counted siya ang part sa imong termino karon.
1: Ba part siya. Ah okay. Oho. Uh-huh. Anyway, sige. So, attorney, salamat kayo, no? At sa tangan na na kay once approved na, ma-approve na. So, nako ang balita na siya. O, interview kaya punta balik ka na, attorney.
9: Yes, sige. Mag-enjoy. Salamat kayo sa kuhan. Ining panahon. Nga, at least, na maka-explain po, makahatag o ining, sani, explanation ang among opisina. Ay tungod na. Salamat kayo mag-enjoy maging unto.
1: Okay, thank you very much.
0: Magnum.
1: Gilabat na Miguel si Attorney Carlito Rabilo. Karaan nagigina Miguel diya sa ang atong provincial community supervisor. So klaro Miguel karon sa ugma pitsa 15 mo may gipaabot ilang kinesya muning adlaw nga ang Senado ilang aprubahan Miguel kay ang actually ang Kongreso wala lang ang Kongreso karon Miguel approve man sa left final reading ang Senado lang gipaabot once pa ma-approve ni mao na may gala nga ma-postpone git siya kay karong 28 magod filing na. Filing may gala so at least may gala kay filing naman mo na tong giklaro pa lang karon kung subay may tabo ani sana may subay dagan. Diba sa na may tabo nga mag-filing na taon niya hanto karon pa may bagong balaod nga nahimo. Diba kay basin unya ang balaod ulahi unya nag-file la so i-postpone lang gyapon. Morgina na may gala dagan.
0: Magnum in action.
1: Sa ato program, dili sa atong tulong Miguel ato Magnum in Action, mga egzoon, o by the way, dito sa Barn Megala, unum ang patay Megala, no? Katong proyekto tulo, unum ang patay Megala sa election Megala sa Bangsa Moro, tulong Musisyon in Muslim Mindanao. Tunay sa Maran, kaya doon may ubang mga armado ganito nga, di kinkagwanta, magpinusila agin Megala, so unum ang patay mga egzoon, dito sa nasangpit ng lugar,
0: dagan sa Megala.
1: Pero bisan pa nilang tanan, padayan ang election, puno na sa dito, basilan ba to? Naon sa ba may gala nga dunay presentuhan nito nga pagtanaw nga ang tanang mga baluta na presidid ako naman siya murag na nana may gala ay butok murag na butara na naday gina po pwede na po ng hinangal di ba nakita may gala karoon sa basila dunay presento nito nga wala ni kaluga di ka nakabutar kay ang pagabot nito may gala gibutara na may gala murag na nanay nga garabang dunanay nga kabutar ang imong baluta. Humana, nanay nagbutar mga egsoon. Agay, grabe gini may gala, no? O, so, pero kana siya, siyempre, sa Osaka Precinct may gala, kung doon ay, like for example, kininga lugar, niya muna, tanan ang mga baluta to, like for example, Juela Cobo, niya kung kontra may gala mo ni siya. Niya kung kontra, tingala ka kay pagkato ni mo, wala naman, wala man, nakabutar naman tanan, humana, oh, nanaho, nakabutar na tanan. Kana bang namura, ready-made ba? Ready-made. Tuwa na dito may gala ang nanay na nga kabutar. Wapag ay kakabot sa presinto, nanay nagbuta sa imong alan. Unya tuwa na nakasulod na may gala dito sa baluta. So naagin din sindikato may gala binuang diya sa eleksyon. Kahit pwede di ay yun nga binuangan. Mauna ni tabo may gala sa basila mo na itong gusto tanahon kay Muraga Intisaros na may gala. Kaya kining atong nasul may gala, puro dagan ang hinangal. Puro hinangal ba? Dagan mga binuang mga egsoon. Muna nga tanato, unsang klase nga binuang na po ni kay pagabot dito, parang ito sa una, bitaw sa dito sa dito sa Maguindanao nga ang usaha kandidato may gala pagabuto wala na usara ka tao may gala murag gibutaran straight. Oh so kato Pernepo Junior may siguro to nga ang kontra ni Pernepo Junior may gala murag inana ito may gala nga kwa na kanabang doon iyang kontra mo'y nabutaran siya wala straight pagin may gala so ang iyang watcher wa diha iyang watcher to rito pero ang iyang pag iha may gala ni pressing zero siya. Alam na yung mga watcher may gala nga nag-atang dito nga nung nasiro pa mag-iapon siya. So munang
0: kahit
1: ang diyan ay tabo may gala sa basilan karon. Pero mato pa ni Comelec Chairman Garcia nga kini may gala nga dagan lugar i-declare nila nga doon ay failure of election. Kanarasan nga precinct, precinct or polling place may gala kanyang usaka eskwilahan. Kanyang usaka intero may gala kanyang eskwilahan mga egsoon nga diha gipaygayan ang kalihukan. So failure of election, meaning of failure of election nila iapilog ihap, mag-election pag-usap sila. At iya mo na mag-soon pag-abot ito, usapin nga na alam, puno na, kumplito naman yan, kabutar naman talang tao din eh. Wapagani mag-election, pagkita mo sulod, pag-abot niya, naana may gala ang nakabutar ng talang tao. Agay, yung saka to may gala, sinikato yun. Masada gina itong lason may gala, dagang maro, mga igsoon.
0: Magnum,
1: in action. Sa itong lason, dagang marama, gina may gala, itong lason muna nga, di na ka maningala, kunay nana, kay, karoon pala, makita mo nimo, sa itong lason may gala, dagang maro, mga igsoon.
0: Magnum, in action.
1: Dagang may gala, mga kriminal, nga gustong usabon, may gala, nga itong balaod, mga igala.
0: Magnum,
1: sa itong balagawa, sa itong may gala, itong oras, alas 12:04. Ito kinato sa Wados Quality Store ang nagyusarang tindahan nga namaligya sa mga original watches o original batteries din sa Cagandioro since 1936. Garbi Acevedo Optical ang presyo dili mahal. Sila namaligyari kalidad ng mga eyeglasses o ilang style sa mga frames. Garbi Acevedo Optical na sa Everbest Building, Jerboa Street at bang sa Aurora Macugan. At na po sila sa Salag sa Principe Mart, Balingasang Misamis Oriental.
2: Tas bang imo blood sugar? Ato na kamay diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 ato na kini anti-diabetic properties. Sama sa charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kapareong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Inaang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
10: Alang sa mga miyembro konsumante tag-iya sa Moresco 1. Dawata ang among kinasing-kasing nga pagpasalamat sa suporta nga inyong gitunol sa atong kooperatiba. Pinaagi sa temprano ninyo nga pagbayad sa inyong mga power bills luyo sa hulga sa COVID-19. Apan alang ngadto sa mga member consumer owners nga napakyas pag-asikaso sa ilang mga obligasyon sulod sa taud-taud nang nahigayon. Kamo gidasig sa pag-ariglar niini sa labing madaling panahon tungod kay ipahamtang na nato ang pagpamutol. Human kamo maabisuhan. Among kaakuhan ang paghatag og kalidad nga serbisyo apan dili namo mapadayon ang maong serbisyo kung kamo among mga miyembro konsumante dili mo suporta pinaagi sa temprano nga pagbayad sa atong mga obligasyon sa kuryente. Ang dakong pahat sa inyong gibayad mo paingon sa atong giangkatan sa kuryente ug tungod kay pass-on kini igo lamang magkolekta ang Moresco 1 ug magapod-apod sa sugang dagitab. Daghang salamat.
11: Sirio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
0: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
1: Nagilapit na sa ito para kumanda rin sa itong tulumanon. Ato may galang Magnum in Action. Ba, abutan may galang, no? Kay ato sa may galang isgutan takaro, no? Kaya magbalita pa man ta. Atong isgutan may galang, kinibang reaction, lipay may galang, kining ato mga taxi driver operators. Kaya once may galang, mapalabang kinibang amen may galang, amindahon o gusabon. Kining balaod may gala nga nagmulta lang og 1,500 pesos labi na kung madakpan ka nga kulurum ka kay laras mong guni. Diba? So once may gala nga madakpan ka kulurum ka 5,000 pesos ang multa niya na. Kadua, kini may galang mga burabura may gala bantay na to kay sa maong nasangpit ng ordinansa pwede sa may gala dunay gahum mga ikso ng atong LGO labi na ang RTA may gala nga impound ang usaka usa may gala ka sa kanan, labi na kining bura-bura. Diba? Kaya mo man itong gingon nga, dakpo ni mo siya. O niya, pag dakop ni mo, lugar, imo nga, simple, dakpo ni mo, niya, imo tikitan. O gimo na siyang buyan, mga eksoon, saba lang gapo na. Diba? Pag ulian na, maura gapo. So, kailan na i-impound siya, o niya, malukat lang sa may gala, kon iyang pulihan sa daan katubang original ginya nga trambutso may gala ang iyang motor.
0: Magnum in action.
1: Guwapo man na, di ba? Ya kini sir may galang mga kwan. I don't know usang ang ilang impound may gala usang klase nga mga violation nga impound dila kay di mo sir may gala mahimong mag-impound galandia nga mura kag tagiya na may tagiya. siguro katong dapat usabon, like for example, kini may galang bura-bura. So, amo lang nang ikwana, amo lang nang ipagawas kon pulihan ni mo nagtrambotso kay pagawas ni mo bisa pag ginakop ka na mo saba ang tuyo diha maundang ang saba. Oh, I don't know, kini may galang kini may galang kuana to kining mga kolorom mga igsuon o apil ba ni siya. Pero the fact may galang niay medyo karabang medyo bugat-bugat nga silot ang ipahamtang bintaha may galang na kay basin o gabroni solusyon may galang maundang ning uban nga piting saba kayo. O basic mo rin solusyon may gala. Nya kining koloron sa may gala, base lang lugar maminus-minusan na ni siya, apil na may gala kining mga bawbaw may gala nga nakahatag yung problema sa itong lugar sa itong palibot kay bawal man siya. Pero mo lagi na nga doon ay prosan ko sa may gala kay one stack po ni Muni, unsa po yung sakyan sa mga kalabang na trabaho panahon sa itong gabi, muli, alas dos, ala una, alas tres, ala. Bawbaw na magiging mga daog-daog. Nya kini sa mga bawbaw, ito kay illegal siya, gapataka sa sila may gala o gapangobra. Eh, so, ideya o regular nga pilitihan may gala, bayar kag 30 sa ila, ay 60 times 2, huwag magbuot na mo. Kahit kami may hari sa gabi, bao-bao mi, hari mi, huwag magbuot na mo.
0: Magnum in action.
1: Walay LTLTO sa mo, walay LTFRB, YRTRT sa mo, kami may haod. So, mo na may gala nga, kung di ka mo pliti, adi makapasak yun, so, muli man ka, adi, sa pliti lang ka balag mahal. So, makita ni mo siya, nga sa ilang aksyon may gala,

0: mga illegal, may illegalista may gala, ila sa may gala, gipahimus lang, binuangan po nila mga pasayro. Mao na may gala ang akin mga babao nga illegal. Muna nga, ang atong dako sa RTE, i-challenge sa ato siya. Dakpan ninyo. Tuo lang ko nyo og makakuan mo o kana inyo nang buhaton. Pero wala, eh, may pang magpuyo gyapon mo.
1: Magno in action!
0: Kana may gala mo itong i-challenge sila. Kaya mo man yung problema, gikaroon kayo. Kini may gala nga nasangpit ng mga classes, mga sakinan. Anyway, sa ito, Paragubas, pagbalik ta, magbalitas ta may gala. Uras, alas 12.
2: Mga higala, kini ang Life Extension Clinic o Life Extension Vitamin D3 Program of Life Extension Philippines.
3: Mayong adlaw mga suki, kini ang programa nga gida sa inyo sa Life Extension Medical Clinic o Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of Vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines.
2: Life Extension Vitamin D3.
4: Ating pakinggan si Dr. Bernie Ong.
5: Magandang araw po, ako ay si Dr. Bernie Ong. Maraming vitamin D3, pero bakit Life Extension Vitamin D3 ang aming nire-recommenda? It is because for the past 40 years, Life Extension has its research and development center in Florida. So we are completely assured that we can offer our customers the quality, the potency, and the purity that they deserve. Para po sa inyong proteksyon, siguraduhin niyo lang po na tunay at genuine na Life Extension products ang inyong bibili.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Sa karon, daghan gyapon ang mga gakatakdan aning coronavirus o kung COVID-19. Labi na jud sa mga tiguang o kaning mga tao nga naana dahil gipaminaw sa lawas o kung comorbidities. Ang usa sa dahilan aning comorbidity mauning diabetes. Ang mga tao nga naay diabetes, sila ang dali makapaminaw o seryosong komplikasyon sa COVID-19 tungod nga pareha sa ubang viral infections ang sobra sa usa ka kondisyon nga palisod sa lawas nga masukol sa mga sakit. Base sa usa ka pagtuon nga matanaw sa Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism atong March 20, 2021. Ang mga pasyente nga makadawat og vitamin D supplement wala na ka-experience og severe COVID-19. Kasagaran sa ilaha, wa mabutangan og mechanical ventilator og wa nangamatay kung i-compare sa mga nakatake og vitamin D supplements nga nangamatay or na mechanically ventilated. Daghan sa ato ang dili makaangkon sa insakto ga vitamin D gikan sa sunshine ug diet. Magtubar mo aning Life Extension Vitamin D3 supplement. Supports your heart, brain, and more. Ayaw sa nagkalimot mukhaon og healthy food, mag-exercise regularly, ug i-monitor ang imong blood sugar.
2: Life Extension Vitamin D3.
6: Ko si Liling Sarbida. Ang akong edad 51. Taga Cebu City. Ang akong sakit, diabetic ug high blood. Akong mata dili kay ko kakita. Blurred akong pananaw. Nag-inom ko og Life Extension Vitamin D3. Wala namang kuroy nag-maintain sa akong diabetic. Wala na, niubos na nga akong sugar. Kurabuyag, baskog na ako lawas. Iauhag ko kamo sa paggamit aning Life Extension Vitamins D3. Kay lami kay atong pamati sa atong lawas kung mutik taan eh.
2: Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand of vitamin D3 in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
3: Og mga higala, when it comes to vitamin D3, mas labaw nga epektibo ang stand-alone nga vitamin D3 tungod sa vitamin hormone, mas dali ang iyang attachment sa vitamin D receptors nga present sa atong mga cells. Pag inom nato ani, automatically matanaw dayo nato ang concentration niya sa atong dugo. Nga active na ni siya dayon nga form of vitamin D o ga communicate ni siya sa atong mga cells through its VDR or vitamin D receptors. Kung sagla nato ni og uban nga ingredient, maguba ni iyang chemical composition or mausab ang iyang mode of communication sa atong mga cells o dili siya kayo epektibo. That's why it's better to take a standalone nga vitamin D3. Kini na pamatud-an na sa mga medical studies, vitamin D3 against cancer, cardiovascular disease, diabetes, even aning COVID-19 ang gigamit nila standalone vitamin D3. Pareha aning atong gikumpanya o 100% nga masaligan jud ni siya ang Life Extension Vitamin D3.
7: Mga higala, ang Life Extension Vitamin D3 gama sa Estados Unidos. Scientifically advanced formulated nga nailinibong ang mga medical studies. Rekomendado sa mga medical doctors. Ang imong health sigurado. Life Extension Vitamin D3.

0: Magpalit ng Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3, the number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
1: Oratio Imperata, labing gamhanan nga amahan, mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan, ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot mauy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami og pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
2: Magnum Noontime News. Tungan sa inyong pagpaniunto, among ipabati ang mga nagpagang mga balita sa Untong Tutok sama sa Balitang Lokal, National o International, Business News, Showbiz, Sports o guban pa. Magnum Noontime News.
3: Alas 12:19, higala kumusta may ngunto na karoon ang uluhan sa atong Magnum Noontime News. Oras Magnum Lokal for the Philippine Army, nanawagan sa mga tinunaan nga dili na ipadayon ang planong mahimong kabahin sa rebuilding grupo sa atong Magnum National, Cotabato City, ibabos karon sa Comelec Control tungod sa kagubot at tol sa BARM preliminary election sa atong Magnum o parlamentary election. Samtang sa atong Magnum International, unum ka mga tao patay o dagan pa ang missing sa pagkalunod sa barko sa Indonesia. Sa atong Magnum Pesos ERC, misigurong dili na mahinayon ang halos 20 pesos nga usbaw sa pairanon sa kurente sa Visayas ug Mindanao. Sa atong Magnum Entertainment, Celine Dune ni dili pa matupali pa matuod nga makakanta pagyapon siya taliwala sa milabay niyang balatian. Sa ato Magnum Sports sa Filta, wapay na dawat nga tubag gikan sa WTA kon pamultaon si Alex Ayala sa di pagdula sa China Open aron makasalmod sa Asian Games.
2: Magnum Noontime News.
3: Mga Exxon, kumusta may ngodog? Karong alaw na karon ng Lunes, September 14, 2026. Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
4: Ug Magnum Aileen Akurin.
3: Og karon sa retali sa Magnum Lokal, nanawag ka karon ang 4th ID Philippine Army ngadto sa mga tinunan nga nagplanong mahimong kabahin sa rebuilding grupo. Kini man sa laing inkwentro sa kasunduluan ko nga rin napatay ang bagong leader sa Walong Pundok. Maduba ni Lieutenant Colonel Jupatrek Martinez ang tigbaba sa 4th ID Philippine Army nga mas makayong tutukan na lamang ang pagtuon. Tuod kay walay mayong padulungan ang pagdagandagan sa kabukiran nga posibleng magresulta pa sa ilang kamatayon.
5: Sayang ang kinabuhi na nakala. So katong mga estudyante na nagplano mo samba sa kaliwakan, ayaw na, no? Let us learn from the lessons of these people and hopefully mag-focus na lang ta kung say maayo natong buhaton sa atong nasod. Dili ka nang gagantay mga yangungo pero musampa man diay sa kaliwakan aron ang ending kamatayon man diay.
3: Ang payag ni Lieutenant Colonel Joe Patrick Martinez, spokesman sa 4th ID Philippine Army.
4: Dugang magnum lokal nagpahinumdum si City Fire Marshal Fire Superintendent Renante Luruno ngadto sa publiko nga di solusyon sa problema ang pagbuhat og dautan. Kini ang payag sa opisyal hunot sa pagpangsunog sa akusadong si Delmore Navarro sa panimalay sa iyang kanhi karelasyon nga may resulta na hinuon sa pagkaangin sa lulog usa ka gatos ka mga panimalay sa Santa Cruz dos lapasanig syudad. Matod ni Superintendent Luruno nga ang tanang problema pwedeng maisuriyahan og di kinahanglang musampot pa sa krimen.
6: Sa sama-sama na itabo, dili lang nato i kuan nga kung naay mga problema atong iampo kung ingana ang sitwasyon, dili nato i unaw-naon nga solusyon ang di pud maayo nga binuhat mabuhat.
4: Ang pamahayag ni City Fire Marshal Fire Superintendent Reynante Luruno.
3: Alas sa 12:22 na sa deklaro karon City Councilor Eric Salcido, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konsiyo sa Dakbayan o Overseer sa RTA, na dili lang mga kulurom na sa kinahanglan ang gilaumang pamtangan sa mas taas ng multa sa nga mindahan nga traffic code sa Dakbayan. Mado pa rin Salcido nga lakip na usab nini ang uban pang kalabasan nga dunay ubos sa rakayong bayronon o multa o gusahay hangyoon pa nga hinungdan sa pagbalik-balik sa violation. Sabi na ipasalik usab ni Salcido nga ibabos sa konsultasyon ang mga lakang sa tingwa nga maminusan ang kahuot sa dagan sa trapiko.
7: Hindi lang ang penalty nga sa ilan mag-appeal to mga illegal parking violators sa traffic na to. Gaanggi na to. Kaya nga naman, magbalik-balik mag-gamay okay, gigayo, 1,005 lagod plus mga napay, ilan ba na, 25% na ang mabayaran kay 75% i-community service. Gamay, ligyan naman ang balik-balik. Pil sa itong mga resource speaker na to, pil ang mga transportation, motorella, PUB, appeal ang business sector, appeal ang truckers na association, commuter, atong nag-invite ang commuter, tara, itong gi-invite ani. Gani, karong ugma, nanampun tay committee meeting regarding sa traffic code.
3: Ang payag ni City Councilor Eric Salcido, Chairman sa Committee sa Public Utilities sa Konsiyo o Overseer sa RTA.
4: Dugang magnum lokal gipasalig ni kagawad EV Imano nga parayan ang ilang paningkamot aron matabangan ang katawan sa Dakbayan nga nagkinahanglan kinilabi nang nasinatian karon ang krisis nga giatubang sa nasod. Matod Imano nga naa kanunay sila aron ihatag ang kaayuhan alang sa katawhan.
8: Have assurance nga although no ako maningay balik-balik nga although we are members of the minority in the current no administration sa Dakbayan nga maningkamot gihapon ta nga mangita og kaayuhan and na kanunay ta nga mangita og pamaagi nga no makahatag og asaning sa crisis na to sa pagtaas sa krudo, pagkawala sa pipila ka mga gatrabaho no sa mga nagkalain-lain nga kaagi ba sa ato mga kaigsoonan po din sa Dakbayan. So kanunay na amoy again you're not alone, we will always work no for what is good and what is fair no, para sa ato mga kaigsoonan sa Dakbayan.
4: Ang pamahayag ni kagawad Evie Imano.
3: Alas sa 12:25 na karon sa atong Magnum Road Hunter.
2: Magnum Road Hunter!
3: Pagdata si Magnum First Aid Blancaria sa Corrales sa Rick Tuning Ato Dakbayan. Magnum First Aid, kumusta ba? Tundagas na piko na karon.
9: Nagulang sa tundagas sa trapiko, manageable naman no, ang pasulod o gawa sa atong kilimbang syudad. Gani makita tamang bidul ang pasulod sa din sa may area lugar sa Northern Mindanao America Center. Gikan mismo din sa may area sa kilimbang puntod pag-gadjuel. Makita na itong normal raman, wahay lang ato makiksunan. Do isa blabi na kininga motorsiklo pag-gadjuel no, kay pag-stop gani sa traffic light. Makita ni mo, kakanaot ilang dagway. Kung sa kainit kay sa panahon, gahulat ka mga 90 segundos ang imong pagulat. Bulat di kasi init, mauni ang usa sa mga nakita na observahan ta kaon nga daot gyud ang dagway mag-gadjuel. Sabi na pag-stop ni mo, pag 90 gani ang kinibang segundos diha, taas pa kayo na, paingon mag-benzuel sa Mugrin. So, hulat yung kaniya, pundo yung ka, so, grabe kainit yung kayo. Tumaning ako sa mga obserbahan karon mag-benzuel, no? Sa ato mga motorista, mogi may luhoy ng mga panahona. Okay na lang ugulan, kaya naman kay raincoat. Kaya yung benzuel, di madala raincoat, di madala ng mga jacket-jacket na kainit sa itong panahon.
3: Moba?
9: Grabe yun, kaya pamakakid ang kainit mo lang ako sa ato mga obserbahan.
3: Kaya nila, medyo nilandong man, kay mura pag dunay dagom sa bukid.
9: Landong lang siya, pero ang kainit, Japon mag-jewel.
4: Di po ka pwede mag-raincoat anang init sa mag-jewel or mag-jacket.
3: Di kung gusto ka nga magpa-reduce ka, kanang mag-pa...
4: Thermal suit?
9: Gado sa tiyaga ba?
3: Singot ka.
9: Dili na pwede yun. Lahit magiging ang jogging mag-jewel.
4: Heat stroke pa siya
3: mag-jewel. Stroke to right.
9: Lahit magpapasingot. Kanigot kaya di magiging kasos. Ginogo pa silan. Hindi mo ikuyaw kayo. No? Makita na to. Okay lang ito mag-jewel. O gulan-ulan. Kaya naman tayo raincoat magamit. Pero kani, palagi tayo lutsana na ni. Bisan magamit ka o kanipitaw mga sir, tuban pa niya nga matabunan yun, magtabon ka sa iyong dagway. Daot yun, Japon. Bisang nabi na itong daot nag-itsura, daot yun sa bot, mag-jewel. Ang kainit sa itong panahon karon. So normal man ang traffic. Ang ato mismong kilipang traffic light, functional man. Mag-amping lang kita karon ay huwag manggani. Kung gapiki yun, labi na akong mag-drive kag motor. Ang tanaw gani mo mag-jewel nga medyo action na gani isang stop. Kaya dito paglusot, pagkuhan ito, pagsutsot dito sa dagang kayo. Sa kagdapin nga makasilong-silong kagamay, pagtanaw ni mo nga aksyon na hapit na gamay na mugo, kaya rin ka mudul na dito mag-jewel para nga pagguni ha, ama ka tuloy-tuloy din kagparagan, dili gito ngingon nga pag-stop mo, dito gika sa tubangan yun, magpasyon na una gito rin sa kainit sa panahon, mabulad yun ka, so dapat ang imubaton mga teknik ni mo, pagtanaw ni mo nga medyo kuwan pa, kinibang nag-stop na, so ayos ang sutsot dito, pangita sa silong mag-jewel nga makasilong ka, para yung kaso nga disabjud ka mabulad pag-ayo sa init.
3: Salamat sa debate bigla ang report ng kaban Magnum First Aid Blanca.
4: Samtang sa ato ang kasamtang air quality index sa alas 12 karong udto Magnum Joel, medyo ni usab ang dagan sa hangin karon og ang air quality index tungod kay Dris Kagin de Oro hinuon nagpabiling nga fair nga 65 PM 2.5 air quality index. Pero di sa Tagulwan Magnum Joel nga kaganihang buntag good ang ilahang air quality index karon napaingon sila unhealthy for sensitive groups nga nasa 126 PM 2.5 air quality index og sa Iligan City sila na pud ini ubos into fair nga nasa 94 PM 2.5 air quality index. Painumdom gigan sa City Health Office ngadto sa publikong mag-amping mahimo sa gikinang lalakar o mapanalipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze o dili maayong kalidad sa hangin. Di kay gyud ang pagpabilin sa gawas sa panimalay o paglakaw-lakaw ilabi na ko makita ang bagang haze o limitahi lang ang paggawas o dili kinanglan ayo paggawas. Kinanglan mas mag-amping usab katong mga taladugong kahimtang o talandugong grupo sama sa mga bata tiguang mabdus o gadunay mga asthma, allergies o bampang mga balatian. Pagsulob gustong face mask o maayo sab nga sarady ang inyong bintana o putahan aron na dili makasulod ang dili maayong kalidad sa hangin. Paggamit og electric fan o air purifier nga makatabang sa maayong circulation sa kalidad sa hangin sulod sa panimalay o ginom kanunay sa igong gidaghanan sa tubig. Ilabi na karong init ang panahon, pagkaon o susansyadong pagkaon o pag-ehersisyo pod kung dunay panahon.
3: Alas 12:29 na karon sa lakaw sa panahon.
2: Magnum Weather Alert.
3: Una tama gala karon si Ma'am Arian Shuson ang ato pagasa weather forecaster. Ma'am Arian, maing udto ni Ma'am.
10: Yes sir, ang maayong mga udto pwede ka ninyo. Ilabi na po sa mga sukinting paminaw. Update sa itong panahon na din sa Mindanao. Nakasinatin na usod kita sa init nga panahon. Karong buntaga nga din ay panalagsang pagdagong at sa panganurun nga kalangitan. Apan ataas di hapon na nga chance sa unyang hapon o gabi sa mga patak-patak nga pagulan, kilat o pagpanalugdog tungod sa localized sa thunderstorm. Pagpusibi ang mga pagbaha o pagdahilisit ay kumakasinati sa kalit ng mga pagbundak sa kusog na ulan. Magkaroon ng mga oras sa itong monitoring na dinagay mga pagdagong na nagasugod na di at sa mga bukilan na dati to test and chance sa gihapon sa mga kalit ng pagbundak sa ulan karong hapon paingon sa gabi. Huwag sa pagkakaroon na doon na po yung sa low pressure area ang ginang monitor na gawas sa Philippine Area of Responsibility at doon na kinikalayon nga kapintulo ka 1,000 kilometers east sa eastern Visayas. At taas ang chance po rin nga mahimok kinibagyo apan na dilik man kinimag landfall sa tuangan nasod. atong angin na sa Creative Bukan nga Mindanao hininga sa kasarangan nga gikan sa amihan ng Kasipan nga to sa hamgatan Kasipan ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalod. Ang temperatura na to din sa Northern Mindanao karong adlaw mag-range sa 22 to 33 degrees Celsius ug karong alas 12 sa udto ang heat index nga na-record niya sa Maylanindigan Station na naa sa 38 degrees Celsius. Ug sa sunod ang mga adlaw, dahil naghihapon taas nga chances sa mga pag-ulan, ilabi na yung kaudto hangtod sa hapon. Ug mao kana ang latest update sa tuwang panahon na sa Philippine Standard Time, alas sa 12:31 na sa udto. Gikan diri sa buhatan sa DSC Pagasa, Mulugan, El Salvador City, kini si Arian C. Oson. Dagang salamat.
2: Magnum Weather Alert!
3: Alas sa 12:31 na.
11: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o Dibuok Nasod.
15: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
16: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka ha, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
17: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan akong pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
19: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
21: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis o ligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naa po na Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Gusto ayaw na pagdugay? Visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
2: DTX 500 ang labing maayong proteksyon para sa imong mga kidneys nga nadaot tungod sa taas nga blood sugar, epekto sa sakit nga diabetes. Ang sobra nga pagtaas sa imong blood sugar makaguba sa imong kidneys. Ayaw na paabuta nga maguba ang imong mga kidneys, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 makapaubos sa blood sugar, epektibo nga pangkontra sa diabetes. Para makunod ang imong blood sugar, mag DTX 500 na. Usa ka kapsula 2 to 3 times a day. Inubanan sa exercise ug saktong pagkaon, bye-bye diabetes na. Ayaw na pagdugay pa, mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika din sa Kagenduro o Misamis Oriental. Pahimutin usap ang ilang libreng check-up o senior citizens discount diha sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agula Bus Terminal, Lapasan, Kagenduro. Text o tawag sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
13: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
22: Nandito na ang Mighty! Palaban mo! Mighty C! Na may superpowers, nalakas pensya at matalinaw! Kaya ipagtanggol ang iyong buong pamilya laban sa sakit na tarang ng kontrapidang mahinang resistensya! Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar! Mighty C! The Mighty Power of C!
23: Pre, na ako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
24: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
23: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtaro nga operator. Kung madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay inighuman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labat sa ulo.
24: Wise jud ka, Mari.
23: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
24: Sa Sigar de Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new og ang renta barato.
13: Sigar de Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
25: Mari, ngano na ginuktok man ka?
26: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalit o gamit sa balay nga barato ra pero di kalidad nga klase.
25: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit dito lang sa Kaking Home Depot kay kompleto sila sa tanan.
26: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pangdekorasyon sa balay o gamit sa kusina?
25: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento o electrical supply.
0: Kaking Home Depot. Grabe na kabarato, pang masa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market. Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
1: Kung hanap ang pananaw, myopia, diabetes o eye strain baka, ayaw na pagantos, aniya na ang iBerry.
5: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugod ni katumbatan on pa ko, taas ang grado sa akong mata.
18: Bili, di ko kaklaro, basta layo, hasun kayo sa adyaw adlaw. Pero sukan med iBerry ko, mas gaana ang pananaw, yabi imaigmata sa bumtan.
19: iBerry, mapalit sa Mercury, Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
20: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
2: Magnum Noontime News.
3: Alas 12:35, presyo mga balita karon sa itong Magnum National. Ibabusa karon sa Community Control ang Cotabato City, kinitungod sa nagkariyang insidente. Sugod kagabi hangtod karon nga adlaw nga sama kasasayan ng parliamentary election sa Bangsa Moro, Isla Akong Autonomous Region in Muslim Mindanao, Kona Barm. Mato pa rin Community Chairman George Erwin Garcia na dunay init kapalagbangi ang supporters sa nagkariyang partido. Kung rin na unum ang patay samtang lisay usab ang samaran samtang aduna sa'y lugar nga gipahunong ang eleksyon tuod kay nakitaan nga free seat na ang mga baluta.
6: Mga lumalabas po yung ating casualty 6 at 15 yung ating sugatan. Yung pong pang 16 yung mismo may daladala ng explosive device. Kung kaya naman ang Cotabato City kaagad kaninang madaling araw nalagay natin under COMELEC control. Nag-designate kaagad tayo ng administrador na kung saan direct yung responsible sa Commission and Bank. At meron din po tayong diniklara ang isang bayan dyan po sa Basila naman. Hindi dahil sa kabuluhan kundi dahil sa nadiskubre namin kagabi na nagkaroon ng pre-shading ng mga balota sa Maluso. Basilan po yan. Kung kaya diniklara natin, yung mga presinto na merong mga pre-shaded ballots, 36 po yan, ay hindi gagamitin at baliwala ang lahat ng balota. Ngayon, ngayon po, ongoing ang reprinting namin ng balota dito sa National Printing Office.
3: Ang payag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, kaning presiding Magnum Eileen, na ibaluta. Pagtanaw dito ang ibang balota, pulos na nagbutar, gibutaran na daan. Presidente, kasi parlamentary, aning akuan. Wala na, humana. So meaning, daog na to sa daan. Nasapon man na. So doon ay gipa-stop. So failure of election. So kato siya, gikwanto nga wala to siya. Meaning, wala to siya. Niya, maghimo sila bagong baluta.
4: Printa sila karon para mapadala up. Ko
3: na ito. Paspasan nila pagpahato rin eh.
4: Oo. Samtang dugang Magnum National giagat ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga botante sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao nga may mong kabayan sa makasaysayanong eleksyon karong adlaw. Matod ni Marcos nga kini ang timailan sa nagpareng tinguha sa balungtarong kalinaw sa BARM, demokratikong kagawasan ug makahuluganong determinasyon. Gidasig usab niini ang katawhan sa maong rehiyon nga bantayan ang integridad sa balota ug ipreserbar ang kalinaw.
7: This election marks a milestone in the continuing journey of the BARM towards lasting peace, democratic governance, and meaningful self-determination. I therefore encourage every qualified voter to take part in this momentous event with wisdom, dignity, and respect for one another. May the votes that you will cast help us identify good leaders who can strengthen the institutions of the Bangsamoro and contribute to the progress of Mindanao and the entire nation. Let us also safeguard the integrity of the ballot and preserve the peace that has made this democratic exercise possible. As we nurture our Bagong Pilipinas, may the choices that we make further deepen our sense of civic duty and forge stronger bonds that hold us together as one nation, inshallah.
4: Ang mensahe ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.
3: Alas 12:38 na sa balik-balik gisupak sa Defense Council nga si Attorney Mark Binluan apayag ni House Prosecutor Congressman Chel Jokno kalabo sa pagpamugos ining mapatubang sa impeachment court isip patistigo si kani sa Ligang Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahitang kinihuman na gingon ni Jokno nga nagsunod ang katawan sa kaso tungod kay kwarta nila ang lalambigit dini habang gingon ni Binluan nga dili na kabahin sa testigo ang pahayag sa kongresista o nagpadayag na kini sa iyang konklusyon.
8: This is not an ordinary trial. Hindi po ito ordinaryong kaso. nanonood ang sambayan ng Pilipino.
9: Sorry to interrupt, Your Honor. This already is not covered, Your Honor, by the testimony. These are conclusions. It's a speech, Your Honor. Respectfully, from Representative Jocno, Your Honor. So may we just proceed, Your Honor.
10: Kindly wind up with your offer.
8: Thank you, Your Honor. Nanonood ang sambayan ng Pilipino dahil pera nila ang involved dito. Ang undeclared wealth, illegally acquired wealth, at pakinabang sa mga negosyo habang nakaupo sa pwesto ay yaman na dapat napunta sa pagtatayo ng mga classroom.
9: Sorry, Your Honor. Again, this is already a speech from the part of Representative Jocno, Your Honor. It's highly improper.
8: I'm about to wind up.
10: Kindly wind up, Attorney Chell.
8: Yes.
3: Ang payag ni House Prosecutor Congressman Chell Jocno oga Defense Council Attorney Mark Vinloan oga Senate Impeachment Presiding Judge Presiding Officer Jesus Cudero.
4: Gikasyon nila Senator Judge Rafi Tulfog, Senator Amy Marcos ang planong pagpatisigo ni Justice kon pagtisigo ni Justice Amparo Kabutahitang sa alegasyong unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. Mato ni Tulfog nga kung walay personal nga kasayuran si Kabutahitang sa mong kaso, batok sa Vice Presidente mas maing ipaulahin na lamang kini ug may unahon ang testigong dunay igong kasayuran.
11: Nagtataka ako, due respect dito sa ating witness. It seems to me na wala talaga naman siyang personal knowledge on the factual matters regarding the issue on unexplained wealth. Siyang pag-uusapan natin ang unexplained wealth. Siguro kung ilalagay natin sa dulo after that para himahime niya yung muna pag-uusapan tungkol sa unexplained wealth, then we can ask intelligent questions based on her statements. So, is she an expert or legal witness, Attorney Chell? And then number two, is she going to make mere conclusions of law? Or baka better, tulad sinabi ko, kung at the end na lang natin siya i-present. Kasi like I said earlier, after we've listened to witnesses who can talk about factual matters of this article and explained well, that's when we can ask intelligent questions.
4: Ang pamayag ni Senator Judge Rafi Tulfo samtang ginusab ni Senator Judge Amy Marcos nga gikatingala niya ang pagtisigo ni Kabutahitang nga wala man kini mapagawas nga kamatuoran sa mga dokumentong ipresentar sa mong kaso apan gipamugos ni House Prosecution Congressman Chell Jocno nga tumong nilang mapasabot ni Kabutahitang ang katawhan sa maong hisgutanan.
12: Tulad ng sinabi ni Senator Tulfo at ng Depensa, nagtataka ako kung bakit narito ang ating testigo pagkat hindi naman siya magkukumpirma ng mga dokumento at wala naman na maidudulot na tulong tungkol sa mga facts. Will she testify to matters and questions of fact or to identify documents specifically? It's a question to the prosecution po.
8: She will not be speaking about any of the facts or documents that will be presented. She's merely being presented the Your Honor, good morning, to provide a legal framework to the court and to the Filipino yes. people from whom the funds that are in question in this case emanate.
4: Ang pamahayag ni Senator Judge Amy Marcos ug House Prosecutor Congressman Chell Jocno.
3: O garon sa itong Magnum Health Alert.
14: Magnum
3: Nagpainom-num karoon ang internist o cardiologist si Dr. Willie Ong nga doon sa publiko batok sa kanunayang pag-inom sa pain reliever. Kinilabi na nga doon ay mga taong gamay lamang nga sakit mo inom dayon o sa tambal nga mapalit over the counter. Maduban ni Ong ang sobra o walay konsulta ang pag-inom sa pain reliever. Posibleng hinungdan nga malawat ng kidney o kaha makabuslot sa tinae.
15: Gamot, tulad ng sinabi ko, pain reliever, mga mefenamic acid, ibuprofen. May chance, hindi ko sinasabi lagi, pwede tumaas ang creatinine, masira ang kidneys. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo, ingat sa pain reliever. Pag nireseta lang ng doktor, tsaka pwede. Hindi pwede konting kirot, inom agad. Sabi mo, doc, over the counter. Wala akong magagawa, ginawa nila over the counter. Pero, papaalam nyo sa doktor nyo. Hindi siya parang tsokolate na inaaraw-araw ang pain reliever. Pwede masira kidneys, pwede mabutas ang tiyan, pwede magdugo, alam ng doktor yan. Kaya, short time lang.
3: Ang ipayag ni internist o cardiologist Dr. Willie Ong. O galusan to, Magdalena International sa Indonesia, unong ka mga tao patay, kapiko sa kagatos pa. Oga ang dalawa sa pagkalunod sa depaserong barko sa Java Sea, Indonesia. Gawas ini sino 30 sa katao ang missing pa. Hantong karon sa barkong Virgo Transport nga gilamoy sa gilamoy sa dagat tungkol sa nautang panahon. Subay sa report, naglayag ang barko gikan sa Surabaya, paingon sa South Kalimantan. Diyang naitabo ang trahedya. Nunutin eh, nagpakatag nga og sa mga barko o helicopter sa lugar din na 280 ka mga personay isip kabayan sa search and rescue operation. Isairaan nga ang barko adunay sakay nga 213 ka mga pasero o 30 nini ka mga crew.
4: Sa Turkey, gisikop o giditina sa mga otoridad sa Turkey ang dilumuminos 47 ka mga tao humas sa sunod-sunod nga pagpangronda sa mga buhatan sa LGBTQ plus associations. Kinitungod sa investigasyon kalabot sa prostitusyon o malaway nga mga binuhatan. Giyong amaong operasyon kabayan sa kampanya sa gobyerno sa maong nasod sa tinguhang panalipdan ang maayong moralidad sa pamilya. Gawa sa mga nadakpan, gi-block usab sa mga otoridad ang access sa daghang websites o social media accounts nga dunay connection sa LGBTQ plus organization. Mga aktivista o rights group advocate dugtong ini gibatikos usab sa right group sa gobyerno sa Turkey o giakusahan ang nga gi-target ni ini ang LGBTQ plus community.
3: Mm-hmm. So kontra ka nila.
4: Oo.
3: O, sila, di, actually, sila, di sila ganahan gina ni.
4: Oo.
3: O sa uba mga nasod, wala, bitayon ka rito kung may buwan.
4: Gusto
3: ka
4: na magpabilin ang moralidad daw sa pamilya.
3: Yeah, laki-laki lang ikaw. Paala, o gumanay mong gibati, pero ay ipakita nga mo kuhang ka kay, labi na sa Arab country, Magnum Island.
4: Oo.
3: Kasi dinisato. Wala gina sa ila, murag supak sila na. O niya, kumakita ka nila, bitayon ka nila. So, ate sa uban, medyo gawas nun. Pero ang uban, dili ka sila gawas nun. Nga mulandi sila. Kanang mga parts, buboards, ana, wala na sa ila. O, kanos to Magnum Beses, kapaniguro sa Energy Regulatory Commission kung ERC, nga dili na may na yun, ang hangto 19 pesos nga matag kilowatt hour nga bayro nun sa kurente. Increase sa Visayas o Gadines, Mindanao. Madol pa ni ERC Chuma Attorney Francis Saturnino Juan, nga posibleng maubos ang unang gingong 18 pesos gato sa 19 pesos subay sa recalculation ngayon Independent Electricity Market Operators of the Philippines kuna IEM IMOP nga gimando sa ilang buhatan hirugang pa ni San Juan nga iparayon kini bisan hangtod ning bulana lamang tungod kay nakita nga dunay problema sa supply sa Visayas ug Mindanao.
13: Hindi na yung tuloy dahil babaguhin natin yung presyong lumabas sa Visayas at Mindanao. Ito'y base na rin dun sa naging kautusan ng ERC noong Setyembre 10. Matapos yung press con nga ng IMOC na ginulat tayo doon sa ganung mga presyong maabot ng 19 mahigit kada kilowatt hour. Ito kasi ay mayroon tayo nakitang solusyon o basihan para gawin ito. Normally, kung ano talaga ang presyo sa WSM, sa merkado, yan ay dapat na igagalang. Dahil nga yung presyo na yan, lumalabas yan base doon sa mga offers ng ating mga generators at base na rin doon sa kondisyon ng ating system. Kasama na yung transmission capacities na available
3: ang
13: at saka yung demand.
3: Ang ipayaw ka ni ERC Attorney Francis Saturnino Juan. Sometimes on Forex rate ng Osaka US dollar at valor sa 62 pesos. Oga 71 centavos, Canadian dollar 45 pesos 29 centavos, Hong Kong dollar 7 pesos 19 o 99 centavos, ang Australian dollar 44 pesos o 91 centavos, Korean won 4 centavos, ang Taiwan dollar 1 peso 98 centavos, Euro 72 pesos o 72 centavos.
4: Ato lang sa ipasupot ng breaking news Magnum Joel, nagikonfirmar sa UPPJH Medical Hospital. Pinagi ni Director Gerardo Legaspi nga di na kinahanglan pang padayong ang confinement sa hospital ni kanhi House Speaker Martin Romualdez Magnum-Joel. Wow. Kaya nakitaan matod pa nga clinically stable ang iyang kondisyon. So, pasabot ani Magnum-Joel, hulata na lang magunsa may desisyon o asa siya ibutang kay una itong giingon dito sa New Quezon City
3: siya,
4: Jail.
3: Walang mo ito sakit niya, nakita.
4: Oh, daghan man ito siyang mga balatian.
3: Ito sa anong hospital, pero yes. Normal bang vital sign.
4: So
3: BP
4: karon,
3: ang heartbeat niya, normal.
4: Kaya na may gihimo nga independent medical evaluation Magnum-Joel ang UPPGH Karomualdez og nakita dito nga clinically stable ang kongresista Magnum-Joel. Kaya una mong itong niingon sa katong Cardinal Santos Hospital nga dili siya pwede mapagawas kay lagi apiki ang kondisyon ina na Magnum-Joel ko tungod sa iyang daghang balatian pero nakita nga stable di ay iyang kondisyon
3: stable. Magnum-Joel. Wala nga kabalakan.
4: Yes,
3: normal.
4: So ang next ani og unsa may desisyon na ibalhin na ba siya dito sa normal o ordinaryong mga bilangguan. Kaya una po itong niingon ang BGMP nga naasa sila ay nag-atang ilang 27 ka silda sa daan nilang building. Ito na ito 900 ka mga silda sa bagong building. Pwede siya dito. And dili siya ibutang sa lugar Magnum-Joel nga kanang siya rausa. Kay Ignacio Balatian, ipon gihapon siya atong mga na may infirmary sa kanang...
3: Sila na ikwento, di ba? Si Marculita,
4: yes, o ipon gihapon. Yes.
3: Si Marcolita Estrada na pos Defensor katong mga negosyante.
4: Oh, Mike Defensor, Congressman. Oo.
3: Plander na plander na
4: so, wala. So, ipon siya magnom Joel sa mga ordinaryong mga bilanggo dito sa bilangguan para gid niya.
3: So, klaro to wala aircon ha.
4: Wala, bawal wala.
3: Electric fan lagi siya.
4: Oh, electric fan lang. O sa nga kainit batiyon atong mga priso, imo pud yang batiyon magnom Joel.
3: Oho, so mo atis mo na siya.
4: May na update. O karon sa atong Magnum Entertainment. Niani og pagdayig ang ilang Queen of Power Ballads nga si Celine Dion siyang pagbalik sa pagpahigayon og concert sukad ni atong 2020. Kinito kay kinahanglan magpahulay og magpaalim ang singer siyang talagsaong balatian sulod sa unom ka mga tuig. Si Celine na diagnose sa sakit nga Stiff Person Syndrome kani SPS niadtong 2022 nga usa ka autoimmune condition nga moresulta sa grabbing muscle spasms kon pagpanggahi sa iyang mga muscles nga sagad mo trigger sa mga kasaba sa palibot og stress. Apan taliwala ni Subling ipamatugdan sa singer nga doon na paghihapon siya katakos sa pagbarug o pagkanta at tubangan sa iyang mga fan at sa gipahigayang full concert sa Paris ni atong Sabado o ania ang tipik sa mga performance ni Celine Dion at sa iyang concert sa France.

0: I am, everything I am, because you loved me.
1: Mukha to ang tipig sa performance ni Celine Dion to sa iyang pinakaunang full concert human sa iyang balatian magnamjong.
2: Kung ito siya kakurukurok, rinig kalakaw. In fact, sa iyang anak pagkasal, ginagsayaw sila sa iyang anak, gihawiran na lang siya.
1: Manggahi man iyang lawas magnamjong. Manggahi siya.
2: Gahi ba?
1: Oo, iyang mga muscle is manggahi.
2: Si Abulek, si Buyag kayo si Celine Dion, saan pa og kining iyang edad taas na.
1: Oo.
2: Pero ang iyang tingog wala mausab.
1: Kaya to pag yung balatian Magnum Joel ang usa atong apektuhan untang iyang vocal cords. Actually medyo apektado ang iyang vocal cords dinigit pare sa una. Pero still maka-perform kung
2: pero
1: sa
2: iyang edad patong atong gibati mo to'y actual na po niyang tingog.
1: Oo.
2: So wala murag na yung gamay lang diferensya. Kay siyempre kumpara nimo sa bataon pa siya karon.
1: Nagsakit pa yun siya.
2: Nagsakit pa pero katong adagan sus grasya na kayo to.
1: Oo.
2: Nga nibalik lugar ang iyang performance. May mas nga babae gid siya kani siya. May gini siya pod kini siya. Alas 12:52 sa to Magnum Sports wapay multa o fine. Nagibamtang ang WTA bato kang world number 18 na tennis star Alex Yala. Itungod sa pagbaliban ining musalmon sa China Open ang mandatory 1,000 tournament kini aron na makakuha ang atleta alang sa Pilipinas sa Asian Games sa Japan. Mato pa ni Philippine Tennis Association kung felta Secretary General Mayor John Ray Tiangco nga formal sila nga nag-abiso sa WTA sa pag-representar ni Ayala sa Pilipinas o naghangyo o exemption sa iyang dili pagdula sa China Open. Apan sa pagkakaroon wapa sila ay nadawat nga tumagi kan sa WTA o wapa usap sila ay gipamtang nga multa. Hinoon, gingon na ni Tiangco nga normal lamang adunay fines ang kasaypanan o kapakyasan sa pagsalmo sa WTA mandatory tournament sa Iran nga kun balibaran ang ilang hangyo hayan mag-atubang si Ayala sa $10,000 nga multa kung kapig sa $100,000 o zero score nga nakapigto sa iyang world ranking. Mga eksyon nyo na ba ito kompleto detalye sa itong Magnum Non-Sima News o karon sa itong headline review. Sa itong Magnum Local for Daddy Philippine Army, dinawagan sa mga tinunan nga dili gayon magapilapil sa mga rebuilding kalihukan sa itong Magnum National Cotabato City. Kipaubos karon sa COMELEC Control tungkol sa kagubot sa atol sa BARM parliamentary election sa itong Magnum International. Unum ka mga tao patay o gadagang pang missing sa pagkalunod sa barko sa Indonesia sa itong Magnum Beses ARC. Sigurong dili na may nayon ang halos 20 pesos ng usbaw sa Bernon sa Kurente sa Visayas o Mindanao. Sa itong Magnum Entertainment si Celine June may pamatuod nga makakanta pagyapon siya taliwala sa milabay niyang balatian. O sa sports filter, wapay na dawat nga tubagi kan sa WTA kung pamultahon si Alex Yala sa dili pagdula sa Open sa China Open aron makasalmon sa Asian Games. Mga eksyon, timanlaw sa agawaso katiling pal katawa ng labing gamhanan. Managlayan mga atong baruganong kum sa katawa ng matuman. Hang turugma, kini, ay mga tigbalita. Magnum, Jewel Jacobo.
1: Ug Magnum, Aileen Akurin.
2: Kapag sa mga news writers, ching dinina, Glana Delgado, din lamang sa balita o serbisyo.
1: Magnum Radio.
3: Inyong nabati ang Magnum Non-Time News dinhilamang sa balita o serbisyo Magnum Radio.
4: GTX 500 Health Alert.
5: Nagapalandulong bala ang imong panulukan?
6: Magalingin bala ang imong nga ulo?
5: Masami nagkapangihi?
6: Masami ginauhan?
5: Masi may diabetes ka na?
6: GTX 500 na?
5: Ang GTX 500
6: ang may powerful compound
5: nga nagapanubo
6: sang imong blood sugar?
5: GTX 500
6: garantisado?
5: GTX 500
6: GTX 500
7: Julietnol, ang akon nga blood sugar 446. Gintilawan ko dayon inong GTX 500 in 2 times ko. So buong nag-136 na lang ang sugar ko.
6: GTX 500.
8: Sabi ninyo, dako kayo porsyento nga mukunhod ang blood pressure kung muubos ang timbang sa usa ka tawo. For example, high blood ka, magbawas kang timbang bisag usa ka kilo lang duha sa pagdagan sa pipila ka mga bulan o semana, dako kayo na siya og porsyento nga muubos ang blood pressure. Magbawas sa mga pagkaon nga parat, kay naging parat mga higala. Number one nga, makapa-high blood. Mga mantikaon nga mga pagkaon, bawasan nato ang paggamit sa asin, toyo, patis, bagoong, mga dried fish mga higala nga parat kayo. Kayan ginat. Dayon, mag-exercise. Walking. Stretching mga higala. Walking, pasingot. Katulo or kalima ka beses sa usa ka semana, makatabang sa pagpakunhod sa hypertension. Kung may high blood, kinahanglan yun nga mag-inom yun ng tambal. Kung naatay mga medication, imnon yun na to. Kaya dili kita magkumpiyansa. Lisod kayo magkumpiyansa mga higala. Sabi na init ang panahon, inom yun na. Pero dili ta magsalig sa ato ang mga giinom ng mga medication. Problema magunta to, magsalig magunta. O niya, mapabayaan na nato mga higala ang healthy lifestyle. Okay lang eh. Nabita ko yung maintenance. Dili pwede. Nga mahimong lisensya ang pag-inom sa tambal, nga ato ang mapabayaan ang pagmahimsog sa panglawas. Kinahanglan na agad ni. Healthy lifestyle, exercise, healthy diet, saktong ang katulog, inom sa saktong kadaganon sa tubig, likay sa stress. Mas stress sa magkapahay blood ba yan? Then na ay mga medication nga ginainom, hindi pagkalimtang yun, no? Mag-clinica DTX 500. Mag-clinica D3 Bio. Nakuntabang ba yan eh? Kaling atong mga suplemento. Muna nga sa mga nangutan na sir, asa man ta ka-avail kapalitan ng D3 Bio, DTX 500. Na ani mga higala sa pinakadoon nga mga butika.
9: Hinobeba Elibera, 81, Santa Filipina. Kanak-kanak na lang may PCM, D3 Bio, kanang kuan, DTX 500. Maayang man ako na matikday, kaya mga araw-araw akong mga sakit, kadaghan, kaya kong sakit. Mm. Pero ang ako lang, hindi ka kuan, kaya daghan, kaya hindi ka pagkao. Hoy, kamo na ninaw karon. Mag-awat sa mo sa una sa wala pa po nakasunod din sa alternatibo. Daghan kay kag mga sakit pero pagbalik na ako din sa alternatibo, medyo na maayo-ayo na ng akong palawas.
10: Salamat kay Nay.
11: DTX 500.
12: Mabilis sa mga butika.
11: D3 Bio.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Ako si Lionel Lagordo. Akong edad, 65 anyos. Doon ako'y bukol sa akong liog. Wala ni mudako tungod sa akong gitumar nga DTX 500 o D3 Bio. Ngamun yung akong gimintin, kay kamera man akong kita ang drive ko. Badya size lang, kanaadlaw. Basta na rin mainom na ako. Muna nagpugong karon sa ako ang bukol sa liog. Katong uban, nga doon ay gibati sa lawas, muna makasulbad sa inyong mga problema. Gamay ra kayo yung gastuhon matag-adlaw. Dinhina sa D3 Bio o DTX 500.
11: DTX 500!
12: Mabilis sa mga butika.
11: D3 Bio!
12: Mabibili sa mga butika.
14: Cagayan de Oro, magpakonsulta ng libre.
15: Libre?
14: Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy.
16: By the way, di ay sa mga taga Cagayan de Oro, ang ato ang libre na check-up alang sa mga magpakonsulta. Ang adlaw mga higala magsugod sa Sunday to Tuesday. Nya, sa Wednesday, wala tayong konsulta kay ang ato ang consultant na sa Hinguog Clinic. So, balik sa resume sa Thursday to Friday. So, sa mga taga Cagayan de Oro, every Wednesday, wala tayong konsulta. Pero, pwede gihapon mumuan sa clinic, magbalit sa ito ang mga clinical products o uban pa nga mga produkto nga inyong ginainom.
14: Alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon, may free consultation! Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng MyTC, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba! Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch. Located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasag Terminal.

0: Nangita ka ba o gamit sa panimalay? Ato na sa Jugs Commercial, your one-stop ultimate bargain center. Ang tindahan nga namaligya sa barato o dekalidad nga rice cooker, blender, ovens, washing machines, electric fans, tanang klase sa stove, glass and plastic wares, plastic cabinets, drawers, chairs, trapals, floor mats, foams o guban pa. Ana sa door number 3, Tan Building, 12th Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Tawag sa 857-4694.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
2: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
1: Jeditox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
3: Higala na may balita sa may panglawas, tagan ang nagantos sa sakit ng cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease o guban pang balatian tungod sa mga toksin. Ang toksin, usaka pusino substance sa gikan sa air pollution, kontaminado ng tubig, preservatives, pesticides, fertilizer, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics o guban pang chemicals. Huwag tanga ang mga toksin sa mong lawas nga mao ihinungdan sa mong balatian. Aromangkon ang mayong panglawas. Inumutag adlaw sa G-Dox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
4: Ako si Beatrice Minguito, usa ka negosyante na tuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana sa Division Consolacion, Cebu. Dugay na ko gaagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
5: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
6: Pag naasiman ka, akin ka.
5: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
7: Playtime Entertainment Born for Happiness.
8: Playtime Entertainment Born for Happiness.
9: Nagpaminaw kamo sa Magnum in Action. Magnum in Action.
3: Magiging nabita sa ato paraguman. Diri sa atong tulungan ng Magiging ato Magnum in Action. Diyan pikita sa oras Magiging paraguman. Doon na butay isgutan. Proong mato ni isgutan. Parayan Magiging ato paraguman. Diri sa atong tulungan nun.
9: Magnum in Action.
3: Ato Magiging Magnum in Action. Oo, so nagkani yung Magiging ato. Ito labi na. Kani mga reklamo nga gipadangat sa diri sa ato Magiging paraguman. Diri sa atong tulungan nun.
9: Magnum in Action.
3: Episode sa Maygala, ang bilerang oras, Maygala, Barog, Mindanao. Pikita sa oras para guman din sa atong tulumanon. Ang ato Maygala, Magnum in Action, yung lagas ngayon. Magnum, Juela Cobo, sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
10: Inyong nabati ang Magnum in Action. Kung aduna ka mo yung mga reklamo o mga suliran, ipadangat ning tulumanon. Magnum in Action. Dinhi lamang sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
3: Oras, alauna, 5.
8: That time check was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga.

0: C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran. Ang mga huna-huna o opinyon sa tikpamaba, iya lamang. Ug walay labot ang mga tag-iya, tag-dumala o gawani sa Magnum Radio.
3: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan. Ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
4: Mayong hapon, may hapon sa tanan, may hapon dakbayan sa Cagayan de Oro, ingon nanusab sa Laluigan, sa Misamis Oriental, sa Tibuk Pulo, sa Mindanao, ug kutob sa maabot sa atong programang Barug Mindanao. Mga igsoon, kikuban kini kaninyo si Nelo Abrugenia, hangtod alauna imedya. Og kita lang una ang modela sa mga programa gumikan usab sa importante nga butang nga gibuhaton usab ni Binsayros sa Rona Eluren ang atong partner. Og daghan kaayo usab nga giasikaso sa gawas nga bahin. Mga igsoon, mayong hapon sa tanan, labi na gid sab ni Mayor Jay Bago, Mayor sa Lungsod sa Opol at the same time LMP President sa Misamis Oriental Chapter. Og ingon na usab ni City Councilor ABC President Marlo Tabak, mayong hapon, may hapon ni Mudia Kunse. Og sa tanan sab sa atong mga suking tipaminaw, labi na gyud ni ining 80 ka barangays sa barangay 40.

kay halandumon kini ug makasaysayanon kini nga adlaw karon mga igsuon, kay this is the first time nga nagkandak og elections after the newly created BARM. Gumikan sab sa kaniadto mga panahon mga igsuon ato sa nilapgitan na kajot. Kay dagan sab ga monitor sab nato mga igsuon nga mga Muslim. Mga igsuon kaniadto mga sa panahon pa sa ARM kining Autonomous Region of Muslim Mindanao. After nga nag-gitagaan sila og autonomiya sa atong nasud, sa atong pangagamanan, through sa liderato usab kaniadto ni former President Fidel Ramos, diin ang ARM nagpili sa primerong gobernador sa ARM. Nya unsa man ni nampili nila nga primerong gobernador sa ARM, mao si Norme Suari, ang usa ka professor sab sa UP, kining University of the Philippines, diin mausab ni siya ang founder sa MNLF, kun Muro National Liberation Front. Na after kang Norme Suari, lagkagyo siya ato sa Libya, moto nga dagan sab niya ato nga darismaya, gumikan kay wala man kaayoy further development aside nga gitagaan sila sa pagsugod, sa pagbakod, pagpadayon sa ilang bagong ARM, kaning Autonomous Region of Muslim Mindanao, nga 12 billion pesos nga gahin aron nga makafunction sila. Tungod kay dili man paigo ang ilang mga local taxations income to shoulder sa mga panginanglanon sa mga tao dito sa kining naglangkob sa ARM. Kay kining ARM ang good mga igsuon, Autonomous Region of Muslim Mindanao. Naglangkob ni sa Hulu, Sulu, Tawi-Tawi, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga del Norte, Sambuanga, Sibugay, apil na sabdayon dini ang North Cotabato, South Cotabato. So mao kining naglangkob ug kini dayong Maguindanao. So kini dayong Lanao Sur ug naay porsyon sa Lanao Norte, kay dili tanan sakop sa Lanao Norte nga nagpasakop sa ARM niadtong panahon na. Ug duna man puy uban nga mga laluwigan nga gusto mo biya, mao to nagkandak og referendum. Nya pag napiro prior sa referendum, nagpili una sila og gobernur after kang Miswari. Napili nila si Hashim Salamat. Mao kana man kay kaigsuonan. Nya diya na dayon after kang Hashim Salamat, natukod kini ing MILF, kun Moro Islamic Liberation Front, which is ang dako ni ini si Alhaj Murad ang giila nila nga leader. Ugmao ka na nga duna po ignun ta lugar nga kanang other armed groups ang MLF, while ang MLF entering negotiations with our national government, ang MLF nag-create sa og separatist group. Mao ka na ang Abu Sayyaf, which is headed by Commander Bravo. Unya, kinidayon ang Abu Sayyaf, si Commander Bravo, ang ilang giila hangtod karon nga leader si Alhaj Murad. Muna nga naa sila diman nga kinanglan, ipili yun yun si Alhaj Murad nga mahimo siya ang mahimong gobernador or congressman. Nung nagpili sila mga assemblyman, karon mga igsuon. So pagkawala sa ARM, tungod kay nawala kini, tungod sa conflict, after nga dunay Marawi City nga siege, so katong Mauti groups, which is gituhuan sa national government based sa intelligence information nga ilang nakuha, nga ang kining Mauti group financed by Islamia. So muna gitawag nga mga terrorist sab nga grupo. So gibumbahan, naguba og maayo ang Marawi, kay duna may mga high powered nga firearms sab ang Mauti group. So mao ka nang naa ang naitabo mga igsuon. So karon itukod ang BARM kun bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Mao gyapon nga mga laluwigan naglangkob ni ini og karon, this is a momentous day kay halandumon.

0: kini nga adlaw tung kay magpili na sab silag bag-ong gobernador, bag-ong assemblyman, o karon maka-move forward sila nga they are going to govern themselves sa ilang mga area nga gitagaan sila og autonomiya. So mao kini mga kaigsuunan nga noon man gyud kaayo nga klanis ang ilang eleksyon dito mo nang naagigubat, pirmigid gubot. Ya, bisan unsao na to pagpaningkamot sa nasunong pangagamanan, gani libuan ka mga kasundaluan sakop sa armadong kusog sa atong nasod nga gideploy dito para lang gid mapatigayon ang limpyo ug malinaw nga eleksyon. Mao ka nang intensyon ni PBBM. So sa maong pangitabo mga igsuon karon dito, mao na nga duna po yung mga under kumili control nga eleksyon. Kay dili malikayan nga dunay bombing na hitabo, dunay casualties nga tulo, ug duna sa mga na samaran nga naa sa mga ospital. So gi under kumili na lang sa ang control sa mao nga mga area. So manginao ta magbalampuson gapon taliwala sa mga minor nga incidents dito. Mutunay gyapon ang kalina og kausi og manginao ta nga bisag asa nga habig mudawat sa resulta sa eleksyon. Kay sila raman diya mga Muslim brothers and sisters nga magpili sa ilang leader. So manginao ta nga malinawon dawaton ang resulta og maka-move on sila. Now nga nabalik na sab ang BARM. Kaniadto arm na mabalik nga mabalik sab ang ilang asimbliya ug maayudan sab sila sa national government. Taliwala nga aduna na sila autonomiya sa mga local taxations, pagpadagan sa ilang mga armadong kusog, ingon sab sa ilang health dito, sa ilang ekonomiya in particular nga magmalambuon sila. Kay pariyo raman sila tanan, mga Muslims. So, manginao ta nga dili mo dako ang conflict mga igsuon. So, muna karon mga igsuon nga kining adlaw, September 14, adlaw nga pili ay dito sa BARM. Dinita mga igsuon, kay mubo ra sa di atong panahon nga ang unang gisgutan mga igsuon kay gi-allege ra ba sa House of Prosecution Panel nga ang utok mastermind sa confidential scam mao si Vice President Sara Duterte. Na normal kay ang hinugdangan sa mga rason kay tanan nga mga witnesses apil ang iyang mga special disbursing officer nga si Jenna Acosta o si tanan ng mga naa sa PSA, naa sa Office of the Vice President, midinay man. Wa sila kabalo. Unya ang gitagaan ni noon nga dili sakop sa Office of the Vice President sa maong mga kantidad aron mo'y mo disburse dito sa field, pag-gather sa mga sensitive informations, gathering sa intelligence, mao'y noon ang dili sakop sa Office of the Vice President, which is according kang Jenna Acosta, at wala nang gibalik, nga it was instructed through the instructions sa Office of the Vice President ni Vice President Sara Duterte. So, ka-instruction man sa Vice President, matod pa ni Jenna Acosta, no one could say no to the Vice President. So, mauna, mga igsuon, nga kining confidential funds, intelligence confidential funds, sukad pa kini kaniadto. Gi-allege nga sa panahon pa kini sa mayor pa siya sa Davao City. Diin, dito walay makapangutana nga sakop sa City Council sa Davao City, nga government, walay mga City Councilor nga makapangutana sa kang Vice President Sara Duterte. O wala sa ikuwa nga magkabalibad o dili mo dawat sa mga isubmit anak nga mga ngalan nga magkandak og investigations they are going to sma i-deny nila o ang ilang kana bang observation nila, audit observation nila, nga bisag wala mamao, wala na mag-comply sa guidelines, wala mo subay sa guidelines, so dawaton lang yapon magpakabuta bungol tungod kay hadlok. Sa giingon na ni katong sa Bureau of Customs nga intelligence nga si Guban nga excess gihapon ang Davao Mafia. So kinsa dako sa Davao Mafia? Mao katong na priso sa Dahig as alleged nga intelligence officers sa Bureau of Customs nga si Guban. Oh. So kini karon nga mga pangitabo mga igsuon, grabe naman ang gipresentar nga mga ebidensya, mga testimony sa mga witnesses. So mao kana nga ang gipahigayon nga impeachment trial na ana mikamang na as alleged, but this is subject for verifications. Atong klaro na kini nga allegations nga duna na money trail nga 5 members sa majority senators nga tagaan bayran og 3 billion pesos ang matag usa. So kung 3 billion matag usa 5, it means mukabat ka na og 15 billion. Billion na, dili million. Billion pesos. So kung mahitabo kini, para lang yun nga masiguro ang acquittal. Munang diya mukuha sila sa majority senators. Kay doon na may liyok naman sab karon, giliyok na sab karon nga ang impeachment court doon ay puruhan na iubos nila ang threshold kining base sa 2/3 votes na kung ingon ka nga i-reduce ang threshold kay ang argumento mga igsuon kay ato man sa blagi ning gibasa ka ng Article 3 Section 6 nga nagkanayon nga the Senate court will try and decide solely to their own power. So sila ra dili maka-intervene ang bisan unsa nga mga, like for example ang Supreme Court dili maka-intervene kay naa man sa constitution after nga dunay siya impeachment complaint kay file sa Senado, the Senate will convene as a Senate court, then ang mga senators, whole members, will act as a senator judges. Now, kung mu-act sila as a senator judges, muna yung mga igsuon, ang giingon, na they are going to try and decide sa gipailan ng impeachment, ng impeach officer sa gobyerno. Now, naitabo ni karon. Bahin kang Vice President Sara Duterte. So kini mga igsuon, kung basian ang threshold, di naman makonsider nga whole members. Kay ang giingon diya sa Section 3, Article 3, Section 6 nga, only those present senators will try and decide. Ano, normal yun ang mga igsuon, kay amang ka makakita o senator judge nga, nag-trial nga wala diha. Makonsideran lang na to na siya o sa kahuwis kung naa siya present. Kung wala, na how come na matawag na to siya, makonsideran na to siya nga senator judge nga wala man siya sa trial. So wala siya knowledge. Nga bisa naman lang unta, kay namang goy mga uban nga mga senador, mga ekson, susama ni Senator Bato de la Rosa. He is now a fugitive. Nagtago-tago. Kay naalagi warrant of arrest coming from the ICC nga to be served nga to kaniya. niya naasay uban nga mikagyo na tua for nagkalendain ilang reason ni uban for medication sa gawas sa nasod, tua sa France. Doon na siya nga priso na susama ni Senator Jingo Estrada, Senator Rodanti Marculeta. So, normal nga maubos ang threshold. Kaya ang giingon sa Constitution, sa 1987 Constitution, sa Article 3, Section 6, nga, only those present senators who act as a senator judges will try and decide. Na daw, kaya wala man to sila sa trial. So, dili gud sila makonsiderar nga senator judges. So, they could not able to vote. So, nagminus ang IHAP kay dili man absoluto ang kanang giingon nga whole members of the Senate. Di man absoluto. Kay ginganlan man gani nga 2/3, dili man number nga 16. Kay di man absolute, so subject for interpretations. Na kinsa may mo interpret sa balaod. Ang mga interpreters ini, of course, ang mga justices sa Supreme Court, which is the final arbiter in terms of dunay conflict or questions of law. Ang mga senator judges. So, kay ang senator judges, dili man may laptan after their convening as a Senate court, di may laptan. So, sila ang mag-decide kung unsa ang trebesa, kanang threshold sa karon nga impeachment trial, kay daghan naman wala diya. Gani kung ihapon na to mga igsuom, daghan na kayong wala diya nga mga senators. Dua, Jingoy o Rodanti Marculeta. Ang isa, nagtago-tago si Bato de la Rosa. Wala na sabdiya si Lorin Ligarda kay for medication. Wala na sabdiya si Alan Cayetano o si Pia Cayetano. So, unum. So, kung unum ang mawala, mga igsuon, naapasab karon na, pailan na po kaso at kung ibawaan nga na ay report na to nga appeal si Rubin, doon ay obstructions of justice, kung masib na sabni, so di wala na sabdiya. Ibuganti nga kinilang unum, 24-6, 18, and then makita na to, unsa man ang 2/3 ending 18, it's 12 senators, kay 2/3 sa votes man. Kung ang basiyan sa interpretations sa mga muna nga ang Senate Court karon nag-invite sila og mga legal luminaries gani mga atong nibaw-an si Attorney Rini Sarmiento kuan siya kanang 1987 Constitution of Framers ni siya usa ni sa naghimo niya ana miyembro siya. Delegado siya sa paghimo ining 1987 Constitution, si Attorney Rene Sarmiento. Apil sab si kining retired senior associate justice sa Supreme Court si Antonio Carpio. Nagpagawasad sa ilang mga opinion. Nang-invite sila ang kini mga senator judges nga sa ilang guidance kay musugot tagbadili, mo manggid ni sila ang mga manggialamon, talking of law. Kay grabe naman lang pagtuon ini ato mga batakang balaod sa atong konstitusyon. Gikan pa sa Malulos Constitution, unang 1973 Constitution, now 1987 Constitution, sa panahon ni Cory Aquino. So mo na mga igsuon. Kung mauni ang atong sa ilang gipagawas ng mga opinion, gani si appeal si retired chief, former chief justice, retired na sa Supreme Court, nga si Antonio Panganiban. Appeal, gi-invite nila. So, muhatag o guidance sa ila. Kay dili lagi maka-intervene ang Supreme Court justices na ini. Kay naaman sa Constitution nga solely, only the senator judges ang mo try and decide. So, nara sa ila. So, of course, ang katong wala di ma-appeal sa trial, wala na di, nagito sila kabutar. O kung basiyan na to din ang threshold niya na, sa two-third vote sa 18 is 12. So, muna nga aksyo kabalaka ang Vice President si Sara Duterte na possibly dunay conviction. Na di man gyud na malikayan mga igsuon, mulik man gyud na. Kung dunay kwarta karon, grabe nga kwarta nga milihok aron sa pagpalit sa buto ni ining lima ka mga sakop sa majority ng mga senator judges. Mauni ang allegations. So, kung makuha manggod, mabayaran sa yunan ka og 3 billion, ang pangutana, asagi ka ni nga kwarta. Grabe. Grabe ni nga kwarta. So, gituhuan, karon mga igsoon, mauna nga nagpagawas og latest statement siya investigaron kini si Defense Secretary Gibo Chodoro nga this reported nga money offered to 5 majority members sa nga senator judges nga panagaag 3 billion investigaron kini kung asagikan kini nga bahandi kini nga kwarta nga grabe kadako. Kinsa may maka-afford ni ini og 15 billion kay naay nagtuon ini gituhuan kini nga kini nga kwarta gikan sa China, pundo kini gikan sa Chinese government aron sa pagpalit ni ining mga senator judges nga sakop sa majority to ensure the acquittal of the vice president. Kini mga igsuon, money makita na nato nga duna na yung mga foreign interventions labi na gyud sa mga superpower nga mga nasod, kay wa may mga nasod nga mga super nga mga pariyo lang pud nga nasod sa Pilipinas makagasto sa iyong anak kadako for the sake sa ilang interest din sa atong nasod. Kay aksyon magkabalaka ang China kay ni ana pud ami sulod ang tinipong bansa sa Amerika nga gusto nila nga ma-implement ang katong decided case sa pagpanag-iyan ni anang West Philippine Sea sa ICC. So kini mga igsuon, maunin nakadaot sa atong nasod kung duna na mga superpower nga mga nasod nga mo-intervene sa atong kalihukan, sa atong gobyerno. Mabitaw na nga gi-allege nga duna na nasudla na gyud ang government system nato sa atong nasod sa mga kanang mga spy coming from Chinese government. So kini muna nga subject ka for investigations pa kini nga allegations kay nanawagan na gyud ang atong defense secretary nga investigaron kini asa kinigikan nga kwarta matris kini kay sayunan ka og 3 billion sa kada usa ka senador. So lima ang target nga sakop sa majority, 3 billion di 15 billion sayunan kag 15 billion to ensure the acquittal. Kaya nakita na sa vice president, nakita na ni nila nga through sa gi-present ka mga evidences, testimony sa mga witnesses sa ongoing impeachment trial nga hayag kayo ang conviction. Kay dili man ma-disprove sa defense panel ang maong gi-presentar nga mga ebidensya. Di nila manigar. Nya karon hearing na sab nya Article 2 kining niya nga ang gi-investigate is about sa undeclared wealth. Wala gideklarar nga na-acquired nga bahandi sa vice president o sa iyang kapikas diya sa iyang sal-en. Unsa man ang iyang sal-en, mo ni statement of assets, liabilities, and net worth. Kinanglan, i-declared ni muna kung ano saan ni muna na-acquired. kay mausob-usob man na sa panahon sab nga nagdako namong income and other declarations every year. Nagsaka ba? Nag-ubos ba? Unsa imo mga negosyo? Muna kay di man pwede nga dili may bawaan ang mga naay mga bandi sa mga politiko. Labi na nga na subject ka sa impeachment case. So kini mga igsuon nga na trace karon nga dunay kwarta nga may gulong para sa pag palit sa mga senator judges nga belong to the majority aron sa pag acquit sa vice president nga ongoing impeachment trial. Nginaota na dili ni magmalampuson kay aron pod nga ang ato mga senator judges kay kini nga dako nga kantidad mga igsuon akong nakita very kuan kayo ka ng inducing very tempting yung kayo nga bandi sa nang kag 3 billion nga bisan pag di na ka senador relax relax sa kadi na na mahurot tangtod sa imong kamatayo ng 3 billion na may namasabtan sa uban nga labi na gyud mobya ang katuyuan sa atong programang Barug Mindanao nga may bawaan sa mga kinasuukang bayan nga barangay sa Kabukiran nga ang ongoing impeachment trial kini mga igsuon nga migawas nga allegation nga dunay 3 billion matag senador nga lima ka buok paliton so 15 billion tanan mo ni ang question kung asa gikan kini nga pundo na grabe man kadako nga mo na nga migawas nga kini gikan sa Chinese government. Mo'y mga suspitso sa mga katawhan o sa uban nga mga sektor nga wala may bandi ngayon ani gastusun mo lang kay para sa unsa nga purpose. Which is kung individual lang dili kaya. Busa kung superpower nga nasud maka-afford ba ini? Maka-afford. Nga naman, tungod sa ilang interest din sa atong nasod. Kay dili malikayin, giilog na gani ang West Philippine Sea. Ang Sewol nga island, gibutangan ng mga kahimanan, gibuhatan ng building, runway sa Chinese government. Muna, gipambuli ng atong mga mangingisda. Itong Philippine Coast Guard, pasalamat na kay naa ang tinipong bansa sa Amerika, lang armadong kusog nga may tabang sa ato, pagproteher, nga dili na tamabuli o usob, labi na gid sa atong Philippine Coast Guard o sa atong mga mangingisda ng mga Pilipino. Muna karon mga igsuon ang gikabalakan sa China. Kay dako na silang investment unya kalit ng makawang ang ilang investment din sa atong nasod kay tuyo man gyud nila kay daghan man nagtuo nga ang atong nasod nabaligya na nahali na mo nang upi na kayo dini ang mga Chinese nationals nga musulod dini sa ato makakandidato pa makaintra pa sa politika grabe. Ug tungod ka na nga sa panahon ni former President Rodrigo Duterte nga he wanted that our country, the Philippines, will be one of the province sa China. Nga, wala gani referendum kung okay ba tao dili. Yung anak kangilad mga igsuon. So, kung mahimo maundang kini, pasalamat nga nasapun kini, nga dunay dako nga pundo gikan sa China nga naglihok alang ni ining impeachment case nga hangtod karon on trial. Ngayon, so, na ito igong oras sa itong pagpinag-uban. Salamat talang kayo sa itong mga televiewers, sa atong mga viewers sa FB, sa YouTube, o sa nagsunod sa tinis sa Magnum Radio. sa 99.9 FM. Sa ngalan sa atong station manager sa Magnum Radio, John Albino Kinlog, o sa atong mga technicians, o sa kinatibuk ang pwersa sa Magnum Radio 99.9 FM. Kini si Nelo Abruginia, may nguna lang kaninyo. Dagan salamat, o maayong hapon kaninyong tanan.
1: Barug Mindanao, mao kini ang singgit sa katawhan nga mapabarug ang kaangayan, kamatuuran ug kalambuan alang sa tanang katawhan ug mapatigbabaw ang tinuod nga tingog nga panalipdan ang interes sa kinabag-an. Ang sihag nga panggobyerno may kaakuhan ug tinud-anay nga pag-alagad sa katawhan. Barug Mindanao, Barug Mindanao.
2: Ang programang inyong debate, binayran. Ang mga hunahunag opinyon sa tigpamaba, iya lamang ug walay labot ang mga tag-iya, tagdumalog gawani sa Magnum Radio.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Ako po si Antonio Barba. Taas pala yung blood pressure, blood sugar, naabot na ng 350. Pag-take ko na po Life Extension Vitamin D3, bumaba na talaga yung sugar ko. Hanggang ngayon, normal nga normal na.
3: Life Extension Vitamin D3.
5: Ang Life Extension Vitamin D3, de kalidad, potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Mabibili sa mga butika.

0: official Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C na pamatulad sa mga eksperto na dunay natural na antihistamine properties. Makatawan para makontrolar ang tanan nga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine. Alang sa epektibo nga kombinasyon, inom na og Mighty C!

0: TTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsog natay. TTX 500 adlaw-adlaw. TTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. TTX 500 pabalik sa mga butika. DTX Coffee Mix.
1: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ako ni magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix mga pinata.
0: DTX Coffee Mix. Mga butika.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't braining. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
6: Lami.
7: Yummy.
6: Juicy. Ug crispy. Kung ikaw makatilaw, di lang makatagbaw, hurot pa ang bahaw. Guapa. Chica Dora. Ug mamaak ni siya.
8: Papaaka kubi.
9: Papaaka kubi.
6: Pinaakay na! Kauban si Magnum Apple Pie.
10: Magnum Apple Pie.
6: Sa programang Magnum Shoutout.
10: Magnum Shoutout.
6: Shoutout.
10: Shoutout.
6: Dini lamang sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio

0: That song was brought to you by EQ Punts. From day one to Dandler, ikutin nyo mo
1: sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio.
0: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
2: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
0: Mga aligot-got.
3: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
0: Oh, feeling in love ka ba karon?
4: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwa.
0: I-shout out na na. Magnum shout out.

0: That song was brought to you by Uno Plus, numero unong alaga. Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music. You're consistent. An undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 12:00 sa kahaponon, may gala ng balita karong orasa. Nagtuo si Junto Paglet Convener sa Road Safety Advocate nga dako nga makatabang ang pagsulbad sa problema sa dagan sa trapiko, ang paghatag sa taas nga multa sa mga kolorom o mga violator sa lagda sa trapiko sa syudad. Matod ni Tupag nga kini kining tanan mabaliwala kung wala insakto nga enforcement alang ngadto sa mga malapason.
3: Of course, it will help, no? Ako nang tabang ang magtataan ng multa. However, kung taas ang multa pero wala proper enforcement, no? Dili mandakop. Kunya ang sa adjudication po nga part, dili may pagka-implementa, so useless ang tagas ng multa, no? This is one of the sabot na ako, no? So, tagas ng multa, so dapat takop in jakto para ang mga dakpunon madakpan. Then, at the same time, sa adjudication, kinahanglan kung unsay nahilatid sa palaon ng multa, implementar. Kaya ang mahitabo basta mapolitize. For example, maadto na po tayo sa buhatan sa mayor dito sa kanang Wednesday. Ito, pasailuon na tayo. Ignore lang tayo nga. Sige. Adto lang sa kangkuhan. Ang ginuklare namin sa arte. So, ma-useless na po. Kaya ang multa, mamapan or mawala na po Kuya Magnum June, no?
2: Ang pamahayaan ni Mr. June Tupag, Lloyd Convener sa Road Safety Advocate. Samtang gibarugan ni kanis sa digan presiding judge Amparo Kabotahitang, walay nagsuhol kaniya ron motindog isip testigo sa Senate Impeachment Court. Kalabot na sa Article 2 nga giingong unexplained wealth kang Vice President Sara Duterte. Matod ni Kabotahi nga gi-enjoy niya o wala niya gibaligya ang iyahang testimonya human kini pangutana ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan.
4: Were you promised anything in return in exchange for your testimony today, Foma?
5: No, sir. And I will never testify if I ever was offered anything material or otherwise.
4: My testimony
5: is not for sale, sir.
4: Okay, this is totally unrelated, but we just wanted to confirm for a fact, are you vying for an ambassadorial position at the moment?
5: No, sir. No. I am retired and I want to enjoy my retirement.
4: All right. Thank you for that clarification, ma'am. But did Representative Diokno inform you in advance of the questions that he will ask of you today?
5: Those are not the questions, but honestly, he told me about the laws regarding SALN and the like.
4: So, just the concepts but not particular
5: concepts. Yes, sir.
2: Ang pamahayaga nila kani Sandigan Bayan na presiding judge Amparo Kabotahitang og defense counsel attorney man Mark Binluan. Og karon sa itong Magnum News Hunter, resolusyon sa pagdeklara sa Domingo Villas nga isip pick a point sa mga kalihukan sa kalamidad isgutan sa konseho. Sa balita og serbisyo niya si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum News Hunter.
6: Ang isgutan karon sa City Council sa Rapayan sa Cagayan de Oro ang usag na pag-propose nga resolusyon na ni Konsehal Marlo Tabak na isip chairperson sa Barangay Affairs sa tuwang konseho ding siyudad sa Cagayan de Oro kay kalabot sa proposed resolution number 2036-405 deklara sa as operativa sa pagka the sampit nga ordinance number 1 series 2035 nga sa barangay council sa barangay 29 ning atong siyudad na kansang ordinansa kalabot sa pag-declare sa Domingo Velez Street na magsilbing pick-up point evacuation area during sa calamities ug ang nasangpit nga dalan mahimong close sa panahon sa mga earthquake drill ug susama nga mga kalamidad or calamity event na ipatumana sa nasangpit nga barangay na sa nasangpit usaba gahis kutanan na kundin ang maong area na mahimong exclusive sa sa kalihukan, kalabot sa mga kalabidad o disaster response sa nasangpit sa mga barangay 29 panahon sa mga panginahang lanon na. Balitagikan sa City Council, kinisi Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan sa palitaw serbisyo, magbaryo.
2: Salamat ang Magnum Hunter 19, mentso kabaktulan. Mga higal na bati ang Magnum News Alert. At ang duganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chinginterina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Ano ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
8: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
7: Mga aligot-got.
9: Mahal na kayong palaliton. Halang na kayo sa budget.
7: Oh, feeling in love ka ba karon?
10: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka.
7: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: It's 2:15 on Magnum Radio. Oras atud kaninyo sa DTX 500.
1: We'll be back in a moment, right after this station.
2: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
3: Ah, akong bugas-bugas, akong katul-katul na ikabutangan.
4: Bugas-bugas, akong katul-katul.
5: DTX 500 na.
6: DTX 500.
5: Aduna kini antimicrobial properties.
6: Nga makatabang sa pagkuha.
5: Ug pag-ayo sa bugas-bugas.
6: Akong katul-katul.
5: DTX 500.
7: Mabalik sa pinakadul ng butik sa iyong lugar.
5: DTX Coffee Mix.
8: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala gigoyon magpangapi. Apang naganyat ako sa ngakon. Utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kiman kag-hilte sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
5: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
9: Daghan ang tanan ako, unsay akong sekreto. Abisan daghan kong trabaho, wala ko'y sakit. Ingon ako, nag-Mighty C ko. Kaya sulaye ganin ninyo, Mighty C. Mapalit sa mga butika o pharmacy.
10: Inom na o Mighty C!
0: It's 2:16 on Magnum Radio.
5: Oras atud kaninyo sa DTX 500.
11: Pirmi ka pangihi,
12: hanap ka pananaw,
11: ug pagpamhinod sa mga tiin.
12: Basin aduna kay diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Epektibo sa pagpamubo
11: sa blood sugar level.
12: Di kaya ang diabetes.
11: Mag DTX 500.
12: Karun dayon.
7: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa iyong lugar.
5: DTX 500. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mayra. Permi lang butod ako dyan. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Tistingan ko man. Nagnamikid ang akong pamatya. Regular ang akong pagpamuhi. Wala sang hangin ang akong dyan.
5: DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
7: Mabasa butika.
14: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
15: Ana ba kay gusto nga ipagawas? Ipagawas nga gibati.
16: Shout out sa akong ex nga akong gimahal pero gibiyaan ko.
15: Mga aligot-got.
17: Mahal na kayong palalim.

0: kayo sa budget.
1: O oh, feeling in love ka ba karon?
2: Shout out ko sa akong boyfriend nga nakaroon diya silang balay nga naghigda-higda lang. Love kitty ka, mwah.
1: I-shout out na na. Magnum shout out. Magnum shout out.

0: Lock it in.
1: We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9.
2: TJX 500.
3: Ako sa Jubilin.
4: Sobra kataas akong blood sugar.
3: 300 kapin. Gitistingan ako og inom.
4: TJX 500. Duha ka kapsul sa isa ka adlaw.
3: Masunod sa isa ka bulan. Normal na jud akong blood sugar.
4: 95 na lang.
2: TJX 500.
5: Mabali sa mga butika.
2: TJX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang TJX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kaghapon na ako ko magpangapi. Sang TJX Coffee Mix.
2: TJX Coffee Mix.
5: Pamasaga butika.
7: Basta reloading pulso. Wadhos Quality Store. Anaa sa Wadhos Quality Store ang original watches ug original batteries para sa tanang klase sa relo. Dunaw sab sila ikaw galingong watch repair shop na kasaligan. Kumpleto sab sa sporting items sama sa billiard accessories ug kuan pa. Pinakaunang tindahan sa relo nga nagserbisyo sa dakbayan sugod sa 1936. Wadhos Quality Store sa Pabayo, Gerbra Street, Cagayan de Oro. Telephone numbers 857-4123. Ayaw kalimot, basta original nga reloading pulso, Wadhos Quality Store.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
2: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
3: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Nagantos ka ba sa hinay nga internet? Ug sa lousy nga serbisyo? Sulban na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ania ang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, nakini sa mga barangay Consolacion, Puntod, Makabalan, Nazareth, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusan, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa dagganang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tanawa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pag-converge na. Kung wala pa kay Fiber Internet, pakunek na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan, Dioro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mo dawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta, kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan, Dioro Sere.
5: Magdum Radio Time, it's 2:32.
4: Oras, hatod kaninyo sa DTX 500.
6: Para sa malimpyo nga dugo, DTX 500. Para sa himsugatay, DTX 500. Sudo sa mga eksperto, ang DTX 500. Ang adunay pinakataas ng antioxidant, nga makaayo o magalimpyo sa tay. DTX 500. Napamatunan na sa mga eksperto. Testingin ninyo, DTX 500. Mabalik sa pinakadulong nga butike sa inyong lugar. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix pabaka sa mga butika.
8: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-arrest adult diapers na adunay antibiosis para sa pagligay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa ka-arrest adult diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
9: Ka-arrest Alagang panatag with Pires Adult Diapers.
10: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment, born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
11: Di lang sa prepaid load ang may anli. Di lang sa kainan ang may eat all you can. Pati sa music, meron.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Oras mga Magnum friends, alas 2:48 na sa kapunon. May nga po ka datong tanan mga Magnum friends. Aba, may nga po sa tanan mga suking tikaminaw. Welcome sa atong programa, ang Magnum Music Jam. Kaoban ninyo mga Magnum friends, syempre si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa. Today is Monday, may gala. Lunes na sa mga Magnum friends, ha? September 14, 2026. How are you today, may gala? Kumusta itong Monday, mga Magnum friends? Inawat pang nakamatakag sa'yo ganina, may gala, ha? Kay Monday na po, mga Magnum friends, di ba? Laggan kayo sa itong mga Magnum friends nga di ganahan sa Lunes. Kay mo balik na sa trabaho. Oh, sa mga estudyante, balik skwala na sab na yun, di ba? Munang ang uban mo yung silang I hate Monday. Uy, I hate Monday. Di isla ganahan sa Monday, mga Magnum friends. Oh, sige lang, Magnum friends. Sana getong buhay. Ganyan talaga ang buhay, mga Magnum friends. Dawato na lang nato ang kabatuuran, may galang Lunes na sab. Usang kasimana na sab nga paningkamot, may gala. Oo, anag na siya, mga Magnum friends. Usang kasimana nga paningkamot. Magtrabaho ta, mag-skwala. Ay, anara ba itong kinabuhi dari sa kalibutan, may gala na. Huwag mo tayo mabuhatan ng mga Magnum friends. Di ba? So, mag-uban-uban ta sa programang Magnum Music Jam. Taman ta mag-uban-uban na ito sa alas 4 sa kampunan, mga Magnum friends. Sa tanang mga naminaw karon sa ilang mga panimalay, maayong pagpaminaw, mga suki, mga Magnum friends. Huwag lakip na sa itong may galang naminaw sa ilang mga sakyanan. Ay kalimti may galang mag-seatbelt na kanunay. Labi na sa itong mga Magnum friends nga gasakay, ga-drive sa ilang mga sakyanan. Ano na siya, mga Magnum friends? Don't forget your seatbelt. Importante na may gala. Sa mga ga-drive sila mga motorsiklo, syempre ay kalimti may gala mag-helmet. Oo. Atong proteksyonan, atong kagalingon may gala sa mga disgrasya nga di magsaba, mga Magnum friends, ha? Nalangin na siya may gala. O dapat mag long sleeve mo. Kanabi itong sweet shirt may gala. Sweatshirt. Dali sweet na. Tamis mga ito. Sweatshirt may galang karabitang pampatabon sa init sa itong sa itong lawas may gala, sa itong mga kamot na sa itong mga braso. Sweatshirt para dili kayo bugnaw dili kayo mo itom di ay aron di ka mo itom Magnum friend, magsuot tag taas ng mga sanina para di kayo tamang itom may gala kay init man ang palibot, mga Magnum friends, labi na sa mga ga-drive sila mga motorsiklo. Mag-sweatshirt na may gala, ha? Huwag sa mga Magnum friends na ito nga naminaw sa opisina, sa kanan, sa tindahan. Maayong hapon, mga Magnum friends. Kumusta itong halin diya? May gala sa itong mga kalabita, itong mga suki nga naminaw karon sa nagkadaya mga tindahan. Halinon ba? Halinon, sabay halinon diya, Magnum friends. Halinon karon siguro ang mga bugnaw ng mga pagkaon, di ba? Mga baligyang mga bugnaw ng pagkaon kay tungod sa kainit sa panahon. Alright, okay. Sa mga naminaw sa gawas sa nasod, pinagi sa itong website, may gala, syempre ang www.magnum999.com. Dagan salamat sa pagpaminaw, mga Magnum friends. Salamat kayo, ha? Labi na sa ato mga Magnum friends nga na ay mga kanabitaw na ay mga hinigugmang nga nakakaroon sa laing nasod. Kanabitang ginatawag na silang may galang kanang magkabilang mundo. Di ba? Magkabilang mundo may gala kay kay lahi man ang oras dito, lahi po dire, di ba? Ang imong pamahaw dire, ang iyan tingtulog na dito sa abroad. Ano man na, magkabilang mundo kay may gala, di ba? Sa panahon nga ting trabaho na siya, ikaw, panahon na sa para matulog. mo nang usahay, di mo magka kanabitong dili mo makatabo sa saktong oras nga magkontakay mo, magtawag. Kay ting tulog nimo, ting trabaho man niya, di ba? Mo nang baliktad kayo. Magkabilang mundo kayo mga migrant friends, labi na ko na sa gawa sa nasod, ha? Once again, itong website, www.magdom999.com. Ang itong Facebook, mga igala, syempre ang Magdom Live. I-like, i-follow, i-share ninyo, ha? Para updated mo kanunay sa mga labas ng mga balita, impormasyon, o daghan pang uban mga higala. Sa itong mga Magdom friends, kanaminaw sila mga radyo. Syempre, Magdom Radio 99.9. Mayong pagpaminaw mga higala na itong mga Magdom friends, ha? Siyempre, atang isaba itong mga naguna, mga musika. Karong hapuna, may gala. Atong mga favorite songs. Ato na sa nang batik may gala din sa atong programa, ang Magdom Music Jam. Manang stay tuned ng kanunay may gala, ha? Sa atong programa, mga Magdom friends. Atang isaba, may gala. Ang atong nagunang mga segments. Sama sa talagsaong pautana. Alright, and atang isa may gala ang ano? Ang later. Ang atong chikano niya may gala unsa ka, no? Atang ilang niya may gala sa atong ano ang latest. Live na live may gala sa Magdom Live. Ang atong ano ang latest unya mga Magdom friends, ha? Monang atang ilang ang atong mga segments karong adlaw may gala mga Magdom friends, okay? Alas 2:54 na mga Magdom friends. Diri sa taas sa atong unang segment, ha? Alam kong alam mo na to Magdom friend ang talagsaong pangutana.
1: Walay personalan, lingaw-lingaw lang.
0: Talagsaong pangutana.
2: Alright, ito nga itong talagsaong pangutana. Karong hapo na may gala. Pamina mo mga Magdon friends, ha? Para makawalo ka, ha? Yahoo! Alright, ito nga itong talagsaong pangutana. Every time, kanabitang makamit kag mga bagong higala Magdon friend. Ato'y valik, ka. Every time, Magdon friend, nga makamit kag mga bagong higala. Unsa may una nilang sayop nga impression sa imo ang Magdon friend. Ito'y balik may gala every time nga makamit kag mga bagong higala. Unsa may una nilang sayop nga impression o sayop nga pananaw nila sa imo ang Magdon friend. Labi na first time yung nag-ila. Oo. Unsa may mga sayop nga pananaw nila sa imo ang Magdon friend. Pagkaan tayo mag-example ng pananglitan. Pananglitan si Juan ana. Ay pag tanaw sa tao ay murag strikto man siya gnahong. Striktohon man ana mitaw. Pero sa abot pag abot sa mga pipila ka tuig, bulan, adlaw, adi man day ay wa mo siya kaila pa. Mo nang inana mga Magdon friends eh, ha. So to'y balik ka every time nga makamit kag bagong mga higala Magdon friend. Unsa may kasagarang sayop nga ang pananaw nila sa imuha nga sayop gidi ay kay wa pa man sila kaila nimo, di ba? Sige daw Magdon friend, tawag mo sa atong linya may gala 0995-322-6237. Ang number again 0995-322-6237. Unsa may kasagarang sayop nga pananaw nila sa imo Magdon friend. Especially kung first time yung nag-ila mga Magdon friends, unsa man be. Again, atong number 0995-322-6237 mga Magdon friends. Oy, happy tang Pasko may gala, ha?
3: Merry Christmas!
2: Alright, 101 days na lang. Aba, 101 days na lang may gala. Paskong Magnum na!

0: Alright, mga igala mo na siya mga Magdon friends ha. 101 days na lang, Pasko na! At oras may gala, alas 3 hapon.
1: Time Check is brought to you by RB Acevedo Optical. Ang presyo, dili mahal.
2: The 3 o'clock prayer. Let us pray. You by Jesus, let the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, I trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Amen. Jesus, King of Mercy, we trust in you.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum News Alert.
4: Oras, alas 3:02 sa kahapunon, may galang balita karong orasa. Di makapugong sa pagserbisyo ni Concejal Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad, ang mabatikos o mga fake news, bato kaniya. Matod na si Salcedo nga wala siya madiskurahe tungod kay gusto niya makatabang, ilabi na ang pagsulba sa dagan sa trapiko dinhi sa siyudad.
5: Gagawang taon kayo na ako na appeal natin yung mga fake news nga ako may agong pirmi. Lagi ko madiscourage. Kumbati lang kaya po magbala sa katawan sa Tatlayas Cagayan de Oro.
4: Ang pamahayag ni Consel Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities sa Konseho sa Siyudad. Samtang gi-question ni Senator Judge Francis Pangilinan kung nagika na sa public fund ang ill-gotten wealth. Kini ato sa ika-24 kaadlawang impeachment trial, batok ni Vice President Sara Duterte sa explain the wealth sa Vice Presidente. Matod ni retired sandigan na presiding justice ang paro kabotahitang testigo sa prosecution nga subay sa plunder law, dili lang pondo sa gobyerno, kan ang ill-gotten wealth sa opisyal.
6: Isang question lang, siguro may isang follow-up kung kailangan. Marami kasi ang ating mga kababayan nakikinig, nanonood. Ngayong ill-gotten wealth ang pinag-uusapan. Yung ill-gotten wealth ba, kinakailangan pondo ng gobyerno?
7: Not necessarily po, kasi if you look at the plunder law, there are 5 overt or criminal acts kung tawagin na if committed through a series or a combination at ang nakamal or na-acquire or na-amass na wealth is at the threshold, the minimum threshold of 50 million pesos can still constitute plunder.
6: And the 50 million need not be funds, public fund, di ba?
7: No sir, because there is, I think it's paragraph B about bribery. Bribery, the money need not come from, generally does not come from government but from other persons, sir.
4: Ang pahayag nila Senator Jad Francis Pangilinan na retired sandigan bayan na presiding justice ang paro kabotahitang. O garon sa itong Magnum Hunter, DILG Region 10, gipasalig ang serbisyo publiko. Sa balita ng serbisyo niya, si Magnum Hunter 22, Faith Villes.
3: Magnum News Hunter!
8: Giklano sa Department of Interior and Local Government, Region 10, nga ang tinuod nga serbisyo publiko, kinahanglan niya ang angkla, thanks integridad o kamatarong pagpaubos o pagkamaluyon. Sumaya ni MLGU, Charlie Inhara, gobyerno, kinahanglan kanunay nga ibutang ang kaayuhan sa katawhan, labaw sa personal nga internet. Gipasihan niya nga ang public office, isa katapos o responsibilidad nga gisalig kanato. Kinahanglan tumanon uban sa tinuunay nga kasing-kasing o dedikasyon sa pag-servisyo. Panawag kalusugan sa maong buhatan, reflect and star and up. Na mamalandong matag inspiration o mulihok aman mapalikon ang pagsalig sa publiko. Pinaagi na matag-ataw ng pagpanerbisyo. Balita ikan sa DLG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Billing sa balita o serbisyo, Magnum Radio.
4: Salamat ang Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higa na bati ang Magnum News Alert at ang idugangan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chiquinterina Enriquez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
9: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
10: Let's listen to the music, relax and have fun.
9: Magnum Music Jam.
10: Magnum Music Jam.
11: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría y cosas buenas.

0: Sister Talang Saon.
1: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
2: Balik ta may gana, mga Magnum friends, sa atong programang Magnum Music Jam. Alas tras 15 na sa kapunan kaoban pagyapon si Mr. Talag Saon Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Oh yeah! Ang tugta sa alas 4 sa kapunan mga Magnum friends. Uy, bangon na alas tras na may gana sa kapunan. It's time to wake up mga igala. Kaya alas tres na sa kapunon mga Magdon friends, ha? O, basin mo, abot na yung amo diya. Wa pa mo kalungag. Sao na lang mga Magdon friends, pero kasalig mo na sila may gala kay... Nakabalo mo na silang mo-out silang amo kay alas 5 pa. O, yan ako magluto kay alas tres pa man. O, pa man tumuabot akong amo, ana, di ba? So, maing pagpaminaw sa yung tanan mga Magdon friends nga kamulo o ganong bitaw ka ng higda-higda pa... Kasi gilag cellphone may gala while naminaw sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan mga Magnum friends, ha? Ituloy-tuloy nyo yan mga Magnum friends. Okay rin na siya may gala. Now, sa ato mga Magnum friends nga nakaroon sa ano sa may lampasan. Naminaw daw sila karoon sa Magnum Radio. Salamat sa yung tanan may gala ato mga Magnum friends, diya? Sa may barangay lapasan. Lapasasan. Layo kayo may gala, di ba? Ang hapon sa itong mga suki diya, mga Magdum friends, itong walay putol-putol sa pagpaminaw sa Magdum Radio. Salamat kayo sa inyong tanan, mga Magdum friends. By the way, itong giplay na song para na sa itong mga Magdum friends ito sa may bulwa daw. Ganahan daw sila kaya ito na song. Eh, grabe na. Maka, ano daw sila, maka-exercise. So, ipatsada na siya mga Magdum friends, no? Ang alas 3 sa kapunan, pwede man ito mag-exercise na may gala. Alas 3, alas 4, alas 5, kanabitang medyo bugnaw-bugnaw na itong palibot. Karoon kay init-init pa mga gamay, no? Pero ito na mas balay. Sa inyong balay may gala mag-exercise. Para ano, para di ka init mga Magdum friends. Alas 3, 17 na may gala, ha? Na nakita sa itong final hour na mga Magdum friends. Walang... Patayon lang sa pagpaminaw, mga Magdon friends. Ako nang bahala mo ato galingaon sa yung tanan may gala. Ang mga paborito niyo mga music ato na i-play may gala. O ato mga nagunang mga segments. Ato po nang mapati karong po ng mga Magdon friends. O nang tuloy-tuloy lang sa pagpaminaw. Ang ato nga talagsang pangutan na mga Repa Pips, mga Magdon friends. Ang ato nga talagsang pangutan na every time Magdon friend nga makamit kag mga bagong higala. Kada bitong mag-ilaw bitaw mo sa Osaka event, sa Osaka party, unsa man galing may gala. Unsa may una nilang ano bitaw? Sayop nga impression sa imo ha. Oh nga wa pa mo sa kaila nimong mga Magdon friends mo nang usay masayop sila na pre-judge bitaw ko Magdon friend nga kani si

0: ano kani si kani siya o kay stricto kayang naong kani siya o karang hangino na tao o ah bitaw muna may storyahan ka ginana kay wapong sila kailan ni mo oh, ikaw Magdum friend nga naminaw karon sa Magdum Radio sa panahon nga makamit ka mga bagong higala unsa may una nga sayop nga pananaw sa mga tao sa imuha. Alright, let your fingers do the exercise right now. Now. 0995-322-6237 para sa iyong mga tubag, mga Magdum friends, sa atong talagsaong pautana karong adlawa. Alright, tawag lang mo may gala kay ato ng Taganog pagtagad ay inyong mga tubag, mga Magdum friends. Alright, wait lang ha. Unahon sa nato si ang atong suki nga si Lady M. Lady M?
1: Hi! Good afternoon, Mr. Tog Faon.
0: Hello! Asa mong kakaroon?
1: Nasa baway, mag-ura nag-snack.
0: Ano sa mag-snack ni mo?
1: Star bread.
0: Star bread?
1: Yes.
0: Oh, star bread. Can you figure out that we keep doing wrong? Muna siya ba? Muna na siya?
1: Dili ay.
0: Ano sa dito?
1: Umot lang, kalimot
0: na. Ah, kalimot na. Ay, palata sa iyong edad. Limot-limot na ka. Just once, mong good to.
1: Dali, just once.
0: Ikaw daw, kanta daw, just once, eh.
1: Ah, di
0: kumemorize ang lyrics. Oh, ganahanin mo kay Katorme, ikaw ang sagot ng perme.
1: Kumemorize ang banda dito na sa akong team song.
0: Ikaw ang sagot ng perme yung ganahan.
1: Yes.
0: Oh, ikaw ang sagot. Sige lang kagkanding ba? Ikaw ang sagot.
1: Ikaw ang sagot. Happy 23rd month sa rin sa among Donny Mitchell shower.
0: Karong adlawa?
1: Last Saturday.
0: Aba, grabe na sila mong anniversary ha. Oh, pag, yeah. Ano na mo? Magpakasal na mo, ay.
1: Next month, 2 years.
0: Ha?
1: Next month.
0: Next month, magpakasal na mo?
1: 2 years na.
0: Lagi, 2 years. So, mag, ano na, wedding bells na mo, di pa?
1: Secret. Ay. Walang baita. Basta, makabalo na mo.
0: Kabalo na yung nahuman ng kasal. Wala na, nahuman ng, ano, celebration.
1: Basta magbaybaw na ako, ay.
0: Ah, lagi na. Sige, amo sige.
1: Amo pa ng skutan.
0: Inyo pang planohon?
1: Yes, plano ko pag okay.
0: Pagsaba lang kay Paul man takas akong helicopter.
1: Sure.
0: Pila ka helicopter yung gusto?
1: Ha?
0: Pila ka helicopter yung gustong hulman sa kuha? Pila ka helicopter yung gustong hulman? Kay Paul man takas akong mga helicopter. Dagan mo ko helicopter.
1: Makwaro ay, kaputol-putol.
0: Patol-patol.
1: Signa tingalin eh.
0: Pabulbungol din, para yung guwapa.
1: Siya, dili ko guwapa, no?
0: Nakadug. Nakadug, man lagi ka. Bitaw, Lady M. Unsa may kasagarang sayop nga impression sa mga tao sa imuha kung first time ni mo silang nga ma-meet?
1: Sa ako, wala ko yung mulag na-experience na naa sila yung sayop na nakwanta ko. Kaya sa mga friends na ko na naila-ila na ko sa cellphone, nagkita man ni sa person, in person. O sila na ko, ang ila lang kita, natingala sila. Sabi nila na, kanang kuha nila kung na babae. Pagtanaw nila, nataan pa man di ay ko sa ila.
0: Sabi nila, mubo ka nga babae, mubo?
1: Ikante man di ay
0: kalinya. Taas bang ka no, height mo 5'8 no? 5'7, 5'8?
1: Yes, 5'8.
0: Nag-beauty contest, unta ka?
1: Bawal man
0: lang yun. Lagi, no? So, bawal. Sa mga attitude, like, ano, kung makita ka nila nga, ay, kanina si Lady M, arte man eh, oy, may nanap ito, wala.
1: Sila yung makita na, ay, very friendly, kanyad ko na babae.
0: Friendly na tao. Pero na po kay kaila Lady M, nga, na pre-judge ni Mudaan, pero sa hope di ay ka, nakatry ka na?
1: Napi na kaila, pero dugay-dugay na.
0: Abi ni mo unsa dai siya?
1: Wala pa mi nakita sa personal kay pareha mig PWD. Pero ang sayop nang judge na siya nagbuhat na siya dili mao. Nagtumo-tumo na siya gi istorya bahin nako na siya kaaway i-appeal ko.
0: I-appeal kanya.
1: Sayop niya. Oh, wa ko isala niya. So wala ko nagbali-bali sa iya karon. Kay dili siya tinuod nga amiga.
0: Di siya tinuod nga amiga.
1: Wala pa galing may nakita pero inato na yang gibuhat.
0: Ay. Bad kayo ba? Bad kayo. Lagi no. Bad kayo siya no? Bad?
1: Bad kaayo.
0: Lagi no. Tugan nato ni mama.
1: Magpanawag na sa imo.
0: Ha?
1: Magpanawag na sa imo sa una. Pero di siya mo tumag sa mga talagsahon. Igo na siya mag-shout out.
0: Ah. Babae no? Babae mo? Babae to?
1: Yes. Yes. Nakabalo na ka na.
0: Ay, lagi no. Sige lang. Ato na siya yan po. Bitaw. Alright, sige. Mura na. Salamat kayo, Lady M. Guwapa. Shout out sa imong Prince Charming. Sige, go.
1: Shout out lang ako kay Ate Bikin, Kuya Dodon Giler, kay Ate Hyderan, Kuya Senon, Inday Wayan, Jesu Pera, Ate Rowena and Kan, Alexander na kalaban, ang Tam is na Prutas Tanden, Cherry and Sanica Elia. Inday Villamor na happy, happy birthday. Punon sa adlaw karong gikan karong simana at sa ban mutumong nang imong birthday. Basta happy birthday sa imo.
0: Happy birthday. God bless.
1: Much life to kay and more tender to blow sa imo ha. Ay, Day. Dayon, stay pretty as you are. And ayon, kay Anjit Tumampok and Christy Tagadadas. Maaaring rin naman niya sa baba at Inday Violeta Uhagan. Dayon, isa pa ba? Maria Isabel Casilac and Kuya Ruben Casilac. Maria Isabel, pagkuhan pa, camping dyan sa may PSA. Camping sa pag-uli. Dayon, and most lastly, ang akong my one and only na belated happy 23rd month sa lito atong dua. Akong meet your shower. I love you so much. Miss you. Thank you so much. Tanang ko pilot of technician dito sa Magnum Radio. Sa balita of service. Ay, si Ma'am Chris Kwanti ay. Ate Selena o si Ma'am Derama. Hi, Ma'am Derama. I'm listening. And then, sa balita of service yung Magnum Radio.
0: Alright. Salamat thank kayo, you. Lady M. Guwapa. See you, bye-bye. Alright, moto itong Magdun friend. Ikaw daw, Magdun friend. Tawag daw, babe. 0995-322-6237. Nakasuway ba ka, Magdun friend, nga nakaila-ila kagbagong mga tao, higala na. O niya, na-prejudge bito ko daan nga, ah, kanisya. Ah, artihon man eh. May nanak bitaw, pero ang tinuo, dili maday ka arte. Ano na, una nila, moraga first impression lang nila sa imuha. Sayo pa yun. Ay, nanabita mga Magdun friends. So, let your fingers do the exercise. Right now, tawag na mga Magdun friends. 0995-322-6237. Nakasuway ba ka na, Magdun friend? Nakatry ba kang na-prejudge na kang laing kagbatasan? Nanabita mo? Okay, sige. Natay mga basahan din ang mensahe mga Magdun friends, tubag ni sa ato mga higala nag-text. Every time na ako'y ma-meet nga new friend, first impression nila kay strikta daw ko. Pero if madugay, nag-uban me, muingundayin silang hala, sabay man di ay kaya ka nga girl. Oy! Gikan ka na kay Burn na Pals. Alright. Salamat kay Burn na Pals. Shout out ko Magdum Gilbert sa Pretty Boy Taxi. Labina ang number 8. Ang driver, ang akong bana, si Roy Dagamiano from Burn na Pals of Zone 2 Bulua. God bless Magdum Radio. More power! Alright. Salamat kay Magdum friend. Napadari ah. Ma-prejudge ko Magdum Gilbert tungod sa akong panamit. Unsa ra ka manamit Magdum friend? Usay ra ba kana bitong naay mga babae nga magsuotog medyo pa-sexy bitong mga sanina kay ma-prejudge sila usay nga kana ay aron sa manisla yung mga artiyon mas gani mga bayana. Bitong sa manisla mga laing sexy man kay suot. Nana bitong 0995-322-6237. Magdum Gilbert, naay panahon nga ma-prejudge ko sa mga tao kay istriktuhon magkukugnaong. Pero ang tinood, friendly man ko. Di lang yun sila kasabay na ako kay Stricto man ko gitsura. Alright. Salamat, Magdum friend. Napadariyo. Good afternoon, Magdum Gilbert. Takong tubag sa imong talagsaong pautana. Kung makaila-ila kong bagong higala, Magdum Gilbert, ingnan ko nila nga tabian kaayo. Tabian kaayo. Daube, dili di ka tabian, Magdum friend. Di so siya tabian. Shout out Magnum Gilbert diri sa may El Salvador City na mino Miss Magnum Radio. Tubag na ako, dili ko nila sani, dali ra ko nila maila-ila. Sa may dali ka maila-ila, Magnum friend. Sige, salamat kay Magnum friend. Napadari mayong hapon. Usay, ma-prejudge ko nilang maldito Magnum Gilbert. Pero buutan ber ko. Gikan kay Alfred Maygala. Oy nana. Napadari mayong hapon, Magnum Gilbert. Din sa may gusa na mino Miss Magnum Radio. Ganahan ko sa imong giplay nga music kay nakasayaw akong lola. Patsyada yung lola kay kasayaw pa ha. Okay, sab kayo yung lola ha. Wala siya tubag. Anyway, salamat kay Magnum friends sa imong pagpaminaw. Tawag na mo Maygala samtang napatay oras ha. Call me up right now. Napa may oras, Maygala. 0995-322-6237. Muna itong talagsang pangutana. Muna itong number nga pwede yung tawagan, Maygala, kung mo-appeal ka, mutubang sa itong talagsang pangutana, mga Magdum friends. Doon na ba'y panahon nga ma-prejudge ka sa mga tao nga kanapitang mga wrong mga impressions sa mga tao bitaw sa imo, ha? Every time kada bitong naipanahon nga makaila-ila kag bagong higala. Di ba? All right. Maldita daw ko Magnum Gilbert pero di man. Guwapa lang ko. Oh, kana. Call ba sa. Sige sige. Salamat kayo sa imong pag-text Magnum friend. Habang may buhay may
1: pag-asa.
0: Very good. Mayang hapon Inday.
1: Main hapon,
0: Magnum
1: Gilbert.
0: Na so naka-try ba kang na-prejudge ka sa tao? Abin lang, nanay mong patasan?
1: Oo.
0: Sa man?
1: Always good na kung nakay may ila-ila nga bago nga friends nga kami ma-prejudge ka nga inana tayo sa inana din. Madugay. Ma-appreciate po nila nga.
0: Unsa may ilang naingon sa imo dati nga sayop na eh?
1: Ilang mo gumagawag sa ko kay kanang kabaan. Then, after na naog, ilan akong may laog. Ilomon, manday ka. Ay, nana. Kasagara, maugit na. Ilomon, manday ka. Nana.
0: Sabaan ilang ano sa'yo mo ah? Ang ilang panlantaw sa'yo mo ah?
1: Oo. Kasabaan daw po. Pero pag-abot sa ko, nag-good, madugay na. Ilomon, yung kumagdong Gilbert.
0: Ilomon, day ka?
1: Yes. Sabaan ko din rin,
0: oh. Oh, di kay halata man.
1: Pero ang...
0: Hilumon raba siguro ka kung mag-CR?
1: Really, oy. Hinumon din ko sa kanjit kay personal.
0: Mo ba? So medyo... Unsa, anong hilumon man ka? Ulawon ka or sa man?
1: Oo, napaka-shy type.
0: Napaka-shy type, di ay. Mo nang... gahilom-hilom lang.
1: Dili sa tanang kuan nga... Kanang kasabay bitaw jud sapa.
0: Nganong mas
1: kasabay kung katawa.
0: Pero nganong mas makastorya ka kung dili sa personal like sa telephone lang.
1: Oh, kani mo mong telephone, so wala nang nakakita sa ako, di ba? Storya kung telephone, pero after ana kung na kay mga meet na sad nga amiga, nilomon jud ko. Dili jud ko ingon nga. Oo, sapa ilana kay maniin po ko sa sila. Pero pagabas ka lugayan, inana mo, matapay na dahin po, istorya, inana, pero dili ko patakaog sambat nga wala ko pa dili sa ilang mga istorya, inana lang.
0: Okay. So, sa telephone, medyo ano ka, medyo chika.
1: Sabaan.
0: Pag sa personal, hilong gyud, ana gyud.
1: Hilong.
0: Ayara mo istorya kung tanon.
1: Nakoy na meet niya sa during sa ano sa manawag si Maria Isabel. Nagkita ni gud niya na sa
0: personal.
1: Sa personal.
0: Anya.
1: Nagdaon siya nga Abi niya sa baan jud ko. Pag kita na mo, isin
0: lumun
1: dahil
0: ka dahil.
1: Na na na.
0: Oo ba? Oo.
1: Oo, wala na. Wala na. Taba-taba. Alam. Tando na lang ko sa iyong istorya. Kaya nagkita man yun ni.
0: Oh, si Maria Isabel, sa personal, unsa na siya? Tabian?
1: Sa baan, jud ka. Yung pumunta siya sa...
0: Maura, gaya po na iyo. Kabaguhan.
1: Oo, kusog pa jud kay mudagan. Ginugod
0: ano, po. Anong kabulong umano? Snatcher na siya?
1: Night time nga gatani kita siya magnong Gilbert.
0: Ano gadagan man sa?
1: Gahils pag yun. Then naka-hold dress. Kanang formal ang iyang itsura.
0: Wala mo simba lang lugar ha?
1: Musimba na siya sa dasarino kumakaan. Hindi na siya kagayan.
0: Naka-hold dress.
1: Bigukod. Oo, na daw siya gidalian iyang anak. Eh. Nag-hulat sa iyang. Naabsan ba niyang jeep niya nagsagan.
0: Ah, kulba. Nada na siya superpower dahil kay maapas yung mga sakyanan.
1: Lagi, dami na kayo nawala sa kong panan. O, mag-remember ko lang. Sabil.
0: Oh.
1: Ako po nga gadali. Dali mo po. Nawala na siya. Ako po siyang gitawagan yung isa nga. Siya dahil nanako sa jeep. Ko, ha? Inaato mga forma.
0: Wala man ka. Wala man ka napikas ang lawas pag dagan niya. Kasi nilupad ba? Nilupad.
1: Alam mo yun.
0: Ha?
1: Wala pong kakita. Wala
0: kita. Kita.
1: Basta na wala na lang siya. Oh. Hello? Oy, nanak siya ka. Pas. Siya mula ka. Ano kaya yung kung... Hello? Kung sa ang iyang tunada sa pagpanawang, mao na iyang
0: okay, personality.
1: Mawag niya po. Wala yung kausapan.
0: So, siya'y ginatago. Gidugar kung unsa siya. Mora, gina
1: oo,
0: siya.
1: Oo, shout out sa'yo mo niya. Kung namati ka ha, ayaw lang kong gawa yan. Kaya tinood ba
0: yan? tinood ba yan nga mapikas yung lawas?
1: Oo, pero mayroon kayo siya mga Gilbert. Oye, okay. Sa ginato yung kuha, nakadala pa dyan siya kupat kasi pi na saging. Yung lahat at takwa, dagan kayo salamat, Ana.
0: Dagan kayo yung saging?
1: Yes.
0: Sipi sa saging?
1: Nami kayo saging nga ka ng malungag, bitaw.
0: Ay, butan dahil na siya, no?
1: Siya. Oo, muna akong gibiliban sa iya. Kabaan siya, pero ang iyang kasing-kasing, grabe ka na po.
0: So,
1: welcome yun siya tao.
0: Na dahil siya heart enlargement, eh?
1: Dili sakit ka. Dili sakit.
0: Dako mo yung heart.
1: Wala siya sakit ka, eh. Kusog ka siya mudagan. So, ngamit sa kayo sakit sa heart, ya. Takihon ba yataan na siya. Pan siya, astigon, yun ang murag. Basta, astigon, murag. Eh, pagka, boyish nga, klase sa bae.
0: Pero okay, ikaw,
1: na siya kasabaan.
0: Pero ikaw, hin-hin lugar ka, ikaw, di, hin-hin ka? Ay, medyo,
1: ano? Sakto lang. Dili po ko ingon nga, sakto ako, nara ko sa center, pwede po ko mahimong mapasta, sabihin ba? Pero, kwan, nanggut ka sa gano'n, sa kay hinay lang, medyo hinay, inana lang.
0: Pagabot
1: sa amiga, dili ko ka ng paras-paras, sinana.
0: Okay. So ang kasagarang impression sa mga tao sa imo atabian, but sa tinood, Hilomon.
1: O, panawag Isabel para i-probe ni, Isabel.
0: Base mo ingon siya nga Hilomon siya.
1: Dili, sabaan siya.
0: Sabaan gede eh.
1: Oo. Kwan kay siya, tabian. Tabian kay siya, good atong nga time. Basta, nakayong kagdagan siya kay istorya niya, Shara. Lanang bitaw.
0: Lagi na. Kulba, gina yun si ano
1: din. Isabel, Isabel. Siya man ba na kung una nag-meet there, next si Hyderon. Ngayon, iupo. Oh, na-meet na ko siya. Okay, ako rin siyang gituan. Sige, ma'am. Bye-bye, ma'am. Amping. Anak lang. Basta, maila ko nila nga ako, Andra.
0: Nagkita-kita na dahil mo mga... Nagkita-kita na dahil mo ano dahil nila?
1: Ako silang ginitap na po si Ma'am Hyderon sa tong time na giubo siya.
0: Giubo siya?
1: Kasi ma'am, giubo kay...
0: Ano, giubo man?
1: Kapanawag man yun na siya. Yung time nga nanawag siya, giubo-ubo. Ma'am, magkita ka sa ma'am sa kugon, ano. Sugot man siya. O, sige.
0: Giubo-ubo din eh. Basin kitibi.
1: Makadawag ko sa siya. Wala, ipagkita na ko siya.
0: Tampal
1: sa upo kay. Ako i-offer sa iya. O, ma'am, ina ni ma'am kay Moni Chada. Gaan-gaan yung pamati. O, ma'am, ako. Nanawag din siya nga, ma'am. Okay na kayong pamati. No, siya tambal nga yung ginasadit ako.
0: Wala, nasa giubo pero sila pangutot.
1: Ipanuhot. Ay.
0: Nabali.
2: Oo, dito, mas maayo man dyan. Makautos po ng Gilbert. Kuya na sana nga, o, ng mga lodalon.
0: Oo, oh, normal man yun. Normal na siya nga pagawa, magpagawa sa hangin kay...
2: Oo, oh, ano normal na kay... Kung dili ka magawa sa nana, naidi pa rin siya yung mungkuan, lawas.
0: Oo.
2: Oo, maglagnit bukat. Maulagi. Lakay bation nga sakit. O, dapat magagawas na siya.
0: Utot ang pick up. Sige, kaya naabot naman ta sa naabot naman ta sa utot ani. Sunod ana. Sunod ana. Atong sobra pa sa utot. Na, sobra. Ayaw na kay Deborah din naman oh.
2: Ayaw na, ayaw na. Oh, sige. Sige. Sobra pa karon nga dai mga lunanon dira. Oh, mayon sa utot baan lagi oh, pero ang baon happy.
0: Sa baan lagi pero pag utot ang istoryan, ganahan kayo sa topic. Sige, sige.
2: Pang joke-joke lang basta kahapon doon. Baka makapuding mga gandugaduga diya. Maumas.
0: Bitaw. Sige. Salamat kayo, Inday.
2: Salamat kayo. Kaninyo diya sa magtong radio. Ang ting kanon na ilabi na sa imo ha, magtong Gilbert.
0: Alright.
2: Thank you. Bye.
0: Sige. Bye. Okay. Imo to si Inday. Salamat sa iyong pagtubag sa atong talagsaong pautana. Shout out kay... Saan eh? Kay Mildred nga going na mo trabaho. Oy, gikan kay Joseph. Alright, salamat kayo ha. Going na mo trabaho. Sige, sige. Amping sa trabaho, Magdum friend. Tubag na ako, Magdum Gilbert. Saan eh? Abi nila nga arti ko nga pagka babae. Pero dili baya, Magdum Gilbert. Buutan kaayo ko. Wow. Buutan kita isya. Alright. Salamat kayo, Magdum friend. Sa mong pag-text. Alright. We have another caller. Hello.
3: Hello. Hello, Magnum Gilbert. Agoy. Salamat. Nakalusot.
0: Agoy. Nakalusot. Nakalusot.
3: Nakalusot. Nakalusot.
0: Merry Christmas. Ito,
3: may ubing yata. Nakita. Yes. Nakita ni Magdini. Nakubo.
0: Nakita mo? Uy, adapit.
3: Oo, nakita, Ben. Ngayon ko nga. Dagan na ang lansunit sa kamigin.
0: Oo.
3: So... Ngayon ko nga, magdalara ko din eh. Ngayon pa siya, ayaw mi din eh, kadagan kay mi. Dito ragan, Magnum Gilbert, sige ko paminaw ni mo.
0: Oo.
3: Oo, na itong pino. Uy, niya.
0: Napil na noon ko.
3: Ngayon ko nga, oh, sige. Buhon, kaya
0: adadaan
3: ko sila sa kakarto dito sa Magnum. Ay. Magka-uli ko. Kaya grato naman ang buhon, daging kwinta naman ang kilo.
0: Naisulod ang karton, basin karton, rimdad on dere, ha?
3: Di, ako lang iisulod kay arong ganahan mo kaon nga na ay marka kamigin.
0: Ay, abi na ko na yung marka ng pangalan ni mo.
3: Bahinon! Bahinon na ninyo na.
0: Oh, bahinon na mo. Ako, isa ka karton. Ano lang, karton.
3: Ay,
0: ay. Oh, munang saktong pagabahin. Ako ang sulod sa karton. Ila ang karton, ana. Bitaw, bitaw. Sige lang, sige lang. Okay. Ama, nakas kamigin ka ron.
3: Abi mo, Magnum Gilbert. Sige ko panawag, ani mo. Dili kinako. Dili tayo makatulong yun. Pero karon gisuway na ko may gadi kinakalusot ko.
0: Lagi, oo. Sige, direta sa atong talagsang pangutana. Ang saman, nakatry ba ka Inday? Inday man gapong ka, di ba?
3: Anak ko.
0: Ang sa ito pag demo, anak.
3: Kay, very good kay kayo. Ito sila, hala, buutan na ginisya si Ma'am Inday. Oo, oh, dili siya istrikta. Oo. Oh. Anak. Muna, walay nagkasusin na ako nga negative sa ako. Kay makita mo sa nimo Magnum Gilbert, di ba?
0: Ang sa'yo makita ang Lansones?
3: Ang ako, batasan.
0: Ah, batasan. Ayan, abin ang Lansones. Oh. Dahil yun, ano mang, actually, friendly man ka, di ba? Friendly ka.
3: Friendly kayo, friendly kayo.
0: Oh.
3: Nagwa ko kaila, smile.
0: Nagani usahin nga, makita ta ka nga, ikaraw sa ka istorya?
3: Gani usahin, gani. Mag-imagine ko nimo, Magnum Gilbert ka.
0: Gaon sa mga... Gina-imagine ko nimo, gaon sa mga kusamtan sa imong imagination. Nag-unsa man ko sa imong imagination, ano gina-imagine man ko nimo.
3: Wala man, nakitaan ta man ka nga, naglagaw gikan sa 1-3 pa ingon sa Magnum.
0: Ay.
3: Wala lang kung ano panawag nimo, kaya naalanganin ko. Nagtugar ako kuan ka ulaw.
0: Ay, naulaw. Kabalo pa tayo ka maulaw din. Kabalo pa tayo ka maulaw din. Bitaw na. So, sa imo, walay negative. Puro sakto, ana, lugar. Wala, dili sila sa'yo, pana.
3: Wala ko kadungog sa negative.
0: Wala.
3: Ang ila nga, mayroon ko niya friendly.
0: Ah, okay, okay. Sige, friendly di ay ka na.
3: Lagi na, tinood man.
0: Lagi, kabalo ko nga friendly. Ka kay mga tago ka glansones.
3: Kalimot kay imo
0: kusog mata na na. Wala. Wala
3: lagi ko
0: inikuli
3: na
0: ako
3: pagbaling
0: na
3: ako. After tingali, Lanzones Festival.
0: Oh, after sa Lanzones Festival, hurot na. After
3: sa Lanzones Festival, hurot na na. Ay, dili, oy. Dagan pa na.
0: Dagan pa mga salin-salin, mga kanang itom-itom na ba? Nangangitom na.
3: Tagaan
0: damo, kamuhukuan, kamuhukuan. Bahinon lagi na mo ang isa ka karton. O, ang sulod sa karton, ako ah, ang karton ila ha. Ana ha? Atong bahinon sakto.
3: Ayaw.
0: Ito joke ra eh, bitaw
3: na. Bahin mo kay
0: na, ba, kuan, magyong juwela kubo. Lagi, sige, sige. May salamat kay Intay.
3: Maura ako paprito inyo. Station.
0: O, lagi.
3: Ang ako lagi problema, nagkulti pag iku ma'am, hindi ganyan nga. Ang ako mamam gini ako problema kung maguli ko kamigin kay dili lagi magkuha ang magnum sa kamigin.
0: Ano
3: man ko amo tay lagi dali na lang kita Facebook magtanaw o lagi live pa
0: masin imong radyo na yung problema masin
3: kaman gamay ramin ako radyo gamay
0: batang palit ng dako karang dako para so mo di gamay man di ay palit ng dako o karang
3: kapin sa
0: Bitaw na, sige lang kay ano lang paminaw lang kanuna is Magnum ha. Inday ha, salamat kay Inday.
3: Magbitaga, magani ko, di ko pagngon.
0: Ah, di na yung panggo. Sige, sige, oh, sige, oh, bitaw. Salamat kay Inday ha.
3: Okay. Salamat kayo, nalipay kay
0: Kuka, nakakuntag
3: ko
0: nimo. Uy, nalipay ka. Uy, grabe na. No. Sige, salamat kay Inday. Okay. Oh, sige, bye. Bye. Oh, nagbutangan man ko eh. So, salamat kayo, Darisata.
4: Uy, mga Marites, unsa nasab kaha ang init nga chika karon sa inyong mga paboritong artista, mga trending sa social media, viral nga mga pahitabo, ug daghan pang uban. Busa paminaw na.
5: Sa ano ang latest? Unsa na ano ang latest? Ano ang latest nga ni?
4: Sa ano ang latest?
0: Alright, live na ta, mga higala, mga suki, mga Magdum friends sa Magdum Live. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. May sense na, may humor pa. Oh la la. Monday karon may gala, September 14, 2026. Sa mga nagsaulog silang adlaw na tawan karong adlaw, happy, happy, happy birthday, mga suki, mga Magdum friends. Inawat pang tagaan pagagtaas nga kinabuhi mga Magdum friends para tuloy-tuloy pa imong birthday diri sa kalibutan. Diba? Monday karon. Sa ato mga Magdum friends nga nasa ato mga online viewers ha. Ang ato nga talagsaong pangutana sa ato mga online viewers every time nga makamit kag mga bagong higalang Magdum friends. Unsa may kasagarang sayop nga impression nila sa imo? Nga usay kana bitong buingon sila nga kini maldita man eh. Pero sa tinuod di ay dili ka maldita. Ana bitaw? O, sa mga online viewers, i-comment na inyong mga tubag para sa atong nga talagsaong pangutana mga higala. O, sa panahon nga makaila-ila kag bag-o mga friends, higala. Dabay usahing sayop ang ilang mga impression sa imo ha. Muingon silang, stricto man na o, laing kay batas ha. Nabay na mga Magdum friends. Sige ha, i-comment ay yung mga tumag sa atong Magdum live karon. O, sa akong live karon may gala para sa ano ang latest. Okay, okay. Drita sa atong chikahan may gala sa ano ang latest. Aba, mga Magdum friends, tungod sa kanibitong naay naontay respondihan ang mga bombero may gala nga sunog dito sa may Palang, Makati. Apan medyo nadugay sila og responde sa sunog mga Magdum friends kay nga naman. Aba, nang trending ni may gala sa social media ha. Naay naontay respondihan ang mga bombero sa siyempre sunog dito sa may Makati mga Magdum friends. Apan medyo nadugay sila adto o abot may gala kay nga naman. Tungod sa double parking. Kana lagi may gala nga double parking mga Magdum friends. Munang rason nganong di good makalusot ang mga fire truck. Oh, ilabi na ko na isunog mga Magdum friends. Oh, dugay kaayo wa dahil sila nakaabot sa lugar nga kung asang naisunog mga Magdum friends. Tungod sa mga grabe nga double parking dito sa Makati may gala. Oh, tanaw gani mga Magdum friends, nag-double parking ang mga kotse, motor, truck, tricycle, apil na may galang napoy food cart. Oo, duwa to ka fire truck may gala ang niresponde sa sunog. Apan ang unang fire truck may gala, iya yung ipaningkamutan mga Magdum friends nga musulod dito sa kanabitaong nag-double parking ng mga sakyanan. Ang resulta, nakalusot ang fire truck pero naaslay nagarasan ng sakyanan. Na inadaot ng sakyanan mga Magdum friends tungod kay, syempre, buhaton man good sa tanan, buhaton good ang tanan sa mga bombero may galang nga makasulod sa maong area aron ma-respondehan ang maong sunog. Oo, usa to ka sedan nga sakyanan may gala nga naguba ang side mirror mga Magdum friends, nagasgasan may gala kay nisulod gud ang fire truck kay importante man na sa mga Magdum friends. Iba kay namo na sa Republic Act may gala 9514 ang kanapitang fire code of the Philippines nga bawal harangan may gala ang mga emergency mga vehicles may gala sama sa fire truck nga mo responde og sunog. Lakip na kanibitang mga emergency mga ambulance may gala mga ambulance nga mudala og pasyente sa ospital. Oh, bawal na may gala ha, bawal na mga Magdum friends tungod sa double parking. Daghan kaayo ang maanoana delikado may gala ma biktima ay labi na ning mga sunog-sunog uban pa mga Magdum friends. Nagtrending ni siya karong panahon na. Oo, mabutang kinibitang kaning tag-iya sa sakyanan. Nag-double park may gala sa maong area dito sa maong dalan. Pwede ito siyang actually ginanay summon nga gihatag sa LTO sa maong driver may gala. Ay patawag niya siya sa korte may gala o i-explain ang iyang side kung anong nag-double parking man siya. Bisan diri sa atong siyudad sa Cagayan de Oro, daghan kay mga sakyanan nga gapark sa Daplins Dalan. Oh, tanaw kay atong kadalanan may gala, puro na gapark ang mga sakyanan. Oh, puro na lang gapark may gala sa Daplins Dalan muna ang mga sakyanan, galisod og agi. Di ba? Muna siya dapat lesson learned sa atong tanan may gala nga. Dili unta ta mag-double parking. Ay lisod na mga Magdum friends. O ganang atong dalan, atong national highway, dili man na siya dapat parkingan sa mga sakyanan. Alright, muna atong trending chika karong hapunang may gala, ang latest karong adlaw mga Magdum friends. Ang atong talagsaong pangutana ha mga Magdum friends, every time nga makamit kag bagong higala, unsa may sayop nga impression nila sa imuha. Pero sayop gid ay do sayop man. Sa mga mo comment niya, alam mo tubag comment lang mo may gala kay open pa atong live karon ha. Ato nang basaon may gala sa di madugay sa radyo na pod mga Magdum friends. Salamat sa iyong tanan sa paglantaw sa atong Magdum live. Kini si Mr. Talagsaon Magdum Gilbert. Syempre para sa ano ang latest ug may gala mag-uban-uban sa mga Magdum friends ha. Para sa ano ang latest.

0: pirmi ka pangihi,
1: hanap ka pananaw,
0: ug pagpaminod sa mga tiil.
1: Basin aduna kay diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Epektibo sa pagpamubo
0: sa blood sugar levels.
1: Di kaya ang diabetes.
0: Mag-DTX 500.
1: Karun dayon.
2: Mabalik sa pinakadulong ng butik sa inyong
0: lugar. DTX 500. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabakas mga butika.
0: Sa DTX 500. Malikayan ang pagkabuta. Pagkaputol sa imong mga tiin. Pagkagtaot sa imong kidney. O pagpanghupong sa imong atay. Sa DTX 500. Protektado ka. DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto.
2: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
0: DTX Coffee Mix.
4: Si Jerry Tukay. Madugay ko na nag-untat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mapakas sa mga butika.
0: Mighty C. Mayor Pride Henry Tevez. Isa ka certified Mighty C user.
5: Sini si Mayor Pride Henry Tevez of Bayawan City. Sa akong kanunay. Andaw adlaw ang schedule. Kanunay busy. Apan kanunay nga kondisyon. Tungod sa Mighty C. Mighty C. Ang kondisyon gid kini.
0: Mighty C.
2: Mapalit sa mga butika.
6: Kanunay kabang hilantan, sipunon og ubhon. Senyalis ka na sa luyang immune system. Tumarog Mighty C. Usa ka alkaline vitamin C nga mopabaskog sa imyong immune system batok sa flu, bronchitis. Numon yang uban pa. Mighty C. Your best body to fight infections. Mapalit sa mga butika sa iyong lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika The Alternative Tibo Medicina and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, na imutang sa Market City, Agoran Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 or 0991-450-463 or bisita sa ilang FB page, Klinika de Alternativo CDO.
0: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligya sa online, nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go. Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh katuna. Sobra na to.
11: Sobrang sulit talaga ng fresh katuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
0: DTX 500. Ang tuba kontra sa sakit ng diabetes. DTX 500. Epektibo sa pagpamubo sa blood sugar levels. DTX 500. Imo sa disugard sugar cane extract. Ang anti-diabetic property. Gikan sa palaya. DTX 500. Garantisado. Highly recommended sa mga eksperto.
2: Mapalit sa pinakadulong ng butika sa iyong lugar.
0: DTX Coffee Mix.
12: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gito yun. Magpangapi. Apang naganyat ako sa nga kung utod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung ang nagbawang akong panulukan.
0: DTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
7: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment.
0: Born for happiness. Sa musika, balita og serbisyo, Magdum Radio. Music from the 80s, touch, touch, 90s, and today, this is Magnum Music Jam.
9: Music Jam.
0: Mr. Talagsaon.
13: Magnum Gilbert. Magnum Gilbert. May sense na, may humor pa.
6: Alas 3:59 na atong oras may gala. Oh, antayin kong oras mga Magnum friends, no? Paspas kayong oras, no? Grabe, no? Taon magina to may gala, di man ato pwede gunita ng oras may gala para dili mo kanang di mo padayon. Pero what a choice. Kita mga Magdum friends, no? Salamat sing pagpaminaw sa atong programa ang Magdum Music Jam. Ay naot pang nag nag-enjoy mo ha karong hapuna naminaw mga Magdum friends. Ato de i-shout out ni oh. Shout out nato ni be before we end up the show. Shout out to my friends si Miss Chan Tam Tams, Carroa ug sa tanang taga JFA Nations mayong hapon, and most especially to my workmates here at Barangay Carmen Hall. Alright, salamat kay Nakayama Miho. Maying hapon din mo, salamat sa pagpaminaw sa Magnum Radio, ha? Magnum Gilbert, the bati daw kog batasan, Magnum friend, ingon pod sa bagong nakaila sa ako, pero ang daan na akong kaila, maayod ako, pero sila, Magnum friend, mga marites, Magnum friend. Alright, salamat kayo sa imong pagpaminaw, Magnum friend. Shout out sa mga taga Lapasan. Naminaw mi Magdom Gilbert sa imong programa. Oy, salamat kayo sa pagpaminaw sa Magdom Radio. Maayong hapon, Magdom Gilbert. Pwede ko makahangyo ng masibya sa iyong station. Nawala manggod akong wallet dere sa Ruben's Bake Shop dool sa Persimon, diya sa Cogon, JR Borra Street. Kay nagpalit kog pandisan diya around 5 a.m. kapin kagapong adlaw, September 13, 2026. Basin lang na ay nakakita, balang di na mauli ang kwarta, ang mga IDs lang ang importante, og ATM na po dito akong driver's license, naka-indicate dito akong address. Hopefully, kung kinsa ang makapunit or nakakita sa wallet nga brown, mauli lang. Salamat Magdom Gilbert, si Darrell Agustini sa may Bellevue Subdivision Upper Carmen. Alright, salamat kayo. Kisa ito nakita, pakiuli na lang ang mga doc IDs. Muna pinaka-importante daw may gala. Anyways, it's time to say goodbye. Musunod na ang programang Magnum Reports. Kauban sa Magnum Angel sa doon may gala. Ugma mag-uban-uban kaya punta. Kini lamang sa inyong number one FM station sa Cagayan de Oro. Kanina lamang si Mr. Talag Sound Magnum Gilbert. May sense na may humor pa. Ciao, baby!
9: Mga Magnum friends, 101 days na lang Paskong

0: hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka maynong danong painumdum din nilamang sa balita og serbisyo Magdum Radio.
1: Oras alas 4:14.
0: Time check was brought to you by Fresca Tuna. Go, go, go sa sulit. 27 pesos SRP lang. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
2: Magdum Radio, news and public affairs, patas sa pagservisyo sa katawhan, topic sa kamatuoran, kaangayan ug kagawasan. Magnum Reports, inyong mabati ang labas o dagkong balita ning hapuna. Police o hospital reports, inyong usab nga mabati ang mga positibong balita o panghitabo sa palibot. Kining tanan, inilamang sa Magnum Reports. O karon ang inyong paboritong anchorman.
0: Kining nga programa, giatud kaninyo sa DTX 500.
1: Oras alas 4:15 sa hapon. Mga igala, kumusta may hapon ka na itong tanahan? Welcome sa itong nga programa ng mga tulumanong Magnum Report. Siningan lawa adlaw koron mga higala nga Lunes na natasapit sa 14 sa bulan na sa Setyembre ni Ining Tuiga. May hapon sa itong mga kaigsunan koron nga nagmonitor sa itong tulumanong Magnum Reports. May pagpaminaw sa itong mga kaigsunan nga nakatutok sa nagkaring bahin din sa itong sadakbayan sa Cagayan de Oro.
0: Magnum Reports!
1: May pagpaminaw sa mga nakatutok sa nagkaring bahin din sa itong lalawigan sa Misamis Oriental, Misamis Occidental, Rintal, Dinasbay Probinsya sa Bukidnon, Lanao del Norte o Camigue. May pagpaminaw ka rin yung tanahan, may pagpaminaw po sa tumakaisunan nga nakakaroon sa nagkaring bahin po din sa tuwang nasunog sa kalibutan. Kay madungog kita, bisag asabi sa ganusa, basta doon na ligid mo yung internet connection mga igala, way angay ikabalaka. So may nga buntag, may nga udto, may nga gabi, kadlawon po din hapod no sa itong mga kaisunan ilabirani ang itong anaa sa nagkaring bahin din sa kalibutan. No, subli, pwede ninyong masairan na o madunggan ang mga programa din sa Magnum Radio sa itong official Facebook page, Magnum Live. O pwede usap din na sa itong official website, www.magnum999.com.
0: Magnum Reports.
1: Oras alas 4:17 sa hapon. Sa itong pagpanag-uban ni ining tuluman ng Magnum Reports. At ang tayong mga higala, ang mga balita ang nangahipos nila ni Magnum Hunter 19 Mentro Kabagtulan, Magnum Hunter 22 Faith Velez, o Magnum Hunter 23 Kia Abelinosa. Lakip nyo sa mga balita ang nasundo ni Magnum Hunter 16 Chingintirina Enriquez. Oga sa di pata magsugod mga igala sa pagdawat sila mga balita, unahon sa nato ang paghatag kaninyo sa mga dagkong uluhan sa tuang mga balita. Lokal, national, international. Dinita mga igala. Sa ato po nga pagpanag-uban sa tulumanong ng Magnum Report sa mga dagkong uluhan, sa tuang balita nga lokal. Sa tuang madag kong uluhan sa balita natong lokal, dinita mga igala kay Gibutyag nga PNP Region 10 nagahimo sa pag paniguro nga magpabilin nga luwas gihapon ang mga puwersa nga gipakatag dito sa warm region, dungan ini nga pagsugod sa eleksyon sa maong rehiyon.

0: es alas 4:19 sa hapon. Dinita may gala sa dugang pangbalita natong lokal kay giingon pud karon sa 4th Infantry Diamond Division Philippine Army nga dapat di yod magpahaylo ang mga estudyante nga nagplano pud nga o giplanuhan pud nga rekruton sa mga rebuilding grupo. Ay gyud mo pagpahaylo. Dapat tutukan ninyong pagtuon tungod kay wala ginay padulngan no nga maayo ang pagdagandagan lugar sa kabukiran nga posibleng magresulta pa sa inyuhang kamatayon. Samtang City Fire Marshal Fire Superintendent Renante Lorono nagpahinumdum sa publiko nga di solusyon sa problema ang pagbuhat sa dautan sama sa nitabo din sa may Santa Cruz sa dos sa lapasaning atong syudad. Oras alas 4:20 na sa hapon, samtang di sa Tamanggala kay City Councilor Eric Salcedo, Chairman sa Komitiba sa Public Utilities sa Konseho o Overseer sa RTA, miklaro nga dili lamang mga kolorom nga sakyanan ang gilaumang mapahamtangan sa mas taas nga multa sa pag-amyanda sa traffic code sa Dakbayan. Apan! Lakip na ang uban pang mga violations. Oras alas 4:20 sa hapon, din sa takay kagawad Ivy Imano, may pasalig nga padayon ang ilang pagpaningkamot aron matabangan ng katawan sa syudad nga nagkinahanglan. Oras alas 4:20, dinita sa tungdugang balita natong national na din tamang ikala, mga dagkong uluhan, kaya giingon usab din sa dugang mga uluhan, una ta sa itong balitang national kay Sandigan Bayan na gimando karon ang pagpabali na kang Congressman Romualdez ngadto sa Quezon City Jail. Ihap sa mga namatay sa nasunog nga barko sa Coron, misaka na sa 76 kamatao, samtang 13 ang pabilin nga missing. Senator Pangilina nanawagan sa malinawon o kanagidantang katuuhan nga eleksyon sa Barm Region. Kinibisan pa man nga doon na absence kinabuhi tungod lagi sa mga nahitabong kagubot. Samtang Senator Diniputa sa dugang balitang national. Sa tamang higala kaya giingon na karon na nila ni dinita mahigala sa dugang balitang national na to kay mga senador nga nagahimo po da corona sa pag-akusyon sa testimonya niini pong mga pamahayag nga giluwatan ni kabutahitang sa nagpadayon nga impeachment trial. Kay karon mahigala impeachment pagyapon nga pagdungog nining adlawa. So ang kampo ni Vice President Sara Duterte nag-object manggod sa mga scheduled testimony sa kani Sandigan Bayan Presiding Justice nga si Amparo Kabutahitang sa giingong improper lagi daw kuno nga rason. Apan matod po da ni apan giingon no ni kaganiha gyud ni defense lawyer Mark Binluan nga ang testimonya ni Tang kay illicit daw kuno nga conclusion sa balaod. So ang so, kanina ko no role naman ni sa mga senator judges o gadili ni witness. Mga ito, gisupak po. Dugang natong uluhan sa tuang balitang national. Dinisidenta mga higala sa dugang pang mga pamahayag. Dinipunta kay Senator Lauren Ligarda. Gilauman no nga makabalik subahan matapos no mapud ni ang gi-expect pod sa si mga kaubanan ng mga senador nga unta no makabalik na din pod sa Senado human sa sigig pag-extend ini sa iyahang medical leave samtang nanawagan usab ang maong senadora sa suporta. Ilabi na ngadto siya mga kaubanan ng senador taliwala pa man sa plunder allegations. Ninunot ni inipong incomplete nga solar energy projects nga nagwalo sa 10.44 bilyon sa pesos. Oras alas 4:23 sa hapon, dinisita kay Congressman Asa Barber sa gitinguha no, nga mapadala or mapapatubang si si Attorney Man Scarpio ang bana ni Vice President Sara Duterte tungod kay no naado kuno na siya ay mahatag pud nga vital information sa impeachment trial sa iyang kapikas. Samtang a prosecution spokesperson nga si Congressman na Zia Lunto Adjong iya pong gihimo po no ang pagsita ni mga confidential fund receipts nga gi-issue sa 300 ka mga lugar sulod lamang sa usa ka adlaw. Okay, daghan na po daw po nung kayo. So, matod pa ni Lanao do Sur Representative Zia Lunto Adyong nga doon ang mga acknowledgement receipts si Vice President Sara Duterte nga nag-cover sa 300 ka mga confidential fund transaction nga na-distribute sulod lamang sa usa ka adlaw. No, naka-raise ni karon og logistical questions kay no, nga nung paspas kayo o ginana, no, kadaghan ang mga ARs nga na-issue niya wala rin kung mga matches sa ilaha po mga entries nga to sa Philippine Statistics Authority nga questionable pagyud kayo ang mga pangidaron sa mga nahatagan ini. So, apil na no sa gitukay po na maglambigitan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Samtang din sa mga igala sa dugang mga uluhan sa tuang mga balita dinita kaya giingon po sa lain pa natong uluhan sa balita natong national nga PPCRV mihimo karon sa pag-monitor og mga multiple voting sa barn precincts ilabi na sa Maguindanao del Norte. Samtang Manibela, mihimo na sa pagsugod silang two-day transport strike batok din pong nagpanayon nga pagtaas sa presyo sa produktong petrolyo. Samtang niini pong nagpadayon nga paghimo no sa pagkuhag mga pamahayag lagi kang presidente Bongbong Marcos Jr. may kalambigitan sa alleged drama no drama sa iya daw kunong igagaw nga si kanhi House Speaker Martin Romualdez kay nag-igon pod nga drama mga gala kay si Vice President Sara Duterte. Matod pa ni kaning Presidente Ferdinand Marcos Jr. Iyan man po ang gipang himakak. So, dapat dahil inyo man na makikuhan. Istoryahon lang daw ko, no? Istoryaha kung mayo agree ba po daw ko, no, si Romualdez kung ingon siya nga drama. Ingon po ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Mayroon na tumay galang nga ni atong Setyembre 7 ang atua pong kaning House Speaker sa nasud nga si Martin Romualdez na aresto tungkol sa plunder charges. May kalamigitan ni ining flood control projects o gasiya, no? Naa atong mga panahon sa Cardinal Santos Medical Center sa San Juan City. Giserban sa ihang awal. Oras sa 4:27 na sa hapon sa tunga pagpanag-uban sa tulubad ng Magdom Reports dinita mga higala sa paghatag og dugang pagtagaad ani sa ta sa mga dagkong uluhan sa tuang balitang international kay giingon Hormuz sa shipping traffic nagpabilin nga anaa sa below 10-day average ilabi na sa weekend. Russia nag-ingon nga ilahag yung naigo ang passenger train nga naa sa border sa Poland nga gipanagiyahan sa Ukraine. Samtang US President Donald Trump nagkanayon nga andam na si Ukrainian President Zelensky nga kunungon ang pag-atake sa Russian diesel. Samtang rescuers nagpadayon karoon sa pagpangita sa 140 ka mga tao nga namising sa nalunod nga Indonesia passenger ship. Iran o ga UAA nagtinabangay sa gihimo nga break statement o ga naghimo no sa palang sa kalinaw ni inipong nagpadayong gyera. Reports! Samtang dugang uluhan sa itong balitang international kay giingon pod karon bisan pa man sila pong hangis kalinaw nga Iran president nagpabili ng baruganan nga dili mo surrender ngadto sa Amerika. Kaso sa Ebola sa Congo giingo nga miabot na sa 7,000 kumatao o gikonsidera nga pinakagrabe nga epidemya sa Ebola sa kasaysayan sa kalibutan. 16 kumatao ang patay sa nitubong nga sunog sa usa ka nursing home ngadto sa Chile. Ug mo na tumadag kung luhan sa tuang mga balita, lokal, national, international. Oras alas 4:29, makisayod da sitwasyon sa tungpalibo at lakas panahon dagang sa trapiko. Kaya atong kauban na kastanway koron si Magnum Hunter 22 alang sa detalya sing report. At itong paminawon, Magnum Faith Velez.
1: Numandri alang sa itong paglibot sa rin ng atong syudad. So far, laos-laos naman sa dagang dagan sa trapiko sa may isti paingon din rin sa sentrong syudad. Dito sa Cubon area, so far light to moderate German sad ang dagan sa trapiko, samtang hinay ang aginod sa dagan sa trapiko sa may CE Merito, Osmania Exit. O kapanubi nga man gihapon, taingon diri sa atong lokasyon kanon diri sa may Agora. So far, wala man sa tayo nabantayan nga disgrasya sa atong paglibot sa raining syudad. O sa lakad sa panahon, so far, wala man sa tayo nakasinati o pagpanalithi o pag-ulan kanong mga orasa. Samtang kung tanahon taong kawalangang bahin, dudunay nipis nga pagpanag o makita usab nato ang nipis nga haze sa bukid nga bahin. Pabilin gapon kita nga magsuot og mas aron malikaya ang epekto sa hi. Mao kana ang atong inato nga paulagway sa dagat sa trapiko ug lakad sa panahon. Para sa Magnum Red Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
0: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 4:30 dinita sa balita sa tuang sitwasyon sa atong panahon. Naka-standby karon sa Pikasinya ang weather forecaster sa PAGASA si Sir Joe Frivaldo. Sir Joe, may hapon.
2: Yes, ma'am. Magnum Radio. Ngayong hapon sa itong mga talking victim minaw dito sa Magnum Radio. Sa itong pag-meteor dito sa Northern Mindanao. So pagkakaroon, wala may mga dagong weather disturbance. Gawas na yung isolated ng mga pag-ulan o pang-panalundod. At sa localized thunderstorms. Sa kasarangan ng hangin, magagikan sa bagatan. Kasadpan, ito sa kasadpan direksyon. Ang kadagatan, kasarangan ng pagbalik. Temperatura, 25 sentigrado ang kabugnawon. Ang kanitong 32 sentigrado. Philippine Standard Time, alas 4:31. Gikinuswataan sa pag-asa Mulugan, El Salvador City. Joe Freibald, mayong hapon.
0: Salamat Sir Joe Freibaldo, itong weather forecaster sa pag-asa.
2: Welcome.
0: Oras, alas 4:31 na sa hapon. Sa itong pagpadaan sa itong tulungan ng Magnum Reports.
3: Magnum Reports!
0: At ang atangi kay Mamatis Tagmapahinomdom o sa itong pagbalik inyo na dahil madunggan mga balita ni Magnum Hunter 22 Faith Velez o Magnum Hunter 19 Metro Kabagtulan kay Sesyon Karono sa Konseho ng Atong Syarad o sa Lalawigan. At ang atay mga higala, mga updates sa mga programa o mga ordinansa nga buting ipalabang sa tuwa din po nga mga magbabalaod din sa Tosdakben o Lalawigan. Sa itong pagpadayan sa itong tuluman ng Magnum Reports, inyuha ka ng masayran. Mamati sa itong mga pahinomdom, oras alas 4:32 na sa hapon.
3: Time Check was brought to you by Sipalco, your electric service company since 1923.

0: follow Playtime Entertainment Facebook page.
1: Mari, ngano na ginuktok man ka?
2: Nagproblema lagi ko, Mari, oy, kung asa makapalito gamit sa balay nga barato ra, pero di kalidad nga klase.
1: Agoy, kagamay ra ba sa imong problema, Mari? Ubantang mamalit, dito lang sa Kaking Home Depot, kay kompleto sila sa tanan.
2: Sure ka, Mari? Gikan sa RTW, personal accessories, pang dekorasyon sa balay, o gamit sa kusina?
1: Yes, you heard it right, Mari. Dili lang ka na, mapalit usab sa Kaking Home Depot ang nagkadayang hardware alang sa house repair, sama sa tiles, simento, o electrical supply.
3: Kaking Home Depot, grabe na kabarato, pangmasa pa kayo. Anasa Osmeña Extension, Carmen Puerto, Cagayan de Ocere. Kaking Home Depot sa Taguluan Public Market, Poblasyon Taguluan, Misamis Oriental.
4: Mga higala, kung plano na ninyo mag-ilis obligid sa motor mate na diretso, available ang premium motorcycle tires nga Pirelli, Michelin o Euro Group, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Euro Group tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amo ang branch? No worries, kay naapod ang motor mate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest motor mate branch today. Motor mate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
5: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
6: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan na ako. Human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata na ako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
7: Sulay pod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya, duol nimo.
8: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggawat sa anumang uri ng sakit.
3: Alang sa mga biyaydor, paingon sa Lagindigan Airport, sakay sa Magnum Express. Ang first trip, alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagkalas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, o kada oras na gilayon, gikan sa alas 5 sa Canlaon, hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunas nga to sa adlang Domingo, may biyayi usab ang Magnum Express. Paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag, ug mubalik sa Cagayan de Oro, pagkalas 4:30 sa hapon. Lunas nga to sa adlang Domingo, mudawat usab kami og booking. Niatong buot mo ato sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental, ug sa bisang-asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall, alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa

0: anak ng tatay mo. Galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-Based Vitamin C, available nationwide.
1: Gapanakit ba ang joints sa mga tudlo? Nang hubag ug nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo mo hinungdan sa gout attack. Busa pag Mighty C na. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa Mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
3: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
4: go with the flow.
3: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
5: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
9: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
1: Oras alas 4:40.
2: Oras hatod kaninyo sa DTX 500. Kini nga programa hatod kanato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik na mga higala sa itong pagpanag-uban sa itong tulungan ng Magnum Reports o dinidenta sa pag-sugod sa pagdawat sa mga balita nga nangahipos ng kauban. O nasa na ito si Magnum Hunter 22 Faita Velez, gikan sa yung area. Isunod din po na ito si Magnum Hunter 19 Venture Kabagtulan. Pero kanisa ta kay 3 bilyones pesos nga pondo para sa sports complex sa Misamis Oriental, gihisgitan sa sanggoniang panlalawigan. Atong paminawon, kaya nakastanway ko ron si Magnum Hunter 22, gikan sa yung lokasyon, si Magnum Faita Velez.
11: Gis Gutani, board member Francis, chairperson sa Committee on Youth and Sport at All Circular Session sa Sangguniang Panglalawigan kabahin sa pagpaayos sa rehabilitation sa sport complex sa Misamis Orintat. Sumala ni board member Francis dako ug papel ang sport sa pagpalambo sa disiplina, teamwork ug healthy lifestyle sa mga kabatan-unan. Gipasabot ni nga daghan og talented nga mga atleta ang probinsya og ang hatagan og luwas og accessible og kumpleto nga mga pasilidad diin sila makakapos og mga development sa ilang abilidad. Paminaw na to ang mga pamahayag ni board member Princess Imano.
1: Aniya si board member Princess Imano.
12: I rise today on a matter of public interest concerning the improvement and rehabilitation of Pilae Sports Complex of Misamis Oriental. Sports play an important role in developing discipline, teamwork, and healthy lifestyle among our young people and our communities. And of course, our province has many talented athletes who deserve safe, accessible, and adequately equipped facilities where they can train, compete, and develop skills. However, our existing sports complex with facilities require improvement, rehabilitation, and upgrading to meet the needs of our fellow Bobby Sims Lones, and others who could use the said sports complex. Providing the better facilities is not merely an investment in infrastructure. It is an investment in our youth, athletes, and the future of our province for whatever additional benefits it could give. In view of the foregoing, I am respectfully sponsor and move that this honorable body consider and adopt a resolution requesting the Department of Budget and Management through Honorable Secretary Kim Robert De Leon for the allocation of 3 billion pesos intended for the improvement and rehabilitation of Pilay sports facilities. I so move, Madam Chair.
11: Human sa mga panag-iskot, wala man sa inyong isupak na aprobahan ng mga motion at ang dunay rekomendasyon na gikinaanglan at dunay klarong plano o representasyon sa mga proyekto na kinaanglan ni President sa sunod nga sesyon. Mao ka na atong nahipos nga balita, gikan sa sangguniang panglalawigan sa Misamis Rentas. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Villain sa balita o servisyo, Magnum.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Villain. Oras 4:44 na sa hapon, din sa Rentas. Balita ni Magnum Hunter 19, kay Gibutya, agagikan sa lokasyon, LTFRB Region 10, Gibutya nga legal ang pag-operate sa mga green GSM taxi. Apano sa lamang kini, ka-mapping and testing. Kaya lagi, may dumluman na tumahigala nga na mahayag, no? Sila si Kagawad, Enrique Eric Salcedo, nga dili gyud dapat sudlon kini nahisgot ang kanipong ubang nga mga no maraga wal dili ni kato itong sa isa sa isa na ito atong mga provincial nga mga kaning transport nga musulod din he. Pero nagipunto yung mga pagsupak ng kalabot lagi din yung operasyon sa green GSM na taxi. Kaya lagi, no, kompetensya sa ato po din po ng mga traditional po mga taxi. Pero sayo na to, kaya para maklaro po ang kalambuan po din he. Labi na kay Gitoki naman na din hapod no sa botan sa LTFRB. Ano si Magnum 119 Mencho, kabak tula.
4: Giklaro ka rin sa botan sa LTFRB Region 10 ang nasagpit ka operation sa kining green na GSM taxi or electric vehicle. Pagkita nato kisalsaoy din sa tuang syudad na illegal ang ilahang operation sukat pa sila hanggang sugod ng gaging bulan sa nasagpit lugar na operation nga usa lamang kini ka mapping and testing nga gipaygayon sa nasagpit nga grupo sa maong transport sector, no? In kikabatya kining GSM na EV o electric vehicle nga environmental or environment friendly ug syempre di na siya ingon nga lugar maka maiskutan kung magproblema pa ka sa kining gasolina tungod kay electricity naman ang iyang power nga mapaandat ini. So laki pasab ang convenience lugar nato sa mga pasahero. Usa lang sa mga gikareklamo sa pipila ka mga transport group sub no nga mga local taxi dinhi sa mga association dinhi sa tuang syudad sa Cagandero medyo dilit na lugar kayo or na kuhaan sila sa ilahang kining ruta kay nay usahay nga ilahang ang ruta aning GSM nga taxi na bisan asa. So nakuha ang ilahang ruta usahay na ang mga pasahero na minus na sabi noon. So mulugar na nga mga reklamo gikan sa kining mga transport sector pasi sa tunga na nakuha ang informasyon gikan ni Kagawad Roger Abaday atul sa regular session ni miaging nga atla ang miaging simana. In karon, ikabuti nga ang nasangpit lugar nga green GSM at EV taxi ng mga unit is legal but testing pa lamang sunod sa unom kabulan. So mula ang ilang nasangpit nga provisionary nga kining franchise gikan sa botan sa LTFRB. At tapos na paminaon sa si Muhammad Ajab Sarif ang Assistant Regional Director sa LTFRB Region 10.
13: Para lang malangan.
14: Para lang malangan.
15: Ing giinbitahan ka sa konseho yes. Kalabot aning GSM nga isyu. Yan di medyo i-clarify daw tanan. Ilahang usab ba ni sila provisional, temporary or sorry?
13: Ah okay. Thank you. Di klaro lang City Council kung unsa nagihawira na authority si
14: sa GSM. Ako lang giniscuss na ang provisional authority na as a temporary franchise under observation pa sila. Tapos, pag mapayal sila out ka ng CPC na nila, that's the time na mag-formal file na sila sa tili sa opisina ko sa regional level.
15: For how long sila nag experiment or
14: six testing? Months po ang giyatag sa ilahan na
15: 6 months provision. Then yung drop off points or something sa bra? Ano yun?
14: Well, as far as provisional authority is concerned, walay naka-state dito nga mag-drop, only to drop off, only to pick up. Ang nakabutang yun dito is they can operate region-wide.
15: So anytime, anywhere, makakuha yes. Sila o pasahero?
14: Including even Cagayan de Oro City. Pwede sila makakuha pasahero. Wala nakabutang sa mga terms and conditions dito nga. Pick up or drop off lang sila sa Cagayan.
15: Pero wala yung mga any transport sector nga nagreklamo?
14: Actually na. But for the formal complaint, waiting pa tayo.
15: Ah, okay. Nanay nagreklamo. Muna nga local taxi na nila. Okay. Pero, saan man ilahang,
14: ang ilaha is, accordingly, sa mga local, is na sila arrangement with the Green Taxi na mag-partner sila. Ang gamiton ni Green Taxi, kato franchise ni White Taxi, para walay additional maitabong mga taxi sa kanya. Kumbaga, repleting, one in, one out. So, for example, si Normin Transco, Rookmore, Liminsco, powered by GSM, partner sila with our local operators, which is mopo na mong nag-expect only to find out na nag-operate na siya.
15: O saan ka tinood nga ma-face out ang daan bago pulihan aning
14: face out din po na to is 13 years of age, mag 13 years ang taxi. Ayan na ma-face out. Ongoing pa, hindi automatic ma-face out. Once na 13 years old na, ayan na ma-face out.
15: Ayan pa, for 13
14: years. Sa karoon, natin din na-face out karoon is katong mga 2013 model.
15: Ah, okay.
14: 2014 model, that's 2027, 2015 model, 2028 ma-face out.
16: Pero klaro na to.
14: They are legal po, yung operation.
15: Legal na operation.
14: Siguro, katong concern ni City Council, na mag-agi sila direct, dili yung pwede nga dili makagigiri. Okay. Once na mag-file sila ka ng formal application nila sa regional level, amo silang pangayuan ng mga requirements. Isa na dito ang business permit. So mag-comply yun na sila. Dunggan na mo, natin sila arrangement with the local. Siguro ang ban siguro wala lang ma-notify, wala lang inform.
15: How about the taxes, the payments? Nagbayad sila?
14: Siyempre, you have to pay your tax upon after you leave for 1 year upon registration. So, mag-register nyo na sila.
1: Okay.
4: So, kung po ang tipiklo karga pag-inabikan na ERD? Ito po ang tipiklo na pag-inabikan na ERD Sharif, no? Muhammad Ajab Sharif pa, botan sa LTFRB. And siyempre, kaya yun nga regular session, ika 52nd regular session, aron nga pa adlawa, dito na medyo nag-isa gamay sa mga pangutana sa kininga itong mga konsyal, no? Ang nasangpit nga opisyal sa LTFRB, din doon na yung mga pangutana, ikan sa naglalain ng mga opisyal. But ato sa paminaw ng yung statement, kalabot sa pag-guest niya, sa regular session na tubangan ni Kagawad Dr. Abada, isip temporary, or pro-temporary presiding officer sa nasangpit nga regular session.
17: That's 2026-01 to hear in aid of legislation the regional director Joseph Bendejo of the Land Transportation Franchising Regulatory Board regional office number 10 regarding the entry and operation of Green GSM Taxi Cagayan de Oro City and Northern Mindanao.
18: Yes. Okay, Director, you are welcome. Thank you very much, Assistant Director. Thank you very much for coming.
17: The Chief Technical.
19: Thank you, Mr. Chair.
17: ERD, Assistant Regional Director Muhammad Hajam D. Sharif. May I request that he be recognized, Mr. Chairman?
18: Okay, Director, go ahead. We'll give you your preparatory statement for this
19: call. Thank you, Mr. Chair. Sa member of this committee, mga councilors, thank you. Mahing hapon sa tanan. About dito sa kwan, Mr. Chair, sa GSM operation, mismo si RD Bendijo, nagpa-press call siya last week about sa kaning pag-operate nila. Bali si GSM, nag-operate sila sa Cagayan. But supposedly, ilang PA, Provisional Authority, given by the Central Office, is to operate from El Salvador to any point in the Region 10. But unfortunately, diri sila makita sa Cagayan de Oro, nag-operate. According to RD Aljo, RD Bendijo, the operation as of now by GSM is for mapping and testing only. So, wala pa sila nag-full operate. Siguro nasa 50 ang gipa-test.
18: Until now, they are undergoing mapping and testing.
19: Yes po, okay. Mr. Chair.
18: Okay, go ahead, Director.
19: So, will you, kung ang inyong i-clarify, yung CPC is wala pa sila yung CPC, Certificate of Public Convenience, such 5 years or 7 years franchise. Ang kuptan nila karon is Provisional Authority, 6 months provision given by the, issued by the Central Office.
18: So, Provisional Authority?
19: Opo. Yes po, Mr. Chair.
18: Meaning, in that authority, they can operate?
19: Yes, they can operate to any point in Region 10.
18: Okay. Anymore, continue.
19: So, siguro ba...
18: Members of this council can ask a question.
19: Yes, later. Please.
18: Okay. Any comment from a member of the council?
4: So, moto ang ato nga nabati gikan ni kagaw ni Assistant Regional Director na Muhammad Adjab Sharif na sa LTFRB upan ni kagawad na Roger Abad ay pro-tempore presiding officer na yun si kagawad na Edgar Kabanla sa majority floor leader kan sa nag-introduce nga ito kaniya. Nasangpit ka regularization giulanan siya sa mga pangutana sa ito ng mga konsyal. Una nini, si kagawad Enrico Salcedo isip siya sa ang chairman sa public utility and isa siya sa ang nagpatawag sa kining nasangpit nga opisyal. Although si Regional Director Benedicto Bendijo, si Joseph Bendijo man daw to, but wala siya nakalugar. So, muning si ARD na ang ni Atubang sa nasangpit nga invitation. Isip guest sa maong sa 52nd regular session. Gigamot niya ako, pangutana, gigagawad sa Salcedo nga during sa Mancom nga meeting with the RTA na ang giingon sa LTFRB is drop off.
1: Dili mamasahero nga mamuan.
4: O drop off sa tuwing malimot ko sa sumpay magdumbran sino. So, as long as drop off operation.
1: Drop off, balik na dayon sila sa agi. Ano?
4: Kung gikan lugar, tagigan mo sila sa El Salvador City, dayon na panulong din sa syudad, ikaw na sila mo drop off. So pag kung na balik sila, dito sa city. So, ang nahitabo, isip ang tanan ni Kagawad Salcedo nga na-meet up na og mga pasahero din sa syudad. So, muna ang naobserbahan sa ni Konsihal Salcedo. Og, ingon man, nga mura na og kanang normal lugar ang kining liga sini, kining kuan lugar nga kining ilahang nga franchise, no? So, din na testing nahitabo. So, muna ang pangutanan ni Kagawad Salcedo. Tumag sabi ni ARD Sharif nga although provisional authority lang ang ilahang gipatuman gihatag ngadto kanila ug siya mismo nakurat nga uy nga na dayay ang operation karon sa nasangpit nga green GSM EV taxi ato sa paminaw nila ang conversation
18: Political committee.
19: Daghang salamat, Mr. Chairman. Ayong hapon.
18: Welcome.
19: Assistant of ERD. Thank you. Aware ba ang LTFRB nga na ay local regulatory powers, especially na naka-state sa traffic code sa section 118. Na any new road and new franchise public utility vehicle shall be issued by any government agency without approval of the city council or the city mayor.
20: Yes po, LTPRB is aware with that consider.
19: Kung atong tanawon manggod ERD, during the time na nagmankom ang RTA, namang ito, di ba?
20: Yes.
18: ERD, can you understand dialect, Basayan dialect?
19: Yes po.
18: Okay. Okay. Okay.
19: Namang ito itong pagmankom na ito, ng iyon siya nga, ng iyon si ERD nga, dapo points lang.
20: Yes.
19: Pero ang nangyari ngayon sa GSM, not only drop of points, pick up yun sila.
20: Yes.
19: Tsaka mo na may PA raman ka ang kuan, GSM, Provisional Authority raman ka, na may chance na ma-dili mo pa dayon?
20: Yes. Actually, sa Provisional Authority Consular, is only kumbaga, kuan lang, parang more experimental lang na siya or kanang under observation pa, I mean. So, any provisional authority issued tapos na ay kuan, na ay nag-oppose, therefore, a provisional authority can be revoked.
19: Anytime.
20: Sa so, karon never, none one nag-oppose sa GSM. Especially sa itong mga stakeholder diri sa Cagayan de Oro. Wala.
19: Walay nag-submit, nag-letter
20: ng mga cooperative sa wala pa nag-operate si GSM. Upon pag-operate ni Green Taxi, so far karon wala pa yun.
19: Even di Kapitada, wala mag-oppose?
20: Si Kapitada, nagsulat po na, or not opposing the EV law, but the operation of GSM. Pag-operate nila, last 2 weeks ago, sa ambot ng sa akong opisina, sa akong division, wala pa ko yung na-receive.
19: Kung nai mag-oppose, anytime ma-cancel ang kwan?
20: Siyempre, tanawin po na kayo, dili po, diretso-diretso. Siguro,
19: say ground sa cancellation?
20: Cancellation, like, if this council mismo mag-oppose, atong endorse na sa Manila, since kami implementing body rami sa
19: pre-provisional authority. Sa resolution interpose objection
20: or prohibiting the GSM to operate in the city, pwede. Ato mo i-endorse sa central councilor.
19: Thank you, Mr. Chairman.
18: Okay, thank you. Councilor.
4: Ito si Kagawad Enrique Salcedo Charban sa Committee on Public Utility. ART Muhammad Sarif. Yan na siyempre si Kagawad Janjan Rodriguez, rami pangutana nga unsa ba kadugay ang ilang operation o ilang experimentation silbi or kana ilang gitawag nga mapping and testing. Ug so nabay intention ani sa pagdirekta sa kining GSM para mag-operate. Ukod sa ilang clarification, kalabot sa ilang operation. So, ato sa paminahon, si Kagawad Janjan Rodriguez with ART Sarip.
21: Our Chief and Assistant Regional Director, Mr. Muhammad Hajam Sarip. Maayong magandang hapon sa inyo po.
22: Magandang hapon, Kagawad.
21: Yes, would like to clarify lang. When po tayo nag-start ART sa pag-mapping ng GSM natin dito sa Cagayan de Oro?
22: Last 2 weeks,
21: August po?
22: August.
21: So August, September, October, November, December. By January po, mag-full blast na po tayo sa GSM dito sa Cagayan de Oro. If ever.
22: If ever.
21: By January. How many units do we intend to put up ng mga EVs from the GSM na group? Dito sa Cagayan de Oro.
22: From the GSM alone, Councilor, is 300 ang ilag-i-apply.
21: 300. Existing natin ngayon sa Kapitada is around, sa taxis, they from last week's hearing, they mentioned they have 1,000, no?
22: almost 2,000.
18: 2,000, more or less.
22: Pero tumatakbo nun mga 800.
19: A clarification lang po kay Kapitada. Kapitada is not recognized as cooperative. Ako lang yung clarify.
22: I-clarify lang.
18: Okay. But they are operating locally in Cagayan de Oro.
19: No. Kapitada is an association of the drivers. But we are dealing with cooperatives.
18: They are still planning to be member of the cooperative.
19: Okay.
18: Namino taga Kapitada niya?
19: Okay.
18: Andiyan lang. Okay. Later on. Okay, go ahead.
19: Mr. Chair. So by January we do have around 300 allocated for Cagayan de Oro as far as green GSM no EVs. LTFRB ARD, may I request or may I ask from your opinion or any suggestion, do you intend to I know it's the green GSM's sole idea and also their company sa pag-hire nila ng mga drivers nila, no? Pero do we have a provision there or can the council direct the Green GSM as far as hiring our existing taxi drivers here in Cagayan de Oro?
22: Pwede
19: naman, no? Kasi yung nag-aalala kami while we are for green environment, nag-aalala kami sa mga existing namin na drivers. Well, kasi madami tayong drivers ngayon who are really complaining, no, as far as of this moment, Mr. Chair. Because from last committee hearing, from last week, marami talaga nagreklamo because nakita nila yung operational na yung Green GSM dito sa Cagayan de Oro. Marami na nagpipick up, marami na even in some malls, no, most of the malls, nakaano na rin sila eh, nakapila na po sila yung GSM natin. So, I wanted to clarify lang. So, 300 yung ibibigay niya. So, hopefully, no, and in aid of legislation, in the next committee hearings to come, Madam Chair, may request, of course, LTFRB because last time, we didn't see them. No, they didn't attend the LTFRB to shed light. Now, today, in fact, our good ARD explained some things, but it's better thorough committee hearing soon. And I believe that they're going to meet our mayor this coming September 23, Mr. Chair.
18: Yes, that's the proposed schedule.
19: So, Mr. Chair, if I may ask, sino yung mga invited doon kay Mayor? Of course, our GSM, FTFRB, and the Kapitada, and the rest of the Taxi Drivers Association.
18: Yung investors, at saka yung mga drivers and operators sa local taxis natin.
19: Okay. Thank you, Mr. Chair. Salamat.
0: Love lang.
19: Thank you, Mayor.
4: Ito si Kagawad na John John Rodriguez. Kaya ni follow-up o kapangutana si Kagawad Enrico Salcedo. Nakalabot sa mga meeting with the City Mayor Orlando Clarix Uy, then tanan resource person kalabot sa maong operation sa GSM, Green GSM EV Taxi, o nakip na nini ang LTFRB, RTA, LTO, o uban pa. Sa paminaw si Kagawad, subli si Kagawad Salcedo.
3: Dito, naka-sked na, Mr. Chairman, ang meeting with Mayor ang GSM, mga cooperative. I think kung nabay nakaabot sa inyo yung invitation na.
19: Wala pa so far.
3: Huwag ang RTA dayon, Mr. Chair, para ma-iron out kung hindi mga diferensya ma-murag. Possibly siguro win-win solution, Mr. Chair, kung panalitan kay at least kabalutang PA pa day ang issue. Napay chance nga makabarginta sa GSM kung in case di sila masugot kay ang cooperative, labi na ang Kapitada, Mr. Chairman, willing man sila basta ang mag-operate. Dili sila against sa EBEDA law. Importante lang, Mr. Chair, na local ang mag-operate, dili foreigner investor ang mag-operate. Kay gani ang traffic situation na to, diri, grabe naman yun. Di ba, ang inyong
19: policy dropping and substitution kung na may busulot?
22: Yes, Councilor. Repleting.
19: Ha?
22: Repleting.
19: Oh. Kini wala ka apply kay gidso man gisulod. Kay mo na makadugang yun ang problema sa traffic diri sa kayan. Mo na nga nagi sa section 118 kanang lang yun nga nagi power gapon nga regulate ang atong yes. Lokal. Mo na ako lang pila ka buong ang registered yun nga taxis kagayan de oro.
22: Ako lang yung dugang para dugang Mr. Chair, Councilor, para to the for the information of you. Before sa muna nakuratan po ng Mr. Pisina kay nakabalo may nanay scheduled meeting ni Mayor o ang mga operators o GSM sa September 22. Nakuratan lang may kay nag-operate na sila. Actually, nanay pre-arrange si GSM na sila pre-arrangement with the local operators na partnership sila. Ang gagamitin nila yung mga prangkisa ng mga local natin ni si GSM. So, for example, Normin Transco Cooperative powered by GSM. Muna initial nila na agreement. Just only to find out na nag-operate na sila, mismo kami sa local, sa regional level, sa tinud lang, nakuratan ni Mr. Chair. Wami ka ba doon? Ako, gipadalan lang ko copy. Agi-inform lang ko sa central nga na ay nag-apply diri og 300 units. Wala na ko nireply. Until such, nagipadalan ko kopya. Very late pag yun. Kaya itong Friday pa ako gipadalan ko kopya silang provincial authority. Ang among gina-expect is after sa meeting with the local, ayan na sila mag-operate. Okay, Mr. Chair. Alakit mo tanong. Ano siya action sa LTPRB nga nakurat man mo na supposed to be wala pagi authority yun? Sa ako, sa akong level counselor, no? Akong gi istorya ng uban cooperative. Ano kung nga mag off the record lang, we are not against with the EBITDA law. Pero ang sabot na to dire is refleeting. So natin ninyo ang kwad, GSM. At if they can stop their operation.
19: Wala, ako lang, Mr. Chair, kung nabay tabi tawag na authority or power ang local to stop now the EGSM.
18: Police power.
19: Police power.
18: May virtue of police power. Or you can exercise that, local government unit. But it's affect general welfare for the public.
22: Actually, nahita muna na, Mr. Chair, during the operation of Yellow Taxi, Alpha Taxi. Ang brand kisa niya, Lagindingan to any point in the Region 10. 30 units to kay Idugo, if I'm not mistaken. Do-operate siya, diri sa Cagayan. Mismo ang mga RTA, yung mga operators, drivers, sila na igabadlong, nagilis yung kasunod sa Cagayan. So what happened? Wala nag-operate diri si Alpha. So of course, the local, the LGU has always the right, has always the power to implement that. To oppose any such...
19: At least, Mr. Chair, klaro na to, Mr. Chair. Ako lang, follow-up lang. Pila yun ang ka-taxi yun tanan sa na-disclose sa inyo?
22: Sa nag-operate ka ron, Councilor, nasa 2,260 ang actual. Daghan na kayo nag-drop.
19: Mr. Chair, ang tala lang ko kung how open ang LTPRB sa pag-kampanya sa Colorum. Actually, Coach, naga na may mga kwan ako inspector karon every week na may twice a day nga sa enforcement sa law enforcement na permi ga aktwal inspekta tanan permi. Okay, thank you Mr. Chairman.
18: Okay, any other members of the council?
4: Matutugan na pati si Kagawad Dendrico Salcedo. Si Kagawad daw dyan apatayin may patangat sa kanang reaksyon kalabot dini sabi na nga ang dili o wala uyon ni sa kining mga transport sector mo ang foreigner ang gadumala niya medyo malupigan ra ba ang kining nga ang kuano ang atoa nga mga Pinoy nga mga nga nasangpit lugar na mga na naa sa local transport at taxi nato dinhi sa tong siyudad ato sa Paminaw.
18: Chief Doa, Assistant Director Muhammad Do.
22: Yes,
18: We are not against modernization because that is the program of the national government, no? Under EBITDA law, electric Vehicle Industry Development Act, or that is the Public Act number 11679, the adoption of electric vehicles in the country.
22: Yes.
18: So we are not also against the issuance of the franchise of the LT permit, because that is your mandate under AO number 20232. So actually, we are only after the issue of operation of green taxis in the city, because I myself, I was perplexed though. Tingala ta kay nagdagdag naman kayo ng biyahe din yung mga green taxi, no? So this issue will no longer reach to your office or escalate din ani ma sabwag pa dili ni makatag. It will not raise high eyebrows to our commuters, drivers and operators of the local taxis in the Cagayan de Oro if there were proper consultation.
22: Yes.
18: Okay. Now, may I correct me if I'm wrong. Major transport changes in or entry in the new modal transport network ideally requires local coordination and social preparation. That is

0: Mga higala, kung plano na ninyo mag-iris obligid sa Motormate na diretso, available ang premium motorcycle tires ng Pirelli, Michelin o Eurogrip, kasaligan sa grip, performance, durability o safety sa matag biyahe. And here's the good news, free installation sa every purchase sa Pirelli, Michelin o Eurogrip tires. Sulit na, hassle-free pa. Dili makabisita sa amuang branch? No worries, kay naa pud ang Motormate sa Shopee, TikTok Shop o Lazada. Busa ayaw na pagdugay, visit your nearest Motormate branch today. Motormate, 35 years nga kasaligan sa dekalidad ng motorcycle parts, accessories o premium tires.
1: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Para sa matino nga dugo,
4: DTX 500.
3: Para sa healthy nga tay,
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500
4: ang may mataas nga antioxidant
3: nga amo naman
4: ang nagatilo sa imo atay.
3: Basta tilo ang atay,
4: happy kanunay.
3: DTX 500,
4: masaligan,
3: epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
6: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Studio and Cebu, ready na ba? Ang laag, may libre balik promo ang Light Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon sa Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik.
8: Perfect
7: para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Light Shipping page sa Facebook ug sakay na sa Light Ferries. Light Ferries, sailing with a smile.
9: Iksoon, pagpagabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman. Inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
10: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
11: go with the flow.
10: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
12: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
13: DTX 500 mao'y tubag sa diabetes kun diin kini makapaubos sa blood sugar, mulimpyo sa dugo ug mopaligon sa mga ugat sa lawas. Sa DTX 500 kalikayan ang pagkahanap sa pananaw, pagkaputol sa imong tiil, pagkaguba sa imong mga kidneys ug paghubag sa imong atay. Kay sa DTX 500 sigurado nga kontrolado ang imong blood sugar levels. Para sa mga diabetiko, mag DTX 500 na kamo. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usabang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativa o Medicina and Wellness Center, Market City, Agora Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
9: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
14: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.

0: Plus Uno Plus, the kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan.
1: Oras alas 5:25.
2: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm Chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
3: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
1: Balik ta mga higala sa itong napagpanaguban sa itong tulong ng Magnum Reports. Sinita ni Magnum Hunter 22 Faith Avelas kay libreng serbisyong medikal dala sa Northern Mindanao Medical Center din sa May Ayala Century Mall. Atong paminaon mga higala, doon na po sila yung mga lectures kaganiha. Ubay-ubay po doon mga nakapahimulos po sa mga serbisyo gikan sa NMMC. Aniya si Magnum Hunter 22 Faith Avelas.
4: Nagpahigayon ang Northern Mindanao Medical Center o libreng serbisyo medikal pinaagi sa yakap na handog ng Pangulo. Medical Caravan, kanong adlaw sa Ayala Century Mall Activity Center. Libre nga natagamtaban sa publiko ang prenatal check-up, cervical cancer screening, laboratory test o OB ultrasound. Along sa mga kababaihan nga nagmapdo. Aduna usab sila telehealth assistant sama sa libreng membership. Yakap enrollment o libreng tambal pinaagi sa telehealth gamot. Gawa sa servisyong medikal, aduna usab sila health lecture kalabot sa prenatal care. Cervical cancer o rabies o well disease aron mahatagan og hustong impormasyon ang mga publiko sa paglikay sa sakit o saktong pag-atiman sa panglawas. Ini nga inisyatibo subay sa direktiba ni President Bongbong Marcos nga mas mapaduol ang serbisyong panglawas sa matag Pilipino o sa ilang mga pamilya. Balita gikan sa NMMC, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo Magnum Radio.
3: Magnum Reports.
1: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Avelas. Oras sa 5:27 na sa hapon sa itong pagparayan sa itong programang Magnum Report sa dinis sa tamay gala sa mga balita nga nangahipo sa itong kauban. Magnum Hunter 19 Metro kabagtulan karong tatod. Pero sa di pa mahigala, unahan sa nato si Sir Paul Christian Onate. Kaya na po siya din karon sa CBN sa Magnum Radio. Aron po mga pinansyal nga tabang, din po nga yahapong yatubang karon po mga higala nga problema. Alang sa doctor's fees, yung asawa nga namatay na itong Setyembre 9 ni ining tuiga. Basin po mga higala no, pwede niyo siya matabangan kaya luoy po kayo po no ang kahimtanga ni Mr. Paul kay nakabsa na gis kinabuhi ang asawa karon mga igala no nag problema po po siya sa pagasikaso ni ini po nga bayro no na sa iha po nga kapitas. Oras alas 5:28 na sa hapon sa tong pagpadayon sa tong tulumanong Magnum Reports atong siren mahigala sa tong Magnum operation na tabang ang sitwasyon ini po nga tong makauban karon sa pikas niya nga si Sir Paul
3: Magnum Unate. Operation tabang
1: kay ang ihang kapikas mahigala nga si Agnes May Labaho Onyate na dala ni sa hospital ni adtong nadtong pizza dos pa dinyo na admit pizza dos karong bulan sa Setyembre dayon na na-discharge mga higala for discharge pero nakabsan man sa kinabuhi pagka pizza noibi o sara kasimana siya sa hospital no Wednesday siya gidala sa hospital Wednesday po siya na discharge pero tabi tara na tabi kung Wednesday ba po ang adlaw po dasin kamatayan kaya namatay man ni ang nahisgutan na sab nga kaning ang kaning nahisgita ang babae. Wednesday po gihapon, no? Gikan sa pagka-discharge, Wednesday na itong September 2, Wednesday na itong September 9, na matay si Mrs. Agnes May Labaho Onyate. Kini siya mahigala, usapan ni ka 24 anyos nga residente sa may Taguluan, Misamis Oriental. Atong Siron, nakastandby na. Atong kauban po sa Picasinha, mga higala. Makauban na to sa Picasinha, sa Sir Paul Christian Onyate. Basin pwede mo makatabang no, sa ilhapunin pong sitwasyon. Pandugang lang para doon na po sila magamit sa pag-plaster po sa ilahang kaning bayro, no, no, kaning sulba din yung problema ni Sir Paul Onyate. Kaya napabaya sila ilhapunin pong ni Panaw nga kabanay, ang asawa, yun na doon na pa yun sila obligasyon ko ron sa hospital nga kinanglan po lang asikasuhon. basin pwede niyo matabangan ang sitwasyon nila ni Sir Paul Oñate. Pwede niyo mga higala nga ihapit din sa CBN sa Magdum Radio ang inyong ikatunol nga donasyon. Bisan pila, welcome yun kay din po da sa mua. Ang inyong po din pong ikatunol nga hinabang. Bisan na 100 na, 50 lang, or bisan pila no, kung kutob sa inyong kaya po no, nga ma-share ng financial blessing para po sa itong mga kaisunan. Nga aga panawagan din sa ito ang paglusad po o Magnum Operation Tabang.
3: Magnum Operation Tabang.
1: Ani sa ito ni Sir Paul? Sir Paul, may hapon.
5: Mayong hapon, Magnum Manji.
1: Okay, Sir Paul, din na sa Magnum Radio, pasabdo lang sa tikadaan nga kita po nagahimo no sa pagsalig sa itong mga kaisunan nga muhatag o donasyon para sa ato pong mga manawagan.
3: Magnum Operation Tabang.
1: Sir Paul, din ita itong sa iron na unsa ba yung naitabo sa mong asawa gani?
5: Na hospital siya ma'am, itong last September 2 sa COMC.
1: Dayo, nakabsan siya sa kinabuhi, di ba? Paisubo dahil sa inyo, eh, sa imuha, o sa imo pong tibok pamilya, na hospital siya tungod sa?
5: Sa complicated, ma'am. 1 year na misigig gawa sulod sa hospital, ma'am. Walay saktong findings, bisagasa namin ng hospital, nakapot sa river saan, sa NMMC, Polymedic Tagulwan, sa St. Paul, dili na siya gadawaton, kaya wala sila saktong machine dito. Sa Bilya, dili gapon. So, mo itong misugal mi sa itong September 2 sa COMC. Mamasin nga, mataas ba ang iyang kinabuhi, pero wala na. Wala na ganyan siya ka survive.
1: Okay. Kani siya, sir, na ay kaning anak na? Ano mo'y anak, kamanduha?
5: Yes.
1: Pila ka po, sir?
5: Dua magnamanji.
1: Mga bata pa kayo?
5: 5 years old o 3 years old.
1: Okay. So, ayaw kay ka nabalo, sir. No? So, ang imuhang kaning kaabag karon, alang nini pong mga pag-asikaso no, sa imuhang namatay nga asawa, uga karon sa mga bayro nun, kinsa man na ang mga pamilya po aning ni Ma'am Agnes. Or ikaw lang yun?
5: Sa kuan lang, ma'am. Sa mong mga post sa social media, mga silingan, mga inabang, nang limos man may nag-post, ibuhat na mo nanan para makapangayog tabang pinansyal sa mong sitwasyon karon, ma'am.
1: Okay, so, sir, kaning nakatry na po mo, sir, kanang nagpa-guarantee na, kanang na mga nidawat o mga kaning adto mo ga mga kaning DSWD may nana mga opisina sa mga congressman para pud sa mga guarantee letters or dinas sa PCSO dinas sa DOH nana
5: nagtry na mi magnumanji pero na okay naman yang hospital bill kini lang yang doctor's fee kay dili sila mo dawat o guarantee letter
1: gitagsa tagsa na ni
5: try na mi pangayog tabang sa DSWD pero pangitaan mi nila og original nga birth death certificate sa akong asawa pero wala pa namo siya nakuha kay wala pa namo na settle ang payment namo sa hospital.
1: Okay, sir, kaning tanang mga doctor, sir, inyo na ning giduulan para GL?
5: Yes, magnuman gi.
1: Okay ba, so wala gi nagpahangyo, sir, kanang like 50% inana?
5: Wala, magmanji.
1: Sige. Sir, amo din sa Magnum Radio, di po namin makapasalig, no? Kaya naku pa magiging amount, kaya po pong kinahanglan. Amo lang din eh, magsway lang po taghangyo din sa kahanginan. Base na doon ay mga muhapit, mga tagong hinabang po sa imong sitwasyon. Sir, sige sir, taganti kag panahon para magbilig mensahe sa itong mga kaigsunan karoon na nagmonitor sa itong tulumanon po o sa paglusad nato sa itong Magnum Operation Tabang. Sige sir.
5: Mayong adlaw sa mga suking tigpaminaw sa atong Magnum Radio. Ako di ay si Paul Christian Oñate. Naghangyo sa inyong malumong kasing-kasing. Mangayo ako tabang para sa hospital bill, specifically doctor's fee. Para sa akong asawa nga si Agnes May Oñate, 24 anyos, nga nipanaw atong last September 9. Tungod sa komplikadong sakit. Tanda lang mag...
1: Okay. Sige. Sir, kanang na lubong na siya, sir, or haya pagyapon?
5: Haya pagyapon. Magnuman.
1: So, kanun sa maniilubong untay mo hapong asawa?
5: Parang September 16. Parang Wednesday.
1: Nagina ba kayo? Kanang taas kayong panahon, lakaw-lakaw, pangayagtabang, di ni mo mauban ni mo ang asawa. Maski gamay lang na maka-standby ka para sa haya po niya. Pero, sir, nakatry na gyapon po mo, sir, din na sa inyo sa LGU, inana?
5: Yes, magnumanji. Maulagay lang ni ang death certificate nga registered na.
1: Sige. Sige, sir. Try lang po nato, sir. Di ko kapasalig ni mo, pero at least sulayan lang nato. Base na doon na yung mga manggiluluyon o kasing-kasing mo. Hapit din eh. Makahatag o ginabang para po sa imo po nga sitwasyon. Salamat, sir, no, sa pagsalig din sa Magnum Radio. Subli mga igala si Sir Paul Oñate. Basin po din yung matabangan. Namatay in town ng iyang asawa. Baguhay lamang mga igala ni Adtong Aging Merkules. Nya, dayon, no? Naapay nabilin nga mga bayro nun sa hospital nga kinanglan po niya nga asikasuhon. Kaya lagi, no, dili man po ni pwede nga biyaan lang po mga higala nga diwala lugar bayad ang kanipong pag-asikaso sa hospital sa iha po din pong asawa sa dihang buhi pa. Basin po din yung matabangan, no? Kaya na sila ay problema karon lagi ni pong hospital bill or din hina sa professional fee sa mga doktor nga ni asikaso sa iyang asawa. Kaya man ni Malig, sa duha, tulo, mga lima ka mga doktor, no? Ang mihimo sa pag-atiman sa iha pong asawa. So, basin pwede nyo matabangan, no? Kay ang kuwanan niya, pinakasayon lagi bayaran din, eh. Kani lagi taong sa dietitian, 600. O kani pong usa ka doktor o nga iyahang bayro nun, 300 ra. Mora yun, ni eh. And the rest, kay daggo mong good. So, mo na, kinanglan yun niya o ginabang mga higala. So, basin pwede nyo, no? Mapitan din sa Magnum Radio. Huwag ang Ginoo naglantaw sa yung kaayo nga inyo pong i-share po nga tupod sa inyo nga isig kaingon. Huwag for sure nga naagin po na mubalik din po sa inyo nga kapidaan po nga mga grasya sa inyo po din po nga pagka kuan po, na pagkamati na bangon. O sa itong mga kaigsunan din ha, nga na monitor sa itong tulunong Magnum Reports, ang inyo po din po mga pag-ampo, mo pong gihangyo, kaya ba sindi, no, pinaagi sa inyo pong pagdungan, sa pag-ampo, sa sitwasyon karon nila ni Sir Oñate, basin mas mapadali, no, ang pagsulbad sila mga problema, nga giatubang niini mga panahon na, uga, lakip na, no, ang pag-sulbad po niining problema sa hiskutanan sa Byronon sa Osaka Hospital din sa ito sa Dakbean. Oras sa 5:37, mamati sa itong mga pahinomdom o sa itong pagbalik, dugang balita ni Magnum 119, mensyo kabagtulan ang inyuhang madunggan. Subli, oras sa 5:38 na sa hapon. Gapanakit ba ang joints sa imong mga tudlo? Nang hubag o nang bukol ba kini? Basig may gout ka na. Ang pagtaas sa uric acid sa imong dugo, mo'y hinungdan sa gout attack. Busa pag mighty sina. Kini usa ka alkaline vitamin C nga mupaubos sa uric acid sa imong dugo ug manalipod kanimo batok sa gout attack. Ang matag adlaw nga pag-inom sa mighty C muwagtang sa pagpanakit sa imong tudlo ug mopalig-on sa imong immune system. Kini mapalit sa mga butika sa inyuhang lugar. Available usab ang DTX 500, DTX Coffee Mix ug D3 Bio. Alang sa libreng konsulta o senior citizen discount, duaw lamang sa Klinika D Alternativo Medicine and Wellness Center, Domingo hangtod sa Biyernes, nahimutang sa Market City, Agora, Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang sa 0985-0132-198 o sa 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page, Klinika D Alternativo CDO.
6: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika D Alternativo logo.
7: Kabirni Santo ba kay sa imong panagway mads? Unsay inungdan?
8: Nawad-an kog dako nga kwarta sa akong bank account pads.
7: Ha? Ngano man?
8: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
7: Hala mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
6: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad, dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares, ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files, ug personal information sama sa credit card, bank accounts, ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107. o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio.

0: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mo sa loob poo aron mess-free si baby. From day one, EQ continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
1: EQ Pants. From day one to dandler, EQ tinyo mo.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
0: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
4: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, Magarest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Karest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka mapalit sa nagunang tindahan sa Dakbayan o tibuok nasod.
5: Karest, alagang panatag with Karest Adult Diapers.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
7: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G Detox Plus really does wonders.
6: G Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
8: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule, usa ka natural detoxifier, tigwagtang sa mga toxin sa lawas. Usa ka natural remedy, tigwagtang sa mga balatian. Ug puno sa nutrients nga mupaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Huwag taga ang mga toksin sa imong lawas nga mo hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panlawas. Inom matag-adlaw og G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
6: Mensahe alang sa maayong panglawas.
9: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ningawas. Mao mi padayon kog tumar. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
6: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog. Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Nagpaminaw kamo sa Magnum Reports.
11: Oras alas 5:44 na sa hapon sa itong pagpadayon sa itong tulungan ng Magnum Reports. At sa balikan si Sir Paul Oñate. At sa iya pasalamatan po din o mga nagpahatag pa si una o ginabang para po sa iyang
10: Magnum Operation.
11: Sa mga kaigsunan po doon, bukas ang Magnum Radio sa pagdawat sa iyong ikahatag nga hinabang para sa iya po din pong kasamtangan nga problema ng iya tubang. Basin po din yun naman tabangan, pagbayad din ng doctor's fee sa iya po din pong asawa nga namatay na doon September 9, 2022. O gani man sa mga kaigsunan po din na pwede po din yun nga kanyang i-appel po siya sa mga pag-ampo aron matabangan na to si Sir Paul Christian Oñate no nga dubli ang iyaha pong gibati karon nagbangutan kay nawadan og asawa then karon aduna pa gid po iya obligasyon sa ospital nga iya pong giasika so aron pud nga masulbad kini
10: Magnum Operation Tambang.
11: Oras alas 5:45 na. Yes sir, Paul. Subli na may hapon din sa imo ha, Sir Paul. Na naghatag din ko sa 1,000 pesos para sa imo yung hapon din pong pandugang no para sa yung ginatigom karon nga pangbayad sa doktor nga nag nga inyo pa din pong obligasyon dito sa usa ka pribadong hospital din sa Tusdak Bayan. Basin aduna kay ikabilin pud Sir Paul no nga mga pasiuna pong pasalamat sa ato pa din pong mga donors nini pong nahisgutang sa laping cash.
12: Lagang salamat sa mga atong suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Salamat nga nagatag kamo ginabang sa mga ako na kayo nagtabang sa among sitwasyon karon. Sabi na among paglisod kay ako isa na katuig walay trabaho kay giatiman ako akong asawa. Salamat kayo mga suking tigpaminaw og sa imo pod Magnum Radio. Salamat kayo.
11: Sige. Sir Paul, may gala no subli. Nahimo yung taon yung biyudo. Duha ka buka yung bata may gala ang nabilin. Tungod lagi kayang yapong kapikas no. Nadala sa hospital. O sa katuig nila nga gibalik-balik. Kung dala sa mga nagkaring hospital. Dini sa to sa lalawigan sa Misamis Oriental. Dini sa Cagayan de Oro. O lagi silang pagpaningkamot may gala ang masumpayan pang kinabuhi ni Ma'am Agnes May. Natapos na giyod niya itong Setyembre 9. Ang yapo din pong pag kinabuhi din sa kalibutan. So basin, pwede ninyo nga matabangan si Sir Paul Christian Oñate. Napa siya din ni karon sa Magdum Radio. Nagulat no sa inyo pong ikatunol nga donasyon nini pong iyahang nga panawagan. Oras alas 5:46 na sa hapon sa atong nga pagpadayon sa itong tulumanong Magdum Reports.
13: Magdum Reports!
11: Dini sa dayon ta mahigala sa dugang balita kay si Kagawad Aime Moreno may question no sa pagmonitor sa LTFRB sa mga green GMS, GSM taxi human na obserberan nga gaali magyapon kini sa mga traditional local taxis. So nitampo daw kuno ni dito pod no sa mga kaning alihanan or dina pod no sa mga terminal lugar sa mga traditional nga taxi operators nato or drivers. So, unsaon din na ninyo pag-monitor? So, munang pag-utana po doon ni Kagawad, Aime Moreno, din na po da sa kaning atua pong kanaguan sa LTFRB. Samtang, karon mga higala, no? Naanata sa alas 5:47, may bundak na ang ulan. Dito daw ko, no, sa may barangay Buguning atong syudad. Din na sa inyong area, kumusta? Nag-ulan ba po? Da karon mga panahon na? O basin po, no, sa inyo pong kaning kumpiyansa, nangahumo din na dapat mahumo din, ha? So, dapat, no, nga, make sure ninyo nga, inyo po din pong nangahipos, ang inyo po din pong dapat ipusunon kay basig mo ulan po din, ha? Oras, alas 5:48. Ania si Magnum Hunter 19 na Metro Kabak Tulad.
14: Question ni Kagawad Aime Moreno, ang nasangpit lugar nga iyang nakita nga observation na ngadto tali ngadto sa kining GS ang Green GSM taxi kini sumpay sa nasangpit nga gipagayan regular session kanina. Kalabot sa issue sa operation sa taxi nga Green GSM EV vehicle. Mga naa din sa atong siyudad sa Cagayan de Oro. Dingi kabutyag nga doon na yung mga naobserbahan ang nasangpit nga kunsihal labi na diyan sa Limkit Kay area which is nakita ni ang linya ang nasangpit nga Green GSM taxi. Kaya motong ang ito na spotty niya ang mga reaksyon or reklamo sa mga local taxi ng mga drivers nga nung nag-appeal siya sa linya nga dili man ni iyang ruta. Wala man siya sa ruta. Dilik man niya ang kwansad. Tumutong nga gika-question lugar si Kagawad Aime Moreno sa nasangpit nga registration atul nga naaman sa si Assistant Regional Director Muhammad Adjab Ali Adjab at si Sarip nga mo ang piatubang sa nasangpit lugar nga invitation sa konseho iyahang gipangutana sa sangpit nga observation at sa paginaw.
15: To everyone present this afternoon, and ARD, thank you so much for gracing us with your presence and giving clarity to this issue. You had mentioned, Mr. Chair, you mentioned man yan na repleting no ang purpose and for mapping purposes ang pag-anhi sa mga green GSM. A week ago, I had noticed sa Limkit Kay, naglinya, nag-ali ang mga GSM. And that's where it medyo nabalak ako kay, although I am familiar na wala ta naghatag og franchise, but they are here in our city, which is okay for me, kay giving more options to our constituents is better. However, it may affect the traffic. And pagka kita na ako na naa sila sa Limkit Kay, I was just wondering if the purpose is repleting. How is the LTFRB monitoring the said vehicles for refleeting? Would it be okay for LTFRB na mag-ali sila bisan asa? Okay, that's where the LGU comes in when it comes to regulating. And I just want to know is, when you say that they are mapping, what if mag-stay sila o 3 hours waiting hangtod sa mudaghan na sila? So what are your actions? What are their limitations? I just want to clarification on this, Mr. Chair. Thank you.
13: Thank you, Kamal. With regards dito sa pag kung okay ba sa AMOA na mag-operate sila diri sa malls diri sa Cagayan de Oro City, even as consider sa Tinoglam, kami mismo amo na nagitan okay ang ilang papel gi-check na mo kay wala gid may kopya, so apan checking nagid nakabutang dito nga from El Salvador City to any point in the region. Then, so we don't have the authority na apprehend sila since pasok si Cagayan de Oro City sa 3-point in the region 10.
16: So, as far as apprehension is concerned, it's no longer the concern of the Army. It is the concern of the local government.
13: Yes, definitely.
16: So, our local police are taken apprehend those local taxis unfair man. Hindi sila nakpo ng atong local taxis. So, if they are violating our local ordinance, they are subject for apprehension. Okay, any more questions from the one so that we can dispose of our invited person?
13: Hi.
14: Tungtong naman si Kagawad Amy Moreno, bani Kagawad Roger Abad, ay presiding officer. Dayon si Assistant Regional Director Muhammad Sarif sa LTFRB. Sa Magdumhan 19, mensyo kapagtulan sa paritaong serbisyo Maglubadyo.
11: Salamat Magdumhan 19, mensyo kapagtulan. Oras alas 5:52. Balik sa tamang higala sa pagdawat sa balita ni Magnum Hunter 22, Faith Velez. Kadi ni po, adunay motorista na hulog sa kanal sa Indahag. Atos ang siren sa detalye sa iha pong balita. Naka-standby si Magnum Hunter 22. Ani ang detalye sa balita ni Magnum Hunter 22, Faith Velez.
17: Nagpatala karon ang usa ka lalaki human na angol ug naka ang kono injury. Subay pa sa report na ila ang biktima nga si Elias Roy, 26 anyos, residente sa poblasyon Indahag ni siyudad. Gibutyag nga nagmaniho ang maong lalaki sa upper sampung barangay Indahag sa iyang blue and white Honda XRM nga may plate number K69080. Ug samtang nagbiyahe sa maong lugar, kalit nga misulod sa iyang linya ang usa ka pula nga Toyota Vios. Wala mailing plate number. Nagimaniho usab sa wala mailing driver. Nagbiyahe sa Picas direction. Tungod sa paglikay, nga dili mabangga na wadaan o kontrol ang maong biktima. Hinungdan niya nahulog siya uban sa iyong motorsiklo sa kanal. Hinungdan niya nakaangkon kini og mga samad sa nagkalain-laing party sa kalawasan. Sa karon ng maong kaso, gireturn na sa Police Station 2 Cugon para sa saktong aksyon o sa saktong disposisyon. Balita na hipos, gikan sa Police Station 2 Cugon, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo Magnum Radio.
11: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Oras alas 5:54 na sa hapon. Mahigala na pupus na gyud ang atong oras alang sa pagpadayon sa tungtulo ng Magnum Report. So gaman ni bayas ata sa tumaka kaigsoonan nga nagmonitor ni ini pong apuna amay pagpaminaw dinha kan Sir Randy Santisas ni Ma'am Carline. Dinapod ka kan Sir Teodoro Maglupay Kabigan Jr. may pagpaminaw sab dinha sa imo ha. Shout out po dayon po daddy na kang Sir John Jun Namero dinha sa may barangay Bugoni atong syudad ug ulan-ulan na daw dinha sa inyo ha. Nagulan na ba pod no? Unta amping-amping lang pod mo dinha sa itong mga kaisuran po, no? Nga nanimuyo sa mga low-lying areas. May pagpuminaw usab din na sa mga taga Lanise, Claveria, Misamis, Oriental. Nag-ulan na daw kuno dito po da sa ilaha. Shoutout din na ni Sir Aquino Adlao. May pagpuminaw usab din na sa imo. Kamam Sara Sumanga Manuel, may pagpuminaw. Din ha po, kama Merlin Taliktik. Din ha ka nga Sir Tata Guno. Din ha kang Makin Ilicol. Shoutout usab din na sa mga taga barangay. Gusaning atong syarad kang Tufreda Rama. May pagpuminaw sa mga taga barangay Tablon. No? Gamay pagpuminaw usab din ha sa itong mga kaigsunan po no, din ha, sa may barangay Patag ning atong Dakbayan. Oras alas 5:55 na sa itong pagpadaan sa itong tulong mo ng Magnum Reports. Manibaya po da sa itong mga kaigsunan nga nakatutok po da nga sila si Ma Mayor Grace Helbero. May pagpaminaw din ha kang Nilda Cababaros, din ha kang Rickside, din ha kang may pagpaminaw sa din ha kang Freddy Sabihon. O, di na po di kang Ma'am Aileen Laban. Salamat din na no, kang GR Maturan. O, happy birthday usab din na kang Ma'am Maturan. May pag sa ulo po sa imong adlaw na tawhan. No? Happy birthday no sa tanang mga nag-birthday karon. No, happy birthday kaninyo. Nag-celebrate yun og ayo ang inyong birthday. Na dapat no grateful po mo sa adlaw. Kung kindi na ba punta na, no, nahatagan o kahigayunan nga ma-extend ang ilahapong adlaw. So, congrats o happy birthday din na sa inyo. O, unta mahimo mong blessing po sa uban. O, unta, no, dagang grasya pang maabot po din na sa inyo hangka sa inyo hapon. Aron nga mahimo po din nyo ang pag-share po niya na nga to sa inyo hapong mga isigkain. O, sa tumakaing suna, no, 101 days na lang yun before pa ang Christmas. So, 101 days, 6 hours, 3 minutes na lang mahigala itong Christmas countdown. So, sa itong mga kaigsunan po din, ano, nga buot, mahimo, nga Santa Claus sa inyo pong isigkaingon, ang Magnum Operation Tabang pabiling bukas para sa inyo pong mga donasyon. Ang basin na ba di ay... Ah, one to one motivation. Kana lang. Ila naman lang. Karon na Domingo, basin na mabot pagka 19, ba? Excited si Max. So, naday ni Kuan. Kaning sweldo countdown. Kaya na wait. Pait na yung Kuan. Nanay, tagi ang sweldo. Mag-countdown na tayo para maka... bayad. Oras alas 5:57 so sa mga utangan o mga bayad sa utang. O hayahay itong mga magsweldo ugma sa itong 15. O ba, no, kailan-lain man itong mga kaning adlaw sa sweldo. So si Magmax excited sa Domingo. Ay, 19 siguro na. Or ba, 21? Di ko kabalo. Di mo na ko itong sweldo. So sa mga excited si mga sweldo, unta na po yung mahabilin po no, si mga pitaka. O di para sa kaning... o ano ba din nga nahurot no basta okay ra na nahurot basta importante ang mga gigamitan no basta di lang gyud paingon sa mga sugal og ubang mga bisyo. Oh my god, lakay na pupos na ang atong oras atong nga pagpadayon sa atong tuluman ng Magnum Reports. Palihog, i-like, share, follow gyapon natong official Facebook page nga Magnum Live aron dinhi ta mga higala magkita-kita maguban-uban sa atong mga programa dinhi sa Magnum Radio. Gikan buntag hangtod sa gabi, pwede niyo makita no ang inyong mga paboritong anchor, ang mga balita pod mga higala ilabi na sa field pod nga bahin inyong masayran pinagi sa pagmonitor sa atong official Facebook page Magnum Live. O pwede pod ninyo nga monitoran ang mga programa sa Magnum Radio sa atong official pod nga website www.magnum999.com. Uga tangatangi kay musunod na ang balitang Magnum kauban si Magnum Joel Acubo, si Magnum Ching Interina Enriquez. Uga tangatangi sa mga higala ang dugang pod ng mga balita unya sa gabi ni Magnum Ching Interina Enriquez kauban sila si Magnum Hunter 19 Mencho Kabagtulan o Magnum Hunter 22 Feita Velas. Uga unya sa mga higala tangatangi sad ang programa ni Magnum Mencho Kabagtulan nga mao ang Magnum Hit Sikat. Diin po din yung masayran po mga higala ang mga dugang, no? Ng mga kanta, mga kaning ipang paambit po ni Magnum Mencho Kabagtulan ng mga trivia. Kaya knowledge is power. So, unya na mga higala sa gabi, tinilang gihapon sa 99.9 Magnum Radio. Uga sa itong pagpanamili at timani ayaw kalimte. Nga sa usa ka gawasnan nga katilingban, katawhan ang labing gamhanan, managlahi man ang atong baruganan, hukom sa katawhan ang matuman. Kini si Magnum Angie Alzado dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
18: Inyong nabati ang labas ng mga reports o positibong balita ni hapuna, paabuta o mga lawa ang laing hugna sa Magnum Reports. Dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
19: Mahigo bala ang imo dugo?
20: DTX 500!
19: Masamit ka bala ang gina-energy?
20: DTX 500!
19: Ang DTX 500
20: ang nagatimlo sang imo mahigo nga dugo.
19: Nga sa masami,
20: amo naman
19: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga energy.
20: DTX 500!
19: Masalrikan! DTX 500!
20: DTX Coffee Mix!
21: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agod yung magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata
20: DTX Coffee Mix
22: mga butika.
1: Ang DTX 500 adunay powerful extract sa tubo o gapalia. Duha ka compounds nga mopaubo sa level sa imong blood sugar. Ang DTX 500 mulimpyo usab sa gagmay nga mga ugat sa mata nga nadaot at tungod sa taas nga blood sugar. Protection ni kada adlaw ang imong mata batok sa diabetes, retinopathy o pagkabuta tungod sa diabetes. Mag DTX 500 na. Ay napagdugay pa mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagendoro o Misamis Oriental. May mo usab ang ilang libreng check-up o senior citizens discount sa klinika The Alternative Antipo Medicina and Wellness Center, Market City, Aguila Bus Terminal, Lapasan, Cagendoro. Text or call sa 0985-0132-198 or sa 0991-4504-163.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: besh. Nabi ako'y naka-sex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
1: Same ba yata, besh? Nabalakapod ko. Minsan ka ako magpa-HIV testing ta.
2: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining istasyon.
3: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
4: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied and my hobbies po are
5: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
6: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Playtime Entertainment, born for happiness.
9: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music. Your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Ito balit ang Magnum Toganato sa Jags Commercial, nimutang sa 12 at Nazareth Dolls at Twinland, Cagayan de Oro City.
11: Balitang Magnum, tayong tagagutlong hanay sa mga balitang lokal, national o international, showbiz, sports o guban pa. Balitang Magnum o karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
10: Alas 6:05, higala kumusta may gabi na karon ang uluhan sa atong Balitang Magnum. Oras Magnum Lokal, 200 milyones pesos, kandidat sa nabayad sa PCIC 10, na doon sa mga magumat din sa riyon karon tuiga sa atong Magnum National Comelec Pamugos, nga doon ay manubag sa kagubot at doon sa barm preliminary election sa atong Magnum International, U.S. President Donald Trump. Nanawagan kang U.S. President kung Ukrainian President Volodymyr Zelensky na hunungon ang mga pagpangatake sa diesel infrastructure sa Russia. Sa atong Magnum Peses, Presidente Ferdinand Marcos Jr. gipasigar po ang mga investment pledges o gubang resulta sa iyang duha kaadlaw ng biyahe sa New Delhi, India. Sa atong Magnum Entertainment, si Sir Montano gipasabot ang kaimportante sa pagmugna og relasyon sa Ginoo. O sa atong Magnum Sports, kani Philippine Sports Commission, nuli iyala nagkomento sa paid nga kapilian sa Gilas, Pilipinas, batok sa China.
11: Balitang Magnum!
10: Mga eksyon, kumusta ba yung gabi karong adlaw na karong ng Lunes, September 14, 2026? Kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Jewel Jacobo.
12: O Magnum Chingitrina Enriquez.
10: O karong sa retailers ng Magnum Lokal, mabot sa 200 milyon pesos ang nabayad sa Philippine Crop Insurance Corporation kung PCIC 10. Nga sa mga maguma, din sa rayon karong tuwika. Mado pa ni PCIC Board of Directors for Mindanao, Chairman Engineer Romeo Salting, nga mabutol lamang kining importante abagatang seguridad sa mga umahan kini aron na kung adunay mga pangitabo hayan ang ilang gasto mahulipan.
13: As of today, for this year lang, nakabayad na ang PCIC. Pinanguluhan sa atong regional manager nga si Irene Oko, nakabayad na og more than 200 million pesos sa nagkalain-lain nga farmers diri sa Region 10. So as emphasized by our dear President nga sa iyang suna, it is very important ng atong mga farmers o atong mangingisda kinahanglan magpasiguro aron ang ilang mga gasto kung madaot tungod sa atong negative effect sa climate change o sa nagkadiya nga pest and diseases, mahulipan ang ilang gasto sa pagpanguma.
14: Kasi
10: siyempre, nakita po. Ang ipayag ni PCIC Board of Directors for Mindanao Chairman Engineer Romeo Salting. Alas 6, 7 na sa mga kapig 50 million pesos sa mga gatunol sa Department of Agriculture kung DA-10 sa Nagadang Provincial Agriculture Office karong atlawa. Mawad ba ni D.E. Rujal Director, Executive Director Jose Apollo Pacamalan nga gabayan kini sa ilang walay hulong nga magsuporta sa mga magubad din sa riyon. Ilugang pa ni Pacamalan nga magbarayan usab ang nagkaliyang mga programa nga gitanyag sa ilang buhatan.
15: We are distributing around 50.8 million support from our farmers in the different provincial agricultural offices. Kabahin kini sa malangkubon nga suporta sa Department of Agriculture, gani karong adlawa amo nasang natapos ang suporta sa Misamis Oriental para sa 250 million nga corn silo and storage system para sa Misamis Oriental Agriculture Industry Development Complex sa Claveria. Kabahin niini ang worth another 9 million para sa processing facility for squash and other products nga ito'y transform into powder. Kabahin nini ang existing project around 150 million para sa kasaba industry development. Kini alayon sa mando sa atong presidente nga kanunay masuportahan ang mga mag-uuma sa ilang panginahanglanon.
10: Ang payag ni D.E. Regional Director Jose Apollo Pacamalan.
12: Dugang Magnum Lokal, Gitya, sa Lanao del Norte, Misamis, sa Occidental, Kabigan Irrigation Management Office kon La Mesca Aimo ang pagdumalaog maintenance sa usa ka programa sa National Irrigation Administration matod ni La Mesca Aimo Engineering and Operation Head Engineer Sofrieno Delegro nga kini gilakipan sa solar pump irrigation na project o gilaumang dako ang tabang alang sa mga mag-uuma dinhi sa Misamis Oriental.
16: Among i-transfer ang management sa operation and maintenance sa usa ka programa sa National Irrigation Administration kining atong gitawag og solar pump irrigation project. Kining programa ha, usa kini ka prioridad nga programa sa atong administrator engineer Eduardo E.D. Gilyin. Kining nga programa tungod dako kayo ni ikatabang sa atong mag-uuma diha sa natad sa patubig kay kining programa dili na kini mugamit og krudo or electricity para sa iyang operasyon. Kung dili atong gigamit ang natural nga init gikan sa adlaw.
12: Ang pabayag nila Miss Engineering and Operation Head Engineer Sofrieno Deligero.
10: Alas 6 sa Jesus sa mga dugang balita lokal gibutan karon sa Department of Health kun DOH Region 10 na ilang gingusga karon na akabag sa PhilHealth ang pagpatuman sa primary care. Mado pa ni DOH sa Central Regional Director Dr. Raymond de la Cruz nga nagunaan katuyuan ini ang pagmugna sa mga programa diin ang katawhan makadawat sa hustong serbisyong panglawas.
17: Department of Health kauban sa PhilHealth gipangusga nato karon ang kaning pag-implementa sa primary care. Ang primary care dili lang kini siya magbuhat kita o magpa-function og mga clinic sa matag community, but ang tumong nini is creating a health system where people can receive the right care at the right time in the right place before simple health problem becomes a serious and expensive one.
10: Agapayag ni DOH Assistant Regional Director Dr. Raymond de la Cruz. Alas 6, 11 na galon sa atong Magnum Road Hunter.
18: Magnum Road Hunter!
10: Pinata si Magnum Faith Villas sa dalang na Garland Street ng Dakbayan. Magnum Faith, kumusta ka ron dyan? Dagas trapiko.
19: Yes, Magnum Joel, alang sa atong netong pahulagway sa dagat sa trapiko blakat sa panahon dere sa may Garland Street ng siyudad. Traffic ang atong masinitihan kanong mga oras sa Magnum Joel, bumper to bumper gyud ang dagat sa trapiko dere sa atong lokasyon karon. Ayon man sa may Capistrano Street o sa Isalina Bridge, grabe ka traffic gyud karon mga oras. Wala sad nagpunction ang traffic light dere ng dapitan ana ang mga RTA personnel nga nagmanage sa kadalanan. So far, wala man sa tanayan, nabantayan yan, doon ay disgrasya na naitabo din rin sa atong lokasyon karon. Samtang kung isbutan kang lakad sa panahon, so far, wala man sa tanayan kasi natin pagpanaliti o pag-ulan karong mga onasa. Apan kung atong tanaw ng kawanang bahin, doon ay bagang pagpanag o mga atong nabantayan.
10: Mm-hmm.
19: Mau ka na ang atong inatong paglagway sa dagat sa trapiko, lakad sa panahon, din rin sa May Garland Street ng siyudad. Sa Magnum Road Hunter, kini si Magnum Hunter 22 Faith Villas sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
18: Magnum Road Hunter!
10: Alas 6 sa 13 na para sa mga balita karon sa atong Magnum National. Mamugos karon sa COMELEC kinahanglan aduna kayoy madubag sa kagubot dungan sa Barmba parliamentary election. Madto ni COMELEC chairman George Erwin Garcia, walay lugar ang demokratikong proseso.
20: At the same time, hindi kasi pwedeng walang mananagot. Hindi pwedeng basta lang may pumutok o may nasaktan o may namatay. Kinakailangan may mananagot so that maniniwala mga kababayan naman natin kahit sa mga susunod nating halalan na hindi basta pinapabayaan yung mga ganyang klase na karahasan dahil wala pong puwang ang karahasan sa isang demokratikong proseso katulad ng meron tayo.
10: Samtang giligwala sa ABA ang butasyon sa Al Barkar hangtod sa alas 9 sa gabi. Humahan na doon ay gubot tali sa MILF o mga supporters sa usaka kandidato. Hinuna sa alas 10:30 sa buntag nagsugod ang butasyon.
20: Al Barkar lang po muna. Al Barkar. Opo, yung Al Barkar kasi kaya hindi kagad sila nakapagsimula ng maaga sapagkat nagkaroon ng girian kanina. Yung ibang MILF commanders, fighters,

0: Tama to sini o ang lusod sa malusog sa basilan sa Comelec Control tungod sa maong mga kagubot aron masiguro ang seguridad sa publiko.
1: Dugang magdot nasyonal kita ay dekat sa Ambassador Panelo si kanisa Justice Amparo Kabotahi Tang ato sa impeachment trial isip testigo sa prosecution sa dapada impeachment trial bato kang Vice President Sara Duterte. Mato ni Panilo nga tanang gipahayag ni Kabotahi Tang mga prinsipyo sa balaod nga nasayra na nilang adaan.
2: The witness was very objective, didn't say anything adverse, anything favorable. So we're just fighting the rulings of the Supreme Court. But they sabi, hindi ko maintindi na siya pre-descent ng prosecution. They think the prosecution could help. Lahat na sinabi niya, alam na lang, nakikinig kasi puro mga principles of law. Alam naman natin na. Magaling si Justin. Wala siyang kinilingan, wala siyang, basta exact siya. In fact, I told her. Sabi ko, that was a clear explanation. Wala akong matatag. Sinalubong ko siya. Sinubihan ko siya. At kaya, ito na yan. Halos ka na gano'n lang. Ibig sabihin, wala pa rin kaso ang prosecution.
1: Ang pabahayag ni Kanichi Presidential Legal Counsel, Salvador Panilo.
0: Alas 6 sa DC 6 asap na ipamukos karon ni House Prosecutor Congressman Terry Ridon na kinanglan ng asosyon usap ang foreign travels ni Vice President Sara Duterte isip kabahin sa pagsusi sa gingo ang unexplained wealth. Matubad ni Ridon nga pwedeng mangayo ang prosecution sa mga dokumentong kalabot sa mga biyahe sa laing nasuda o masuta ang posibleng koneksyon ini sa mga financial records.
3: Kasi siyempre, nakita po natin yung fundamental foundations po ng public accountability. Mahalaga po yung reporting po na SALN. Pero siyempre, katulad ng pinanggit ko kanina, yung usapin ng foreign travels, very important red flag pala. Ito pong bagay na ito. Lalo't higit yung pangalang Pangulo, meron siyang 91 days out of the country in a non-official capacity. Yan pong bagay na yan, isa pong titignan ho namin kung maisasama ho namin sa mga pwede maisapin na.
0: Agapaya, ganihan, Prosecutor Congressman Terry Ridon.

0: matod ni kabahin ka kabutahin ta nga sa bag-ong Supreme Court decision kay agreement amagi ayon sa separation of property sa dili pa kaslon.
1: Kailangan po ba i-declare sa SALN yung ari-arian po ng asawa?
2: Yes, sir. But there is a qualification to that, as I've mentioned earlier, sir. Kasi may bagong Supreme Court decision in the case of Abid Babano versus Executive Secretary. Kapag yung mag-asawa came up with an agreement of a complete separation of property before their marriage, yung government official na yun, hindi niya kailangan i-declare sa kanyang asset yung assets ng kanyang asawa.
1: Pag wala ho yun,
2: and then,
1: kailangan i-declare ho.
2: Yes, sir.
1: Ari-arian, ibig sabihin?
2: Assets, sir.
1: All assets ho.
2: All assets.
1: Property?
2: Yes, sir.
1: Negosyo?
2: Yes, sir.
1: Sasakyan, et cetera?
2: Yes, sir.
1: So lahat po nung ari-arian nung asawa, kailangan rin po nasa SALN, including cash?
2: Yes, sir.
1: Okay.
0: Chalian Ogani, Sandigan Bayan Presiding Justice, Amparo Kabotahi Tang.
3: Alas ay sa 19 na sa mga question sa Presiding Justice Erwin Tolfo kung adunay time limit ang investigasyon sa SALN sa Osaka official nga gikusan tungod sa unexplained wealth. Maduman ikani Presiding Justice sa Amparo ta Kabotahi Tang nga there is no period of limitation. Tuod kay wala limitay ang estado nga lakgon ang unlawfully acquired wealth sa Osaka official.
4: Ma'am, balikan natin. Unexplained wealth. May time limit po ba ito? Because I've been hearing, for example, yung isang mayor, kinasuhan po, ano po. Pero yung kanyang unexplained wealth, nung kagawad pa siya. He started as kagawad, became barangay captain, konsihal, vice mayor. May time limit ba yun after 15 years na yung kanyang wealth ngayon na nakita sa SALN niya? Oops! Teka muna, saan galing to, Mayor? Is there a time limit or walang time limit naman?
2: Under the Constitution, the right of the state to recover unlawfully acquired wealth is imprescriptible, sir.
4: Which is, what does it mean in limit terms, ma'am?
2: Hindi nalilimita ang karapatan ng Estado na habulin itong mga

0: illegally acquired wealth. There is no period of limitation, sir.
1: Ay nga payag ni Senator John Zerwin na Tolfo o gaka ni Presiding Justice Amparo Kabutahitang.
2: Gisiguro ni Nueva Ecija First District Congressman Micaela Swansing, Chairman sa House Committee on Appropriation, nga bukas ang isgutanan sa publiko kalabot na sa budget amendments. Matod ni Swansing nga walay giamindahan nga budget sa giaprubahan sa committee karong adlaw, tungod kay wa pa matigom ang budget amendments review subcommittee kun Barsi.
3: Wala pong mga amyenda sa budget na hindi po natin i-deliberate ng bukas sa publiko. So given that the BARC has not convened yet, the committee report which was approved today was approved with no amendments. Wala pong...
2: Ang pamahayag ni Nueva Ecija First District Representative Micaela Swansing, Chairman sa House Committee on Appropriation.
1: Alas 6:20 na nagkaroon sa atong Magnum Health Alert.
4: Magnum
1: Nagpamilang karoon ang Revival of Health Bulat sa katawahan ng sundo ng Philippine Nutrien Profile Model kon PNPM. Kini agaway ang agabayan nga gigamit aron masairan ang ginaganon sa sodium o asin, asukar o unhealthy fats sa mga pre-packaged nga pagkaon o ilimnon. Tumong nini nga matabangan ng mga Pinoy nga magbaton sa kasayuran o mas himsog ang pagpili sa pagkaon aron malikayan o makalikay sa non-communicable disease susama sa alta presyon, diabetes, sakit sa kasing-kasing, obesity o chronic kidney disease. Lakip sa ehemplo nini ang hinay mukaon o chichiria. Nga taas ang sodium mas sa makayong usa kasaging sab-a ang kanon inay instant noodles unya nilungag nga kamuti na lamang o gaimbi sa soft drink. Nga taas o sugar mas mayong tubig ang imnon. Ay salamat kay tubig itong pirmi ng imnon, no? Tagtulo ka kwan, tulo ka litro. Dadlaw. Sobra pa na. Isairahan nga sa dita sa DOH, tulo sa matag na pulo ka mga Pinoy dunay chronic kidney disease aniadtong 2023 samtang sa 2021 usa sa matag upat ka Pinoy adunay diabetes og sa 2025 usa sa matag tulo ka Pinoy adunay alta presyon. Unsa alta presyon ngaring?
2: High blood.
1: High blood ba? Agoy. Bantog gyud nga mga bata on karon.
2: Na.
1: Wala na no nga kuana pag ani mo na
2: maintenance Magnum Joel.
1: Ana ikatong sila lang sila common kay ngalan sila nga maintenance sila kanang common kayo.
2: Lusartan?
1: Lusartan, di ba?
2: Mura siya common Magnum Joel bisag asa ka.
1: Oo, kay tada bit-bit yung Lusartan kay ano sumana. Maintenance ko sumana. Grabe na ka.
2: Okay, murag naman siya. May ligram Magnum Joel. Murag pina siya. Murag siya pinakaubos Magnum Joel. Kaya by level, manangi mo ang himno na na.
1: So muna di ano, mga bata pa, pero mga edad, mga batanon pa magdumching, nanay mga maintenance.
2: O di, mainan Magnum Joel. Bisa gamay siya glawas Magnum Joel, nanay may maintenance. Kumpiyansa ta, kaya binato ka itong mga bimsog lang ang mag-maintenance
1: na. Wala pa mag-40, nabidbid na. Nabidbid na, nalang saguyod na. Kaya gi-atake magdumching sa high blood. No? So muna sakto gininig, daghan karon ang mga high blood na. Tungod na sa atong style ato, di ba? Sa lifestyle na to. So, exercise lang yun, magdumching.
2: Oh, may
1: walay inom, walay sigarilyo niya, disiplina, katulog yung tsakto. Kaon, di ba?
2: Okay.
1: Sige kagsawa yun. Yun niya, kanyang mga kapanaway, mga masakiton.
2: Oh.
1: Amo na, di ha, karon. Sige kagsaway. Pero ang kasaway, puro masakiton. Amo na, hindi maayo yun, di ba? So, dapat disiplina yun siya. Agro Megas to Magnum International sa Estados Unidos sa nawag ng kalos si U.S. President Donald Trump kang Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Gaunungon ang mga pagpangatake sa diesel infrastructure sa Russia. Hitungon sa posibleng dautang epekto nini sa pangkalibutan ng supply o palayon ng pagsaka sa presyo sa lana. Maduman ni Trump nga daghan ang mahimong targeton sa Ukraine samtang nagpadali usab sa likon o nagdali sa likon nga baruganan sa Ukraine ang lehitimong military targets ang mga Russian refinery tungod sa direkta nga gigamit kini aron na punduhan og suportahan ang gubat batok sa batok kanila.
2: Sa Israel, gipamugos ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu nga hangtod siya ang naglingkod isip primo ministro sunod dili ni nitugtan nga magbaton og nuclear weapon ang Iran. Kini ang pahayag ni Netanyahu atubangan sa Western Wall sa Jerusalem isip suporta sa Amerika. Matod ni Netanyahu nga napabiling kontrolado sa Israel ang sitwasyon samtang gipalig-on sa Israel ang ilang pwersa human gingong nibalik ang Iran sa pagmugna og ballistic missiles og underground underground of facilities sa Kudur Military Complex.
1: Alas 6:25 na karon sa atong magnum beses gipasigarbo karon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang mga investment pledges o ubang resulta sa iyang duha ka adlaw nga biyahe sa New Delhi, India. Lakip na rini ang kakuhan sa India na Kunglo Mirita Aysona Group nga mamuhunan sa 65 milyon dolyares na sud. Pado pa ni Marcos nga Pilipinas ug India nag-explore usab sa interoperability tali sa Unified Payments Interface o Philippine QR Philippines System alang sa cross-border digital payments o uban pa.
4: Certainly, our visit's other rationale and highlight was the opportunity for Prime Minister Modi and I to once again sit down to pick up on our discussions in August last year, also in New Delhi. Took stock of the progress made in the past year since our countries established our strategic partnership and adopted the five-year plan of action for 2025 to 2029. Prime Minister Modi and I were satisfied that the Philippines and India are resolutely translating our partnership declaration into concrete work, progress and results in science and technology, digital cooperation, artificial intelligence, financial technology, creative industries, health and pharmaceuticals, railway development, space cooperation, and stronger links between our two peoples.
1: Ang payag ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. samtang sa itong foreign exchange rate ng usaka US dollar nagbalaw karon sa 62 pesos o 71 centavos, Canadian dollar 45 pesos 20 centavos, ang Hong Kong dollar 7 pesos o 99 centavos, ang Australian dollar 44 pesos o 91 centavos, Taiwan dollar 1 peso o 98 centavos, Korean won 4 centavos, ang euro 72 pesos o 72 centavos.
2: O karon sa itong Magnum Entertainment. Ipasabot ni actor Cesar Montano ang importansya sa pagmugna og relasyon sa Ginoo. Mato ni Cesar nga kung ang pakigrelasyon sa isig ka tawo mahimo nato, mas dunay dakong rason nga ato usab kining buhaton ngadto sa labaw makagagahom. Gidugang pa sa actor nga importante usab ang pagpasalamat sa matag adlaw sa atong padayong pagkinabuhi sa kalibutan.
5: Dapat pala ma-establish yung personal na relasyon sa Panginoon. Yun pala ang question pala. Kasi yung mga relasyon na i-establish natin, no, sa girlfriend, sa boyfriend, di ba, sa asawa, sa kaibigan, sa kapatid, nauna nating na-i-establish yun. Pero yung relasyon na tunay din sa Panginoon, yun ang question po eh. Establish na ba talaga? May relasyon ka ba talaga? Di ba? So, tinatanong mo yun. So, yung relasyon natin sa, bawa, sa boyfriend, sa girlfriend, paano mo masabing may relasyon kayo? Well, ka-text ko siya palagi. Natawagan ko siya, nakakausap ko siya. Palagi ba? Palagi. Alam ko birthday niya, alam niya birthday ko. Kung anong ayaw niya, iniiwasan mo. Siyempre, hindi mo gagawin yun. Ayaw mo, gusto mo palagi, please. Lalo na mahal mo yung tao. Di ba? So, ang tawag doon, relasyon. So, another question, ganun ba ang relasyon mo sa Panginoon? Diyan mo malalaman talagang tunay na may relasyon ka sa Panginoon. You have to establish that. So, sa umaga, pagising mo, kausap mo ba kagad siya? Yun ang nangyari sa right now.
2: Ang pahayag sa aktor na si Cesar Montano.
1: Subo na gina sa karon. Subo na gina, di ba?
2: Sa Ginoo
1: magdumjo. Oo, so, di ba? Kaya ito, bugoy-bugoy siya. Pero at least karon, naana siya di nagkaloon na sa Ginoo. So, kung na itong kapangitaon.
2: Usangyaw na siya sa mayong balita.
1: Oo, so, dinigin siya.
2: Pulong sa Ginoo magdumjo.
1: Kaya usahay magod magdumching. Huwag diya, magpaduol ka, magsangyaw ka diya, katawan ka, baby ayon ka kay Kulatina. Labi na kung gikan ka sa
2: kanang. Sa imong kuhan.
1: Oo, labi na sa una nga sa imong mga pelikula, bugoy ka. Uy na, di ba? So, pagabuti ha, murag ang uban, katawaan ka, murag pagkatawa sa imo, hala, murag di sila makatuong gikan sa muning imong kuhan, yun niya, lugar, murag nagpaduol ka sa Ginoo. So, muna pinakanindot kayo.
2: So,
1: mag-expect ka na, nga, once magpaduol ka na, ay mag-BIBIin mo, pero sige, tapos lang sila. Kaya, lugar, normal man na siya, nga, na yung mga ubang tao nga, murag pagkatawa kay, di nila gusto nga maduol ka sa magpaduol ka.
2: Oh.
1: Ilang gusto nga pirmi palayo. Oh, kay basta mga stunning gani magdumching mo imong kuan nimo, amo gina siya pray kay pagpadala. Ang importante dia nga sige lang naa kadya unya kuan lang kini nga lugar sagdala nimo ning uban. Di ba kung may mo imo sila nga aghaton nga ayaw uban ta dinhi mag-usa ta. Mas maayo yung nga dito sa nata saya, di ba kaysa uban. Okay, sa Magnum Sports nakakahiya nakakahiya. Kini ang komento ni kani Philippine Sports Commission na nuli iala sa paayad ka kapilian sa Gilas Pilipinas batok sa China. Kini man natapos ang kampanya sa Gilas ug Pacquiao nga maripinsan ang ilang titulo sa 20th Asian Games sa dulang natapos sa score 105 batok 61. Madupan ni iala nga dili ang ayang musulod ang Gilas sa dula nga nagunahunang pwede rang mapili. Tungod kay puntos lamang ang gikinanglan aron magpabilin sila sa dula o makalusot sa quarterfinal. Hirugang paniyala nga nawala na ang garbo ala sa Pilipinas o nisod dawaton ang 44 puntos. Latos gini ba? Ikulata bagay sa China ang Pilipinas. Itawag usab ini ang resulta sa dula sa Gilas nga kaulaon alang sa Pilipinas. So, di ba ikatulong man nila ni Pormero katong ilang kontra ang Qatar. Ang super ito.
2: Kazakhstan, dahil sila nakadaog mag-jowel.
1: O, daog sila sa Pormero dula, pili sila.
2: Oh.
1: Ay kadua, daog sila.
2: Karoon na po.
1: Pag-abot sa China, so hulog na sila.
2: Hulog na sila sa Group C.
1: So wala na sila, uli na sila.
2: Wala, balik.
1: O, uli na sila. So, ngilad kayo, di ba? Kay,
2: sila biyan eh. Dapat dipinsahan nila ang titulo mag-jowel.
1: Gold sila kanya ito, gold.
2: Oh.
1: Ang Pilipinas, pag-basketball, labi na sa Asian Games, kahalukan.
2: Oh.
1: Pero wala na po itong ilang mga sa una katong mga player nila nga gisaligan.
2: Itong mga saligan doon, Magnum Joel, itong kina-injured, ang uban, wala po
1: wala na
2: sa naturalization nila,
1: oh.
2: Wala pa na-approve Magnum Joel.
1: Oh.
2: Pero kato sila, para na to sila sa kuha na lang, sa Olympics pa Magnum Joel.
1: Oh, so, nakatilaw sila o sa kakadaogan pagkabos sa China.
2: Gilatos.
1: Kaya ito, Pilipin lang China.
2: Oh.
1: Di makatuon ng China, mga dagko kayo no. Sabagay, mga dagko, ginong kailang kontra. Ang Pilipinas, kaya. Mga gagmatoy kayo. Oh, kasaksak ay puro man ko ang lasamo sa China. Ito man nakita ni. Pero sa kuala, first half.
2: First half.
1: Oh, nakita na to ang China. Mga dagko kayo.
2: Tagas.
1: Tagas kayo murag taga.
2: Sulit pag yung mga lawas pag
1: oh, dagko kay lawas. Unya, murag mga NBA player.
2: Oh.
1: Unya taga din sila. Murag taga din sa
2: liog-liog lang kaya pa sila.
1: Taga-liog
2: ka
1: sila.
2: Oh,
1: so, munang gingon mag-lumching. Kung mapildi ka, murag din na tama ulaw ana kay dagko kay kontra. Pero mapili ang dagko, ulaw kay sa ila.
2: Oo, kana.
1: Kine kay gagmay man, so
2: murag may kana.
1: Gagmay, saling mamuhong kay gagmay man kami. Pero parata ka dagko, digin mo ka daog. Sinana ang dagan. Mga eksyon niya, nabati ato kompleto ni Tali Santo, balitang magno malakarangon laod na karong alunin, September 14, doing this meal. By this eyes, karong sutang headline review. Santo Magnum Lokal, 200 milyon pesos kandidat nga nabayad na sa PCIC 10 ngadto sa mga maguma dinhi sa rehiyon nga apektado sa kalamidad. Santo Magnum National COMELEC himamugos nga dunay manubag sa kagubot atol sa BARM parliamentary election. Santo Magnum International US President Donald Trump nabagan kay Ukrainian President Zelensky anungon ang mga pagpangatake sa diesel infrastructure sa Russia. Santo Magnum Business Presidente Marcos Jr. gipasigarbo ang mga saad o gubang resulta sa iyang duha ka adlaw nga biyahe dinhi sa New Delhi, India. Sa atong Magnum Entertainment, si Sir Montano gipasabot ang kaimportante sa pagmugna o relasyon sa Ginoo. Sa atong Magnum Sports kani Philippine Sports Commission, Commissioner Nuli Iala nagkomento sa pait nga kapilian sa Gilas Pilipinas batok sa China. Mga eksyon, tiba lang sa gawasong at ilingban, katawan ng labing gamhanan. Malaglayan mga atong baruganan hukum sa katawan ng matuman. Hangdurugma, kini ang inyong mga tigbalita, Magnum Joel Jacobo.
2: O Magnum Chingintirina Enriquez.
1: Oba sa mga newswriters. Lana Delgado, Ganyos Badya, Elena Corrine, dinin lamang sa balita o serbisyo.
2: Magnum Radio.
6: Inyong nabati ang balitang Magnum. Hangdurugma, dinin lamang sa balita o serbisyo.

0: sa musika, balitaog serbisyo, Magnum Radio. You're listening to Magnum Hit Sikat on Magnum Radio 99.9, your news and music station.
1: Ang panggiitan. Kanabuhi panahon pa sa humusapin. Ang liminho ng Cagayan de Oro. Ani ana ang mopalingaw sa inyong gabi.
2: Let's get ready to rumble.
0: Magnum Hit Sikat
1: with Magnum

Mga Magnum friends, good evening sa tanan diha nga mga nakatunin karon sa to nga programa. Good evening kaninyong mga nakabi kwan diha ron nakaplastar sa ilahang mga kwarto. Nga nagyakayaka lang diha karon yung hulat-hulat ng taon sa sa ilahang paborito nga teleserye. Ug sa mga kaigsunan sab diha nga mo pay sa pagpangaon ninyo pagpangaon hala sige busog-busog ka lamoy lang mo diha ron ha. Padayon lang mo diya sa inyong pagkaon-kaon. Basta kay di lang ta mga tukan. Basta kay di lang gid ta mga kuan-ani. Basta kay okay tong pamahon-pahon po sab. O, sa mga higalan na to din na nga nabisi karon sila hanga pagpangaon sila mga kusina. Ang mga Magnum friends, mga kaigsunan, mga binating tigpaminaw. Sa mga pariente silingan, hinigugma o wag yun higugma akato. Og sa tanan gyud nga sa tanan nga gibiyaan gipasagdan gipasakitan nga gibinuangan lamang ala sige may gabi. Basta kay dili gyud basta di lang gyud ta mga kwan pa moabot sa punto nga kinahanglan ta moambak pastulay. Kay kita ra gihapon nang maghasol mga kaigsoonan kita ra makahatag kahasol sa tuwa nga mga mabilin nga pamilya. Basta kay di lang yung tayong pa mo abot pa sa punto nga kinahanglan ka nga mga hikot sa mong kagalingon. Ang ato lang diha mga kaigsunan nga pabilin magmalig-on na sa tong kinabuhi o di lang yung tayong mo abot sa kwan. Nga mangingana nga mga butang. Inom sa tagkape, ana. Inom kape. Pagkabot inom kape, ana. Timpla na. Usus pagkalamig-abig ka. Ito na mga kaigsunan na. Sana all ba kayo nini? Alas sa tanan, magigalang anak karon sa social media. Good evening, maing adlaw. Katong naakaroon din sa Magnum Live. And sa tuang mga Magnum friends nga naakaroon sa lagyo nga dapit o lagyo nga nasud sa tibuok kalibutan, mga kaigsunan. Pinagi sa tuang Magnum or www.magnum999.com. Good evening ka rin yung tanan, mga Magnum friends. Siyempre, kaoban lang yapon ang banggiitan na buhay pa sa panahon ng humo sa pin. Magno Mencho, kabaktulan limin ho ng Cagayan de Oro. Magno Mencho! Oh, standby para sa tuwang tagna-tagna question. Unsa nga tong pangutana? Diha na dahil may gala maglibog nga maglabad ng ulo sa tuwang mga Magno friends. Ug unsa po na nga tong knowledge is power? Standby sa itong mga isgutanan, mga kaigsunan. Sunod na lang taan ng mga impeachment. Kay... Ano pa? Sunod na kay... So, dari sa ta mag-hilo sa ta sa mga lain topic. Actually, naapay mas kanang tagaan na ito o pagtagad. Although, distansya lugar ni sa ito ang nasun. Protagana to pagtagad mga kaigsunan ang mga gahit-tabo. Okay nga naman. Kabalo ba mo nga ang ato ang kinibitong gikahadlukan nga gitawag nilang The Big One? Kanilang The Big One. Naginahinay na siya glihok mga kaigsunan. Sunod po sa mga igala kay grabe sa ning sa Cotabato ba? Grabe sa din sa Cotabato kay Gubot, no? Gubot? Basta eleksyon na kayong isgutan, ha? Wagid. Wagid taan na yung kay... Kuan na kayo ba? Grabe di mapugna ng mga kuan sa tao dito. Wa na'y... Kapsay, di na kuan, di na safe lugar ng mga tao. Labi nagma-assign ka dito. Good safe, no? But anyway... Sa mga kaigsunan, sad na to din hanga dunay gipanglagan. O nag-adto baka mo sa mga lagyo nga nasud, lagyo nga mga rehiyon. Amping lang yun ta. Hindi lang yun ta mo palabi o kanang kwan, kay kanang maadto-adto ka nga, di ka kabalo, wala ka kabalo. Gawas lamang siguro o sure ka, kay safe ka dito. Pero o wa ka kabalo sa mga adtoan, ayaw na lang. Amping na lang yun katong gabiyahay di akalang sakay sa ilahang mga sakyanan. Mayong gabi sa tanan. Siyempre sa itong panag-uban mga kaigsunan. Standby lang dayon para sa tuang Magnum Knowledge is Power. Kaya atong isgutan mga kaigsunan na kanibitong ikahadlukan nila nga The Big One.
Abi ninyo kuani kanang wala lang. Oh, nakabantay mo karon us nagdaghan ang linog nga kahitabo. Oh, daghan ang mga linog tungod diyan na daghan pud ang mga landslide. Oh, daghan pud ang mga kuan. Naanay mga nasud karon mga kaigsoonan nga nang gawas ang grabe kadagko nga mga liki. Nang gawas sa mga dagko kay nga mga liki nga kanabitaw nga di basta-basta nga liki. Kanang gamay na lang kulang matunga na ang nasod. Oh, kana standby lang dayon ana mga kaigsoonan. Para sa tuang knowledge power. Okay, so papamaysin yas dungo pa man ah. Okay pa padayon ta mga kaigsoonan. Sa ito nga panag-uban, standby lang sa dayon na kinsa kaha ang posibleng makatagna sa ito ang pangutana. Standby lang dayon. Oh, abi kong di mag-is. Sige sa itong pagbalik mga kaigsoonan, natura sa alas 6:54.

0: We'll be back in a moment, right after this station.
1: Magnum Radio 99.9 News and Music. News and Music.
2: Magnum Opinion.
3: Si Vice President Sara Duterte ug Balance Press Officer Clear Castro.
4: Merong drama sa pag-aresto at pagkulong kay Martin Romualdez. Harap-harapan tayo niloloko ni Marcos. Paano nakuha ni Martin Romualdez ang pera? Paano umabot sa kamay ni Martin Romualdez ang pera? Merong nag-aproba, merong nagbigay ng pera sa mga kamay niya. Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa paha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
5: Tungkol sa paglangoy sa baha, hindi po kinakaila na nagbabaha po. Hindi lang naman sa Pilipinas. Nandiyan din po yung Japan, Canada, Grand Canyon, South Korea. Na po ngayon ay binabaha. Pero hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang nagbigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na yung mga kaalyado, binabanggit po ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po. Dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay sasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan nung Pangulo po si dating Pangulo Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyong pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar. Although tumutugol ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City, alam niyo na po kung paano niyo po inutusan Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon nang walang dredging sa inyong lugar.
6: Galabad ba ang imuulo? Gapangluspad, galuya, walay kusog o galisod pagginhawa? Basig may iron deficiency ka na, inom o Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pagtransport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nga gikan sa utana, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency, anemia, busa, tumara o Mighty C. Usa ka potent alkaline vitamin C nga dunay 100% nga bioavailability. Ibalik ang kalagsika. Mag-Mighty C, arun kanunay abtik. Kini mapalit sa mga buta.

0: Monitor lagi dayon, monitor dayon. Oh, ana. Ayan sa tuwang panaguban, sa tuwang mga magro-friends na dali, sa tuwang tagna-tagna question.
1: Kunti na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna-tagna question.
0: Kinsa ning santo sa kapilyang puno. Sigig ampo, dili gahimog milagro. Kinsa

0: Aning santo sa kapiliyang puno, sigig ampo, dili gahimog milagro. Kinsaning santo sa kapiliyang puno, sigig ampo, dili gahimog milagro. Yes. Oh yeah. Oh yeah, come on. Unsa man daw kuno mga kisunan tubag ini ato ang pangutana karong gabi una. Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Tawag lang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Ug sa ito ang banpang mga number. Natay number ang duha. Duha ka hotline. 0917-169-1199. 0917-716-1899. Sa ito nga parang uban karon gabi una. So si Kinsaman kini karon may gala kini itong tubag. Unsa ba kay tubag sa ito ang pangutana? Kinsaning santo sa kapiliyang puno, sigig ampo, dili gahimog milagro. Unsa man daw kuno ni mga kisunan? Tanaon ta mangigala ang tubag sa tong mga magkong friends. Kung doon na ba'y makatagna o ay problema, congratulations daan. Pero og dili, congrats gyapon. At least nga nagunahuna mo diha, ano? So unsa ba kay tubag sa tong pangutana?
1: Mao'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question. Tagna question.
0: Standby lang dayon nun niya sa tuang knowledge is power. Gawas sa nagisgot na kanina o kanang gubot di askutabato. Isigot sa taong ka ng mga butang bitaw nga wala kay nato nabantay pero gakahitabo na di ay. Wala kay nato ni mabantay, no? Pero gaka ano na di ay. Pero may na lang dali sa siyudad sa Cagayan de Oro ba? Nga dili kayo ingana ang kanang cruel bito kayo nga panghitabo bito. Kinahanglan pa magpinusilay. Kung maabot pa sa punto bito nga magpinusilay. No, naitulo ka patay na kinsi ka samaran de sa kuan. Sa no mga partido, partido de Cotabato. Grabe gig kayo. No, anay nagpaboto og kanang EID o IED. Duha kabuk IED. Api naman sad na nga. Grabe nang podlugar na nga pangutok lugar. Mga politiko ra ang politiko ra lugar ang kanan ni. Na. Kaluoy basig kay sa mga pag-abot dayon pag mga matay warob ang katong politiko nga imuhanggi ang imuhanggi labanan wala dia. Luoy kayo. Ah, si Biki, Biki, may gabi, Biki.
2: May gabi, malam din to. Kumulo sa radio.
0: Pinaka number one nga dunya. Pinaka dako gasinda. Kumusta man diha?
2: Hindi ako. Balak ito.
0: Ha?
2: Di pa pwede, di pa lang pwede.
0: Ha?
2: Di pa lang pwede makatubag.
0: Ah, pwede, pwede kayo, tubag. Sama ni mo.
2: Ayaw mo siya nga pwede.
0: Nga naman.
2: Nakatawag na ko mo. Tadto naman.
0: Oh, pwede raman. Pwede raman. Huwag ilaing mo ito bago mo balik. Di uwi problema. Diba?
2: Okay, oh. Kamukasam. Nga pwede na ako. Huwag mga tao ng mga pinso.
0: Ano saan mani mo ito bago di ay?
2: Sampang.
0: Pero balik-balik naman daw ka.
2: Nagbalik-balik
0: naman daw kaya ingon technical ri. Ingon imong idol diri karo technician. Ingon imong idol nga technician.
2: Ako ay doon na submission. Nagbatbalik ko na pala. Hindi magbabalik. Nagbunawag na sa Magnum. Nagbunawag ako. Magnum bulbet. Mag-apple pie. So, nagbatbalik ko din na. Punawag.
0: Lagi-lagi. Ano yun ang mga kwan ba? Mga ano?
2: Ito na. Kung ko ng Magnum. Oh. Ang, kung ko na ako paborito ang kwan, Magnum. Alam, hindi ito magbalik-balik.
0: Ah, sana all kayo. Salamat ba kayo? Salamat. Pero no, kaya namagoy ko ang din nga basig ka ng napay nag ato. Nag atong ba? Napay nag atong.
2: Mag-shout out lang ko. Di na lang ko makuan.
0: Nang luod. Nang luod. Ano ba? Anyway. Sige, shout out na yung mga shout out.
2: Mag-shout out lang ko sa mga kauban.
0: Mm.
2: May kuan na hindi ni in Lady M. May kuan rin man. May Maria Isabel, may Juan Indewayan, may Susan Meliton, o may John Dulen Riba. Kani mo, magnamin so, o sa'yo muna mga teknisya ng mga guwapo.
0: Okay.
2: Kasi magbalik si Bigal, ang natural, kaya magnamungod sa manawag Fermi.
0: Alagay, pasinsya kayo, kaya na yung mga rules lang gikuan din eh. So,
2: kanan mga program di happy may matamlawag.
0: Lagi-lagi. Salamat ba kayo, Ana?
2: Salamat
0: po kayo. May gabi diha ni mo.
2: May gabi
0: eh. Okay.
1: Punto na mo.
0: Naponing lain po nga ko ano. Lain nga ano.
1: Na question.
0: Dunia. Lahi nga dunia sa kinabuhi. Doon sa Opol. Musta man diha? Lady M.
3: Okay, naigigang kaayo, Mr. Khan. Kuwiming ho ng Cagayan de Oro.
0: At least nga may yung pamahon-pahon. Walay kuan, may gumbots
3: kinaruhi. Pero dito sa area sa akong honey, my love, usog kayong ulan.
0: Usog kayong ulan. Asa da pizza?
3: Secret.
0: Secret?
3: Basta somewhere in Bukidnon.
0: Secret. Wala na rin na secret.
3: Hindi na ako mag-sell. Katara, Bukidnon.
0: Bukidnon. Malay-balay. Yes. Malay-balay.
3: Ah, basta. Nasa Bukidnon.
0: Balinsya. Balinsya. Maramag. Kitaw-taw. Kitaw-taw. Talatag. Hingoog. Wala. Sige.
3: All of the above.
0: Say, shout-out na lang. Shout-out.
3: Matubag ko ay.
0: Matubag di ka di ay.
3: Bala, nabisan mali.
0: Balak mali. Sige, say, tubag ni mo.
3: Kung makadaog ko di naman ako, dawaton. Okay na.
0: Hindi mo dawaton. Nga, hindi mo ni mo dawaton.
3: Ala lang, ihatag na lang sa lain.
0: Okay.
3: Anak ko, kapan.
0: Wow, sana all. Sana all. Sige
3: good
0: daw.
3: Samaritan.
0: Good Samaritan ng Opol.
3: Yes.
0: Sige, yun sa man daw yung mga ano.
3: Try lang ko, San Roque.
0: San Roque? Final answer?
3: Final answer, maran akong naunaman.
0: Imong tubag nga San Roque is...
3: Mali. At least nag-try.
0: Sige. Ano yung shout-out
3: na lang. Shout-out na ka ng mga mam doon natin. Laban na itong ganina. Ang Donya sa May Makanhan, Donya Vicky, Kabaktulan, and Don Dodong. Gayready. Happy listening. Then ang Donya sa May Lapasan, ang Tag-Iya sa Coastal Road, Ate Heidi Ron, and Crescent at Sabasan, Inday Wayan, Jesse Pela, kay Ate Selena, Ma'am Derama dira sa May Tablon, ang Reyna sa Tablon, ayun, si Ate Baby sa May Bugos, si Ate Inday sa May Balolang, si Candy, Inday Villamona, happy birthday, ako kabaloon sa adlaw na basta happy birthday sa imong karong semana ha. More birthday to come and then kay Christy Takadada sa Angie Tumampok. Kito baba Ate Rowena and Alexander na kalaban kay Renan Himaya di sa May Carica Cebu. And then most specially greet na ko ang akong mga one and only honey my love. Belated happy 23rd Manzal is atong galas yung August alas September 12. The request ko song mencho, magmumencho.
0: Saman.
3: Paki-play ang among theme song.
0: Okay, saman.
3: Ikaw ang sagot.
0: Ah, ikaw ang sagot, ha?
3: Yes, thank you sa iyo. Magmumencho, galing ho ng kagandiran sa tanang technician dyan ang mga ang gaitang mga gwapo nila na sina Sir Liam, Sir Rodes, sina Landro, Sir Andrew, and kay Sir, ang manager na si Jesse, June Albino, Sir Manny Agostero, and Sir Joey Hapobo, and Sir Fran, President Blanca na, mamina ko always, alas na lang, nagatang na ko na yung programa.
0: Wow.
3: Buntag na, Pilipinas! Oh. And then kay Magnum Gilbert dila and si Mr. Talagsaon.
0: Oh.
3: Sa tanong-tanong mo, stop dila. Happy listening dila. And God bless.
0: Okay.
3: Sa Marita. Ay, si Conde, Marita na po. Maria Isabel Casilac. Ang doon niyo sa Puerto. Huwag si Kaya Ruben Casilac. Na, sa Marita o Servicio Magnum Radio. Thank you.
0: Thank you. May gabi, LDM.
3: Bye.
0: Bye-bye.
1: Punto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: Unsa man diay? Kinsaning santo sa kapilyang puno, sigig ampo, dili gahimog milagro. Oh, sige. Unsa man daw kuno ni me. Standby dahil niya tatawad sa itong pagbalik, mga kaigsunan, ng itong oras sa 7:32.

0: Ito sa ito nga programa karon mga Magnum Friends, yung mga takna, sa ito nga pagbalik sa ito ang Magnum Takna question, kinsa ba kayo makatubag ani?
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Kinsa ning santo sa kapilyang puno, sigig ampo, dili magahimog milagro. Sige dabi. Tawag lamang 0917-169-1199, 0917-716-1899. Balik ko na ito, 0917-169-1199 o 0917-716-1899. Now, tanaw na ito mga kaigsunan o mataglaan. So mga uban na ito diyan nga nakatune in karoon na sige, tanaw na tawag lamang try. Kung makatakla mga kaigsunan, basinday ka mo ang matagna. Labi. Nasa to nga para guman may gala karong gabi una hala. Sige, larga.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Alright. Unsa bariyay? Unsa? Kinsa ning santo nga sa kapilyang puno nga kaya sigig ampo di gahimog milagro. Sa mga Magnum Friends na to din ha. Si Mary Grace.
2: Hello.
0: Taga-asa man ni si Mary Grace?
2: Saan lang?
0: Ha?
2: Parola,
0: Makabalan?
2: Oo.
0: Okay. Unsa may tubag ni Mary Grace?
2: Pare.
0: Pare?
2: Oo.
0: Final answer? Final answer nga pare is...
3: Mali kanyan, kapatid.
0: Dili, pare. Sorry. Nay shout out ni mo. Sige, salamat kayo. Putol-putol man sir, di na ko makuha ni mong ano.
2: Putol.
0: Okay, salamat kayo sir ha. Og Mary Grace. Thank you. Bye.
1: Punto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Largan sa itubag! Tawag lamang 0917-169-1199. 0917-716-1899. Sa itong panaguman karong gabi na. Oh yes! Ang mga Magnum Friends na to diyan nga naminaw karon. Kinsa nang nga naghimo diya sa inyong ano? Kapilya. Dili pare. Dili sabni kwan. So ang atong hint makiksunan syempre na ano siya sa makaon, pwede makaon. Pwede sa talam nun. Pwede. Tanaw na to be. Ito ni, sayon naman siguro ni. Pwede makaon, pwede sa talam nun. Okay. Ala sige, larga bula.
1: Kunto na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tagna question.
0: Og unsabay atong tubag ani karon mga kaigsoonan sa tuang tanaw na to ug sa tuang mga magnum friends. Up. Nabay ano dia? Na sige sige tanaw na to ang atoang kuan bi. FB page. Tong FB page pa kaigsoonan kay sa mga nga wala magkakuan man. Atong FB page karon may galak atong nagtanaw nagwatch karon sa atong Facebook o sa atong kining live Magnum live. Tanaw na to og kanang sus pagkalangay gid kayo. Nope, larga.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Magnomincho, alam na ang tubag ana basta mga liki expert. Kayo ko ana unsa man ako na ansiran murag bastos man naka-live ra bata. Di man bastos taon. Si Shakira Morala humaw-as. Shout out po. Hello kang Shakira Morala humaw-as. Sa mga Magnum friends nga naminaw, nagtanaw, labi na sa ito ang FB page Magnum Live. Kita ninyo dagway ni Magnum Incho din. Medyo hawan-hawan na gamay ng agtang. Ano. Sinaw-sinaw na gamay. Kita na mga ka na. Miracle Fruit. Sani? Miracle Fruit. Wala. Sani? Wala maghatag og milagro. Okay. Magnum Incho, regards ko sa imong papa pisto ilang ing na si Jing Jing. Okay la, deka sir. Kaila ka sir, Joey C. The Great. Joey C. The Great. Oy, regards papa. Okay. Hello sir, des akong Elpidio. Kung papa Elpidio kabaktulan. Usay makuan pakuani pag-abot na kanang memorize o kanang ngalan sa hanay sa ngalan sa mga presidente sa Pilipinas. Usay maminsyon pa na ko ang Elpidio pinakauna. Kay si Papa, kung Papa pinakuan ni Elpidio pinakakuan lugar, hanay lugar nga presidente sa Pilipinas. Elpidio, ako mabutang ko Elpidio Quirino. Si Hyderons, may gabi Hyderons!
3: Hi, Magnum Incho. Good evening.
0: Good evening. Kumusta man yung pagbaklay-baklay das Coastal Road?
3: Ay, okay pa siya. All right, Magnum Incho.
0: Murag dalaga na lagi kay kakaroon ng tingog.
3: Diloy ka ng... Nausap di ay?
0: Oo, oh, nausap.
3: Diyo, murag... akong paminong. Maura mong giyapon, Magnum Incho.
0: Murag itin.
3: Iti?
0: Murag itis manok pa. Murag itin.
3: Joker.
0: Murag itin.
3: Iti.
0: Murag iti.
3: Okay lang.
0: Okay lang iti. Bita ay.
3: Okay lang.
0: Sige. Okay lang dihay mong pan, imong ano, imong asinda.
3: Okay lang akong asinda di dagat.
0: Dako-dako. Lug-lug sa dalawa.
3: Akong Coastal Road in Lapasan.
0: Wow. Sana all kayo. May lag makalaglag sa tadya sa imong kanwan, sa imong hang
3: asinda. Pag-uwi ko rin ni Magnamincho, oh, walking, pag may time.
0: Oh, nakalaag ba ko di last time?
3: Ha?
0: Nakalaag ba ko
3: di... Walang nag-ingon, nag-walking-walking ka.
0: Nag-walking-walking ba ko di last time at itong Huwebes?
3: Ha? Mau ba?
0: Oh.
3: Diba? Tagalayo, mangkang. Anong naabot ka, Dani?
0: Tagalayo. Dollar, mangkoda mo.
3: Ano ba inyo, Magnamincho?
0: Secret.
3: Akira!
0: Secret. Kibasik mong palito na mong ukuan balay.
3: Ah, dili po. Ganaman ko yung Hacienda di Kuan, Coastal Road.
0: Mayo kayo. Hacienda. Nagbisa kayo naglaglag. Naglaglag, media. Baklay-baklay.
3: Sada mang gudani, magnomincho. Kaya yahay man kay na may kuan ka ng dagat na mo, Dani.
0: Nga ni dagat. Sa una, wala pa'y dagat. Lugar na.
3: Ano ang mga ispidyo? Anagamay namong dagat.
0: Anagamay? Hello?
3: Oo, oh, mawag may nang kustal ro, dagat may nagsaon na.
0: Mm, ah, kanandalan lagi?
3: Oo, oh, dagat baya na.
0: Lagi. Nagkaroon kay Nigamay naman, so at least na ako na. Oo, oh, oh. Diba? So, kung sa may tubak ni mo?
3: Kanang, pakirepeat, magnomincho.
0: Ang ako, ang tubak, ang answer, ang pangutana kung balik ko na.
3: Sige.
0: Kinsaning Santos nga kasa kapilyang puno sigig ampo dili gahimog milagro.
3: Hala oy lisura good ana.
0: Mm, sayon ra man na.
3: Unsa pa imong klo? Sa kuan?
0: Ang klo pwede makaon, pwede talamnon.
3: Ah, pwede makaon. Kuan na lang. Ay lahi pud tong kasoy na.
0: Oh, lahi. Ay ikaw.
3: Ikaw, saan man yan ako?
0: Kasoy, kung kasoy. Kung kasoy, yung mong kuhan, basin din kasoy.
3: Dili. Pass na lang, Kobe.
0: Ah, pass na lang.
3: Greetings na lang sa ako.
0: Ah, sige, greetings lang sa dia. Greetings. Pag-greet.
3: Hi, and I've been listening. Sa akong mga friends, mga followers, over there. Ma'am Derama, good evening. Sang Ma'am Celia Langgaket. Ang Lady Anne, in the William Moore, og kang Sir Hal Anok. Dayon, kay Suburban Kasilak and Emma Salon and Romeo Hanoba. And especially to my sweetheart, Sinon Tabagpan. Sa tanan, Diana, sa mga senior o mga baget sa Villanueva ng Camus Oriental. Huwag sa imo hamag na mincho.
0: Okay.
3: Huwag sa imong co-pilot ng mga gwapo. Di kami. Akin na lang si Heidi Ron sa Balisaw Servisyo. Magnum Radio.
0: Salamat. Bye-bye.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tag na question.
0: Unsa tubag dinhi standby sa tuwang maglum tag na question kinsa ning Santos sa kapilyang puno sigig ampo dili gahimog milagro. Sa to nga para ko ay unsa man tubag pa rini? Tubag pa siya? Nga? Tubag? Oh, sige matubag kay Roger, may gabi Roger.
4: May gabi Roger.
0: Ah, tagasang si Roger?
4: Taga Puntod, sir.
0: Puntod. Okay. Puntod area. Kanandool sa Makabalan or dito na dapit sa kuan?
4: Puntod, sir. Puntod.
0: Sa Puntod. Dito sa dool sa bridge?
4: Yes, sir.
0: Okay. Sige daw. Onsay tubag ni Roger, ang taga Puntod?
4: Mangga, sir. Mangga or kitos?
0: Mangga.
4: Mangga or kitos dua, sir.
0: Isa ra?
4: Mangga, sir.
0: Mangga. Final answer, mangga.
4: Final, sir.
0: Ah, sige, mong tubag na mangga is...
5: Malikan yan. Malikan yan, kapatid.
0: Okay, dili. Sorry, wala dili mangga. Nice shout out ni mo, sir. Wala na. Salamat kayo sa pagtawag, sir.
1: Huna-huna, inyong...
0: Okay, mabalik taman lamang. Pipila ka mga pahinom ng mga kiksunan. Magroom News Alert sa tapang kalasutsunin kayo sa itong oras alas 7:59 na.
6: Mga Magdon Friends, 101 days na lang, Paskong

0: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 8:04 sa kagabiyon, may ganang balita karong orasa. Gibot yang ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities and Overseer sa RTA, nga girekomendar sa RTA ang amidan ng traffic code daw tungod kay dili na kinihao makarong panahona nga namugna niya itong tuig 2007. Mato ni Salcedo nga nakita niya ang ayan, ang amindahan, ilabi na ang mga final, ang mga multa.
3: Atong traffic code, daan naman kayo. Ato pa may 2007 na mugin ang atong traffic code. Muna, nag-recommend ang RTA kung pwede bang ma-amend na ito kay dili na haong karon lugar panahon na ang atong traffic code. Muna, isip chairman sa Committee on Public Utility, nakita na po na mayog yung lugar kanang recommendation sa RTA na i-amendar na ito, labi na kinong mga penalty. Katubitong atong una, gilapid man na sa RTA. Una ang problema, katubitong bura-bura o katong kabalik-balik na problema na itong motor bitong open pipe. Then, ini atong truck ban. Katulo, kini na yung mga cool room. Dagan na kayo mga sidecar at mga tricycle karon gipabutangan nagpamasayro. Imuntan aon ka ng tricycle, nagbutangan sidecar, motor na bitaw karon. Apil na dahil yun yung bao-bao.
2: Ang pamahayag ni Consul Eric Salcedo, Chairman sa Committee on Public Utilities and Overseer sa RTA. Samtang gidayeg sa International Observer ang BARM parliamentary election, mato ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, nga may believe ang International Observer sa dedikasyon sa mga Pilipinong ibutar, lakip na ang person deprived of liberty, nga nagpadayong girespeto ang katungod kanila, ilabi na sa ilang pagpili, o samtang wala pa napamatud-an ang gibuhat nga sa laod.
4: So yan po isang bagay na kahanga-hanga. Mismo nga international observers nagsabi, sobra silang bumibilip sa mga Moro, sa mga Pilipino, dahil bakit ganun? Ang lit-lit daw po ng classrooms, bumoboto ang mga kababayan natin. Nagtaka pa sila kung bakit natin pinapaboto ang mga persons deprived of liberty, sapagkat sa kanila daw po, hindi pinapaboto ang mga nakakulong. Ang sinasabi natin, everybody in this country facing cases, especially criminal ones, are presumed innocent until the guilt is proved beyond reasonable doubt.
2: Ang pamayag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Og karon sa itong Maggie Muse Hunter, disud. Then, nakighiusa alang sa handog ng Pangulo, Miss Orr, sa Balita ug Serbisyo na si Magnum 122, Faith Velez.
5: Magnum News Hunter.
6: Nakighiusa ang Department of Human Settlement and Urban Development Region 10 sa nationwide nga celebration sa handog ng Pangulo. Serbisyong tapat para sa Pilipino. Nagipahigayon kanong adlaw sa Misamis Oriental Capitol Grounds isip pag-celebrar sa adlaw nga natawhan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Si Senior Undersecretary Henry Iliap ang mirepresentar ni Presidente Marcos Jr. sa maong kalihukan, kauban si Governor Cholit Oy sa pugmaong nirepresentar sa nagkadaiyang ahensya sa gobyerno. Ug sa highlight sa maong kalihukan, mao ang paghatag og community mortgage program title pinaagi sa Social Housing Finance Corporation nga gipanguluhan ni Ms. Janet E. Lumayag ngadto sa duha ka asosasyon sa Cagayan de Oro City, ang Carmen Taglaom Homeowners Association o Kauswagan Bunbun Interior Neighborhood Homeowners Association. Ang paghatag sa maong titulo sa kadakong lakang sa padayon nga paningkamot sa gobyerno nga mahatagan og seguridad. Siguro nga ang puyanan ang matagpamilyang Pilipino. Dugang nga gipahigayon sa tibuok nasod ang handog ng Pangulo, nagpakita nga tinuray nga pagserbisyo sa gobyerno nga mas gipadaol sa mga katawhan. Balita gikan sa Department of Human Settlement and Urban Development Region 10. Kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22, Faith Velez. Mga iganabati ang Magnum News Alert. At ang inuwanghan ay sa balita sa masunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingintrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Sikat ba ang hanap nyo? Magnum.

0: Sa tanan nato diyan nga nakatunin karon sa tuwang programa uga siyempre sa tuwang mga kwandiya gustong malingaw sa tuwang kagabion sa tuwang programa mga kiksunan labi na sa tuwang tagna-tagna question of knowledge is power. And sa mga magdong friends nato diyan nga mahiligon sab sa mga informasyon mga kiksunan labi na sa tuwang mga tagna-tagna question. Mag-isgo ta standby mga igala kay ang pangutana nato mga kaigsunan mo ni kinsa ning santo sa kapilyang puno nga sigig ampo dili gahimog milagro? Oh. Kinsa daw ni? Ang tubag mga kaigsunan, hint nato mga igala pwedeng makaon, pwede sad talam nun. Okay.
1: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna question.
0: Unsa daw ang tubag niini mga kaigsunan? Unsay tubag sa atong pangutana? Ala sige larga bula. Tawag 0917-169-1199. 0917-169-1199. Pwede sad mo tawag sa 0917-716-1899. 0917-716-1899. Okay. So, galat-hulat ang mga kaigsunan. Risata sa tuwa nga informasyon karon gabi una. Kinsa ba kay mo tubag sa itong pangutana? Para sa tuwa nga hint, pwedeng makaon, pwedeng talam nun. Makaon, pwede makita din mo ni sa tindahan, kita sab ni sa merkado, kita sab ni sa mga eskwilahan. Kaya na may gabaligyan ni. Makita sab ni sa mga dalan-dalan. Unsa ba daw kini mga kiksunan? While gaulat-hulat ta, busy May ba? May gabi May!
2: Sir, may gabi, Sir Mitcho.
0: Oh, morning May, pero lalaki ba ba?
2: May pa dyan, May.
0: Oh, Mayo dahi, Mayo. Mayo, yung mga apelido is?
2: Julio.
0: Julio? Tinod, Julio?
2: Dili, Sir, ay, dili, Sir. Ay.
0: Abi na ito, morang Mayo, Julio. Nagdungan ba? Sige, unsa may tubag ni mo, Mayo?
2: Sir, kaneng sunflower.
0: Sunflower?
2: Yes, Sir.
0: Final answer?
2: Final answer.
0: Yung tubag na sunflower is...
3: Mali ka niyan, kapatid.
0: Dili sunflower.
2: Yun, sir. Ito kasamba ni, sir.
0: Wag yun. Wag yun yung taon sa kwan ni. Basig maka ano patanig ka ng pilaka kaon siguro nga, no?
2: Mani. Pila pa ka kaon.
0: Oh, pero at least nag-try, di ba?
2: Lagi, sir.
0: Nice shout out mo, sir.
2: Oo, sir. Na, sir.
0: Sige, go.
2: Shout out ko sa mga GSM taxi nga. Nabawasan na mong income.
0: Oh, GSM, di ka?
2: Dili, sir. White taxi ko, sir.
0: Oh, white nga. Kanang nakaraan?
2: Oo, karaan.
0: Pero nari kaya mga kwanday, higala nga mga taga GSM?
2: Na, sir. Pero di kayo na.
0: Lagi kayo gisgutan raman na dito sa konsiho ganina?
2: Lagi, sir.

0: ata. No, wala. Pero nakasakay na ka.
1: Wapod, sir. Kay.
0: Wala pa.
1: Wapay maing bot.
0: Way bot.
1: Wala way bot.
0: Bitaw. Sige. Salamat sige, kayo, Mayo.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
0: Okay, salamat.
1: Sir.
0: Salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
2: Kunto na mo'y huna-huna inyong tubagon. Tagna, question. Tagna, question.
0: An sa mani ay tumakani mi? Ano tumigal abi? Ay, murag matabang pa kaani? Oh, ato ang tagna, murag wa pa na tubag. Be. Bas hindi ay ignay makasalagmaan nila. Bas hindi ay naikuan ani. Sa to nga panag-uban may galala. Sige! Kabalo ba mo mga Magnum friends nga nga tuang naipipila ka mga area karon din sa atong kalibutan? Pipila ka mga area din sa kalibutan nga ang mga isla nila nausab ang porma tungod kay grabe kadako nga liki ang ilahang nakita mga kiksunan. Oh. So grabe kining gawas nga mga liki. Liki dinhi, liki dito. Asa ka nang liki ana mga kiksunan. Pero sa to nga panag-uban mga kiksunan sa to Magnum Knowledge is Power.
2: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
0: Usa ka matang sa not normal ha? Kay ang normal linog nga gamay nga shaking kini di na gindi siya normal kay nang liki na gyud nga dili lang ingon nga liki nga gamay perti pugay kadako nga liki. Sainan ka ni Ana mga kiksunan ni abot og 25 kilometers sa grabe ka dako nga liki. 25 kilometers diha dapit sa Iceland. Ang Iceland nga particular sa Mid Atlantic nga ridge. Nga ang usa ka area diha sa Iceland. Grabe ka dako nga liki nga ang ilahang na obserbahan. Although kini siya nga liki mga kaigsunan nga ilang naobserban sa una, gamay pa kay ni. Dili ni siya nga dritso nga dako nga ana. Gamay pa kay ni mga 1 inch ana. Nga mga liki. Nya di lang isa lang ka gamay nga area kun dili gikan sa stretches sa kanang dako kay layo kayo. Nga 20 to 25 kilometers ang kalayon. Ang kataas-on sa nasangpit nga liki. Sa una daw matod sab sa kining Iceland na government nga ang ilahang nasuta nga kining liki tungod lang ni siya's lihok sa anang tectonic. So murag ka nang nabantayan lugar nila. But wala kay nila gi tagaan og pansin kay syempre nang liki gamatoy pa makaito nga liki ah. Pero ilahang katingadan lang, perting taasa, layo kayo. Anak lugar. So, mga 2000, dito nila nga nakita ang naobserbahan, nga nidako ang nasangpit nga liki. So, kini daw siya nga liki, mga kaigsunan, dili ni siya ingon, nga kanang dritsunil buwak na sa isa ka linugan, dili daw ingon nga diha na buwak dritso. Nabuak siya hinay-hinay nga pagkabuak nga halos dili kaayo mabantayan. Na. Ang iyang pagkabuak mga kaigsunan nga di ira mabuak nga murag ka nang gitigbas og kanangkan sa sundang. Perti pug kalawom. Lalom kaayo ang nasa ilalom. More than 6 feet ang kalawmon. So moabot og 2 centimeters or 2.5 centimeters ang pagkaliki niya kada tuig. So mudako daw kuno ang liki mga kaigsunan nga matag tuig 2.5 kilometers centimeters ang iyahang kadakon sa liki kada tuig mudako nga gadako nga gadako. So mo lugar kana mga kaigsunan ang ilahang nga naobserbahan sa nasangpit nga liki na kundiin nabulag halos karon nga mga panahon na karon nga mga panahon na daw ang nasangpit nga kining liki pirti na gyud kay kadako. Grabe naging kay kadako. Nga halos nga kini sa kadako na nay ridge nila gitawag na new ridge. Kanang liki nga dako na kaistanan nga lalum na kaistanan nga mura nagsapa tanawon. Dako naging kayo nga liki mga kaigsunan ilahang naobserbahan. Sila sila lalum sa liki na di ay mga magma. Na ay mga kanang kuan lugar, mga magma. So muna ilang naobserbahan karon sa nasangpit nga area sa Iceland. So dayon ang kining kuan, kining liki mga kaigsunan, gimonitor ni pag-ayo sa gobyerno. Tungod kay wala sila'y kasayuran kung kanus maundang ang sige og kadako nga gadako nga gadako nga liki. Doon na sila igikabalakan nga basig kadugayan matunga na yun hinoon ang Iceland. Matunga na yun hinoon mo ilang igikabalakan sa nasangpit nga ano. Oo, so ang iyahang boundary na bilong sa North American area ang uban sa Europe. Natunga na yun hinoon. Pero karon is liki lang siya, bumakita lalumpig kayo nga luag na. Karon luag na. Pwede na makaaging sakinan. Sa una daw nga liki is gamatoy pa kayo. Karon daw dako na kaistanan. Pwede na makaaging sakinan o isa kabas, duha kabas. So dako no kayo na silalom is naay ka ng magma. Mo lugar ka na ang ilahang nabantayan mga kaigsunan sa Iceland. Which is 2000 na obserbahan nila but karon perti naging kay gadako di ay nagtuo sila nga lihok ka na sa tectonic pero kinadi lang ni tectonic mga kaigsunan kundili apil lagi diini ang dako nga fault line din ha sa Iceland nga konektado sa dako sab kay nga perti dako sa mga fault line sa tibuok nga kalibutan. Which is sumpay kini mga kaigsunan sa fault line nga kung asa giagian usab sa Pacific Rim of Fire. O kang Pacific Rim of Fire mga kaigsunan na kasumpay sab gihapon sa mga dagko kay nga mga liki sa tibuok kalibutan. Na kundiin king kini mulihok mga igala. Wa bye-bye gitang tanan sa munang gitawag nga The Big One. But anyway, so kini karon iso na makita nila mga kaigsunan iso sa kadakong kalambu, kalahian. Kalahian sa ilahang Iceland crust. Nagabulag naman yun, hinahinay gabulag. Munang diha sa nasangpit nga area, ginabawal na pagpuyo ang maong area nga nagliki. Ngang isa kaside na sa North American Tectonic Plate, nasa west, samtang ang sa east side, ang sa Eurasian tectonic plates na nasa Europe nga padulong. So, posibleng ni mabulag mga kaigsunan ang nasangpit nga area, ang isla sa Iceland. Sa itong pagbalik duga nga mga informasyon, kalabot ni inyo itong oras alas 8.30.
2: Lock it in. We'll be right back. We'll be right back. Magnum Radio 99.9. Iksoon, pagpakabana. Itaho sa Magdum Radio ang bisan unsang dagkong hitabo sama sa baha, sunog, tulis, vehicular accidents ug uban pa. Text o tawag lamang sa Magdum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. 24 oras kaming nagasibya ug anda mo serbisyo kaninyo panahon sa dagkong hitabo ug sa bisan unsang dagkong katalagman inabagan sa Magnum Rescue 999 ug sa Graphic Fire and Rescue Brigade. Text o tawag lamang sa Magnum Emergency Hotlines ang 0999-888-7999. Dinhi lamang sa balita ug serbisyo Magnum Radio. lang sa mga biyaydor paingon sa Lakindingan Airport. Sakay sa Magnum Express. Ang first trip alas 3:30 sa Canlaon, sundan sa pagka alas 4 sa Canlaon, alas 4:30 sa Canlaon, ug kada oras na gilayon gikan sa alas 5 sa Canlaon hangtod sa alas 7 sa gabi. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, may biyahe usab ang Magnum Express paingon sa Dalayan, matag alas 9 sa buntag ug mobalik sa Cagayan de Oro pagka alas 4:30 sa hapon. Lunes ngadto sa adlaw Domingo, mudawat usab kami og booking niatong buot moadto sa mga tourist spots sa Cagayan de Oro, Misamis Oriental ug sa bisang asang lugar sa Mindanao. Ang terminal sa Magnum Express na imutang sa main entrance sa Limgitkay Mall alang sa dugang kasayuran. Text o taong lamang sa 0999-8877-999. Ayaw antusa ang kamahal sa gasolina. Sakyanan mo, ayaw gamita. Sakay sa Magnum Express.

0: Kabirni santo ba kay sa imong panagway, Mads? Unsa inong dan?
1: Nawad-an ko daw kung akwarta sa akong bank account, Pads.
0: Ha? Ngano man?
1: Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw ko nukuog da ko nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumpletong pangalan, address o bank account number.
0: Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report ni mo para maksyonan o dili sila makapangilad sa lain.
2: Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC Hotline Numbers 0977-850-0587 o 858-4800 Local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nung danong painumdum din nilamang sa balita o serbisyo Magdum Radio. Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo, Magnum?

0: pagkakataon.
1: This song is brought to you by Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Magnum Hit Sika
3: with Magnum Mental.
4: Ayan, balik na sa itong programa karon, mga Magnum Friends. Sa itong mga programa karon may gala sa itong tag na question ng Magnum Knowledge is Power. Siyempre nga tuwang kining pangutana, kung basig na apay mo tubag diya, tawag lang maha. Kinsa kining Santos nga nasa kapilyang puno, sigig ampo, dili gahimog milagro. Tawag lang ako 0917-169-1199, 0917-716-1899. Subo na ako, 0917-169-1199, 0917-716-1899. Subo na ito ang atong hint, mga kaigsunan. Siyempre, na pwede makaon, pwede submit talam nun. So, pangutana, unsa kini?
3: Kunti na mo'y huna-huna, inyong tubagon. Tag na question.
4: So, kinsay makatag na sa tong pangutana, kay, akong tubag magnomensyo kay Mansanas. Dili Mansanas. Good evening, Magnum Mensyo. Akong tubag pinya, no? Dili po. Hi po sir, shout out ko sa papa ko sa akong uyab sa Cagayan de Oro nga si Sergio Morales. Shout out. Hello kang Shakira Morala Hamawas. Hostias, Magnum Mensyo, dili. Shout out ko sa akong mga kaparentihan diha sa barangay, Bunbun, Katarman, Kamigin. Sa Bitoy da sila clan diha sa kining labi na sa barangay captain diha sa Bunbun si Camilo Upagan apugan. Okay, nung video sa mga Magnum Friends sa tuloy ang araminaw mayong pagpaminaw sa itong pagparay may gala while gaulat-hulat takin sa mutubag sa itong pangutana mo tawag na mo ha. Sa itong pagpanayin makisunan sa itong Magnum Knowledge is Power.
1: Magnum Knowledge is Power. Ang kaibalo bililhon atong tigumon tungod kini magamit sa tanang panahon. Magnum Knowledge is Power.
4: So ang Iceland mga kisunan nakasinati og dako kayong mga liki sa ilahang yuta. Which is bunga kini sa pagbulag sa tectonic plates. Diyas na nasangpit nga lugar. Which is ang side sa north, naa sa kining North American plate. Ang sa eastern side is a Eurasian plate. Which is nagbulag ni sila mga kaigsunan. Dun sa ilalom is magma. Okay, sa tuwa nga pagbanuban si Elizabeth daw. Elizabeth, may gabi eh.
5: Hello?
4: Elizabeth!
5: Good evening, Magnum Mensyo.
4: Kumusta man dihang pagpamaypay sa inyohang mga barbecue?
5: Ay, wala sa nag-barbecue ni among silingan. Kagitog na man, kusuping ulan ganiha.
4: Binakog silusa na sad. Kusok kayo?
5: Nakusubing ulan ganiha, oy.
4: Pero karon is hinay na.
5: Oh, kaloyan sa Ginoo ni Honong nagyod.
4: Ay, salamat.
5: Ni Honong lapad ang tulo sa mong balay.
4: Oo, oh, lagi.
5: Pag mawalan bito kay, iha rin may makadumdum, eh, tulo na ning balay, oh.
4: Tulo na ning balay. So, wala pa rin na paayo niya, eh. Wala pa na paayo.
5: Wala pa na paayo kay, nang pati ang tindahan, gatulo man na siya mukusog ang ulan.
4: Ginoon, sabay na ba?
5: Pero matulog man, lain man ang panday man.
4: Ano, sabi ng pandaya na nga.
5: O, lagi.
4: Iriklamo na panday.
5: Ayaw ka makadumdum mo, muulan. Pag huwag ulan na, alimot-limutan lang ang katulog man di ay.
4: Natanawa lagi. Sige, unsa man ang mong tubag ni Elizabeth.
5: Kadili sa kumu. Tubag
4: ha. Sige, shout out lang sa
5: mura man kayo kuan man murag bawal sa amuan ang inana sa ha. Sa to Santos nga. Sabi ito Santos nga. Dili ga milagro. Ha, lagi. Kanang no idea pa ko anak magdominsyo.
4: No idea. Okay. Sige lang, shout out na lang, shout out.
5: Oh, shout out na lang ko ninyong nanandiya sa naminaw good sa Magnum Radio kanang kuan kay nagpahayay pa ko diri dito sa tindahan ako sa gawas magnuminsyo.
4: Wow, sana all. Sana all ang pahayahay nilambing.
5: Oh, naglina, naglingkod-lingkod pa ko din ni.
4: Sana all. Uban na yun si, uban sa yung partner.
5: Ay to, na, na, ako nang gipakatulog, gipahigda na, ay, na, kuan po siya, kanang, kuan na nag-FB, gubuhatan ng FB at maging si Mana, ginaganahan na po, nakaligaro po FB, ako, oo, ako kay nahulog, gani ang akong cellphone magnuminsyo, eh, kanang hapon. Ako pang FB, o, di na yun ko FB, ani da.
4: Na, dabi ka ron, ikaw na. Sayang. Ikaw ni magsilos ani kay kani mo banda mag scroll scroll talutan ani
5: oh, si KK. Oh, si siya na po ni. Dalhan kayo mga sexy oh.
4: Ganahan ko kay. Ayo ay.
5: Oh, di ganahan na ko kay para malingaw po siya ba.
4: Dito na siya mo tan-aw dayon sa nagi sayo sayaw diha.
5: Oh, dagha na yung kalingaw kay dagha na kay siya mga friend, nalingaw siya.
4: Wow. Nya siya pay magsilos. Sapay kusukay magsilos.
5: Oh, mo giyot ka nang kuan. Sayang lagi magdemensyo ay na ma, paano ba ko tasan na ba yung unta ko da niya
4: tasan
5: hagbong pagiganya ng akong cellphone
4: nan sa ba dito ang sa ba dito na
5: ang cellphone mangi mangi ta na pugog pagi ani nga kuan nga mayo ni
4: na
5: okay kuan man ya ma, malingaw malingaw di ako kanang itb ma tingala no niya mo ba nga ay, wala na ni si Elizabeth Bagimol magsalay sige share oh karong adlaw
4: na daw so, ko para kuan wala na im ay pa, para masulbad ng imong cellphone ibaligya na sa atong simbana
5: aw akatong ihang cellphone nga bag-o
4: para mapalit sa imo
5: oh bag-o biya nang iyaha nga ako kay mga sikanhan duha na ba ka cellphone ako nga mga sikanhan ay nga daot man katupang akong Maria Isabel Kasilak nga daot ya punto oh, di. Nainta na naman ang password mo itong nawala niya. Karoon na ino, ang akong Elizabeth nga magsalay na nahulog ganiya, oy.
4: Unsa ba rin na nahulog mo nila, day?
5: Oo, oh, sige, sabi ito, kung kahulugan kayo, bisa nasa, daladalahon mo ng cellphone. Oh, niya, kini ang keypad na ako kayo, duha mo niya akong keypad. Oh, bakini, bago na niya, katong isa kayo, nahulog niya po itong pag CR na ako na... Para mo to naka Dala mo to baka kasi wala ko mga number ato naka sig to phone.
4: Alaka.
5: Oh, yeah. Karon gani. Oh, karon gani kanang maglisod ko panawag sa akong mga friend kay kuan. Wala na ilang mga number.
4: Na paita.
5: Sigo, oh sigo na lang kamo mga friend daw shout out ko sa akong mga friend. Kamo na lang magtawag sa akong text kay pa ma punbook na ko inyong mga number.
4: Sige, shout out daw yung mga friends.
5: Oh, shout out na lang mo di ay si Inday Villamor. Ako namang na wanang iyan, napunbook na lang ako. And then si Kuan Lady M. Si Mama, kanan sa kang Mama Heidi, wala na ko napunbook yung mga number.
4: Na.
5: Tanan na lang, tanan sa mga radio station.
4: Tanan nga radio station? Grabe na ganda, tanan na. Tanan radio station, tanan.
5: Tanan mga lagi. Ay, kau ba nabit sa media biya na. Friend, dami ni Kuane. Kuane, shout out na ko ni, ano, my friend na nga, taga diri sa amuha sa mampatangan si Honey Pie, Honey Pieces, among barangay kag... Oo, si Honey Pie, Honey Pieces, among barangay kagawad sa mampatangan. Shout out ya, madam. Di na ko makapalo sa imong FB kay na. Kuane, naging ganiya, madam.
4: Hulog na, nahulog.
5: Oo, nahulog na.
4: Kamulog na. Kamulog si Ann, nahulog sa bowl.
5: Oh, wala, oy, wala. O, dito na sa kusina.
4: Ako kusina. Oo,
5: okay, kanang, oo, okay, kabalo, magina si Inday Villamos ako ganyan. Mas manawag ko ba kayo, mutubag ko ganyan kayo dito kang Magnum Gilbert nga, kuan, program? Oo, kata nakita mi ni Inday Villamos, kabalo, magina siya kanang abtik kaayo ko na, mandagi, mga tagap mo yun, nalabayan nun ka abtik mo, mga tagap mo yun akong cellphone na.
4: Tanawa lagi, nabuak lagi ta.
5: Oo, okay. Ang kuan, hinun ko nun eh. Oo, mo na lang ito Magnuminsyo, shout out sa Tanan na Minaw, o sa balita, o servisyo, Magnum Radio.
4: Okay, salamat kayo sa salamat. Elizabeth. Panawagan, usan, balik pa rin ta.
0: Tumangoy, huna-huna.
4: Panawagan, nga katungkit sa may cellphone niya. Ala, so wala tayong oras, mga kaigsunan. Kamu nalay tabang din ni Ma'am Elizabeth. So kini lang yapon ang banggiitan na buhi pa sa panahon ng umusapin magnamensyo kabaktulan liminhon ng kagayan di oro. Thank you so much. God bless. Bye-bye.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras, alas 9:05 sa kagabi, o mga balita karong orasa. Giawhag ni Consul Roger Badaya, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad, ang katawhan nga magtinabangay alang sa kahusay ug kalinaw. E-report ko adunay kadudahana nga maobserbaran sa ilahang palibot. Gawas ni ini, giawhag usab ni Badaya mga opisyal alang sa paghiusa alang sa siguridad sa katawhan.
3: Atong iagat ang katawhan, no? Labi na diya sa kabarangayan. Kinabangay ta, i-report ninyo kung unsay inyong mga matikdan diya nga kalihukan nga supak sa atong balaod. At sa agato ng mga barangay official, so nga actively cooperate and participate sa kampanya sa Kausay Kalinaw.
2: Ang pamahayag ni Consul Roger Baday, Chairman sa Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad. Samtang nagtuo si House Prosecutor Isabel Zamora, ang pagtistigo ni kanhi Sandigan Bayan Justice Amparo Kabotahi Tang sa impeachment court nga parehong iedukar o impluensyahan ang opinyon sa publiko subay sa gabayan sa balaod. Si Justice Tang ang pinakaunang atistigo sa prosecution na panel alang sa Article 2 o unexplained wealth, matod ni Zamora, nga responsibilidad ni Tang nga ma-establish ang public accountability standard na pinaagi sa mga ebidensya nga presentar sa prosecution. Sa prosecution, gidugang pa ni Zamora nga importante nga masayran sa katawhan ang mekanismo sa public accountability samtang gituki ang financial record ni Vice President Sara Duterte.
4: Can sway public opinion, and at the same time it's a lecture, it's educational for everyone. Sabi nga natin kanina na hindi naman siya pinisinta to testify on specific documents, specific items regarding the wealth or what of the respondent vice president, or regarding the specific allegations in the articles of impeachment.
2: Ang pamahayag ni House Prosecutor Isabel Zamora. O karon sa itong Magnum News Hunter, PSA gipadool ang National ID Registration sa Misamis Oriental isip kabahin sa handog Pangulo 2026. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Aktibong misalmot ang Philippine Statistic Authority, Misamis Oriental sa handog ng Pangulo 2026. Nagipahigayon karon sa Cagayan de Oro City ug Misamis Oriental. Dalit sa katawhan ang mas paspas ug mas duol nga serbisyo sa National ID aron mas daghan ang maka-avail sa libreng serbisyo sa gobyerno. Uyon kini sa tinguha sa nasudnon nga kagamhanan nga serbisyo, sapat para sa lahat ug sa commitment sa PSA nga naghatod ug accessible, responsive ug dekalidad nga serbisyo publiko alang sa tanang Pilipino. Padayon ng PSA sa pagpaningkamot nga mas mapaduol ang serbisyo sa katawhan, mas paspas, mas duol ug mas sayon. Balita gikan sa PSA Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
2: Salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga higana bati ang Magnum News Alert at ang dugangan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16 Chingintrina Enriquez sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: Magnum Radio time is exactly 10 o'clock.
1: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras, alas 10:01 sa kagabion, may galang balita karong orasa. Gibot yag gipuno barangay Lanspadla sa barangay Kanituan ni Syudad. Nga nagpahimutan sila dako nga sirena aron sa duha ka major area sa barangay alang sa pagbatuman sa curfew hour aron mahipo sa mga minor de edad sa barangay. Mato ni Padla nga bata kini sulod sa 30 segundos isip kabahin sa ilang kampanya ba alang sa kahusay o kalinaw.
4: Dako-dako man ang atong barangay, so ubay-ubay sa mga badlungon. Nga labi na kaning sa curfew hours, daghan gidyapong kaayo ga gawas. So ang atong gibuhat, nagbutang kita og sirin sa duwa ka major area na to, sa Kanituan Sentro o sa Kalaanan ni Rukisyo. Nagbutang ta og sirin nga mutingo gini siya inig alas 10 sa gabi. Aron warning nga kung makadungog na sila sa siri, maura ka na nagpamatuod nga kailangan na ang mga bata, mga minor de edad, di na pwede makita ito sa kadalanan para for safety ba. Niya implementar po sa maong curfew hours. So makatabang kayo kinisya sa atong mga sa barangay, labi na sa mga ginikanan nga mga bata nila galatagaw lang gihapon. So amo gining papahinumdum awareness para sa tanan nga kinanlan pag makadungog sila ani ato gapon na siyang gilaunce gapon nga dungan din na siya alas 10 madunggan din at nila ang sirin nga kusog kayo sa 30 segundos.
3: Ang pamahayag ni punong barangay Lanspadla sa barangay Kanituan ng syudad samtang wa magpatarog si kanhi Justice Amparo Gabutahi tan sa pangutana sa depensa ingon man ang mga senator judge tungod danini gibutyag ni prosecutor Congressman Terry Ridon nga wala gisabotahe si Kabutahi tang matod ni Ridon nga napabiling ligon ang kredibilidad sa testigo.
5: Hindi nasabotahe si Kabutahi tang at alaga po yung paglalatag na ito dahil nakita naman ho natin yung pong higit 40 na taon ng kanya pong serbisyo sa bayan bilang abogado, bilang maestrado, bilang punong maestrado ng Sandigan Bayan ay nanatili sa buong panahon po ng kanyang testimonya, direct, sa cross, at sa pagtatanong po ng senator judges. Ang malinaw pong inilatag ngayong pong araw na ito, yung pong seryoso, malaliman at malawak na prinsipyo po ng public accountability kung bakit po minamalaki ekusyon at dapat ng taong bayan. Paglalatag na ito.
3: Ang pamahayag ni Prosecutor Congressman Terry Ridon. O karon sa tong Magnum News Hunter, 54 anyos, gisulayan pagdungga ba sa silingan, may reklamo. Sa balita og serbisyo niya, si Magnum Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
2: Magnum News Hunter.
6: May reklamo sa kapulisan ng usa ka lalaki kinumana. Gikulanta kini una sa usa ka suspitsado o gisulay tungga ba. Gamit ang konsilyo din sa usaka gubot ga pangitabo da sa area sa kining barangay usa Bulwa area dinga tong syudad din ang 54 anyos ang minangop sa kapulisan sa pagreklamo sa usa ka silingan hingkod ang paitanon nga nagapuyo sa nasampit ga lugar in sa atol sa sampit nga gi-awayan aning duruha nga may resulta sa pagpanakita nga pagpangulata dinig usa ka suspect ngadto sa 54 anyos ka biktima sa nasangpit nga insidente nga mikuha sa konsilyo ang mong suspect daw may dungga ba ngadto sa biktima na tugan sa mga pipila ka mga training mga kauban or mga silingan na mga pariente sa nasangpit ka biktima ang mga suspetsado. Dali dahil nga nakaparawag sa mga otoridad din atul sa mga insidente nga ni dango ni abot ang mga otoridad or ang kapulisan. Himo pa sa pagpangbahal kapat yun ang tanan nga mudol yung inundan nga posible nga makatubang sa kaso ang nasangpit na suspetsado na mihimo sa pagpangsulay o dunggap gato sa biktima. Lakip na ang pagpangbahad o pagdala o kagubot na diya sa nasangpit ka lugar yung mana nga naglasong inoon kini diyang niabot ang mga kapulisan na. Balita gikan sa police station 72 kini si Magnum Hunter 19 na medyo kabaktulan sa balita o serbisyo Magnubadyo.
3: Salamat ang Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan. Mga higala bati ang Magnum News Alert. Ating induga nga na isang balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 16, Chingindrina Enriquez. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9. Your news and music station.

0: exactly 11 o'clock on Magnum Radio. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11 sa kagabion. May gala ng balita karong orasa. Giklaro ni Konsehal Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities, nga lakip sa ilang pamtangan ug mas bugat nga multa nga ang mga drug race ang mga malapason sa plaod. Matod ni Salcedo, nga kini aron malikayon usab ang mga diskrasya ilabi na nga naghatag usab kini og disturbo sa katawhan.
3: Niya katong decibel meter pa karon girevise na to magtan-aw pag inspection na open pipe na siya pwede na sigili na pwede na magdili mag decibel meter is baan gid dilaba yun niya mo hinungdan sa mga apil naman ato mga drug race sa mga motorcycle giapil na pud nato na mag.
2: Ang pamahayag ni Konsehal Eric Salcedo, chairman sa Committee on Public Utilities sa siyudad. Samtang ibutang ni Probara spokesperson Police Captain Steffi Salugit nga napulo ka individual ang ilang nasikop nga nalambigit sa kapina kulang 50 ka insidente sa kagubot sa bar sa gihimong pinakaunang parliamentary kona election base sa monitoring sa Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region nga padayon ang ilang investigasyon aron maila usab ang uban pa ang mga nagpaluyo sa maong kagubot.
4: Data ko po kasi, running data po ito na around more or less 15 na po, but then hindi lamang naman ito doon sa Cotabato City nangyari. May ilan sa provinces ng Lanao del Sur, Mindanao del Sur, and Maguindanao del Norte. So accumulated naman yung ating reports and inaantay lang natin na pumasok pa if ever na may mga nangyayari pa po sa ngayon. Yung alleged po natin na mga shooting incidents, mga explosion incidents, and meron po kasi tayong report na na-delay po yung pagdadala ng mga ballot boxes natin doon sa Basila. Tuloy-tuloy pa kasi yung ating validation, information gathering, and yung investigation natin.
2: Ang pamahayag ni Police Regional Bangsamoro Autonomous Region spokesperson, Police Captain Steffi Salugit. O karon sa itong Magnum News Hunter, babay gireklamo sa ang kaugalingong igsuon tungod sa pagpangharas sa balista og serbisyo. Aniya si Magnum News Hunter 22, Faith Velez.
1: Magnum News Hunter.
5: Nireklamo sa kapulisan ng usa ka babae nga naila sa Alias Dina, 46 anyos, residente sa Camp Evangelista, Patag, Cagayan de Oro City. Gireklamo niyang iyang manghod nga si Alias Efren, 31 anyos, residente sa Barangay Kanituan, ng siyudad. Gibutyag na nagwelda niyang manghod human wala matuman ang iyang ipangayo. Naghasi kini sa balay sa iyang inahan. Hinungdan niya nahadlok ang iyang inahan. Gidugang pangan nang halungkat kini sa kabinet sa iyang inahan. Ano nang ita o kwarta? Og disamot matod pa kini sa dihang wala kini nakitaan. Tungod sa kahadlok sa inahan, gireklamo kini sa kapulisan. Ang maong kaso, gireper na sa barangay Lukon Kanituan alang sa hustong disposisyon og sa hangyo sa reklamante. Balita, gikan sa Police Station 7 Bulac, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
2: Dugan salamat Magnum Hunter 22 Faith Velez. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod na takna. Kini si Magnum Hunter 21 Lani Delgado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
0: Magnum Songs of the Heart. Magnum Songs of the Heart. Only here on Magnum Radio 99.9, your news and music station.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 11:56 sa kagabion. Mga igala ng balita karong orasa. Nanginaw si Jun Tupag, lead convener sa Roads Safety Advocate, nga ang gawaon nga consultant sa RTA dunay insakto nga kahibalo. Matod ni Tupag nga kiniaron na makatabang sa angayon nga buhaton sa RTA.
3: I'd say, no, more heads are better than one. Ay, man siya. However, kanang kuwaon nila ng mga consultant, nga kanang mga expert or na ay itong experience to give the kuwaon. Kasi mga maayong buhaton diya sa RTA. I would not say nga, experience na doon kayo, ha. Ako, lugar ko niya, Mang Nungyun, ha. I-deliver ko expert, no, maraga, uncareful na, no. Yes.
2: Ang pamahayag ni Jun Tupag, lead convener sa Road Safety Advocate. Samtang gipasabot ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer, sa corona impeachment trial kung unsaon ang paghisgot sa threshold sa impeachment trial batok ang Vice President Sara Duterte. Matod ni Roy, nga ang mga giimbitahang friends of court susama lang gihapon sa prosecution nga dunay lapad nga kahibalo sa mga issue.
4: Ang mga paggamit ng amicus curiae, sarap lang pakinggan, no? Pero actually, parang mga resource persons lang yan. Minsan kasi, mahaba yung historia ng ng isang punto sa batas. Minsan mahaba yung history niyan. Kaya ang iniimbita diyan usually mga scholar, yung mga malawak ang experience, malawak ang kaalaman. Anybody can provide knowledge tungkol diyan sa mga point na yan. Pero preferably, kuha nila yung mga talagang inaral itong puntong to, talagang madunong sa mga puntong yan para magbigay linaw.
2: Ang pamahayag ni Attorney Jose Roy III, defense lawyer sa corona impeachment trial. O karon sa itong Magnum Night Hunter, kagawad imano, gi-question ang franchise application sa Green GSM ngadto sa regional level. Sa balita og serbisyo, anya si Magnum Night Hunter 19, Mencho Kabaktulan.
1: Magnum Night Hunter!
5: Gi-question na si kagawad na Ivi Imano ang gigamutiyag ng formal application sa Green GSM nga taxi din sa tuang regional level sa batan sa LTFRB Region 10 din nga mga panahon sa diyang na sagipagayon ng 52nd regular session na sa 21st City Council kagalina tul sa nasangpit nga pag-invite din uban ni Assistant Regional Director sa Batan sa LTFRB na si Muhammad Adjam Sarip nga dunay mga wala pa formal nga submission sa mga application gan sa GSM nga Green GSM nga to sa Region 10 gan kay ang unang nag-apply sa unang sumiti sa mga application dito sila sa Central nga bahin sa nasangpit gabatan o sa national nga government o sa Manila nga dito lugar naguna sumikat ang nasangpit nga submission sa maong application. Sa karon, ano na pa ipahigayon nga meeting ubana ni City Mayor Orlando Clarix Uy banasab sa LTFRB o sa LTO, RTA o ang mga transporta. Banding ini ang GSM nga mga Green GSM taxi nga mga opisyal atul sa ilahang kasabutan ni man nga mga posibleng mapagawas nga resulta at sa mga meeting kalabot sa operation sa GSM Green Taxi. At sa paminaon ang pagkusyon ni Kagawad Ibiman.
6: GSM taxi is purely foreign?
7: From Hanoi.
6: No, I'm asking.
7: Based po sa itong mabasahin sa mga Facebook, opo, Vietnamese, but pero sa wala pa din sila, wala pa din sila Miss Councilor mag-submit sa akong office of formal application. Dito na itong mga associate mas ma-identify, ma-inspect na, ma-investigate na.
6: So if they did not apply yet for an application or they did not submit yet an application, how were they given franchise?
7: They applied to the central office. Pero in Manila po. Tapos, ako lang nabasahan sa last paragraph sa ilang PA, naghihatag ang jurisdiction sa regional level sa paghatag ng CPC. That's for 5 years na na CPC. Mura, final franchise na.
6: So
7: they still have to file a formal application. There is a regional level.
6: So meaning, Mr. Chair, Katong sa Manila is still also solely owned by the
7: Yes po.
6: Is it not, I'm sorry, it's just that I was looking through this the past couple of weeks since the good presiding officer made his interview 2 Mondays ago, that foreigners or foreign companies cannot 100% own public utilities in another country. So if they were given 100% franchise, they own it 100%, is it not against our Philippine Constitution?
7: Opo na. Actually po, na-mention ako to kanina, Councilor. Ako lang po, ako lang diyan po ito iklaro patong pag-amend nila sa 60-40 daw. 60-40. Oh, 60-40. In terms of electric vehicles. Sa electric daw. So, ato lang diyan po ng study po. Again, Mr. Chair, pag makafile na sila, nanatay schedule formal hearing sa office, diyan na ito makita tanan. Diyan ito, tanan mag-upos na. Open na itong opisina.
8: Okay.
6: And Mr. Chair, what other places in the Philippines does GSM run?
8: Any other place?
7: Manila, Cebu, Davao. Davao, Cebu, nagubutbut sila Manila, sa first.
8: Green Japan, Green Texas.
7: Sila Japan. Mm.
6: They are and a big they company. Are they given permits by the LGUs? Or is it solely the LTFRB who gives this franchise?
7: In the first place po, pag-operate nila, nasuspend. Just like what happened sa Cebu o sa Davao, nasuspend. Kaya wala yun sila ni Agi sa local. So, in the long run, na okay na po sila. Ako po, muna gusto po na, i-suggest na ako sila, at in the first place pa, na mag-coordinate sila sa local. Di po mag-operate direct.
5: Pati si Kagawad E.B. Imano, umana ni Assistant Regional Director Muhammad Adjan Sarip, pumutan sa LTFRB, sa kapagayon, ika 52nd regular session sa 21st City Council. Kini si Magnum Hunter 19, mensyo kapagtulan sa palitaong serbisyo, magbadyo.
2: Nagang salamat Magnum Hunter 19, mensyo kabaktulan. Mga igalit na bati ang Magnum News Alert. At ang induganghan ay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Hunter 21, Lani Delgado. Sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
9: Oratio Imperata. Labing gamhanan nga amahan. Mapasalamato namong gibayaw nga na kanimo ang among mga kasing-kasing. Tungod sa mga kahibulungan sa kamugnaan, diin kami nahimong kabahin. Tungod sa imong balaang kabubuton nga nagaatiman kanamo sa among mga panginahanglan. Ug tungod sa imong kaalam nga nagagiya sa destino sa universo. Giila namo ang among kasalanan bato kanimo ug sa tanang kamugnaan. Wala kami magkinabuhi ingon og mga maayong pinialan sa kinaiyahan. Wala namo tumana sa hustong paagi ang imong kasuguan sa pakalibutan. Ang among palibot maoy na angin sa among sayop nga binuhatan. Ug karon kami nagaani sa bunga sa among pagpangabuso ug kawalay pagsapayan. Ang malangkubong pagsaka sa klima amo nang natagamtaman. Misamot ug mikusog ang mga bagyo, baha, tig-init, linog ug uban pang mga katalagman nga among nahiaguman. Nagadangop kami kanimo among mahigugmaong amahan ug nagapangayo kami ug pasaylo sa among kasalanan. Itugot nga kami ang among mga mahal sa kinabuhi ug ang gipanag-iyahan nga bunga sa tumang paghago. Imuuntang iiway gikan sa hulga sa mga katalagman nga kinaiyanhan ug tawhanong binuhatan. Luwasa kami gikan sa tanang kakuyaw ug panalipdi kami diya sa imong amahanon nga pag-amuma. Dasiga kami nga mahimong mga matinabangong isigkatao sa mga nanginahanglan. Tudlui kami nga mutubo ingon og mga kasaligang pinialan sa imong mga gasa sa kamugnaan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manalangin kanato ang makagagahom nga Dios, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen.
0: Broadcasting 24 hours from the City of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
10: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, ala una sa kadlawon, may dalagang balita karong orasa. Gidasig ni Helmi Rita Nilos, Mensede Nursery, sa National Program Coordinator, National Immunization Program, kon NIP, ang mga ginikanan nga pahimuslan ang school-based immunization, ang mga programa, libre lang epektibo usab sa panglawas. Matod ni Mensede nga mayroong danon kini, labi na panahon ko ang ilang mga anak, mutunga.
3: So, among gihangyo o gihagat, nag-i-encourage na mo ang tanan ng mga guardians, mga parents, atong i-avail ang ato ang school-based immunization. Tungod kay importante kayo sa tanan ni. Kay panahon ng inyong mga anak puhon, mag-abroad, maskwela sila, medical po sa gidang immunizations. So, while nga naa siya libre, atong i-avail, then gawas pang maka-avail mo o free, effective gidang ato ang immunization program, no?
2: Ang pamahayag ni Ms. Helmi Rita Nilos, Mensede, Nurse 3, sa National Program Coordinator, NIP. Samtang giklaro ni retired Sandigan na Bayan na Presiding Justice Amparo Kabuhe Tang, nga ang ngayang nakadeklara ang SALN sa opisyal sa gobyerno ang asset sa bana usab nga og asawan ini, matunita nga pwedeng dunay agreement kini sa operation of a property una ikasal.
4: There is a qualification to that, as I mentioned earlier, sir, kasi may bagong Supreme Court decision in the case of Abid Babano versus Executive Secretary. Kapag yung mag-asawa came up with an agreement of a complete separation of property before their marriage, yung government official na yun, hindi niya kailangang i-declare sa kanyang asset yung assets ng kanyang asawa. All assets, it's only the government official, sir, who is required to file a SALN. And that public official is required to include the assets of his or her spouse.
2: Ang pamahayag ni retired Sandigang Bayan Presiding Justice Amparo Kabuhe Tang. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang indugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magdumante 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo, Magnum Radio.
0: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: Magnum Radio time is exactly 2 o'clock. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita Og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
1: Magnum News Alert.
2: Oras sa Magnum Radio, alas 2:01 sa kadlawon. Mahigala ng balita karong orasa. Gita mo gani Atty. Ren Facil Manlegro, Assistant Regional Director con ARD sa National Populist Commission con Napolcom Region 10, ang mga bago nga kuna sa mga bagong graduate o planong mag-take og exam sa Napolcom nga kinahanglan do na nay valid ID con valid ID. Matod ni Manlegro nga kini aron dili na maglisod pa kung sila bangitaan ini.
3: Ang namagod sa itong requirements is one government, valid government issued ID. Mong advice yun na mo sa mga mag-graduate tayo o sa mga bagong graduate, kinahanglan mag-secure na yun o government issued ID na to. Pwede mo ta postal, sa LTO no, or passport, sa ano po, sa atong national ID, di ba? Naaman po na, although ang ato amang national ID, kung tanaw na to, wala siya katong pirma, di ba? So, although valid man gin na, pero since wala yung pirma, kumato ta sa opisina, mag-secure ta o supplemental na to nga ID, or pwede po siguro NBI clearance or police clearance nga na ay pirma para lang makumpara na mo ang inyong signature.
2: Ang pamahayag ni Attorney Ren Facil Manlegro kuna ERD sa Napolcom Region 10. Samtang gipamugos ni House of Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa na dili igo nga ideklara ang kabtangan sa SALN ni Vice President Sara Duterte, matod ni Tolosa nga kinahanglan nga mapamatud-an kung asa usab kini gikan.
4: Hindi nangahulugan kaagad no kapag merong pagkakamali sa isang SALN no, na ito ay sinadya na kailangan mabigyan ng pagkakataon magpaliwanag. Pero narinig din natin sa kanya kung itong concealment na ang lumalabas no, or mukhang ang hindi pag-declare ng tama no doon sa kabuuang yaman sa SALN na hindi lang isang beses nangyari at paulit-ulit nang nangyayari.
2: Ang pamahayag ni legal spokesperson attorney Benjamin Tolosa. Mga igalan na bati ang Magnum News Alert at ang dugang hanay sa balita sa musunod nga takna. Kini si Magnum Radio 21 Lani Delgado sa balita ug serbisyo Magnum Radio.
0: Still awake and working. Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum Radio time is exactly 3 o'clock.
0: Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magnum Radio 99.9, news and music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio. Member KBP.
2: Magnum News Alert.
3: Oras sa Magnum Radio, alas 3 sa kadlawo. Mga igala ng balita karong oras sa agibutan ni John Tupag, lead convener sa Road Safety Advocate, nga walay problema kaniya kung dagan ko aon nga konsultant ang syudad alang sa RTA, mato ni Tupag na kinahanglan lang nga kini mo serbisyo sa matuod alang sa kayuhan sa traffic management sa Dakbayan.
4: Okay naman siguro lagi kung inadagan ang konsultant basta kay it will serve the purpose nga for the good of the traffic management sa Cagayan de Oro. Kung mahimo sa isa ka taon na duha consultant, okay ra siguro. Pero kuan ba kanang dala tanan nga consultant ba?
3: Ang pamayag ni Jun Tupag, lead convener sa Road Safety Advocate. Samtang gibutyag ni Deputy Speaker o Iloilo Congressman Janet Green nga nabastusan kini sa pag-question sa defense lawyer nga si Attorney Mark Binluan kang retired Justice Amparo Kabutahe tang matod ni Gon Garin nga susamang si Binluan gituis ang isyo sa ngayon nga tutukan sa legal nga hiskutanan.
5: Due courtesy, of course, doon sa ating defense lawyer, kay Attorney Mark Binluan, na tila parang, sa interpretasyon ko lang ha, bilang isang babae, tila parang medyo bastos yung kanyang manner of cross-examining the witness. Kasi andun yung katanungan, kakamping ka ba? Ito, galit ka ba sa ganito? Andun yung parang pinipilit siyang sumagot ng mga bagay na alam naman natin na ang presensya niya sa impeachment court ay para magbigay ng interpretasyon sa mga batas sa ayon sa kanyang experience. Ulitin natin, alam ko magaling na lawyer si Attorney Mark Binluan. Subalit, nagulat ako na parang yung galing niya ay tinatago niya, na parang nagbubulag-bulagan siya at nagbibingi-bingian siya.
3: Ang pamahayag ni Deputy Speaker o Iloilo Congressman Janet Garin. Mga igara na bati ang Magnum News Alert at ang induganghan ay sa balita sa masunod nga takna. Kinig si Magnum Radio 21, Lani Delgado, sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
6: Still awake and working? Listen to Magnum Breaking Dawn on Magnum Radio 99.9.

0: broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9, News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
1: Magnum, buntag na Pilipinas! Katawhan, angay kang masayod sa mga pangitabo sa palibot, sa lasod o sa tibuok kalibutan. Magnum, buntag na Pilipinas! Tulumanon, namupukaw kaninyo sa labas ng mga reports, pinaagi sa mga ma-uptick ng Magnum Hunters o Magnum Snipers. Magnum, buntag na Pilipinas! Og karon, ania ang inyong anchorman.

0: Ika lamayong at lang sa tatanan. Welcome to din may gala sa itong programa. Buntag na Pilipinas, ha?
1: Magnum! Buntag na Pilipinas!
0: Sa ito mga suki na ito, labi na may kalaw, 80 kabarangay sa Dagbayan, sa Kinirobi, Sami, sa Oriental. Bukidnon, Bohol, Kamigin, Kapatagan, Pagadian, Dali Norte. Usami, Sugiliga, Tanabuto, Pagsibya, Karabutaga, Mayong Buntag. Kumusta man ninyong kinabuhi di ang mga maninay, mga suki? Okay ra ba mo? Wala ba mo na problema sa inyong kinabuhi karon? Sana all, wala'y problema. Diba, kapi-kapi lang, oh. Hayahay kayo kinabuhi, kapi-kapi lang, may problema. Pag kadabis-dabis, magigay na inayon, ano? Wala'y problema, kapi-kapi lang. Igda-igda lang, tulog-tulog. Uy, pagkapatsada ba sa kinabuhi din niyo diha? Pamahin sad mo sa inyong kinabuhi nga haruhay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: O man yung pagkapatsada kayo sa kinabuhi, ba? Ganang kuhan lang ka ba? Relax lang kayo ka. O ingkod-ingkod lang ka, relax-relax lang. O ni, patsada kayo nga kinabuhi. Nagitawag nila may galang nga muning nindot kaya padaghanon nga kinabuhi, o. Ganang kalma-kalma na permanente ba, no? Relax lang permanente mo, na ipatsada kayo padaghanon. Bitaw sa tanan ng mga daro kay Sikay karon mayong buntag. Welcome ta din may gala sa itong programang Buntag na Pilipinas. Sinao tanamos mayong panglawas. Nining adlaw ang mga ilakaw sa inyong plano pagkapay na buhay kasabag ka mong paingon. Alas sige, mayong buntag sa tanan. Welcome din may gala sa itong programang Buntag na Pilipinas.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Dito maglangay may gala sa paraguban sa itong programa karon nga Buntag, Buntag na Pilipinas. Aba taragong uluan sa mga balita, balita magigsoon, balitang lokal. Balitang lokal, mga local taxi, gikinahanglan ko may gala, ma-pace para sa EB unit sa mga transport operators. Uy, us na. Samtang sa lugar mga balita, ta may gala, balita, balita, magigsoon, balitang lokal. Gingonsad may gala sa tunduga mga balitang lokal karong panahuna. Gingon may gala, lawigan sa Misamis Oriental. May paambit may gala sa ilang magigsoon, gitawag may gala nga programa. Labi na mga igala ang pagtabang ngadto sa mga kabos nga ninanglan karon.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Samtang barangay Lapasan, ingon mga igsoon nga adunay nagpositibo sa gipigayon may gala nga gitawag mga igsoon nga drug test sa ilang barangay.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: O karon sa to mga balitang nasyonal ang giulat-ulatan sa tanan. Senado giaprubahan may gala ang 5 ka tuig nga term sa barangay ug SK officials. Samtang sa duga mga balita sa Syria, halapad nga liok potista miulbo magigsoon dito sa maong lugar. Gani may gala karong adlaw, nunot may gala nini pagsaka sa presyo produkto petrolyo lauman sab karong adlaw.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Santa sa ato mga balita, balitang sports, Gilas Pilipinas head coach Steve Cohn. Bingon diri ang ayan kuno basulon ng Gilas player sa pagkatagak sa Pilipinas sa Asian Games. Kinsa man sa basulon di ay? Ikaw?
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Mato na kumuluan sa mga balita, karaputaka sa nagkuman sa itong programa. Magdunong Center sa Magnum Lani Delgado. Leon sa natos Magnum Lani. Sa nagkukuluan ng mga balita, karoon diya sa iyong lokasyon. Sa balita ang servisyo na si Magnum Hunter, Lani Delgado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Yes, Magnum President na itong mga top stories ni Buntag karoon ng pagkantangan sa itong suking tig paminaw. Dito karoon sa itong Magnum National kay Comelec, may klaro nga wala yung failure of election sa pinakaunang bar parliamentary election. Nasa takay Philippine National Police, kung PNP siguro nga nagpabiling malinawon ang kinatibukang sitwasyon sa pinakaunang warm parliamentary election nga kagahapon, kinibisan pa man sa mga natalang shooting incident sa Basilan, Cotabato o Maguindanao del Sur. Nasa sa itong Magnum International kay U.S. President Donald Trump, wala na balaka. Kadilimay na yon ang panagtagbo nila ni Chinese President Xi Jinping sa White House. Dresito sa laing Magnum International kay usa ang patay samtang 25 ang padayong gipakita ug 51 ang malampusog naluwas human malunod ang usa ka bangka kundi inasakay ang mga migrante duol sa isla sa Gavdos duol sa Creta sa Greece. Dresito sa Magnum First sa tong Magnum Business kay President Marcos Jr. misiguro nga bastante ang supply sa pagkaon ug abono nunod sa nagpadayong kagubo sa tungang sidlakan ug bahad sa Super El Nino sa nasod. Dili sa tastong Magnum Sport kay si Sir Bongo, this mayado nga wala napadala sa 2026 Asian Games ang gingong core player sa Gilas, Pilipinas. Muna Magnum First na itong mga nagunang balita karon nga ang pag-atangan sa itong suking tigpaminaw. Gikan sa Magnum News Center para sa Bundag na Pilipinas, kini si Magnum 121 Lani Delgado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, Bundag na Pilipinas.
0: Salamat Magnum Lani Delgado, hulagway sa atas gawas. Kumusta sa nato magilang palibot karon diri sa atong syurad. Labi na may galag ang atong palibot karon mga sugting yung nawa na kita magkagimingaw na sa kusugkay nga ulan. Diba? Na may patay pag-ulan-ulan itong mga miagi pero matapasuban nga pingis man itong bus. Pingis-pingis naman itong bus, muna ginagbay naman. Ba't gusto na ito ka ng ulan yun may galang ang makabasa yun? Milyon sa nato itong kauban may galang ulang sa tas gawas. Napakay posibleng ulan-ulan ka ron o sa bakay may experience na ito sa palibot sa gawas din may galang sa iskabuntagon. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Hala sa mga pagbunitaw sa karong sitwasyon sa palibo at watay ang ikabalaka talo wala po man kagabi yung magdumang pasinong adunay mga pangulan-ulan na nasinatian matupan ni Sir Junjun na meron kagabi na may himo sa pagbundaka ang ulan dito po sa ilahang lugar sa barangay Bugunin atong syudad. Oo, then kagabi po na dumang pasin din po sa sentro sa atong syudad na po yung mga pagtutaliting atong nasinatian pero hinoon di man kusog magdumang pasin na maniabot sa puntong ni kusog yun po ng pagbunok sa ulan din sa to sa daak bayan sa hinungdan nga wak pumampun na magdumapasid no yung mga kausapan po sa pamahimang no gikan sa mata na sa pag-asa nga kita doon na pag anak po yung punta sa to pa rin po yung ninyo nga face gani kung umisipit punta sitwasyon karong kabuntagon kabug na magdumapasid na itong mamatikdan na nari katunog po magdumapasid no nga to pa rin pong masinatian ilabi na nito pong sa iyo nga magawas ng mga Pinoy anan o kung isipit na dagat sa trafiko wata ang ikabalaka kaya makabihib na ang gihapunta nga wak punta ang ayan nga yan po nga traffic tungod kay hawan pa ang kadalayan din sa sentro ng bayan sa itong syudad particular na kumaagita Bulwak Kaswagan area din sa Marcos Bridge din sa Dalang Velas din po din po sa Julio Pacana lahos po din po din na po din na si Iam Recto Corner Corrales Corner Osmeña Corridor po din sa Captain Vicente Roa Street ng atong syudad ang mga major thoroughfares karon di pagid na to ang ikabalaka kaya medyo minyo po man po karong mga orasa kung doon may mga gapangagi di po mingyo po kayo dagano ang bulto sa mga sakinan mga pribado mga pampubliko nga nagasay-say karon sa kadalanan o gagani may kumisikot po sa itong HESA update po mga dumapersin sa kasamtangan medyo di maungay na tumaklaro po sa karong mga panahuna pero sa itong matikdan mga dumapersin nga doon naging consistency sa mga duha o tulog kaadlaw nga medyo nipis na lang yun ang itong nakakita po hindi po HESA din sa tuha sa dakwayan sa Cagayan na di oram rag na kadakong tabang po diyan po ninyo magdumang first ito nga maraga madisolve lugar po ng mga kaning dust particles na napag karoon sa itong nga kahanginan o mga kaning malimpyo-limpyuhan po magdumang first it tungkol din po din po ito mga pag-ulan nga na experience matagkaroon ng buja din sa ito ang syudad bisan pa man niya doon ay El Nino nga pinakaanom nga ito po din po nga sinatian mo kaya ito po ito ang sitwasyon sa kanilanan dagang sa trapiko o galakip na lakas sa panahon o case update kinis mag 120 ang Jaws sa dos malitawag sa Rubisho Magnum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas.
0: Daga salamat Magnum Hunter Angie Alzano gikan may kalas ang lokasyon na karong buntaga. Sabi na magigsoon sa itong palibot dili sa tasong Magnum Weather Alert sa pag-asa.
1: Magnum Weather Alert.
0: Sabi ka sa linya Justin Navarro. Justin Navarro may buntag.
3: Yung buntag sa itong mga suking tigpaminaw para sa itong lakaw sa panahon karong adlaw ang update sa itong monitor nga tropical depression gawas sa itong Philippine Area of Responsibility as of last stress kanina ang iyahang lokasyon kay nasa 2,675 km east of eastern Visayas. Asya'y lakas ng hangin nga moabot sa 55 km per hour o paghuros nga moabot sa 70 km per hour. Tagapadang siya nga naglihok pa dulong sa north-northeastward nga direksyon sa tuling nga 15 km per hour. Diri sa Mindanao, wala man siyang epekto diri sa atog ang localized thunderstorm ang nagpadahin kini nga naghatag og epekto sa tibuok sa Mindanao ug makasinati lang sa panalagsang pagdagkom ngadto sa mapanganuron nga kalangitan nga naitiansa na mga pagulan kilat og pagpanalugdog labi na sa hapon ug sa gabi. Posible gihapon na mga pagbaha o pagdahili sa yuta tungod sa severe thunderstorms. Katong hangin naman kihinay nga to sa kasarangan ng magagikan sa habagatang kasadpang na to sa kasadpang na direksyon ug ang kadagatan hapsay nga to sa kasarangan ang pagbalot. Temperatura nato karong adlaw nagre-range ng 27 to 33 degrees Celsius. Ugang heat index nato karon diri sa Misamis Oriental posible nga moabot sa 38 degrees Celsius. Atong adlaw musubang unyang alas 5:32 sa buntag ug mosalop nang alas 5:42 sa hapon. Philippine Standard Time alas 4:15 sa buntag. Mao ni atong latest weather update gikan sa buhatan sa DOST Pagasa Mulugan El Salvador City. Kini si Justin Navarro, daghang salamat.
0: Salamat Justin Navarro, Pagasa Weather Forecaster.
1: Magnum Weather Alert.
0: Ilabate magalang ato Pagasa. Pagasa dala paglaom ba? Kung ay Pagasa, wala tayong paglaom. Ba? Wala tayong paglaom man eh kung wala tayong Pagasa. Dati at least nga natin Pagasa para tayong paglaom. Bitang may galabulyada sa atas mga reports mga kaupatas gawas. Unaon sa natos magdaman, Turkiya, abilin usa kay tungod lang asaway kalsada, usa kuno kabatianyos, diriyot kuno may galamad, dunggaban. Stilan pa ita ba? Piyatos ang liliyon, may galas si Magdo Bahato 23. Kay tungod kuno magaigsoon sa away kalsada, usa kuno kabatianyos, hapit ba dunggaban? Stilan, ginoon ko. Diyan italay, dawatsa na ito report, pinagi ni Magdo Bahato 23, karong buntaga. Alas 4:16. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Tungod sa grabe, nagpanayon nga grabe nga kainit sa panahon na posibleng nga na yung pagkininungdan, nga nga init po nga ulo sa mga motorista ni nga panahon na kinihuman, magdama first in human. Sa ka 20 anyo sa nga lagmit, madunggaban, samtang nga nakakitig aaway diya sa mayag sa highway ning atong nga syudad, gingon nga mga reklamante na ilan sa pangalan nga si Chris, 20 anyos, nga taga barangay Balulang ning atong nga syudad. Subay sa report nini nga si Chris, nga paulit na matutpak ni siya, lagi ka na sa trabaho, o nga nagsubay kini siya diya sa dalan sa maya overpass niya sa maya barangay Gusapon, magdama for Sido gagani, samtang iyang angkas, kini iyang kauban, doon na matutpay kalit nga kaninga ni overtake, o nga kalit nga nagpakusog o dagan nyo, saka motor gihapon, o nga gi-overtikan sila, meron nga medyo na balance po kini nga si Chris, kaya gamay rapot ang kini nga gintang, gikan siya nga motor, o gato nga sa lain nga motor, o gato nini, so diya nga nakadaga na po din sila magdama for Sido, diya nga gisirbatuhan ang katoang usa ka lalaki nga magalagpakusog o gadagan, garon bagi nga si Tahon, o nga din outro kalit nga pag-overtake nga dili lagi ingon nga magbaludaan pa before nga mo-overtake. O, like to si Chris, nga wala lang po ito na gibali-bali sa katong ihapon nga nakadalis po. I mean, ihapon nga lalaki nga ni-overtake po sila magduma po sila. Panakurat kini, nga samtang nagpadayon siya daga paragan niya sa mayago sa highway. Kahit matagpa nga ni unong kaning lalaki daw giblakingan, kaning naiiskutan yun po nga kaning motorista nga si Chris po magduma po sila. Mayroon nga sa diha nga ni unong po kaning ilang motor. Isang kahit matagpa nga ninaog ang katong mga back ride itong nakalalis po nila nga motor daw ninaog sa iya nga gatong gisakyan yung gihapak ang ulo nini nga si Chris po magiging president magiging nalagi kayo naka-helmet kayo medyo kusog-kusog rin po nga pagkahapak nini na isutan with po nga back ride sa lain nga motor uga nagtuo sila nga medyo na maladuro po na taman nabay na kaya medyo nipalag po sila gikan na to nga paghahapak po siya nga ulo apan kini nga driver ninaog po siya gikan sa motor uga nagpagawas uga sa kahait nga hinagibot Sulayan sa pagadunggap, galing na sa pitbull nga lalaki nga si Chris sa panamayan na lamang kay na partara sa kini sa katong ihapon nga angkas si Chris o sa diha nga medyo nagsugod na po sila huwag akumusyon po magduma for sila. Dari nga ni si Bat, kini nga duha ka mga lalaki nga katong ilahapon nga nakalalis o gani nagahimo pa kini sa kanibitaw nga maraga lain nga sa sign nga to sa kaning ila Chris sa ihapon nga angkas sa ayapon kini nga ni si Bat, kikan dito sa maunga area. Marison, nga kini nga si Chris in town nga kaning imbis na taayara nga gisita aron po nga diri na musubli pa or baka disgrasya pa kini silahin pa ka motorista nakabati kini siya uga aside sa kaniya nga mga kasuko na makabati po kini siya uga kabalaka po kay kaning diri binit yaw no kaning kalit nga duulan ka unya siunan ka ani nga kutsilyo po magdupersin meson nga nakahimo si Chris sa pag-report kini yun diri sa maya kapulisan sa may police station Triagora tali wala pa man nga wala sila naka-identify sa identity at to ang ilapod nga nakalalis sa kadalas mana o ga ilarapod nga nakita ang iskin nilang karigus ko doon type lang ang motor o ga wala nilagay ko din nga nabantayan kung unsa ang plate number to ilahang nga nakalalay sa pan Ang mao insidente nakatalana po diri sa kapulisan sa Police Station 3 Agora kay kasi bako magaling sa may Maytabo or Balikan maka integration bang presin at di sa nakablatan na po sa diri while kaning ongoing po ang investigation kung kinsa kaning lalaki labi na kay mailabon po ni ma-identify po ni kung maka labi na sa mga magian po ni mga CCTV footage sa mga establishment.
0: Subo lang lugar to kay gisirbatuhan lang magnumkiya.
2: Yes, magdama po siya. So, kung kagisip tayo, gisirbatuhan nga ni overtake na yun. Dumakay ko, tutang asara, magpulatuhan ni overtake.
0: So, gi-overtakean sila. Ilang gisirbatuhan kay gi-overtakean sila? Kusukin na gan, ana?
2: Oo, kay kanibitang gamay na kailang gintang magdama po
0: siya. Hapit na yun.
2: Pero kailang ang gintang niya, magnapunggitan sila gamay. So, pag-overtake at tungo na nga motor, kaning sila, sapit sila matumba. Pero at least, magali kay nakabawi-bawi, pero siya, ugarig po sila ingon nga na tumbagi kan sa kaning pagkapunggitan na itong amotor. So ilang agihimo, ilang agisirbituhan o gakusog kay kasagara mo magiging nga gabuhatan na ning uban driver para po nga makabalusa, makuha nila ang atensyon na ito po nila nga marag, nakasala po sa ilaha. Pero instead nga mag-sorry po magdama-free seed, ang kataw ilang nakalali sa magdahog nga maragin na maragahurod rage ba na suko na inoon kay basin maka
0: lahagin. Sirbato mo, isog mo nga, sirbato-sirbato mo nga.
2: Ana, na nababraga, nahagit magnumpresid ba kay mubayagin na sagad mga, bali ka ng mga, labi na ka ng mga batanon, or ka ng mga hamtong na magnumpresid, labi na kay init kang panahon, so inainit ba kayo magmotor pag na ka mga utor, sa mga, sige po na po, init ba yun kayo na magnumpresid, so, yan, nag-helmet pag yun, so isa siguro na sanay mga rason, ani nga paghimo sa kaning lagmit nga pagpangadungga bining usa ka motorista nga tupod sa reklamante pero inaon na report naman kini diri sa magkapulisan sa Police Station

0: Kimbraga man nang hagit gid ba nang hagit nang itagid bitaw gaway nga tumpangan sila or kanang bitaw biklon gid po sila atong asay dira kay pero sila po nagpailob lang gid po sila aron pag dili na bitaw ingon nga
1: buda
0: po. Oo, okay. Mo gid na po nang asagad po nga advice atong sa mga pulis. Itong taga LTO, alikayan lagi ang kaning road rage po magdama po sino. Kaya maraga diligid po siya ingon nga worth it para po nga mamatay or maka, masamdan, makakatungod lang aning nga kainit sa ulo while nasa kalsada. So at least kaning nga si Chris po dugay nga kauban, wala sila ni Tumpang. Apa na ilapod nga buot nga mapapanabag ito nga doha ka mga lalaki nga naghimo lagi sa kaning pag po sa ilaha. Tungod lamang niini nga gitawag nga paghagit-hagit sa lalan tungod lagi kay sala atong overtake sa lalan noon po na nga isog niini nga mga nagreklamo usab nga mga motorista. Tawag po sa balita ikan sa Maya Police Station 3 Agora o sa Traffic Enforcement Unit sa Kupo para sa buntag na Pilipinas. Kini si Magdumahan 323 Kevin o sa balita o servisyo Magnum Radio.
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
3: Salamat Magnum Hunter kay Abellanosa. Lain sa mga inana no mga isog is dalan. Saman, isog ka, paana ka. Ano ba? Lain na no. Saman, paana ka. Sabi mga isog kayo, mga isog kayo, wala may mga lisensya.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
3: Hawad kis dalan, mga igala, pero atik mga igsoon, wala ito yung restrong motor. Pandamay. Bitaw lupad sa ta, mga igsoon, ni Magnum Hunter Anji, kana ko na'y dua ka individual, biktima ko no sa laglag bariya mudos. Okay, nana po din mga laglag-laglag, oh. Kung naitanim bala, karo, na po yung mga kaso sa laglag-laglag. Diba? Maingon sila nga part, nalaglag part. Sa naglag, nalaglag. Ang imuhang pitaka part, nalaglag part. Pandamay sa kanyang mga laglag ba, mga mudo sa mga laglag bala. Oo, laglag, dagdag bawas ng mga pamaagi ba? Mga tirada gyapon ba? Mga marama gyapon nga tirada? Biyato sa kitsik, mga isombe, report back, doon ba? 20 alas, 4.24 na nga itong oras, mga maninay, mga maninoy. Upadaran sa nato, may galas, Magdo Banto 20. Sa balita og serbisyo na si Magno Hunter, Angie Alzado.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nagpakita bang sa kapulisan ang duha ka mga individual nga giyong nabigkima nining laglag barya modos diha sa Mayagur Kugun area ni atong gadak bayan nga gibudyag nga kining nahisutan nga mga insidente unang nakapabigkima Magnum Hunter ang suspetsado ini dinha sa may Lemkit kay area ning atong nga syudad. Una nga nagpakitabang sa kapulisan ng usa ka 57 anyos nga babae human kini ba biktima sa giingong laglag barya modo samtang nagsakay og pampublikong transportasyon nakagapong adlawa. Kilang biktima nga si Ma'am Manuela Rosetta Sena, 57 anyos minyo residente sa may Purok 2 sa crossing Libuna Bukid noon. Di na subay sa report sa kapulisan nga miisakay ang biktima sa usa ka PUJ kaning RBC Pier Liner gikan sa Agora nga padulong unta sa may Kugon na public market. Pag-abot sa mong sakyanan sa rapit sa may Limtik kay Mon, miisakay ang usa ka tigulang nga lalaki nga gila sa biktima nga pangalang Jose. Kauban ang duha ka wala pa may ilang lalaki nga tagsa-tagsa nga misakay sa nagkanaiyang nga dapit. Giingon nga na ilan na yung Jose Magdoma Percy tungkol kaya doon naman po yung nagkatuloy yung mga kaubanan po nga daing nga duha ka mga suspitsado nagpanimbayaman po. Sumuto na identify nini pong mga biktima nga kining tigulang nga lalaki nga misakay mao kining nga si Jose. Samtang nga nasa sulod sa POJ, gituyo matod pa sa suspitsado nga si Jose ang paghulog og mga sinsilyo sa salog ug iya kining gipang ipon aron makuha ang atensyon og ma-distract sa biktima. Pero nagtuo una ang biktima nato magduma percent no nga aksidente ang paghulog sa iya pong mga sinsilyo. Rason nga siya pod magduma percent ang biktima pod na wala ang iyang atensyon pod sa ihang nga kaugalingon nga mga gamit tungod kay nakalantaw lagi pod siya ini pong mao pong nga suspitsado nga kamulo sa pagpamunit sa iya pong sinsilyo. Diyang namatikdan sa biktima ang iyang gamit, iyang nakita nga naguba na o gablihan na ang zipper sa iyang sling bag o nawala na ang iyang pula nga pitaka nga doon na matutpay puti nga kaning dots nga design. Sulod sa mong pitaka ang nagkariyang importante mga dokumento sama sa National ID, SSS ID, birth TIN ID o cash nga nagkatidaan sa 4,000 pesos. Diha nga na-realize mo biktima ang kaning nga maong plano maniubra sa mga suspitsado nga gihimo ang paghulog sa sinsilyo aron malingla siya o makuha ang iyang nga pitaka. Wa na po niya nakita po magdumapersin mga suspitsado tungod kay nauna na ang pagkanaog din po nga maong mga individual sa diha nga siya naka

0: likod, nga nawala na ang ihapong mga gamit. Sa pagkakaroon ng mga kaso, giyado sa dinas sa intelligence section alang sa dugang validation sa pag-ilan ni Duha Pagkakauba, ni usa ka alias sa se, o gamang pahigayon kanig follow-up investigations ng mga otoridad sa police station to Kugon. Apan wa magdugay magdumaproceed, lain na po ang bidangob sa police station na to Kugon. Kaya lain namang kaso sa pagpa nga ngilad no o gapagpangawat nga gihimo pinaagi sa laglag barya modos ang gitaho sa kapulisan sa lain pod nga 57 anyos giingong na wadaan pud siyang pitaka og mga bililong butang samtang nagsakay og multi-cab pod magduma proceed giila nga biktima nga si Maalma Sakay 57 anyos nga dalaga og residente sa may kining Santa Cecilia barangay Gusaning ato nga dak bayan subay sa report nga kining mao nga biktima si Alma may sakay sa usa ka PUV multicab sa may dapit din sa may Shopwise Lemkit Kay nga padulong pud unta sa may Kugon na public market pag-abot sa may Lemkit Kay Drive usa ka tigulang nga lalaki nga giila gihapon sa panganan nga Jose tungod kay duna may nanibaya lagi sa iya so nailhan kay pud siya so si Jose matud pa kini siya ang gitudlo nga nagpaluyo o nga naglingkod naglingkod lugar sa yung atubangan po magdumaparsido. Kaning nga silbi nitapad ni pong maunga biktima o nga uban pa nini ang lain pang duha ka mga lalaki nga naglingkod po sa iyang tapad. So silbi murag na huwag magdumaparsido nga natungan siya nini nahiskitan ng mga suspetsado. So samtang nagbiyahe, sige ba ito paghulog o sinsilyo sa salong sa multicab ang suspect nga si Jose. Nagtuong kaning maung biktima nga maugya po magdumaparsido nga aksidente pagkat tagak pero kani di ay pamaagi na sa paglingla sa mao pong suspetsado aron ma-distract ang biktima mingon pa ang biktima nga kaning mikanaog ang duha ka mga suspect dinas may Pearlmont Hotel so pagnaog na sa kani pong biktima dito sa may Husto Ramona Street dool na dinas may Gotik sa may barangay 33 ning atong syudad dito na niya nasairan nga abli naman di ay ang zipper sa iyang slingbag ug nawala na iyang color pink nga pitaka. Sulod sa mga pitaka ang nagkari ang identification cards ang dokumento sama sa SSS ID, DEN ID, AVEN ID, Natasha ID, Personal Collection ID, FICO ID, HMO card o CMMC laboratory result o nawala po ng ihang cash nga nagtatidad o size mil pesos lakip na ang mga resibo sa ipangprenda ng mga kaning alahas o pawn tickets gikan sa Continental Pawn Shop alang sa duha kasingsing nga Bulawan o sa kakwintas nga porseras nga Bulawan. Tungkol din na realize sa biktima nga distract di ICAG tuyo na ito pong nahisitan ng mga suspetsado nga nagpakaroon ingnon nga disgrasyang nataga ka ilang mga sinsilyo aron nga makahimo po sa pagpanguot sa iyang mga gamit o ga makuha ang iyang pitaka nga dunay sulod niya sa laping cash o ga mga importante nga dokumento. Ang mga insidente refer gihapon din sa intelligence section sa kapulisan sa police station Tukugon alang sa follow-up investigation o pag-ila ini mga suspetsado nga nalabigit din nga mga laglag pareha budos din sa may Kugon area ning atong dak bayan. Nahipos ng balita gikan sa may police station Tukugon kini si Magnum Hunter 20 Angie Alsado sa balita og serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Kaya salamat Magnum Hunter Angie Alsado. Anit ang may kalan ni Magnum Hunter Faith Velez. Gikan may kalan sa siya lokasyon na karong nga budaga. O Magnum Hunter Faith Velez, mag-uma ko ng magas lubi, nagkayusas, kukunat industry, kipalikon karong panahuna. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
3: Nagkahiusa ang mga mag-uuma sa gipahigayong Coconut Stakeholder Congress o Coins Award 2026. Nagtapok ang mga mag-uuma sa lubi, mga ahensya sa gobyerno, pribadong sektor o mga innovators. Nagkahiusa sa usa ka tumong ang pagpalig-on o pagpalungtad sa industriya sa lubi sa Pilipinas. Sa maong panagtapok, naisgutan ang mga bagong innovation, solusyon sa mga hagit sa industriya o mga pamaagi aron mas mapalambo pa ang kita sa mga mag-uuma. Gipasidunggan usab pinaagi sa Coins Award ang mga natatanging individual o grupo nga dako og tampo sa paglambo sa coconut industry. Sumala sa mga organizer, ang kalihukan nagpamatuod niya kung nagtinabangay ang tanan, walay mag-uuma ang mabiyaan. Balita, gikan sa Philippine Coconut Authority, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya kasama niyo na Battery Report, Magnum Hunter Faith Velez! Sa 4.30, una na itong oras, mga maninay, mga suke! Anong wala pa mamunag mata nga buntag na rawa? Mata na mo, kay buntag na. Pangluyahan pa maning uban na itong mga suki. Okay, pangluyahan man. Abog luya kay buntag na. Balikan na sa Magnum Kia kay Ginang. Nagpakitabang kay nakuutan ko ng pitaka samtang nahilig kayo mga iso. Ano galing ukay-ukay nga tag 5 pesos. Nangukay kag 35 pesos, so niya, nikuutan kag usa ka libo, gansi ka. Diba? Alkansi ka kay, nangukay ka og tag kinibang 5 pesos, so niya, nakuutan kag usa ka libo, gansi kayo eh. Sa balita og serbisyo, anang si Magno Hunter, Kia Avellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nagbataraan sa kompresyon sa British Triangle ang kanilang sa 59 anos nga biktima man ako utang ng utang kandidat sa cash at siya pangukay sa mga sina dire sa Maya area na gihapon sa Agora kay doon magyapon yung mga ginagbay po ni mga ukay-ukayan na dire na reklamante nga si Jules 59 anos nga taga barangay 19 nga syudad subay sa sumong nini nga samtang ang nabisi kini sa pangukay yung mga sina surun sa mga ukay-ukayan na wala niya nabantayan nga biktima dahil siya o gamungungot. Hindi ang magbayad ang takinay siya nga ipamalit na ibuong ang biktima tungkol kinawala iyang pitaka nga doon ang ibarabarang sulod nga mabot nga doon sa 9,000 pesos o ilang ginudahan kini nga biktima babae. Kundi nga itong usapod yung customer nga nagasigig gadol doon sige pigit-pigit ka niya nga nakasuot. Uga color ito nga itong pod nga face mask nga usag ka lalaki ga sa gul nga kapungot nga kani nga kagulang gibatin ni nga si Josie tungkol kaya dinitiyaw kandidat ang nawala siya labi na. Kaya ito nga puhunan sa iya pong pagbaligya po doga ka nga buy and sell sa kanyang ukay-ukay ni nga itong wala kamuro na. So po yung bisiga ito nga kapulisa na binakay kanina itabo po sa kanyang ginang. Muraga dili po niya madawat kit po nga nakutan kini siya sa kayo-kayan. Imbis nga nagpalit na po kini siya o gapang negosyo niya. Para kanyang nabiktima magiging taon kini siya aning mga mapahimus lanon o gakamot po mag naman proceed. So kung mga ukay mang galing, labi na abis o hindi niya sa maya kugod kikita hiligong punta ng ukay-ukay po mag naman
2: proceed. Hiligong ukay-ukay?
4: Uli ga punta kayo na magiga po yung mga sada diya sa ukay-ukay kami na yung Magdum Angie, kami na yung Magdum Jane. Iligid kayo mo yan ang mga ukay-ukay kay
2: kung nga... Uli ga po mo.
4: Oo, kung nga marag medyo ko anong gitka kaning maningkamot na kagpangita diya sa ukay-ukay yan. Kung kita magiga po yung mga sada Magdum Presid niya, aside sa kaning sada, mga barato para gid kani sa mga inot bitaw nga mga diligid kayo iligugas o ga mga mahalun nga para lang sa simina. So kani po naging asay manggo naging genetic advantage na gini nga uban nga magkadipito magbisi og pamilya kana magtuwa-tuwa naging kag pamilya lagi ka mga ukay-ukay unya nigimaw na yung mga pitaka po mag first seat so muna siya ang muraga itik advantage po ani nga mga kawatan so kung ukay-ukay manggaling ka ay magibutang ibutang gini mo sa tubangan say mo ba sa tubangan nga bulsa or kani magbelt bag baka ka nga ibutang nimo sa tubangan gini paborin mo hang kani nga bag na ay mukitaka para po niya. Kipara gid nga dili kadiri nga mabiktima kay kung mangan mo kag dili lang nimo ibutang sa mga likod nga bulsa o dili sa kilid baka magdepresi. Syempre ug mabisi ka, murag dili na mo kag makabantay gud nga kani nga nawala nimo pitaka labi na kini bitong bagong abri bitaw sa mga stocks bitaw magdepresi. Syempre dugog magidaw niya kani nga maligaw magikaw ga pangitaan na so syempre mawalag mo ni bitong focus so din ka makabantay ka na ko utan na di ay ka o kapitaka so at least kung kayo manggaling ka presence of mind gyapon para ka tayo mga bayad ang tanong sa okay pa yan dili po din nga makawat ni ni mga balibuno sa kamot nga o gahimo git po sa kaninga pagbantay ra git po na sila nga kaning mawa na ka sa focus o na ka makabantay eh dili po din sila mo atake o ga kawatod po kining mga kwarta nga imbis ta gamay ra utang kandidat or kani baka nga himo sa kaning magapalit og wholesale pero diya nga magbayad na wala day direpit na kakay na kuutan na day ka ni ini nga mga kawatan.
2: Pila mo po nga ukay-ukay ang inyong gusto nga ukayon?
4: Depende mga na magdampersin. Kaya ba naman kayo ukay-ukay nga na ay bartohon nga kanin taga 50 lang na po ukay-ukay nga 50 pesos na ikanin mga batantag mga jeans nga. Na mga jeans nga taga 100 or kaniba kang taga 70, taga 60, mo maginda ka sa'yo. Labi na kaniba itong mga bago, itong abri, itong mga stocks, diyan maginda ang mga tsada. Kay siyempre, wala pa guna siya napilian. So, itong mga hilig kayo ga ukay-ukay, diyan gina sila mag-dumog or kaniba itong mag-sinig. Ang uban galihan na, kaniba itong mag-inilugay na aning mga nindot ka, mga stocks. Pero, at least, kung mga ukay manggaling ka, presence of mind na gigyapon ka, bala diya ga, nagkagidlay na kagpangukay, at least, imong kapitaka, imong kwarta, i-safety, gini mo, kay para dili ka makawatan, huwag dili po nga ka mawagtangan o kwarta, unya mo rito yung mga ibayan, so syempre, madubre na inuwa, nakawatan pa ka, di pa gini mo mapalit kito mga ukay-ukay, nga imong napilian po, magdupre.
2: Pero, kanang ukay-ukay nga panty na, ba na, wala? Kaya wag ako kita kung manting ukay-ukay.
4: Gabi naman sa ukay-ukay nga
2: panty. So, di, wala niya, wala yung ukay-ukay nga panty na yun?
4: Natay, makita po ba
2: yung
4: person nung kaning ginanang ang ukay-ukay nga panty. Pero kung ikaw po siguro babae maglay, nung po siguro kayo magamit kay ukay-ukay
2: nga panty. Bra na, may bra, di ba? Ukay-ukay nga bra, di ba?
4: O ka na, ukay nga brat ni dili magin. Oh, nay nay ukay nga brat kaning mga oh, pero kung meron kay panty murag upward mo pug kayo og kaning ukay ukay pag hindi mo gamiton kay dapat mo panty
2: branded man, branded.
4: Kabala di ag dili branded di basta kay first user kay sa panty lain pag bayaan ng kaning second user murag mo sa pag na sikanan dugay nga panty lugar.
2: Dire mayo gamiton na mga sikana nang abante.
4: Siguro na yo ba siguro magdepress na pero sagad sa mga babae dire gid pud ganahan aning mga matawag nga sikanan nga panty kay bisan pag usaw ni mo laban na magdepress dire man gid mawala sa muna una nga kani siya na naginigamit aning nga lain nga panty so, sensitive. Mga sensitive ba po tala bi nagdaning isgutanan sa mga underwear ba ya. O pero siguro na mga sinina or kaning mga cartoonist, mga short pwede na kay malaban ra man siya. Okay. Yeah, kaning mga kaning bra okay lang po ng bra kay malaban na magyapo siya dili magigay siya ingon nga kaning ibutan sa private gud nga dito sa ubos pero kaning kag panty bra okay da magit pud kayo mo gamit pa kay sikanan nga panty libre na kay mga bra pero kung ta na mapanty karon yam bra kung makayon ka o basin magud ka tay mo nang akwa bisan pud grabe ni maglaba basin na gito yung sakit daan or kani bitong medyo ga lain po nga baho ang una nga nakatagiyan to, di matakdan pa ka. So, at least,
2: hindi maayo.
4: Oo, kung mga mo, panty magaling pa yun, nagka-brand new.
2: Hindi na lang ka.
4: Mekani nga, second hand, gin po nga naas sa mga kayo-kayan.
2: Sige,
4: pero nga na ipo, kaya sa gikan sa mga police station 3 agora para sa Buntag na Pilipinas, kini, si magdumahan tayo ng 3 Kevin, o sa balita o servisyo, Magdum Radio.
1: Magnum, Buntag na Pilipinas!
2: Salamat, Magdum Hunter, kaya Abilianosa! Ilan pa itabas na mangukay mo? Aigin mo pagkumpiyan sa mangukay mo kaya katwad-tuwad bangun ang mangukay. Labi na deskugo no? Sos mag-ilog lagi na basta bagong open deskugo na mag-ilog ay. Wala, dinasmaga ka na sila kay bagong opening. Tanaw lang nga patsada pa kayo. Sapatos bangun ang usama sa atong hiligid sa ukay-ukay. Sapatos, maura gina, wanay lain, sapatos ragyod. No, atong hilig. Pag na bagong open nga sapatos, ah. Wala, dasmag, apilito kuot-kuot. Problema lang kay pag makakuhan ko, pag makakuha kong sapatos, na simpre ang pikas anak kay pangitaon pa manimo. Pag tanaw nimo nga tuwa, naghawid ang pikas sa sapatos nga imong nahawiran, tuwas pikas, naginawiran, nahawiran po niya. Muangyo na lang kagong saman, boss. Toskoin na lang ta, boss. Toskoin ta, hari crew na lang ta, para kinsay makakuhaan ni karon. Sa Paris, sige. Toskoin na lang. Una magigso ng mahitabo basta okay-okay kay ang pikas nga Paris nahuptan sa laing tao. So pagtanaw nga boss, murag mao galing ng Paris boss, oh, murag kita galing nagka Paris boss. Daw ba yung sabi itong buhaton na ni Garon? Toskoin ta, toskoin. Toskoin din na. Oo, para mahuman kasi magkakuas Paris. Ang damay.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dili na may gala kay nako ni tugod sa counterflow motorista disgrasya og nasamdan magigsoon. Ato sa dawaton report bag dobata 20. Alas 4:40 na ato oras. Dili may gala sa Baraguban sa mga burama karabutan kay may gala buntag na Pilipinas mga maninay mga suki. Sa wapa ng mata matanamo kay buntag na pabutas sa karutong taon may gala kay mga musta sa buntag dito may gala sa mga musta takaron magigsoon sa eleksyon sa barm. Naghanpatay mga gala. Tungod lagi gyapon magigsoon sa kinibang election related gyapon. But matod pa ni Comelec Chairman George Elwin Garcia nga generally peaceful man daw magigsoon ang maong nga piliay. O pabuta mga sukit tigbunaw kay ato sa damay lang i-labyog karo mga panahon ng mga higala. Standby sa dahakay sa dagay ng utana magigsoon kung kumusta ko nung update may gala sa eleksyon. Kay nakapasa naman magigsoon, nakalabang naman magigsoon sa third reading. So, unsa na mahitabuan eh? Pabutan na itong taon. Lupad sa Tamagdum Hunter 20 sa balita o servisyo na si Magnum Hunter ang G. Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Naago lang sa 26 anyos nga driver sa motorsiklo human kini natumbag ng hulog sa kanal aron lamang malik kaya ang usa ka sakyanan nga gingong mihimo sa pag counter flow kagapong adlaw ilang biktima nga si Mark Lopiagan 26 anyos nga ulita ang uga residente sa may poblasyon barangay Indahag ding atong dakbayan subay sa report sa tunga kapulisan nga mga alas 6:40 nakta magdumang proceed samtang nag drive ang biktima sa ihang kaning color blue puti nga Honda XRM TSC motorcycle nga dunay plate number nga K690FO sa may Upper Sumpong Barangay Indahang usa ka pulo nga Toyota Vios nga gimaneho so wala pa mailhan nga suspetsadong driver ang iyang nga nahimong nakasugat. Aksidente matod pa nga ni sulod ang nahisgitan niya sa kinaan sa linyas biktima. So may nungdan nga silang duha magdumaproceed, nagsugat yun in town sila sa usa lang ka lane imbis nga masubay ang kaning nahisgitan nga Toyota Vios sa lane pod niya sa tuong abahin. Aron malikayan ang direktang panagbangga, giyahimo dayon pod sa maong biktima nga 26 anyos nga si Mark Lupiagan ang paglubag siyang manubela. Aron malikayan ang direktang panagbangga, so gibaling din po sa mga biktima ang yapo din pong direksyon nga di po na mo ingon po magdumapresyo nga mabunggo siya direkta mahitabo ang head-on collision na talining Osaka Toyota Vios. Tungod ni ini ang nahisgit ang biktima na wadaan siyang balanse o kontrol hangtod nga nahulog kiningan to sa gutter o kanal sa nahisgitan nga lugar. Tungod sa pagkahulog na angulong nakaangkon yun ito ng ubay-ubay kamang samahan sa nakiring bahin siyang lawas ang maubunga biktima nga rider. Sa mong insidente, opisyal nga natala na nakini din sa may police station na Tukugon alang sa umaabot nga reference o pag-ila sa driver sa nahisgitan pulang ang sakyanan yung mga hinungdan nga na-disgrasya kini nahisgitan nga 26 anyos. Tingo karon sa mong biktima ma-identify ang itong nahisitan ng lalaki. Tungkol kaya doon na magigipot sila ilapong nga nahi o katong driver, no, di pa mapiyo kung lalaki mo ba, nga doon na sila yung mga sasama kaya pong tulubagan, magtulubagan mag naman first aid. Kaya may itong disgrasya kung wala pong tumilapas balaon trapiko ang nahisitan nga nagmaneho ni iningusa ka Toyota Vios. Balita na hipos gikan sa may police station 2 Kugon, kinis Magnum 120. Angie Alzado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Dere sa loob Magnum 120, Magnum 120, Daniel Sado, DTI. Nangandam na sa mga wabot ka diskrito karaban, dili syudad o dalawigan sa balita o servisyo na si Magnum Hunter. Magnum 119, Mincho Kabaktolan.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
5: Gipangandaman sa botan sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental ang laing hugna sa ilahang ipahigayon nga diskwento karabana din sa tuang syudad. Kini ang usa sa mga programa sa nasangpit nga buhatana nga maservisyuhana ang mga konsumante sa giingon nga pag-display sa mga inato nga mga produkto o gikan sa mga local farmers nga mga produkto sa mas barato nga presyo. Hisairan nga nagmalampuson ang nilabay nga diskwento karabana sa nasangpit nga buhatana atul sa kapistahan sa tuang syudad nga birisulta sa 1.1 million nga generation income ni ini.
6: Paparallel event to sa atong City Fiesta sa Igalaay Festival atong August, no, August 18 to 20 sa City Hall Mini Park. So far maayo man ang atong reach, no, maayo ang kanang in terms of number of consumers served and atong sales nga na generate during that 3-day nga diskwento caravan in celebration sa Cagayan de Oro City Fiesta. Well, ang nag-participate nga mga suppliers, we had around 19 suppliers, so ang total na generate almost a million, no, ang atong na generate. So medyo ubay-ubay pud ang na-serve nato mga consumers, di lang ko kakuan sa exact number of consumers, but we also monitor. So far maayo man atong reach, dili lang pud na siya first time, daghan man ta og kanang diskwento caravan gina partner with the city, no, diya sa City Hall Mini Park.
5: Ang pamahayag ni Provincial Director Jesus Abiyara gikan sa Botana sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19 medyo kabaktulan sa balitaong serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Nagkasalawin yung battery report Magnum Hunter medyo kabaktulan. At ang oras may galaw mga maninay alas 4:45 na. Mata na mo kay buntag na ugma mo nagbalik klase na tong mga nagbakasyon. Taas-taas po bakasyon sa mga elementaryo. Ugma ah! Murag balik na taklase ani
1: ugma. Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Lupad sa takay na ako ni lalaki nga sigig ibuli sa iyang kauban sa trabaho, may reklamo. Na, maupo ding bully lagi usayo eh. Kaling bully bitaw dala man ni mo naman yung gitawag nila mag-aison nga pandaog-daog. No, daog-daogon ka ma. Luoy kay ka, dahil daog-daogon na kanila. Binagwa kay kasukol, daog-daogon yun ka. Tanaw nila nga, iniwang kay nga tao. Kunya, talawan ni, di man ni musukol kay, di man ni awad sa uban nga isog yod, muaway yod. Agani kay talawan, ato ra ni tinuntuan, kaya ra kay ni tinuntuan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Kia Amilianusa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Wala na matutpa, nakaagwanta kini nga usa ka lalaki man matutpa sa sunod-sunod o pirminti nga pagpangabuli siya nga kauban niya sa trabaho nga ito kaniya. Kini umay nga nagpatala ng yun sa kabrisan kini nga usa ka lalaki. Nagipakaulawan siya nga kauban sa trabaho tungod na lamang sa kanila nga panaglali. So gagani man gisaway pa nga gihambi nini nga balatian. Dagi pa sa ngilan kini siya nga gabuhat sa illegal nga kaliukan ay lagan ng reklamante nga si Wilson. 30 news minyo nga taga Kuala Lumpur sa tangang girikaman nini ilang nga si Louie hingkod na pagidron nga lumad nga taga Alubid Misamis Oriental. Subos report ni nga nagkilalit matutpa kini nga duha. Kanabot sa kini nga away lang po sa trabaho o sa diyang aura na kini sila magkasinabot. Kinit matutpa nga nida po ang tingog ni ini nga si Louie. Uga ni singgit nga agapula rin ay mong mataba sin ga siya buka nga nakalaga kaulaw nga to. Sa reklaman ni tungod kaya daga nakarungog nga mga kauban nila sa trabaho pa nagigaro ni ini nga gipiskat lang siya. O wala kining nalambigit sa bisan unsa nga daotan nga binuhatan tungod ini. Buot kang mapapanabag kini nga si Louie siya nga kaulaw nga doon nadala kaniya sa pagabuhat buhat. Ngayon man, sa pipila na kamangay-gayon nga ginabuli po siya ni ini kaning gabiklon siya sa bisan unsa nga pamaagi pero tungod lagi kaya di siya gusto nga mawadan og trabaho nagapainab lang po niya siya o wala agit po niya ni Sukol tungod kaya magpasad siya aning ilang trabaho o ga kaning nga si Louie umaraga senior-senior na po magnama for him. Disayraan nga na itabo ang insidente sa trabuhan ni nga duha ka mga lalaki o karon girefo na mga insidente sa management sa nga kumpanya aron git po nga ipong paimanuan baka kining usa nga di kaya na nga pupungguli o gata so yan nga mabalik na sa maayo nga pag-inigala ay kining adroha labi na kay magkita ay rapot niya sa permitong uzorason nga magtatrabaho raman po kining reklamante o kakani nga gireklamo nga kauban niya sa trabaho nga giingon nga sagad matutpa nga gapangabuli nga to kaniya. Balita nga na ipos gikan sa Maya Police Station 3 Agora para sa Buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 Kevin o sa balita o serbisyo Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
2: Salamat Magnum Hunter Kia Amilianusa. Ikan magkala sa lokasyon dito maglangay, magkaisyon dito maglangay. Anit na maglangay, mga baligya ko ng prutas sa negosyon, negosyante. Nahanaw gilimas ko ng kawatan na sa kamamanan, no? Grabe sa mning kawatan na sa kamamanan, wa magipatawad sab, limas magin niya pagayo. Ay sag palabi isab, ay sag huruta, bili po dito ng tag-iya sab. Bitik sa nato report, Magnum Hunter 20. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Yes, pwede ba pa sino usag yun din taon ka magulanon ka adlaw kagapong adlaw sa usag ka negosyante nga giyong igo lamang matod pa nagahimo sa paghinukto ka human niyang masayran nga nahanaw na ang iyang mga baligyang prutas nga nagkantidad sa kapiga 8,000 pesos nila sa barangay kamamananing atong nga syudad. Subay sa report nga nagpatalas kapulisan ang biki mga si Mamay Rason na sipian nga residente din sa Mayverjaya, Bulusuri, barangay kamamananing atong nga syudad kung nadeskubrihan nga nahanaw ang iyang mga pligyang nga prutas samtang nakaparada ang iyang sakinan sa gawa silang pinuyana na kagahapong adlawa. Subay sa iyang report, yung mga last 4 ang taknas kadlaw sa mong adlaw dihang iyang nadeskubrihan nga nawala ng iyang mga baligya ang gibutang sa luyong nga bahay sa ilang multicab o gitabunan lang o gaganing trapal ang mong sakya na nakaparada mismo sa ilang atbang sa ilang nga Pinoyanan Magnuma for Sino kung maunag ipon ni ang iyapong naandan sa pipilana ka mga panahon nga nagkipon sa parada buwa man po yung tabo nga insidente sa pagpangawat lakip na sa mga gipangkawat Magnuma for Sino ang mga prutas nga gimana ba ng 120 kilo sa mga pakwan o watermelon o sa kakahon sa mansanas duha kakahon sa mangosteen o guban pa tungod ni ini ang maong nga biktima imbis nga duna na siya ay pambaliki ang kagapong adlawa wa na gilintahan po siya po Magnuma for Sino nga na-display siya nga pwesto tungod lagi kay ang ihang nga puhunan igor man po gipalit po niya kanto po siya ang gipangumpra ng mga prutas ngayang gibutang sa ihang nga sakyanan nagtuang biktima ang gipahimuslan sa suspect ang kamingaw sa kagabihon o ang kahigayunan po Magnuma for Sino na makapanguha tungod lagi kay wa man po nagbantay samtang ang tag-iya manggol o ang kaning na nag-iya po nini maong mga prutas naman po sulod sa ilahapong nga balay naghimo sa pagpahuway. Ang mong insidente opisyal nga gipatala karon dinhi sa Police Station Tukugon aron sa posibleng pag-identify ini pong mga suspetsado nga kawatan nga mihimo no sa paghakot sa mga baligyang prutas ining usa ka ginang dinhi sa Bulon City Barangay Kamamananing atong nga syudad. Sa pagkakaron pod sila naghimo po sila sa pagtapon sa mga kasilinganan po nila nga doon ay CCTV footage po pag namapersin aron sa posible nga pag-check kung base nakuhaan o kaning footage kung kinsang mga mihakot nini pong nahisgitan ng mga kaning prutas kaya di man di madala magdumapersin nung kung usalang pod kataw ang miaswat ni ini nga 120 ka kilo sa mga pakwan yan apo din po yung mga kinahon pa nga mga mangustin o gakini po nga mansanas so may nungdan nga nagtugi po siya nga di rin yung sa kataw ang mihimo sa pagpangawat sa ilaha po din po mga baligya o tanga prutas nga inag-display yung taan nila kaghapong adlaw apan karon wala na kumanigikuha sa mga suspetsado din sa may barangay kamamanan ding atong nga syudad. Balita gikan sa Police Station Tugugon, kinis Magdum 120, and G. Alzado sa Balita Observisyo Magdum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Dara sa Radio Battery Report, Magdum 120, Magdum Hunter, and G. Alzado. May kalabutan, may gala sa kawat gapon, so usog yung kawat karon. Ay magkumpiyansa kay usong kawat. Ba, dagan yung kawatan karong mga panahon na may gala. Dagan kay mga kubi o kamot. Lami kay mga isoon pang, kung ba, lami kay bitaw pang patiran bitaw. Grabe kay kawat, dahan kay niyo, musulod sa balay. Di ba, musulod lang sa balay kalit ba? Grabe sa ni mga kawatan, wala na magiging mga ulaw. Manulod na magiging sa mga kabalayan. Di na gindi mo mga gala magkumpiyansaan, kaya manulod na gindi ba? Mura mag-iisog mga iring laaw bitaw nga sige ukoy-ukoy diyo. Hala, ukoy-ukoy diyo. Doon sa'yo madala, mabit-bit. Grabe mga kawatan ay, wagi mga ulaw ah. Grabe mo, lusob gis mga balay-balay mga kawatan karon ay gin mong kumpiyansa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Alas 4:53 ang atong oras, may gala din sa ato para guban sa atong programa karong abutaga, may gala buntag na Pilipinas, mga maninay, mga suki, wad-wad yapunta, may gala karong abutaga, kamas yapunta.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Tungod ko no sa charger nga, charger dalaga ng pagkitabang kay nakulatahan na siya karon tungod lang sa charger. Pinawato sa natong report, Magnum 123, kaya tungod lang na unis charger, gamay naging abutang, charger ay hinungdan. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Kia Abellanosa.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Gila ka na po kinabahan, kini nga usa ka dalaga o man nga nakangon kini kabunog sa kalawasan o man nga nadapatan kini siya nga papa nga natigayon diya sa kapatimalay. Diya sa may isakahan barangay Agusa ni nga tuwa syudad na nireklaman tinga si Sheila, 23 anyos, samtang ang gireklaman ni iyang amahan nga si Eduardo, 54 anyos. Sabay sa informasyon nga imbes ang ulam lang matot pa o ga charger kining si Sheila, alang siya nga cellphone nito siya nga papa na sa kumatot pa kinang gika sa bad si Sheila gani ulam pa makontento, nadapatan niya kining nga dalagaw na kaangkon kining gabunog sa iyang alawas tungkol sa kadok nining si Sheila, dali kining nga nila kauga nila ho sa mga polis ron sa pagkapatalaas na itabang nga pagpagdapat siyang amaan. Nga gituwa nga lang o sila yung makahubog niya itong tungura mo yung rason nga basin makainit ang ulo apan gisurong-surong lagi siya. Ano nga pagpangulam mo ga charger sa mauto, imbis nga charger iya nga tumong, bunog yung tawon ang naangkon nining naisigutan gitpod nga dalaga. So magkakaroon gira po na among insidente, sulupag sige pamayapa sa barangay Agusa at Matagan sa Tukmang Disposisyon. Palitagikan sa Maya Police Station 6 sa Puerto para sa Muntagda, Pilipinas. Si Magnum 123, Kevin Osa sa Balita o Servisyo, Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Kaya kasama din naman report, Magnum Hunter, Kia Abellanosa. At ang oras mga nanay, mga tatay, alas 4:55 na!
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Balikan tamagala kay 90 mil kung nga cash o mga gamit na hanaw o nakapark sa nga sakinan dias banang kay 33. Kaya na po ding bukas kutsigang na po. Nanapon ni mga tirada magala sa mga bukas kutsi. Pinawato sa ito report, Magnum 120. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Angie Alzado.
1: Magnum, buntag na Pilipinas!
0: Magulanon nga mihimo sa pagdalikyat sa may PlayStation 2 Kugon. Ang usa ka 46 anyos ka babae, humahan na diskubrihan nga hanaw ang iyang ito backpack. Nga doon ay sulod nga nakuha nga kantidad sa kwarto og mga importanteng dokumento. Samtang nakaparada ang ilahang nga sakyanan na dini sa may Kugon area ning atong syudad. Ilang biktima nga si Ma'am Rosemary Kaga Samudyo, 46 anyos nga residente sa may barangay Tumpagon ning atong syudad. Subay sa iyang report nga mga last years ang taktas kabutangon dihang ilang nadiskubrihan nga nawala na ang nahihisgitan nga backpack nga gibutang o gagipagawas lang sa ilalom sa luyong lingkuranan sa ilahang mga sakyanan. Ang mga sakyanan nakaparada din sa may Guillermo Street tapit Magnum 4C tungkol din na sa may Palawan Pawn Shop sa may barangay 33. nga walay nagbantay o gihimo po ni ini nga pagsirado nga wa po nakalak mag-proceed ang ilaha po din pong bintana. So bahay sa kaning nga maupong bikima nga ang backpack, doon na matutpahay sulod nga nagkariyang sinina, senior citizens ID, sayang inahan nga sayang inahan og usa din podcast sling bag nga dunay Avon notebook din nagisingiten dito pud magduma proceed ang kwarta nga 90,000 pesos bisan pa sa lang gihimong pagsuway o pagpangita sa mong gamit wala gyud po yung nakita ang nahisitang biktima kay kinilagi gidala na sa wala pa mailang nga suspitsado so ang maong biktima nagahimo gyud po din sa pagsusi kung kinsa ba kay posibleng nakaduol sa maupong sakyanan apan wa man po yung nakamatikod magduma proceed labi na din sa Guillermo Street nga isip na din sa nahiskitan nga area o dagis kadaghan pong tao po nga kapanghanaan sa may Kugon Public Market. So, wag yun po nakamatikod kung kinsay may himo sa pag-abli silang sakinaan na kuha lugar na ini pong nahiskitan nga bag nga doon ay dakong kantidad sa sarapin nga cash. O gamay nung dan, nga nagpabiling blanco ang nahiskitan ng taon nga reklamante nga midangob din sa may PlayStation 2 Kugon kalabot ini pong nga maong panghitabo. Ganiman, nagahimo na sa pagtabang nga itong mga otoridad alang kanila sa pagpangitaan ini pong nahisutan nga suspitsado nga mihimo sa pagpangawat sa ilapod din pong nga bag pinagi sa pagtapang po magdumapersin sa pag-trace sa mga CCTV palibot din na sa maupong nga area aron nga ma-identify o gamadakpan kini nahisutan nga kawatan sa pagkakuroon nagpabilin nga gihimo sa itong pong mga otoridad ang dugang investigasyon o validation alang po sa pag-ila nini pong mga suspitsado nga nagkapahimulos sa nahisitang nga kahigayunan kagahapong adlawa o nagmalampuson sila nga pagdala nining bag nga dunay 90,000 pesos sa sarapin niya
2: cash. Paldo ang gawatan, nakapaldo magduman si.
0: O gani, paldo yun kay magduman pero sino usar.
2: Yes, ito niya pagkay baluka nga ito ay 90,000 dito sa kuan, pang champa-champa na siguro ito sa kawatan siguro.
0: Mawag ito yung pagkapaldo yun magdumapersit kay Chamba nga doon na yun po yung nakuha sila magdumapersit nga doon na yung dakupong sulod nga sa laping nga cash. Kato, usara yun magdumapersit pwede na din sila magpahula hindi na sila mangawat for the rest of the day kay okay, naku na mong kayo po ilang nakuha
2: sabahis
0: pero di kaya po na maya binuhatan no, kay Mati masin niya ngayon sila nga ay nani na day easy money oh. Bantay-bantay lang taga sa ito ang nagigitan kawatsot kay di po na maayo po no, nga mamintahan na sa itong isip kay
2: Ingon.
0: Kay Masin na sundun po sa uban. No, no, git na. Kay Masin niya kung nga kamumasa po na ahamang po nung paingon. Tinihinga mo sa may Maharlika detention sa loob. Di na sa may PlayStation 2 Kugon. Mapaslak sa bilangguan tungkol lamang nini po nga inyong pagpamintahan sa inyong pong isip kay Ingon. Nga naningkamot po no, kay katuraba po magdumaparsid sa ato pong nasairan no, nagahin po with the business pagnegosyo, baligyag mga products po sa kaning nga pangpanghumot, pangpagwapa, nga karon na biktima na intahan po nini po nga kawatan din na sa may Kugon area ning atong syudad. Balik ka na ipasgikan sa may PlayStation 2 Kugon, kinis magdum 120 Angel Sado sa balita og serbisyo, Magnum Radio.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Salamat magdaman tayo, Angel Sado. Grabe ka bastos mo sa kagawatan sa kaykes panahon. Gabaan nagyapon mo, abin ninyo ganin magong mga awat ta. Like inana, mga manglabni, mga mangawat magigsoon. Smorag yung gyapon na itong tarbaho. Sige rin gyapon tagpangawat. Pagabot, magigsoon sa wana tayo kwarta, mangawat na po gyapon ta. Di ba? Karoon, nakuhan lugar ka, giswertihan ka, kaya nakuha mo ng kawat. Pagkahurot na sa iyong kwarta, mangawat na po. Balik na po, di ba? Way katapusan magigsoon taman sa madakpan ka. Hangtod may gala nga madunggaman yung ka sa mga kinibang na nag-iya in taon ng imong kawatan. Diba? Kaya mabot na magiging ang panahon sa sige ni mong pangawat, matsimpuhan na magiging kagyod. Di magiging ingon nga tanan panahon magigsoon kita kinibang magbalampuson. Diba? Mabot yun ang panahon gyapon may gala nga matimingan nagiging gyapon ta. Nawa na, di na dahil magigsoon ang panahon. Diba? Panahon na din sa pagbasol. Ano magiging mangawat ta mga sugit ni Gumanao? Di man kay tanan panahon yun ato. Karon nakakwanta, nakalihay ta sa disgrasya, nakalihay lugar ta may gala sa kinibang mga atong gikawatan, pero ang kwandiya nga panahon nga pagbahurot atong panahon, na nasab. Urot nasab din magalang ato mismong kakuan. Urot na po ng ato mismong buinas. Painundong sa taoras, alas 5.00 sa buntag.
7: Magnum, buntag na Pilipinas!
8: Oras, hatod ka na to sa Jugs Commercial. Life Extension Vitamin D3.
9: May ano pa lang ako, stage 4 breast cancer. Nag-take ako ng Life Extension Vitamin D3. Yung latest ko na titiskan, wala na yung bukol dun sa liver, sa lungs, at sa spine ko.
8: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 na rekomendado ng mga medical doctors. Advanced formulated, ginawa based on true science. Sigurado epektibo. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Mabibili sa mga butika.
10: Nag-antos ka ba sa hinay nga internet ug sa lousy nga serbisyo? Sulbad na imong problema. Kay niya na sa atong dapit ang Converge Fiber Internet. Sa Converge Fiber, at imanon ka diretso, paspas pa ang serbisyo. Ani anang tipik sa mga lugar nga available ng linya sa Converge Fiber Internet. Sa East CDO or District 2, na kini sa mga barangay Konsolasyon, Puntod, Makabalan, Nazaret, Makasandig, Indahag, Kamamanan, Lapasan, Gusa, Kugman, Apilang Alwana, FS Catanico, Tablon, Agusa, Puerto ug Bugo. Tipik lamang kini sa daghanang mga lugar nga available na ang Converge Fiber Internet. Busa, tan-awa na ang inyong kontrata sa internet. Kung expired na, pa-converge na. Kung wala pa kay fiber internet, pa-connect na sa Converge Fiber. Ang ilang buwatan na imutang sa ground floor, CTC Building, Captain Vicente Roa Corner, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro. Text o tawag lamang sa 0917-555-2777 or 0917-555-4777. Ang Converge mudawat karon og mga aplikante, isip salaried field agents og mga installers nga kabalong mo drive og may professional driver's license. Binta kung eksperyensyado, isubmit lamang ang application og resume sa Converge Fiber HR Department. Second floor, Captain Vicente Roa, Antonio Luna Streets, Cagayan de Oro, Sere.
11: Nag-Mighty C ako kasi alam kong malakas ang immune system ko nito. Malalabanan bago gumapo ang mga sakit. Kaya kayo, kung gusto ninyong humaba ang buhay ninyo, mag-Mighty C kayo. Mighty C, alkaline-based vitamin C, available nationwide.
12: Mahigko bala ang imo dugo?
13: DTX 500!
12: Masamit ka bala gina allergy?
13: DTX 500!
12: Ang DTX 500!
13: Ang nagatindlo sa imo mahigko nga dugo.
12: Nga sa masami,
13: amo naman
12: ang ginahalina sa mga nagkalaylay nga allergy.
13: DTX 500!
12: Masalrika!
13: DTX 500!
12: DTX Coffee Mix!
14: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Ago ni magpapili nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix! Mga pinata.
13: DTX Coffee Mix.
15: Mga butika.
2: Ang DTX 500 nagpaubo sa level sa kolesterol o magadaot nga fats sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom o DTX 500 kaadlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Likay ang traidor nga heart attack o magamatay nga stroke. Mag-DTX 500 na kaadlaw, protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misa Miss Oriental. Paimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.
2: Oras alas 5:04.
17: This time check is brought to you by Caress, Alagang Panatag with Caress Adult Diapers.
16: Kini nga programa giatud kaninyo sa DTX 500.
18: Nagpaminaw kamo sa
7: Magnum, Buntag na Pilipinas. Magnum, Buntag na Pilipinas.
2: Balik na may gala sa ito paraguban sa itong kamugramang karabutang may gala buntag na Pilipinas. Oy, sa mga nangutan na din mag-iksoon nga madayon ba ang eleksyon sa barangay? Actually, may gala madayon, Japon. Madayon, kaya wala pa may balaod, may gala nga nagpagawas, mag-iksoon, mga gala nagsertifika, mga gala nga i-cancel, mag-iksoon ng atong eleksyon. Pero matapas uban may gala sa ilang panagap nga dool na yun. Ah, hinoon, nakapasa na may gala sa third and final reading. Ang isgutanan mag-igsoon sa 5 years may galang iski og barangay. Now, di pag-iapon na to, tamang kaingon giapon may galang madayon kay, dili madayon kay, wa pa man sila nagpagawas may galat. Hinoon, katuga hapon, third and final reading, hulata karong adlaw mag-igsoon kung, hulata may galang karong adlaw kung ma-approve na giyon may gala ang kinibang extension aning ato mismo nga tawag nga eleksyon. No, so wala pa. Hulat-hulat pa ta, daghang nangutan na lagi gapon nga boss. Approve na order and final. Hula, hula pa man. Hulat pa ta kay boss, hindi magigsoonog. Bingo na to presidente, may galang nga. Kinanglan mag-eleksyon ta kay sa 2028 manggod. Kana siya sa 2028 national election. So do you think ipag-auba na to ang kinibang manual o ang ato mismong automated? Tanaw ninyo mahigala, dili na lisod? Duha kabuk eleksyon, nasyonal o barangay sa 2028. Di ba? Tanaw ninyo. So, kung dili madayon ang eleksyon karon, posible may gala nga sa 2028, naraan na ang duha may gala. Either i-extend magigsoon ang presidential eleksyon o i-extend na po ang barangay eleksyon. Halak ka, kuyawa na eh.
15: Pilipinas.
2: Di ba? Panagga planning ato may gala pero dool nes tinood ah. Dool nes tinood mga igsoon nga panagap mga sukit ni Kuminaw. Nga, mayon ta karon may galang nga okay. Dili madayon ang barangay eleksyon na aprobaan ang kinibang 5-year term. Okay. So dito na ta sa 2028 dungan sa nasyonal. Do you think mga igala mahimo mga igsoon na to ang duha may gala ka manual o ang automated nga eleksyon sa usa lang kay gayon? Libog ka sa dana, no? Libog kayo, okay. Dini sa taas barangay, ha? Kahon! Kahon, Tarbulano! Kahon! O, dini sa automated sa ta. Automated sa ta, oh! Nira, nira! Do you think may gala mahimo na mag-exoon mo nag-lisod kayo? So, nara diya mahitabo may gala nga sa 2028, kung makinibang kansila karon ng barangay, both up to sa 2020, isa lang ang eleksyon. Kana mahigala sa atong pampangutan na lugar mag-eksyon sa mga eksperto sab. Mga naisaktong lantip o gunahuna. So, pananglit lang mahigala, dili ma dayon karon ang eleksyon kay pasar naman sa third and final reading. Ang giingon nila mga eksyon nga maghayag naman. Say, hayag na, hayag na. Hayag na. Pero wala pa gyapon, kaya wala pa man mapirmahay mag last presidente. Wala pa man mag-igsoon na kinibang hingpit nga na himong balaod. Now, ang ato may galang, atong tanaw-tanaw, posible mga igsoon nga naraan ang duha. Either walay, may tabo nga eleksyon may gala sa national, ugma sa 2028 pohon, kaloyan sa Ginoo, or na ay dili madayon na sa nga barangay eleksyon sa 2028. So grabe na ning barangay mga igsoon, kaniadto ra ni sige extension na. Di ba? Wa mo kamo wala okay ra sa inyo diha mga barangay. So hayahay ani mga igalag ato mga kapitan mga igalag nga mga labad. Pero kapitan nga ni nga manerbisyo gyud. Aw. Okay ra ganahan ang mga barangay kay okay man mong kapitan dire, wa may problema. Pero katong kapitan may galang nga medyo naay pagkalabad. Aw. Nangingon may galang nga gusto ra mag-election sir. Kay ang among kapitan dire abot lang. Di na ako masabtan. Nawa na tayo mahimo kung hindi mo sabtan imong kapitan.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: So, balik ko na ito ha. Wala pag yung hingpit, may galang nga pag kansila sa eleksyon. Wala pa. Oo, wala pa. Kanang inyo mismong mga gi-order or baka ipahimong nga mga tarpulin, ayaw sa ikansila ang order. O kamo sa diha mga print, ayaw sa ninyo iprinta. Ay sa iprinta ha. Hulatan sa nato karong adlawa. Kay karong adlawa, posible nga magpagawas na sila may galaog kinibang desisyon. Ah, karong adlawa mga sugitera, posible mapirmahan magka ni karong adlawa o posible sa mga igsoon nga dili madayon mga igsoon tungod kanay mga kakulian nga nakita may gala nga di na gid pwede. No? So, wala pa say kuana ang unod sad may gala sa term, wala pa say nakabutang nito hingpit kaya wala pa man pud himo may gala ning balaod gid sab. So, ato pang tanawon may gala kay moingon man sila nga one term lang. So, unsa man ni one term lang, di ba? So, usa ra kaagi. Kung magkapitan ka, usa ra kaagi. Oo, kapitan ka, diretso laos, lima katuig. Yahay na, diretso laos, lima katuig. Taas-taas po nga pag-ingkod.
15: Magnum, buntag na diba? Pilipinas.
2: Taas-taas nga pag-ingkod. So, nindot na may gala, no? Minsan lang ay, nindot ka na, ay, lima katuig, strip. Nindot ka, laos-laos ang atong term. Wala pa eleksyon-eleksyon, makatigom kita na, di ba? So, nindot ka, pero one term lang. Oo, di ba? Usa ra kaagi. Ang naalugar mga igsoon sa kinibang 5-year, no? Ang gihimo karong mga panahuna, which is makita na to, nga daghan man sad mga sukit ko na ang miuyon, no? Miuyon aning lima katuig. May mangyapon. Kaya at least bali maputol-putol lang imo mismong kung naakay mga proyekto, naakay mga plano-plano, Dili siya insigida maputol pag abot sa tulog ka to. Kaya daw tulog ka to, kapildi ka. Saan na lang imo mismong plano diha. Diba? Mas na kay plano nga magpahimo og tulay. Hindi na mahimo ang tulay, no? Hindi na mahinayon ang tulay.
15: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Paano na yun ang tulay? Pusti na lang yung taon mga igsoon. Pusti ang nagbarog kay Waman, napildi naman. Diba? So, manang nindot, may galang, okay, gyapon ni lima katuig. At least ba, no? Lima katuig ka mga sukit na gaminaw nga barangay chairman, di okay kayo. O, lima katuig sa ka maghupot, may gala sa maong katungdanan.
15: Magnum! Buntag na Pilipinas!
2: Alas 5:11 ah, wala pa. Ay sa mo, kalma lang lagi. Ulat lang mo kay Minaw lang mo si Magnum. Kuha na lagi na. Balita lang na mo na din si Magnum. Oo, Minaw lang mo birbinti. Basta monitor lang mga kapitan o gagawad. Monitor lang kay para nga pagmaingon nga. Oy, gipirmahan na gini President Marcos oh. Gipirmahan na gini mo nagbasing karong hapon. Oo, kay kinibang basing karong hapon may gala mapirmahan na ni. Iba, or baka unya sa gabi, unsa ba? Basta kay basin may gala og ma pirmahan kong manggaling may gala unsay dagan, ha? Papay siguro man ngayon nga, balod-balod pagyapon. Ah, balod-balod pa, papay siguro. Pirmahan, dili, pirmahan, dili. Bintot, bintot, pirmahan, bagdili. Agay, gipirmahan man.
15: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Pero, usas mga nakaingon may galang hayag na kay si ato mismo magaigsoon nga executive secretary nga si Ralph Recto diyan to matos bukid nun tumiagi pero nag-ingon na mag-ingon dito nga pirmahan gidaw ko no ato pa executive Ralph Recto na istorya masalit to bukid nun nag-ingon naman siya nga pirmahan gidaw ko no sa presidente kung nana siyang lamisa nawala na dako nang isis kagawad runigyawan eh kung mao manggaling ni
15: Magnum buntag na Pilipinas
2: lupa sa talalaki gireklamo sa usa kami kaniko mangkono samot taguba ang ipayo nga sakinan na naunsa na ni daghan na kayo kay sakit ibis usa rin sakit gipadala sa shop paggawas mga igsoon daghan na kay sakit pastilan pa itasam ni hinuning inani nga itabo yang ditali dawato ta report pinagi ni Magnum Hunter 23 Ikan may gala siyang location alas 5.13 na. Sa balita og servisyo na si Magnum Hunter Kia Abilnerusa.
15: Magnum, buntag na Pilipinas.
4: Nauro tamatot pa nga pasensya nilang sa ka 46 anyos nga lalaki tungod sa rason nga imbis ang tayo nga gipa-admit kini nga sa kinansa sa kamikanik oro naging ayuhon nini nga mga problema lagi nga gahimo gakitabo nga kani nga overheat ang iyahapon nga sa kinan pagbag na ma-freezing kini nga sa ka-multicap wala na matutpa ingon nga na ayaw ga na samutan matutpa ang gubagring man sa pag-susi mismo nini nga reklamante nga si Joel nga taga-barangay lapasan nga tungo syudad sa iyahang nga giparigyan yung multicap niya sa shop sa nila sa nga mekaniko nga si Nelson na usubay sa report niya nga si Joel nga diha nga niabot na sa mga turo kasimana niya nga ipa-admit kining iya nga sakinan po magdumafrisi tungod lagi kaya ga overheat ang nga kaning iya nga sakinan apanas niya nga nga gicheck magwala pag iapoy alipi or wala pa yari ka ayo kung wala pa na ayo ang nga kaning iya nga ipanagihan nga multicab apan nakabayad na kini siya o una pa siguro nga bayad nga maabot nga to sa 3,000 pesos o ga nakaparita po kini siya o mga materials mo doon yung nga karibito mga exchange gitpon yung mga piyesa nga doon sa iyang nga sakinan na panas niya yung gisusi maraga wala yung kapaguhan o maraga sa iya po nga pangalan o labi na kaya mo na nga sakinan siya mga gitpon na kaswito anam maraga kabantay siya nga nadugangan ang guba aning iyang nga sakinan so diya nga iyang nagikonfronta kaning mekaniko nga si Nelson maingon nga pagulat po din niya kaya nagal makugagi ayo. So kani murga nakadala po ni uga kasapot ngadto sa nasangpit pud ga customer tungod kaya turo pasiban na niya nga gipa-admit kining iyang sakinan apa nakita niya nga wala adib mo rason nga nakadesisyon kini siya nga bawion na lang iyang sakinan tungod sa rason nga basin nga imbis sa overheat ray problema murga madugangan pa niya nga guba ni dili na kay nakabantay na pud siya nga duna na puy laing nga guba adto iya nga giparagiyahan nga sakyan so nakadesisyon na lang kini nga si Nelson nga report ngadto sa kapulisan sa Precision 3 agora kini nga mekaniko uga ingon man kita bagan nga dalhon nga to sa barangay Lupon ang ilahagit po nga pag dili pag sinabto na iron dito nga si Tolon o ga kani po matagan po o ga kani nga marag agreement kung nga unsaon niya nini nga pag ayo yung asakinan ningon man kung unsa baka iya nga mahatagit po nga terms ani nga mekaniko ron gid pud nga maayo yang sakinan ug dili pud sila ganse isiga pa tindo pud magduma presidente ang ray pos nga balita gikan sa Maya Police Station 3 agora para sa buntag na Pilipinas kini si Magnum Hunter 23 kay abilin usa sa balita og serbisyo Magnum Radio
15: Magnum buntag na Pilipinas
2: Daga salamat may galing na battery report Magda Banter kaya Abellanosa gikan may galing sa lokasyon ng Sugit ng Kaminaw. Naghain ang panagat may gala matod pa din sa uban ng panagat ng mga barangay opisyal nga kalma lang kita ni Angkol. Ano, kalma lang ta Angkol kay wapa magi siguro. Nagigon nga wapa siguro skuros. Kay muagi pa man sa bicameral conference committee magiging soon. No, ang nasampit lugar may gala nga propose mga sugit ng panaw nga 5-year nga kinibang term sa barangay. So, matod pa sa uban nga paspasan man daw. Sige lang, tanaw na to. Paspasan man nila. Kung makaya ba kay manag nabisi pa man sa sila karon sa ila mismo may galang nga kuan di daghan man ila mismo mga ginahimo karon. So mao na may galang nga nakalabang naman magigsoon sa third na final reading. So moagi na sab na magigsoon dayon mga sugit Binao dito na sa dayon sila sa may capital conference ng committee. So ayha dayon sa mga sugit ng Binao mo antos lamisa sa ato mismo magigalang presidente. Tulat-tulat lang ta. Kay matod pa ni Angkol, kalma ta ni Cole. Kalma lang ta ni Cole, kay nangutang na ramang ko. Giprinda na ramang yuta niya. Giprinda na ramang yuta, may gala o. Oh. Oo, lahir na ba ni prinda tag yuta, kay taas kayong interes. Grabe sa'yo, maprindag yuta, taas ba kasi interes. 3 years ang term sa pagprinda. Pero 15% masab. Tilan pa ita sa mga yuta ang iprinda nga 15% masan magayon ang tubo.
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
2: Woohoo! Paita. Dines atakay na ko ni Kapitan. Gibara mo kuno sa Kapitan nga patyon kay giingon kuno na ako doy hard killer. Hala! Sabay sala ni Kapitan. Nganong ipapatay man siya? Niya may gala detalye ni Magnum Hunter 20 paminaon ta mga sukit ni Kaminaw. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter! Magnum Hunter 20! Ay sa may galabit talaw sa nato ni kay Kakuyaw ba ni? Nga Kapitan may gala, gibaharan ko ng patyon sa kuwan o sa ka-hard ko ng may gala nga tirador. Hard yan nga tirador, kanang killer ba? Nga hard yun nga matod pa nila may gala nga kinibang binayran para ipapatay. Ha? Para mapatay. Sa balita og sir, bisyo na si Magnum Hunter 20 and G. Alzano.
18: Magnum, buntag na Pilipinas!
4: Ano mga pasyon no, sa intang sa Kapitan din sa may District 2 sa numbered barangay ang mihimo sa pagdangop sa ito mga otoridad ang managikini na balaka sa siguridad di ang masairan magdumapasid niya doon na din nagka-interes sa iyang kinabuhi kiniuman makadawat o kanipong tawag magdumapasid o kanipong intang po sa iyang kabalaka tungkol lagi kaya hindi man maayo ang iyang pong nalawatan o iyang nabasahag yung mensahe gikan ini nga osa. Kawa pa na ilan po niya suspensado nga mihimo matutpa sa pagpailangan to kaniya magdumapasin. So giingon niya kining nag-iisgitan nga kaning nag-contact ka sa iya ha. Huwag po siya inanawan kung unsay intereso. Unsa yun po iya motivo gawas po niining ibayaran kini sa kandidat nga si 10,000 pesos. Matun sa mong kapitan na magdumapasin nga alas 2 ang takna kagapong adlawa samtang naadang kuno siya sa ilapong barangay. Kanimang gudunod pa siya subject for dugang investigation kung sa itong motoridad. So, limitado nga sa itong ipagawas nga detalye. So, kinisiya, samtang na sila po nga barangay, din sa may District 2, nga number barangay magduma first aid, kinisiya nakadawat o tawag. Ang tawag, ingon, nga usa kini siya ka lalaki, nga taga Ozamiza City. O gagingon, kining nga Ozamiza City nga kining caller magduma first aid, pagbalo sa iya ha, naghimo sa pagpanghadlo kaniya nga sa di madugay, mohimo kini siya magdumapasin na sa pazar o ga kanipong na-identified niya individual para mo patay sa nahiskitan niya kapitan. Naghimo siya sa pagdagana matutwa o 70,000 pesos aron nga buhaton kini nga dupot sa nahiskitan niya opisyal. So may incumbent niya kapitan magdumapasin na garanta ito po siya bahin kay nga naman po nga doon ay matawag siya o ga inato. Dinigo niya doon ay 70,000 pesos na giandang para sa pag-hire o kanina kilo aron siya pag-apatin. So itali nga giputo sa nahisitan niya kapitan ang tawag tungkol sa iya lagi po nga kahadlok o gaya midiritso. Dinipod sa tuwa po rin po nga kapulisan sa may police station to Kugon. O gani ang ilaki niya report mo naman po siya lagi tingwa karon sa tupumot. Nga matabangan ang nahisgitan niya kapitan o gama-choice kung kinsa kining nahisgitan niya sa suspitsado. Gani maano, pag yung matumbok mong dumapasin no kung kinsa kining taga-Ozamiz City o kung kinsa kining ihay nga killer nga muhimo no sa pagkapatay sa nahisgitan sa mga opisyal. O gani, tungkol din po mong dumapasin, nagimo na karoon sa pag kaning kuha po no mga detalye itong mga otoridad alang po sa pag-ahatag po no kaning otoridad nini po nga mao po nga kapitana ka lagi kaya yaha po nga kagalingan po magluma po si Ilya lisod po nung kapanalitan na palit lang po siya siya nga makapasun sa kinabuhi nga di po ma-identify kung kinsa kini nga mao nga mga nagbahas sa iya ha. So karon nang gating po marapag po ni Sarako Regionten na para ma-identify kini nga number po magluma po siya na ugalapit na sa NTC para ma-trace kini nga naisipitan nga numero kay naman ni tatakman magluma po siya ang numero okay, nini.
2: So ba't ito matabangan? Naman kay naman tayo kuhan katong registration na to sa SIM card.
4: Oo, kaya natin nagmatabangan po siya magdumapasin o kung nagpaminaw siya karon, pwede pagbato niya, no? At po sa NTC, magpatabang na siya kaya para ma-identify kung kinsa niya giingon na taga-Usabi City nga nanawag ka niya nga usa ka lalaki nga nagaingon niya doon na naigiandam mo 60,000 pesos para patiyon po kining nahisipan niya kapitan. Sa ito na sa ilan magdumapasin, din po sa ilaha po nga lugar noon na may init nga kaning hisipanan po sa politika. Pero murag,
2: oo,
4: kaning po, may init mo ilang

0: Rai vào lúc này sắp phát sinh sơn tới đâu mà vừa vừa vừa vừa vừa sinh đúng không ạ? Bỏ bút tôi gái sĩ hồi lại là phân nhà cái này
1: lagi.
0: Yung atan po nang iyo mga kaatman kay medyo ni peaceful naman po siguro balik ang ina pong sitwasyon pero siguro temporary naman po pero lipat po na
1: dati
0: magpatangin lang mga lumang pasino di po na magpatakal po nga sa angin kay waman po yung mga allegations nga dini po sa blato yung atong nakustan magikan po siya po mga kaaway sa politika ang nagimo ni ini base na doon na po yung mga layo po mga kaling nabikir po dahil si kaling kapitan nga posible po mga lumang pasino nga mong po hinundan na doon na po nagkimo karoon sa pag-interest niya nga kinabuhi kaya base na doon na siya mga sa negosyo, sa mga property, baka nga nasupo po dyan sa iya. Pero naghaga para sa iya, mag dumapansin nyo, kawa po siya nakadalo, nung kinsagit po ning nahisit ang lalaki na nawag kaniya, lagkit na sa kung isa po yung rason nga nagbagan siya, alam po nyo sa pagbagan kinabuhi nga siya pag-apapyan. Makarapin po siya ulit ay ikas sa PlayStation 2 Kugan, kinisong 120 ang siya usan sa malitawag Servisyo Magnum Radio.
2: Magnum, buntag na Pilipinas!
1: Daga salamat sa Hunter Report, Magnum Hunter 20, Magnum Hunter Angel Sado. Gikan magala sa lokasyon ato tani Magnum Hunter Kia. Sa kinan girintangan gyawa do na kuno magala, wala mangigsuon matur pa bayre. Na mao na ni karon problema. Bidawato sa nato report Magnum Hunter 23 gikan magala sa lokasyon karong nga buntaga. Alas 5:23 na. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter 23 Kia Avellanosa.
2: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Pasa para sa kapresyang kini nga usa ka car rental owner yung manatod pa nga sulod sa pinakaandaw na nga wala na uli kining iya hapon nga gipa nagiyahan nga kani nga sakinan nga usa ka van pod magdumang pretida subay sa nga reklamante nga naila sa pangalan nga si Sama 40 anyos nga taon-taon na manatod pa niya nga ginakontak ang kani nga nagarenta kaya nga sakinan sulod sa upat ka mga adlaw o panas niya nga maragawa na po niya nakontak magdumang pretida maragyang gipa nga mo talagi nga kani nga makita ang ganing kani iya nga pod nga gipa nagiyahan kani nga van sa pagkakas na si Sam doon ay nakareport kini nga doon ang matatag sa kaban nga maragal na hugig abanto na diri dapit sa maya dayang si Imrek tapos wag naman presido gas niya ngayon nga gitsek ko nga gistusi ya day gito nga maunga sa kinan o gagani ang katong yung sa kinan nagihurot pag yun ang nga to bill so maragawra na maragagibilin doon niya humay nga nahurot pa ng nga to bill at talaga pa man hindi pa ni kamutan yung kakontak katong nga last gate po nga nirenta sa iya nga sa kinan pag wag naman presido diri na po kini nga makontak o niya dugang pa doon ay pero noon nga mabot nga to sa 2,000 pesos. Igirintahan mo po kini sa pila ka mga adlaw. Mayroon nga nabisgo rin taon kini nga si Samoga. Dala kapungot na po tungod kaya imbes nga yakin nga gimintinan so gayo iya nga sa kinan o gagipaabang niya in a good faith ang ato sa kaning nga maraga kaning mga gaabang apan niya na o gagipasagdan kini o gawala kini nga giatiman o gainsakto apan na mas mapasalamat na mga na nga nagiyapod o sa kinan tungod kaya wala nawala o ganauli rag sa iyaha ang kaning iyapod nga kaning van nga giparintahan niya so, sa customer nga wala po yung taon nga nagtarong so niya ang iyapod nga girintahan ang sakinan yung nasang pitpod nga reklamante nini nga itong oragi refer na sa kapulisan sa Precision 3 agora mong insidente lumatagan sa tukmang disposisyon para sa buntag na Pilipinas kining si Magnum Hunter 23 kaya abayin o sa balita o servisyo Magnum Radio
2: Magnum Buntag na Pilipinas.
1: Daghang salamat Magnum Hunter K. Avellanosa. Wala tayo kong oras may gala din sa Santa Maragoban, Santo nga Bugrang, Magkaroon nga Buntaga, Buntag na Pilipinas. Ala sa tanan ko no, mayong pagkaminaw ha. Kamas yun taan eh, kay wala ba tayo mga kwarta. Ganito mga anak tasapian, kay di na tamo kamas. Rick Doms, may buntag na Rick Doms. Albi Karlstad, may buntag sa Abdiya Albi Karlstad. Ma'am Joy Martinez, may pagkaminaw. Gloria Hustol Mugot, may pagkaminaw sa Abdiya. Aminaw sa Dusya Karon. Matod pa Lorin Salo, mayong buntag. Rindu bagay may buntag Santana Taguluan, Ming buntag listening from Sitio Cesar Balingasag. Pretty boy, may buntag pretty boy og si ako amigo nako nga dagag uyab. Grabe kayo oy, grabe yung katawa ni Magnum Gilbert god pag interview ni Crispino Ipes oy. Kaana ko sa Magnum Gilbert lupigan ni ko ani oy. Oh, layo na kay si Magnum Gilbert kang Crispino Ipes, Crispino. May buntag na Crispino ha.
2: Magnum, buntag na Pilipinas. Mora
1: ning sniper na mo may gala sa Magnum nga duha ko kabuk iya mismo hinigugma. Nagkasinabot ng sabdo ko no, kaya yan ang nag-istoryahan nga kamo na lang duha kung uyabon. Puslan man. Sayang niya kung itsura, di ba kauyab og duha kabuok? Sige, buntag na Crispino Ipes. Minaw day ko na siya karon. Ah, minaw ko na siya karon. Lipay ko na siya kay na duha kabuk inigugma. Katawahagod so, kwan. Katawahagod si Magnum Gilbert pag istorya nila sa on-air. Grabe oh. Great ko no, tanang gwardya karon sa RER, si Kangit. Uy, minaw ko na sila oh.

0: Sige, Jis, iratso sab. Karoon pa kuno ka mata. Nah, mauna ni problema karoon, Jis. Nagkopya dya, Jis. Mata na, Jis. Kaya buntag na, Jis. Mayong buntag sa kuno diha. Matod pa, may buntag ni Bubong o Mamalin. May buntag diha. Minaw ko na siya karoon. Ramon. Ramon Bigabok. Minaw diha, Mon. Bibot Sanchez. May buntag sab. Albert Dumo. TVS Raj. Minaw sab. Cindy na Akindi ng Batak. May maginaw ko na shoutout sa Nanay Ramona, Kindi ng Batak, Kapots, and Pastor Harold. Sa'yo kayo nagbata karon ron, nalugnog ang magdom. Salamat ka diya. Sir Vlog, may maginaw diya, Sir Vlog, ha? May maminaw ni mo. O si Rick Doms, Virajic Rick Doms. O Joel Dumanog, salamat kayo sa gaminaw.
1: Magnum, buntag na Pilipinas.
0: Apik kita sa ulas magkasa na guman, Magdo Persid Blanca, sa usagawas ng katilig magkatawa labing kabahanan. Managlamang marugan ako sa katawa ng matuman sa balita o servisyo. Magnum Radio.
1: Magnum, buntag na Pilipinas. Inyong nabati ang Magnum, buntag na Pilipinas. Hangdurugma, dinhi lamang sa balita o servisyo, Magnum Radio.
0: Alas 5:28.
2: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Pabago-bago na naman ang panahon. Uulan, aaraw, at dahil dyan, you might get sipon. Ach! You might get ubo. You might get trangkaso. Kaya ngayong pabago-bago ang panahon, i-Mighty C mo! Mighty C! The Mighty Power of C! Mighty C!
4: Mataas pala ang imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Ikaw ba na ang may diabetes?
5: DTX 500.
4: Ang DTX 500
5: ang may powerful compounds.
4: Yan ang gapanupo
5: kaga kontrolar
4: sa imo blood sugar.
5: DTX 500.
4: Asal rikan
5: epic
4: tipo.
5: DTX 500.
4: DTX Coffee Mix.
6: Ako si Igor sa Pilar Capiz. Wala giluyon magpangapi apang naganyat ako sa ngakon upod na mag-inom sa DTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilty sa lawas. Mangod na batsyagan kung anak bawang ngakon panulukan.
4: DTX Coffee Mix.
7: Mabaka sa mga butika.
0: Ang DTX Pabanid Butabang sa paglimpyo sa ibong atay, pinagi sa pagkuha sa mga toxins ang atong gikaon o ginainom. Kada adlaw, DTX Pabanid na doon ang pinagkataas. Ngaurag value sa kapower antioxidant, mulimpyo sa free radicals sa atong dugo. Nga mo hinungdan sa pagkadamid sa atong atay. Sa DTX Pabanid, putiktado ka sa delikado ng fatty liver. Nga kung mapasagdan, mo hinungdan sa cirrhosis of the liver or cancer sa atay. Likayan ang pag-ubag sa ibang atay, mag-DTX 500 kadaadlaw. Ayaw na magdugay pa, mag-DTX 500 na. Ang DTX 500, mapalit sa Bayanet Survival Center o mga butika sa Kenyoro o Misamis Oriental. Paimulsi, ausap ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro City. Text or call Mr. Gerald, Clinica Area Supervisor, 0925-501-5065.
2: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.
8: Besh, nabi ako'y nakasex ba? Wala ba yung nagkondom ato ay nahadlok ko.
9: Same ba yata, Besh? Nabalakapod ko. Unsa ka ako magpa-HIV testing ta?
10: Kung aduna mo'y pangutana mahitungod sa HIV, tawag sa 0930-247-9988 o bisita sa Alagad, Mindanao, 32F Soriano Compound, Kalambaguhan, Burgos Streets, Cagayan de Oro City. Kini usa ka mensahe, gikan sa Alagad, Mindanao, KBP, ug niining estasyon.
11: Life Extension Vitamin D3.
12: Dinuria Torres, 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020 na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na, tumor marker ko normal na gid.
11: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3.
13: Potent, safe at siguradong epektibo. Aprobado ng FDA na may approved therapeutic effect.
11: Life Extension Vitamin D3 for longer life.
13: Mabibili sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro adto lamang sa Bugna ug Hamugaway nga Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Sa Auto Profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, ug uban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa adto na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
2: Oras alas 5:33.
1: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number one FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balanced in commentaries and public affairs. Sa Balita ug Serbisyo, Magdum Radio. Member KBP.
3: Magnum Morning News. Nagpakang mga balita, lokal, national, international, sports ug uban pa. Magnum Morning News. Ug karon, aniya ang inyong Magnum Newscasters.
2: Nangulungan sa mga balita sa Tumagdum Morinus o sa mga balita ta sa Tumagdum Lokal, Aral Program o School-Based Initiative, gipatuman sa Deep and Bisamay Oriental aron mapalambo ang kalidad sa education sa nalawigan. Magdum National Comlec, biklaro nga walay failure of election sa pinakaunang barm parliamentary election. Magdum International, halapad galiw protesta. Mayulbos pipila kalugar sa Syria tungod sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo. Magdum Business President Marcos Jr. bisiguro nga bastante ang supply sa pagkaon o gabuno ngunod sa parayong gagubod sa tungatong ang Sidlakan. Magdum Entertainment, Glyza de Castro gi-question ang mga kalisod gisiretian sa unang mga simana sa pagsabak. Magdum Sports, Senator Bongo Desmayado nga wala nagpadala kung nadala sa 2026 Asian Games ang giingong player sa Gilas, Pilipinas.
3: Magnum Morning News.
2: Maayong kumusta maayong buntag karong adlaw karon nga adlaw magigsoon nga Martes 15 sa bulan September 2026. Kibatik balita Magnum Persid Blanca
4: ug Magnum Kia Abilenosa.
2: Og karon sa Magnum Radio History Today.
3: Magnum Radio
5: History Today.
2: September 15,898, ng adlaw, gimugda ni Pedro Paterno ang independent o nationalist nga mandalaan nga mausap ang La Republica Pilipina sa Mandaluyong. Tubong sa maong mantalaan, magkagiusap ang Pinoy taliwala man sa Demokratikong Republika sa Pilipinas. Hingpit kining hihimong kon mihunong o publication ni atong 2,899. Giyong gawa sa baong mantalaan, doon usab lain pang mantalaan nga bigawa susama sa nalamang sa La Independencia na mo sa naghatag kasayuran kalabot sa Philippine Revolution o ang El Heraldo de la Revolucion na mo sa revolusyonaryong dokumentong pagawas ni General Emilio Aguinaldo.
3: Magnum Radio
5: History Today.
2: O karoon sa Magnum Lokal, daga ng dimong pagbalingkamot ang DepEd, Misamis Oriental. Ano ba palambo ang kalidad sa edukasyon sa lalawigan? Kinisubay sa kamanduan ni President Ferdinand Bumbong Marcos Jr. o DepEd Secretary Sunny Angara. Matulis Coast Division Superintendent o DepEd, Misamis Oriental, Edilberto Oplinaria. Nga gipatuman nila ang aral program o guban pang school-based initiative. Amulambo pa ang tinunan sa ilang mga academics, talents o skills.
6: Also, because of the mandate of our Secretary Sunny Angara, and who also informed us that he was also instructed personally by our President of the Republic of the Philippines, President Ferdinand Romualdez Marcos Jr., that we have to uplift the quality of education in the country, we implemented the Aral Program and other division school-based initiatives for the learners to improve their academics, talents, and skills. Dinhi po sa Misamis Oriental, Baguhay pa lamang, we're able to provide micro-certification to our alternative learning systems or ALS learners in Misamis Oriental. With the assistance of UNICEF, we will recognize for our Secretary Sunny Angara for that accomplishment in Misamis Oriental. Next, we are also able to serve the children that need special care and their educational needs to our special needs education program. Kung kinsa man ninyo karon ang adunay mga anak nga gingalan natong adunay disability, ang Department of Education kaya mo serbisyo sa ilang educational needs. Kung ilang panginahanglon nun sa education, pinagi sa atong special needs education.
2: Pabahayag Torres Coast Division Superintendent of DepEd, Kunsa DepEd, Misamis Oriental, Director Edelberto Oblinaria.
4: Dugang magdumukal, ipasabot ni Department of Justice kundi OJ-10 Regional State Prosecutor Attorney Merlin Uy, nga dili lamang ang pagsaka o pag-investigate sa kaso ang ilang trabaho. Pato ni Attorney Uy, nga doon na si Ray, DOJ Action Center alang sa legal nga problema, witness program para maghatag proteksyon sa testigo sa kaso o paghatag financial assistance para sa biktima sa grabe nga krimen.
7: Dili lamang ang pag-file sa kaso pag-investigate ang among trabaho. Naapod mi DOJ Action Center para sa inyong mga legal nga mga problema. Naapod mi Witness Protection Program, gahatag og proteksyon sa atong mga witnesses sa kaso. Og naapod tay Victims Compensation Program, maghatag og financial assistance para sa mga biktima sa mga grabe nga krimen. Ang among ikahatag kaninyo, hinaot pa ang peace of mind. Ngano man, nga wala mo'y kaso. Na, kung naamang galing mo'y kaso, naamoy clearance, di ba? Or kung naamang galing mo'y kaso nga gipasaka, nga kami, modapig ka ninyo, kami mag-investigate fair and equitable ang justisya because on behalf of our Secretary of Justice, Frederick Vida, we live by the motto now of giving real justice in real time.
4: Ang pamayag ni Department of Justice, kundi OJ Region 10, Regional State Prosecutor, Attorney Merlin Uy.
2: Siyam na ang kataw patay o patay sa ribis sa niaging tuig. Niyang detalye na wanton ta report sa balita og serbisyo na si Magdob Hunter, Angie Alzado.
8: Mas malumakal sino nagtala sa og siyam ka mga tao nga patay din sa Northern Mindanao sa niaging tuig. Uga kini ang ngayon matuta nga atupo din po nga paraminaan din sa tuwa nga mga kataw nga nag-estimo sa pagpamuhi o ilahang mga mananap sa mananamang sa iro nga usapod magdumapay din no, sa sagad nga mahimong nga buhiyon po sa itong mga katawahan nga mo po'y mahimong hinungdan sa pagbaton o gawaywes nga kung sila mapaakaan nga rin ibot yung magdumapay din no, nga kini nag-iskitan nga dato sa basis sa DOH pagkat po din ni nila mga bataan o nga kanaligin magdula-dula maghago-hagwa sa ila po din po mga mga mananap po magdumapay din na magresulta po dayon sa ila po nga pagkapaakaan o baka mga kamrasan o gawa po nila na pamakunahan mga buwan ang ilang mga mananap po hinungdan nga kini. Posible po nga ilapong naangkon tungkol lagi sa ilapong din pong pagpakabana sa pagpapakuna ni ini. Aroon yung mga nagkari yung pamaagi aroon nga malikayan ang target po ang animal bias o gakari nga rabies magdumaforsid nga maangkon ni bisan sa mga individual. Inisama na lamang po sa pagpapakuna yung po na pagpanghinano nga mapakunahan yung po ang inyong mga mananap. Dahil lagi kinahanglan yung po na siguro doon yung po sa mga katawan. Ano, na doon natin kari nga pag kaya nga kontrol at pagpa-register yun sa itong mga mananap o gatuduan ang ato ang mga bata kung sa unsa pa maagi aron malikaya niya sila mapahitaan ini po ilang mga binuhi ng mananap na iring o iro o galapit na ini po nga pag-avoid sa mga risky nga contact o pag-report na yun po kung adunay mga namatikdan ng mga sinyales nga sila napaakan o baka kumplitan makatundaan po rin yung mga anak kila yun po nung patambalan gila, patambalan na sila inay nga mag-imo pa o mga makalangan sa ila po rin po nga kaluwasan ng mga interventions po din na sa inyo pong mga pinoyanan. At sa nga paminaon magdumapasid ang pamahayag ni Dr. Abel Santini, permitted sa Family and Community Medicine Specialist sa Northern Mindanao Medical Center at sa handog ng Pangulo 2026 Public Health Lecture.
9: Nakatay na ganang buha para dinit magkat. Remember last year, 2025, ang patay sa rabies din sa Region 10, iabot mong 9 kapatay sa rabies, no? 7 sa Bukidnon, isa sa Misamis Oriental o isa sa Cagayan de Oro. So, 9 kabuong patay. And usually, they are children, mga bata. At itong last time, dali sa Cagayan, sa school, ang bata nagdula-dula o puppy. And then, napakan siya because makatok siya magsaba sa iyang parents kasi tiwasan, gunalan, naghilong-hilong ra. 2 to 3 weeks later, ang grade 1 to siya, 6 years old, developed symptoms sa rabies. Nagsabak din po yung padula sa mama nga, nagkapaakan lagi daw ito eh. So, confirmed yun. Positive sa rabid ang patient, no? Nakakaibigan na
8: po. Matumakasin daw ang pamayag ni Dr. Adele Santini Permites sa Family and Community Medicine Specialist. Sa mga kaisunan din na, no, doon na po yung mga kaning kinahanglan po nga pa yung demand. Like, for example, magdumakasin, kaning ang vaccination, kaning nga makaminas yun po niya sa risk do. O pa, nagkinanglan niya po no, nga exposure na to, yun kinanglan po din no, nga din na yung professional assessment kung panalitan. So, po rin po mga mananap na kapaak na, bisan po sila nabakunahan. Dahil yun, kung panalitan, no, naka-experience na o sa kategory 2 lugar nga kani po nga pagkasamad tungod sa paak sa itong mga mananap, ikinanglan din na pag dumapos sino nga ma-referred po sa itong mga otoridad. Kaya nag basin niya po nga kini, ang mahibo po hinungdan po mga dumapos nga lang ano na ito po nga kaming patambalan po na sila nga magbato na din po doon nga rabies kid po ang mga tao po niya na paakan nga magresulta sa ila po nga kamatayin. Ito yung doon, sa ito po din po nga mga doktor nga ang rabies makabatay. Mga hinungdan nga dapat sinisungan po sa itong mga pet owners ang pag-atiman sa ila po din po mga mananap na binang bakunan ini bato ka sa rabies. Malikal di ka na Shogaram. Take it from 120 Angel Sado sa Balita og Serbisyo Magnum Radio.
4: Gipasalig sa Misamis Oriental Provincial Police Office kung ang Miss or PPO nga malauman sa parayo nga paghatag sa serbisyo sa katawahan sa lalawigan. Matod ni Deputy Provincial Director for Administration Lieutenant Colonel Alexander Eugenio nga nagpabili ng kaakuhan sa kapulisan sa paghatag og seguridad sa mga mulupyo sa probinsya o koordinasyon sa LGU, mga ayansya sa gobyerno o mga stakeholders.
10: Misamis Oriental Police Provincial Office remains committed to providing the necessary security and public safety assistance and to working closely with our local government units, national government agencies, stakeholders, communities to ensure that safe and orderly delivery of government programs and services. Atong lauman nga ang inyong kapulisan sa tibuok probinsya, magapadayon sa paghatag og serbisyo sa tanang katawhan, diya sa kalinaw, seguridad, diya sa luwas og malambuong probinsya sa Misamis Oriental. Together, let us continue building communities where government services felt, trusted, and accessible to every Filipino.
4: Ang pamayag ni Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Alexander Eugenio.
2: Duga mga balita sa ta franchise Mindanao City o Malampus ang ipaygayo sa DTI Misamis Oriental sa balita og serbisyo na si Mangdumahan Tenery Minso Kabatulan.
11: Malapuso na napahigayon sa Botana sa Department of Trade and Industry kung DTI Misamis Oriental ang ipaygayo na nga franchise negosyo Mindanao sa SM Downtown ni nga itong syudad na din inubanan sa Philippine Franchise Association sa franchise negosyo Mindanao Cagayan de Oro sa duha ka adlaw nga kalihukan niini alang sa tuwa nga makigsunan nga mga negosyante o sa mga aspiring nga entrepreneurs sa micro small and medium enterprises sa din dili lamang nga makamahatagan og higayon nga makapa-franchise sa ang tuwang mga gagmay negosyante nga mobisita sa nasangpit nga kalihukan kun dili lakip na usaba nga makaput up og bag-ong negosyo diin makakaton pinaagi sa mga ipahigayon nga seminars, expo, business match o uban pang kalihukan nga makapalambo sa mga MSME dinhi sa atong syudad.
12: Nga adlaw ang franchise negosyo Mindanao here in Cagayan de Oro with the Philippine Franchise Association sa SM Downtown, so September 11 to 12. So katong gusto magnegosyo using the franchise nga strategy, so pwede sila mo add to dito sa SM Downtown, no, and explore the possibility nga kanang maka-avail sila, no, if they intend to start business or katupong nanay business pero gusto nila i-expand ilang business through franchising, pwede po sila matudad to kay na may mga consultation po nga i-provide that to sa two-day nga franchise negosyo sa SM Downtown with the Philippine Franchise Association.
11: Ang pabahayag ni Ma'am Jesusa Abiera, Provincial Director sa DTI Misamis Oriental. Kini si Magnum Hunter 19, medyo kabaktulan na sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Nagpabiling malinawon na walay hulga sa seguridad ang Cagayan de Oro bisan pa man og dunay mga kagubot sa mga silingan nga rehiyon. Matod ni Consel Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho nga nagpadayon ng kapulisan ug kasundaluhan sa pagbuhat sa mandato aron masiguro ang kahusay ug kalinaw sa Dakbayan.
13: Alin sa Diyos sa atong normal ang atong dahimtang karoon sa Cagayan de Oro, meaning walay threat sa gawas ba kini mga CTG, Komunista Terrorist Group, o mga pinagkaroon nga yung mga liya sa itong mga dissident na ito, kanang itong mga silingan diya sa Lanao o sa Tabato. Isang election to office, wala tay threat din sa Cagayan de Oro. Sa police put, itong inabi ang director, so continue sa ilang routine na operation nila din sa Cagayan de Oro. So normal ta, peaceful ang Cagayan de Oro.
4: Ang pamayag ni Konsehal Roger Abaday, Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho sa Siyudad.
2: Dear Jujuntay Musalmot sa ikasito 26 ng anibersaryo sa Asibel sa Balita og Serbisyo na si Magnum Hunter Faith Velez.
14: Misalmot ang Department of the Interior and Local Government Region 10 sa Tibuok Nasud sa pagsaulog sa ika 126 nga Philippine Civil Service Anniversary karong bulana nga adunay tema nga ang bawat kawani lingkod bayani pusong dangal at galing para sa bayan. Giila sa DLG 10 ang kakugi og dedikasyon sa mga kawani sa gobyerno sa Northern Mindanao og sa Tibuok Pilipinas nga padayon nga nagpalig-on sa mga institusyon sa gobyerno pinaagi sa ilang integridad, kaabtik og tinuoray nga pagserbisyo. Giawhag sa ahensya ang tanang public servant nga magpabiling ligon sa pagserbisyo nga adunay kasing-kasing, dungog o kahusayan alang sa katawhan. Balita gikan sa DALG Region 10, kini si Magnum Hunter 22 Faith Velez sa Balita og Serbisyo, Magnum Radio.
2: Alas 5:49, Northern Mindanao Medical Center nagtala og pagsaka sa kaso sa dengue karong panahuna. Yan itali dawaton ta ang report sa Balita og Serbisyo ana si Magnum Hunter Angie Alzado.
8: Muna ba pa siya na nagdala sa rorong pagsaka sa kaso sa dengue? Ang atuwa po din po ang atuwa hospital din sa Northern Mindanao Medical Center. Kini man masay na magdumapasin nga doon nagit po yung mga nag-admit at tungod lagi kay sila nakasanati po no, sa mga simptoma sa dengue. O gadiha nga sila gisa sa nag-resulta po sa pag-kumpirma na sila gidi ay magdumapasin na nag-positibo na sa nag-positibo na isipin po nga sakit. Ibut yan na kinimang doon po nga nga dengue, pwede naging kayo niya malikayan magdumapasin. Ay pa, nandun naging po yung mga insidente nga kinipod no, mahimog din po na ito nga mabaton. At labi na ako, nandun na tayo yapinig anak, wapon na ito, nalimpyo nga nung ato, dapod tayo panibot po magdumapasin na sasama po no, wapon na ito masiguro, nga napunduhan po dahil kinisila o nga mga tubig, nga posibli na isluga na po sa mga lago. May nungdan nga matod pa ni Dr. Sheila Pasco, nga din isa to sa Northern Mindanao Medical Center sa ika-3 35th week meaning tuiga 2025 adunay natala nga doon si mga kaso din na sa Manila Mindanao Medical Lesson kaya magtaas pa gani ika sa ika 34th week magdumapasin pero sa ilahi nga dato sila nga doon September 5 ana sa doon si mga kaso ang natala nga doon nga mga 34th o ga 33rd week magdumapasin abot na sa 13 o ga 12 gihapon pero karon sa last nga dato sila September 5, anaasa kaning dusi ang natala nga nagpositibo sa dengue nagyatiman sa tuwa pong mga mananambal din sa may Northern Mindanao Medical Center kani matod pa ni Dr. Sheila Pasco na posible po nung mas dagdag pa ang mga nagka-dengue pero wala lang nagpa-admit sa balanan may nung nga kita po ang iawag po niya na mag-iwag po sa mga professional measures aron niya di po sa mataktan ni po magpositibo sa dengue pinaagin nung sa pag pero nga di po mahimong po anang sa mga lamok nga nagdala ni ini po nga maunga sakit ang ato apong mga panimalay. Ano po maya si Dr. Sheila Pasco.
15: So, unsa inyong idea ani nga graph? Sige. Na may idea unsa ni nga graph? This is case of NMMC. You know, pagdating sa NMMC na amang good night, murag chismosa sa inangansi. Mga disease surveillance, no? These doctors, gina-write nila kung unsa atong case nga naa sa NMMC. So this one, gikan sa first week, no? Ang one ani is the first week from January, no? Until ang pinaka-latest is week 35. Last week, kami. Last week, no? So, ang pinaka-latest na data natin of dengue is from 35 weeks. No? Kung makita ninyo, kung sa mani, this is the number of cases. No? Kung makita man ninyo na, kung sa inyo makita, di ba? Last week, this is only last week, okay? Last week, pila ang case na to? Makita ninyo, unsa gani, pila ka patient ang dengue ang last week? Pila man? 12. Diba? Muingan dayon mo, hala, 12 ramando. Now, my question is, tanan ba nga dengue kakaanin? Dili. Diba? Tama na lang mo. Tama na lang mo. Yes. Kasi, this data is for admitted lang. No? Ma-imagine ninyo kung taas ang case sa atong admission, it means most likely taas gihapon ang what? Ang case sa gawas. Tama ba? Ngayon, ang tanong ko, sa 12 cases, may kakilala kayo? Wala. Tama? Hopefully, wala kayong nakilala na na-admit. The next question is, sa next na mga week hanggang December, are you sure na yung mga kasama ninyo or mga loved ones nyo hindi makasali sa admission? Diba? Is that a good question? Tama? Tama. Diba? Tama na lang, Dok. Eh, ikaw naman kasama-sama nila, Dok. Tama na lang, Dok. No? So, ang dengue, ma-prevent ba ang dengue? Dili. Ma-prevent. Kaayo. Diba? So, remember, kung magtaas gani ang case, most likely, taas po ang case sa gawas. Kikinigbayatan na i-admit. However, sa inyo, mga chismosa, magyutano, left and right, sa inyong barangay na anabay na dengue, that's the next question. Diba? Nga no, ang tao gani, dilito yan, lamog pa ka. Diba? What if maglipat sila sa ibang bahay? Diba? Tapos yung bahay na yun is, hala, lucky you, inyo niya itong nabalay. Tama? Tama na lang doon. Tama na lang.
8: Wala na magdumapas yung notifix sa pamayag ni Dr. Sheila Asko. Kaya lagi magdumapas yun, matod pa niya, dili man gani, kaning loyal ang tanan po ng mga tao magdumapas yun, mas labi na ang mga lamog na di po loyal sa usalang katao ngayon pa ako. Mamaakoy niya po na sa lain po ng mga tao po magdumapas yun. So muna yung nga pa, himo, no, sa paghahatag ka na itong datos na dini dahil sa Manila Joy Mindanao Medical Center, adunay dusi ka mga nag-positibo po sa dengue sa niaging siwana. Muna sa agikan sa mayan, ma'am, si Chris, sa magdum 120 ang Jausado. Sa balita, awag serbisyo, magdum radio.
4: Karon sa itong Magnum Operation Tabang.
16: Magnum Operation Tabang.
4: Nagpasalamat ang usa ka bana human natabangan sa gilusad ng Magnum Operation Tabang nga dawat ni Paul Christian Onyate nga taga Santa Cruz sa Guluan Misamis rin talang 1,000 pesos sa cash assistance alang sa Dr. Sophie siyang asawa nga namatay nito sa Tsyembre 9 ning tuiga.
17: Lagang salamat sa mga atong suking tigpaminaw sa Magnum Radio. Salamat nga nagatag ka mo, ginabang sa mga tako na kayo nagtabang sa mong sitwasyon karon. Sabi na mong paglisod. Kaya ako, isa na katuig, walay trabaho, kay giatiman ako akong asawa. Salamat kayo, mga suking tigpaminaw.
4: Ang pamayag ni Paul Christian Onyate, dutong niya mong pasalamat sa regular benefactor nga sila si Madam Anonymous, Engineer Anonymous, o Anonymous of Adela Subdivision. Ugaroon sa itong Barangay News Update. Kinahanglan man yung mga magproseso o mga dokumento o makuha opisyal nga record, basta pahimod siya ang one-stop caravan serbisyo sa gobyerno duol kanimo. Ang mga representante gikan sa Pag-ibig, PSA o SSS, andam nga mualagal kini paygayon. Sa ras 8 sa buntag hangtod ala 1 sa hapon sa September 22, ninga tuiga sa barangay COVID Court, Zone 3, barangay Pagatpat, ninga syudad. Kung adil mga services sa gitanyag, mga document processing and assistance, PSA documents, birth, marriage o death certificate, nga taga 205 ang matag-usa, certificate of no marriage ko na sinamar, nga tag 260 ang matag-usa, kung ninidili na kinangalan nga mo ato paog layo, paspas sa iyo nagdool, nga serbisyo nga na mismo sa barangay Pagatpat. Ugkarawan sa itong Magnum Haze Update. Subay sa pinakabagong air quality monitoring gikan sa Environment Management Bureau ko ni EMB Northern Mindanao ang air quality index sa Cagayan de Oro ana sa 57 PM 2.5 AQI, Taguluan 20 PM 2.5 AQI ug sa Iligan 41 PM 2.5 AQI kuna PM 2.5. Samtang sa City Health Office nagpahinumdom sa publiko nga mag-amping og mahimo sige kinahanglan nga lakaron mapadilipdan ang kaugalingon batok sa epekto sa haze ug dili mayong kalidad sa hangin. Di kaya ang dugay nga pagpabilin sa gawas, ilabi na akong makita ang haze. Huwag limitahin ang paggawas panahon sa udto hangtod sa hapon. Kinahanglan mas mag-amping ang mga vulnerable nga grupo. Labi na ang mga bata, tigulang, mabdos, dunay asthma, allergy o mga sakit sa kasing-kasing o respiratory system. Pagsunod baga gusto nga mask, mas maayo kung N95. Kung magawa sa mga lugar nga baga o karong makita ang haze, sila di ay mabintana o putahan kung di maayo. Ang kalidad sa hangin naroon marikayan ang pagsunod sa mga partikulo sa haze, sunod sa balay, paggamit ng electric fan o air purifier. Kung aduna aron makatabang sa sirkulasyon o pagpaayo sa kalidad sa hangin sunod sa balay, paginamugog igo. Nga tubig ang pagkaon ng masustansya ang pagkaon doon mapaligo ng panglawa sa respiratory system para biling updated sa opisyal ng mga pahibalo. Gikan sa Cagayan de Oro City Health Office, DNREMB, o guban panging tungdan nga ehensya sa gobyerno.
2: Orasa, alas 5:58.
16: Oras hatod ka nato sa Mighty C Alkaline Vitamin C to fight infection. Mighty C is your best buddy.
2: Kalabad ba imong ulo? Gapang luspag? Galuya? Walay kusog o galisod pag ginawa? Basig may iron deficiency ka? Inomog Mighty C. Importante kini sa pagporma o red blood cells o sa pag-transport sa oxygen sa tibuok kalawasan. Ang iron nagikan sa utan, lisod maabsorb kung kulang sa vitamin C. Hinungdan sa iron deficiency anemia. Busa tumalog Mighty C o sa kaputin alkaline vitamin C na dunay 100% bioavailability. Ibalik ang kalagsig. Mag Mighty C aron kini dunay abdik. Kini mapalit sa mga butika sa inyong lugar. Available sa ang DTX 500, DTX Coffee Mix o D-Trig Bio. Alas na rin konsulta o senior citizen discount. Duo lang sa Klinika The Alternative Medicine and Wellness Center Domingo hangtod sa Biyernes. Naimutang sa Market City, Agura Lapasan, Cagayan de Oro. Text lang 0985-0132-198 o 0991-4504-163 or bisita sa ilang FB page Klinika The Alternative CDO.
16: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products, nga gipamaligyan sa online nga naggamit sa Klinika de Alternativo logo.

0: Na ako'y project run. Nakinhan lang kong pison, backhoe, bulldozer, og minidam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
1: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
0: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mang itagtarong nga operator. Kun madaot, maglabat gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo. Walay labat sa ulo.
1: Wise jud ka, Mari.
0: Ako na good ni, pre. Asa man maayo magrent, pre?
1: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
2: Sigar di Oro Corporation, National Highway Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar di Oro Corporation.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of iWant and Playtime Entertainment. Subscribe now on iWant to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman. Swak sa bulsa. Kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit. Like so, sobra na to. Go! Woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
8: Sobrang sulit talaga ng fresh ka tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na.
9: Magnum Morning News.
10: Alas 6:02 ang atong oras. Market news at apresyo pala dito sa Tato. Sa tanimang 2020 karon sa May Carmen Market. Sa balita og serbisyo na si Magnum Hunter, Ana G. Alzado.
11: Yes, magandang pagkakasin na live. Kakaroon din sa May Carmen Public Market. Hindiin natin na matigdendo. Papayawag usap sa uban pong mga presyo po naman pala nito. Nato ha pong na-monitor din ito rung mga orasa. Dinita magandang pagkakasin sa pagsugod sa mga bugas po naman humay. Dinita sa kanina. Tag-48 pesos sa matakilo sa broken rice. Tag-48 pesos o tag-50 pesos sa matakilo po sa uban pong magandang pagkakasin na nag-display na ini pong planter's rice. Tag-48 ang matakilo po dan ini pong... Tag-50 na po ang matakilo po mga dumapasidya. Hindi po nga wag rice. Tag-53 sa matakilo sa minis rice. Tag-54 pesos sa matakilo sa Valencia rice. Tag-52 pesos sa matakilo sa Kaloy Blue. Tag-56 pesos sa matakilo sa Alas Vietnam nga dun ay 5% broken. 9% Baya nga dun ay 5% broken. Nga gikan sa Vietnam, 56 pesos lapon po ang matakilo. Napoy Beya, Beya Y, tag 51 pesos ang matagkilo. Ang Haponika, tag 55 pesos ang matagkilo. Gikan sa Vietnam, doon ay 5% po nung broken po din. Ang Albano, 160, gikan sa Maranding Lanao, tag 62 pesos ang matagkilo. Ang Gemini, 160, gikan sa Malacan, sa Buanga, tag 63 pesos ang matagkilo. Ang Yang Chow, gikan sa Vietnam, doon ay 5% po nung broken. Tag 56 pesos ang matagkilo. Ang Red Valencia, kaninga 65 pesos ang matagkilo. Ang Gemini Rice, 65 pesos ang matagkilo. Ang Square Line Rice, 65 pesos ang matagkilo. Ang Balingas Red Rice, 66 pesos po ang matagkilo. Ang Black Rice, 100 pesos ang matagkilo. Samtang kumimpot sa dinis sa mais, doon ay mapalit niya. Tag 48 pesos ang matagkilo sa numero 10, numero 12. Samtang doon na po yung pinakamahal po mga numakos na ang kaninga baligya. Tag 56 pesos ang matagkilo. Pero ang yellow corn, anagya po sa tag 40 pesos ang matagkilo. Samtang dinis sa taas sa mga panudanon po sa mga kaisunan po ng gusto mga merkado. Pero ang dinis sa mga umay. Ito nga lokasyon na daghan ang mga nag-slipin mga dumapasin ng mga presko po ng mga isda o presko po ng mga karne. Dinito sa karne, sa tuwa po nga pag-monitor ko sa presyo sa karne din sa mga lugar, nagya po sa 330 pesos ang matagkilo sa karne sa baboy. Kini mga dumapasin sa mga lokal po nung nakadisplay, dinito sa sunod sa nahihisgitan ng merkado. Dayon, kumimpot sa kaning presyo po sa baka, na sa 34,580 sa matag kilo. Dayon ang manok, adin ay mga nag-display 150 to 180 pesos sa matag kilo nga naka-shop magdubabasit. Depende na sa kung isang part ang imo pong palitan. Pero kung whole chicken, adin na po yan nag-display karoon, nag-day 200 pesos ang matag kilo. Sa amtaon din ipunta sa mga isla, ana sa tag 100 pesos ang matag kilo. Sa amaga, ang kaling tamban, ana sa tag 120 pesos ang matag kilo. So, karon magdumabas si kung turuyo ni mo din ito, ang ilang mga tamban, dagko, yun po sa ayo. So, dagko po yun sa amag, kung magdumabas si ito, ang isli karon din sa nahisutan ng Amerikano. Dahil ang baho, so nasa 200 pesos sa matag kilo, ang kaya po karon kaning ay lahat po maligyan ng anuko, so nasa tag 140 to 160 pesos ang matag kilo. Ang baligyan po nga ang lupo ay nasa tag 140 pesos po ang matagagino. Ang display sa karon nga marana ay nasa tag 100 pesos ang matagino. Dahil na doon na po yung mga nag-display po magdamapasino. O pa rin pong mga basayan nga baligya nasa tag 320 to 350 pesos ang matagino. Mapanatong matigdan nga nag-display po na karon po magdamapasino ranges sa ilang po rin pong mga presyo. Nini po nga pasayan din sa merkado sa Carmen ng atong nga dakbayan. Dayon na din sa taas sa mga kaya po dyan sa gawas nga bahin na naamay mga nabaligyan din sa sulod po daw mga kaniga o tanon o mga prutas, lakit na o sab mga langat. Pero doon ang pinapun po mga nag-display po din eh. Igawasan na itong magdumapasi din sa may dalang April nga mga nagahimo na sa pagpaningkamot nga mahalinan gapon ini po nga pag tiga na sa adlaw ni ini po nga oras. Sa talawa po mga tingko ang gita kaya po na magdumapasi nga papanghipot. Pero doon ang iba na isa na po nakapitkit kapulong hipos. Pero doon ang pinapun po yung upang nga nakadisplay po yapon ng ilahang produkto. So, din eh, medyo kumayuntag na dalan, maagyan naman yun yung magdumapasin. Kaya nagpapilso naman po lang itong mga vendors sa mulo sa pagpang kapnig lugar na sa ilaha po ng mga gamit. Kaya na po nga pag kaning ibiyahe, palayo po din po sa mga po nga area. So, nag-iikay oras naman po dyan sa ilaha po din po nga pagpa-ipos. Aron makapuli na ang mga sakinan o mas mahalina na ang sunod po na ito ng mga vendors po dyan sa merkado. So, ang lahat din eh, sagad mo naman po siya ng mga pinutos na mga nakaslice na o gagawin yung mapalis sa tagbinding at 40 pesos sa matag kilo. Dahil na doon na po yung mga kanina nakaputos po yung mga lamas, mga yapon po no, nakaputos na like kanina sibuyas, tulo kabuog, doon sa doon po sa ahos. So, inala ang mga display karoon doon sa nahisitan niya. Ay, doon kumayon po sa mga prutas, sagad po mo naman po siya ng mga namaligya. Kagabi yun ay mga pinya, na yung mga namaligya po manggustin, like sa manggustin, sa 60 pesos sa matag kilo. Ang lansunis karoon doon ay 70 pesos ang matagat kilo. Nagka na ang nag-display po ninyo po magdumapasino. Siguro in season po at mo po itong namatikdan nga sagad nga namaligyo prutas din ikaroon sa kadalanan sa mga Ipil Street sa Barangay Carmen ng atong siyudad. Mukha na ito nga pa po nito din po no, sa presyo sa palaliton samtang sa Hays Food magdumapasino medyo ni tinaw-tinaw naman po na nga ito po nga kalagitan. Pero pagi kanina, kano cloudy ka rin magdumapasin. Tumatagi kayo kagabi eh, na may mga paglamulan. Papagyos na hanaw no, ang mga gabon sa itong nga kalangitan. Dala po din pong dimay. Dinigyapon po itong nga church to God nga maaya itong sitwasyon sa panahon. Dito, sunny day ka rin. Medyo cloudy. Nga ito po nga paghangad-hangad magdumapasin. So, sa tumakay sinanet, abay nga doon po yung mga pag-usap-usap. Sabi na kumuhimo no, ang pag saligsig, pagbunta po sa ulan, mas mayo nga doon ay may ipampando silang kaugalingon. Sa dual purpose yan po na, kundi mo tayo ng ulan, base no ang init panahon, pwede po nga may tabuun nga. So, mas mayo na nga magamit nga po na ito, pangpando nga po sa kaninga batok sa init, ang ato po na yung dala ng mga kalo o ng mga payong para sa tuwa po nga pagyahimo no, sa paglibot din sa dakbayan sa kagayang di oram. Maka na itong pagbulito, sitwasyon din sa may kugo na public market, lagit na sa Hays Update, kinitong 120 Angel Sado. Sa balita, og serbisyo Magnum Radio.
10: Salamat Magnum Angie, alas 6:09.
12: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa Jetitox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natuna ang fat sa akong tiyan, ug nawala ang pag-cram sa akong mga kamot.
12: Jetitox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
10: Ang Jerry Talks Plus Herbal Capsule usa ka natural detoxifier tigwagtang sa mga toxin sa lawas, usa ka natural remedy tigwagtang sa mga balatian ug puno sa nutrients nga mobalig-on sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR-80715. Wag tanga mga toxin sa imong lawas nga mao'y hinungdan sa imong balatian. Liguna ang imong mga vital organs aron maangkon ang maayong panglawas. Inom matag adlaw og Jerry Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Eteri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jerry Talks Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure, niregular akong pagpagawa sa hugaw, ug naayo pagyud ang akong vertigo o sinusitis.
14: Jerry Talks Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore, ug sa ubang mga butika.
16: Let's go! With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy Pad, aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet, so girls can confidently
17: go with the flow.
16: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy
18: Breathable Panty Liners for everywhere confidence.
19: Bukas na ang The Rural Bank Coverage Song nga nahimutang sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakang financial services, jubilee loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
20: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
21: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
22: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Oras may gala, alas 6:12 ang atong
9: Magnum Morning News.
10: Parayon ta may gala sa mga balita o karon sa atong Magnum National. Giklaro sa COMELEC gawalay failure of election sa pinakaunang barm parliamentary election. Matri COMELEC Chairman George Edwin Garcia nga subay sa ilang monitoring nga nagkasugod na magbutar sa tanang lugar samtang dunay pamilaang nalangan sa natawong kagubot nga dunay natalang pre-sharing sa baluta.
23: Kababayan natin, iba po ang ibig sabihin ng failure sa batas of election at iba yung failure na ating ordinary narinig. Pag sinabi natin failure, ay unawaan ko kayo dyan. Ibig sabihin, meron bang presintong hindi nakapagsimula? Yun lang pong sa Maluso. Kaagad at saka yung 36 na presinto sa Maluso at dun sa Albarca. Sila na hindi nakapagsimula on time. 10:30 something po sila nakapagsimula. Pero sa lahat po, 100% po ang monitoring namin, nakapagsimula sila ng pagpapaboto. Halos lahat alas 5.
10: Pamahayag ka doon ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia.
24: Gisiguro sa Philippine National Police kung PNP nga mag nagpabiling malinaw ng katibukang institusyon sa pinakaunang barm parliamentary elections kagahapon, kinibis na paman sa mga natalang shooting incident sa Basilan, Cotabato, Maguindanao del Sur. Bato ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco, nagpamatod kinaini ang 98% gikan sa katibukang polling precincts ang nagsugod sa pagbutar samtang nag-recalibrate na security deployment ng PNP kalabot sa mga natala nga insidente.
25: Very peaceful ito. Why do we think it's very peaceful? In the majority of areas within VAR, ay napaka-peaceful po na gagawin ang electoral process. Nangyari man lamang na meron pong ibang areas kami mga isolated incidents like this. And we are calibrating our response and we will respond with force and the necessary intervention as the situation requires. Doon po sa area na ano natin, we do not see as of now yung additional from outside bar. Again, may I remind everyone na dito po kasama rin natin dito ang AFP, kasama rin natin ang Coast Guard, kasama rin po natin ibang security forces.
24: Ang pamayag ni Acting Chief PIO Police Colonel Allen Reyco o naninigibutyag ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia ang nga upat ang patay o 19 ang samdan sa shooting incident atol sa PDI.
23: Tatlo po ang namatay kagabi, 11:45. Isa ang namatay kanina lamang doon dahil sa insidente dahil dito sa isang eskwelahan sa pilot, Central Pilot Elementary School. 15 ang sugatan kagabi, kasama ang 16 yung mismong nasa buga ng sarili niya at yung plus yung 3 naman na nasugatan sa naging putukan pamamaril kanina dyan sa Central Elementary School. So kung yan ay 16 plus 3, 19 plus 3 namatay kagabi and then plus isa kanina lang, 4 lahat yung namatay ng mga kababayan po natin.
0: Ang pamayag ni Comelec Chairman George Erwin Garcia.
10: Gibot yang ni House Lead Prosecutor Javil Westro nga nasa ubos sa eksklusibong gahom sa Senado ang nagsilbing impeachment court ang isgutanan sa voting threshold. Kining tubag ni House Lead Prosecutor Javil Westro sa reaksyon sa pamahayag ni Davao Congressman Paolo Pulong Duterte nga dili kinanglan baguhon o pinagi sa simple majority kinanglan 16 kabuto para hukom nga conviction sa Senado. Matul Westro nga gitugyana nila sa impeachment court a desisyon kalabot sa threshold. Inugang pa ni Westro nga nalatid sabi sa matagang bulang ori nga kay nahanglan nga 2/3 vote sa mga senador nga magsilbing senador judges aron makonvict ang usa ka vice presidente.
1: Then there is, it remains to be within the exclusive power of the Senate. No? Balikan natin yung constitutional provision. The Senate shall have the exclusive power to try and decide. One of the questions in this trial and in the upcoming decision is how you apply of all the members of the Senate. Is it supposed to include those who are not attending? I think this question respectfully, exclusively belongs to the impeachment board.
10: Pamahayag gato ni House Lead Prosecutor Jervil Westro.
0: Gibot niyag ni kanya Senate President Coco Pimentel nga kung 23 ang basihan sa Senate Judges, 2/3 nini ang 15 o 1/3 ang hinungdan nga 16 votes paghihapon ang kinanglan para sa conviction. Matod ni Pimentel nga dili kinanglan nga nakadepende ang required votes. Sa aktual nga ihap sa bitambong sa decision day, gidugang pangabisan o 20, kasi doon lamang amitong ang kinanglan paghihapon ng 16 ka-guilty votes.
2: Kanyari, 2/3 of 23 is 15 and 1/3, which is equal to 16 votes na guilty. Yun ang bibilangin mo. Kahit na 20 ang nag-attend, kailangan may 16 votes ka na guilty. Kahit na 16 ang mag-attend, pero ng 16 votes na guilty. Pagka 15 lang ang mag-attend, hindi mo kayang baka 16 votes na guilty. So that's why merong responsibilidad ang mga senador to fulfill their duty. So yung dalawang nakakulong, hindi mo naman masasabing ayaw nila gawin. Oh, di ba? So, political issue ito. Yung mga pala-absent dyan, pala-late dyan, yung mga hindi sisipot sa decision day, political issue yun sa kanila.
0: Ang pamayag ni kanhi Senate President Coco Pimentel.
10: Sabda na to si kanhi Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panilo nga tinuod o gandun ay basiyan ang kamalaka ni Vice President Senator Duterte kalabot sa bahad sa mismong kinabuhi. Matod ni Panilo nga posibleng katapusang opsyon na sa pipila ka tao nga nagpaloyo sa paglangkat o pag-disqualify sa Vice Presidente ang himoong pagpatay rason nga kinang lulusab nga magbinintayon o siguruduhon ang iyang seguridad.
3: Kaya ho, yung sinasabi ni Inday Sara na natatakot siya sa kanyang buhay, totoo yun. Talaga ang nanganganib ang buhay niya. Kasi nga, yun paraan upang ng mga walang yang mga taong nasa likod ng pagpapatanggal sa kanya at pagdidisqualify. Yun o ang katotohanan dyan. Kaya sabi nga nung isang kaibigan natin, ako sabi mo kay Day Sara, palagi siya may bulletproof vest, ha? Kailangan kumuha siya ng mga ibalik niya yung mga sarili niya, ano, personal bodyguard sa pinagkakatiwalaan niya. At baka, di ba sabi ni Day Sara, ano malay ko, baka bigla na lang ako maaksidente dyan. Mamatay, papano na ako? No, totoo, wala itong sinasabi ni Day Sara. Kaya kailangan mo talaga, bantayan natin. Huwag tayong pumayag. Kaya sabi ko, papayag ba tayong taong bayan? Ay, hindi tayo po pwedeng pumayag dyan. Ang problema lang sa atin, ang ating bansa, eh meron na tayong kasaysayan, eh paulit-ulit naman yung kasaysayan, hindi naman tayo natututo. Yan ang problema natin. Kaya hanggang ngayon, eto, nakalugmok ang bansa natin.
10: Pangahayag doon ni kani Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo.
24: Gibutyag ni UPPJH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi nga ubos ang tsansa nga atakihon sa kasing-kasing si kani House Speaker Martin Romualdez wala ni Legazpi nga bisit pamando ni chronic infarct stroke o silent stroke ang kongresista wala kini makaapekto sa takumbahin sa iyang utok lakip sa risk factor si Romualdez ang pagbaton sa hypothyroidism, obstructive sleep apnea o stress gawas ini dunay hypertension, diabetes o chronic cerebrovascular disease nga kontrolado gawas nini nakasiti usab sa major depression and anxiety ang kongresista o wala kini suicidal intent.
4: Siyempre, ang mga pasyente kagaya niya, mas mataas ang risk, susunod pa ang sakit sa puso. So, pero sa panahon na nasa PJ siya, walang mas mataas sa ordinary sa mga pasyente kagaya niya ng risk ng heart attack. Yun ang tinatawag ng ginawang no-beat means restless. Sa stroke naman, ang kanyang stroke ay matagal na parang a chronic infarct o nangyari na nung risk more than 1 month ago at hindi naman ito malaking area ng brain na magpipinsala sa utak nasanghin ang mga panghihina o paralysis so tawag ito silent stroke. So atong lahat ng mga sakento, stroke tsaka heart disease kung mapokontrol ng risk factors maaari ko pababa ang risk ng nangyari sa ulit. Tagal niya risk factor ay diabetes, hypertension, hypothyroidism, of course, yung kanyang obstructive sleep apnea, yung hindi siya nakakahinga ng mabuti pagka natutulog, at siyempre yung stress.
24: Ang pamayag ni UPPJH Medical Director Dr. Gerardo Legazpi.
10: Samtang gibasali sa kapo ni kani House Speaker Martin Romualdez sa kabusunod sa legal nga proseso kalabot sa atubang niya nga kaso sa sandigang bayan. Matter attorney aid for hard

0: Martin Romualdez.
1: Ugkaroon sa itong Magnum Health Alert.
2: Magnum Health Alert!
1: Duha sa lima sa Filipino adults ug usa sa walo ka batang Filipino ug adolescent ang obese samtang usa sa upat ka bata nang edad 5 anyos pabos ang nakasete sa stunting. Kini subay sa pinakulay nga dato sa 2023 Expanded National Nutritional Survey. Tungod dinhi, daghang Pinoy ang may dugambin sa diabetes, hypertension ug cardiovascular diseases ug pipila ka matang sa cancer nga nagresulta sa kamatayon sa 30,000 ka mga tawo nitong 2021 nunot dinhi. Nagtuo si Kagender Second District Congressman Rufus Rodriguez, kundi nilang patasan ang buhis sa soft drinks at kuban pang sweetened beverages sa panangayan niya minusan sa beverages producer ang asukar sa ilang produkto at sa pagtukay niini sa kamera.
3: We have to increase that, but we cannot have bills in the vacuum just increasing the excise tax. It does not follow that by increasing the excise tax, we will now be able to lessen the danger to health and life of our people.
1: Ang pamayag ni Cagayan de Oro Second District Congressman Rufus Rodriguez.
0: Karon sa tumag national sa Serie A, miulbo ang alapad ng liyong protesta sa pipila ka mga lugar sa Serie A tungkol sa barayong pagsaka sa presyo sa produkto petrolyo. Kinabahan gipatasaan sa gobyerno ang hangtod 40% nga presyo sa diesel samtang 28% usab sa gasolina. Tuod dinhi, gibabagan sa mga protesters sa mga dagkong kadalanan pipila ka oras sa dili pa kun ang mga lugar. Gadto na grabing liyong protesta mao ang hamaakan na sikuon og maarat da alnuman samtang ra irusab ang Serian Energy Ministry nga si Muhammad Al-Bazir ngang ilang nasod kasamtang nga nakahimo sa 102,000 ka mga barrels sa lana matag adlaw samtang kinanglan nila 325,000 ka barrels matag adlaw para gamiton sa nasod matag hinungdan nga naglain sila nga giangkat nga lana madugangan lang ang kakulangon sa produktong petrolyo.
1: Samtang si Greece usa ang patay samtang may chiko para ang ipangita sa sig-uga 51 malampus ang nadawa suman malunod ang usa ka bangka kundi insakay ang mga migrante doon sa isla sa Gavdos doon sa Crete sa Greece. Sumay sa mga payag nga sa mga nadawa sa gibanabana sa 77 ka mga tao ang nakasakay sa bangka ay hingpit kini nga malunod sa dawod sa karagatan sa pagkakaroon ay pwede ang mahalapad nga search and rescue operation kung di napat ka barko mga bangka abiyon sa Frontex sa usa ka helicopter sa Coast Guard ang gipakatag sa lugar.
0: O garan sa tumagang business, siguro ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga bastante ang supply sa pagkaon ng abono nanon sa napanayong kagubod sa tungatungang sidlakan o bahad sa Super El Nino sa nasuri. Mato ni President Marcos nga gitutukan kini sa gobyerno aron igong supply sa pagkaon na masiguro dili usab taas ang presyo. Gihupay usab sa presidente ang kabalaka sa supply sa abono bisanoan o taas ang presyo ni ini.
4: There are certain things now you cannot control. You have no influence over, such as the war in Iran and the prices, the volatility of the prices of oil. You can, however, do something about food. So yun ang tinitiyak namin. That's why in the past few days, marami kayong naririnig, sapat ang food supply dito sa atin sa Pilipinas. So fertilizer, the supply and the price is still higher than it was before. But there's sufficient supply. We'll just have to pray the price, and then if it needs be, we'll subsidize that too.
0: Pamahayag kato ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Samtang sa forex rate usa ka isdalang balor karon 600 pesos 71 centavos kada isang dollar 45 pesos 20 centavos ug dala 7 pesos 99 centavos tawon dala 1 peso 98 centavos karon 4 centavos euros 30 pesos ug 72 centavos samtang sa gira sa Iran tungod sa barayong kagubot sa tunga-tunga sidlakan ang kasabtang ang presyo sa Dubai crude oil na sa $114.91 per barrel kini ubos sa 1.30% kita ni ang presyo na sa $116.72 per barrel.
1: Ug karon sa itong Magnum Entertainment. Giangko ni aktres Glyza de Castro nga naglisod og gigikwestiyon ng iyang mga kastian sa unang semana sa iyang pagsabak sa ilang unang anak sa bana nga si David Rainey. Matod sa aktres nga nakasiti siya og pisikal ug emosyonal nga kalisod nga mao hinungdan nga usahay mas misantop. Siyang una-una ang pagduha-duha o pagkwestiyon kung kaya ba ni ang bagong chapter sa iyang kinabuhi tungod sa mong kastian. Na kung iyang pagdayo papaubos ngadto sa tanang mainahan tungod kay dili basta-basta ang pagsikripisyo og kaligo ni gikinahanglan sa pagmabdos.
5: Very exciting, Tito Boy. And at the same time, nandun ako sa part na, will I be okay? Kasi bilang first-time mom, ang dami kong mga kailangan matutunan. Ang dami kong kailangan.

0: Kailangan malaman, even sa sarili ko, especially first trimester, ang daming mga changes na hindi ko naiintindihan. So, dumating sa point na parang in a way, kinuwestiyon ko yung pagbubuntis. Mm. Na parang ganito ba yun? Ganito ba kahirap? Kasi hindi madali yung pinagdadaanan ko every day. It's not like parang sa soap opera. Kinukwento ko nga po to sa mga friends ko na parang pag nalaman mo na buntis ka dahil parang may morning sickness, 'di ba? Isang beses na parang nagsuka ka, okay, shocks, buntis ako. And then that's it. Pero sa totoong buhay, ilang beses mo palang pagdadaanan 'yun. Mm. Ilang beses kang mahihilo.
1: Ang pamayag ni aktres Liza Di Castro.
2: O garang sa Tomagno Sports, dismayado si Senador Bongo, chairperson sa Senate Committee on Sports, wala na dala sa 2026 Asian Games ang gigong ng mga players sa Gilas, Pilipinas ang nagdula para sa FIBA Asian Qualifiers. Kinihuman manifestation sa Villa Casinador sa preliminary session kalabot sa kaparutan sa Gilas, Batok, China sa 5-on-5 men's basketball event sa 20th Asian Games sa Yeche, Nagoya 2026. Matod sa Senador nga igo ang suporta o diri sa kwarta ang issue apan ng coordination sa kakulang langon sa panahon para sa igong preparasyon.
3: Ang nagtataka lang po tayo kung bakit yung pinadala sa Asian Games ngayon ay hindi po yung core ng FIBA Gilas sa Pilipinas team natin na sila Kai Soto, Dwight Ramos, Edo, Tamayo. At maalala nyo po, minadali natin dito. Kasi every tournament po yata, halimbawa Asian Games o FIBA, may sariling rules po sila. Ilan po yung naturalized players, ilan po yung fill-in players na kinukonsider yata nila na fill-in players. Nakasecure ka ng Philippine passport before reaching the age of 16. Merong mga ganong qualifications o rules ang bawat torneo, halimbawa SEA Games, Asian Games. Ito naman sa Asian Games, pansinin niyo po yung first game versus parang apat yung naturalized players nila. Tayo, wala po tayong naturalized player. Ngayon, sayang naman po, minadali nating ipinasa rito. Nagkaroon pa tayo ng special session para ipasa yung boat right. Pero hindi po nila na palaro na kasi parang hindi yata hindi kagad na umabot sa deadline. So wala po tayong naturalized player dito sa Asian game.
2: Samtang iklaro si Senador Go nga isip defending champion ng Pilipinas, kinang labudula ang team aron muda og depensa na titulo og dili para pildi kon mapildi sa kaatbang.
3: Nakakalungkot po na ma-eliminate tayo. Isipin mo, defending champion tayo. Dapat maglaro tayo para manalo and to defend our crown. Not to play na para matalo ng less than 37 points. Anong klaseng laro yun? Lalaro ka ng para matalo. Kaya po, mag-participate tayo para manalo.
2: Pamahayag ka to, Senador Bongo, chairperson on Senate Committee on Sports. Inabati ato, Magno Molinus, ugaron sa atong headline review. Sa ato Magnum Local Aral Program o School-Based Initiative, gipatuban sa DepEd Bisamis Oriental aron mapalambo ang kalidad sa edukasyon sa lalawigan. Magnum National Kobalik Miklaro nga walay failure of election ang pinakaunang barn parliamentary election. Magnum Jun National, halapad ganyo protesta, miulbo sa pila kalugar sa Syria. Magnum Business President Marcos Jr. may siguro nga bastante ang supply sa pagkaunong kabunos sa nasod. Magnum Entertainment, Glyza Di Castro, gikwestiyone ang mga kalisod o kasinatian sa unang simana sa pagsabak. Magnum Sports, Senador Bongo, bisbayero sa wa pagpakasulod sa 2026 Asian Games sa nasod sa Pilipinas, labi na ang magdudula nga Gilas, Pilipinas. Hangtod ba alang sa atong Magnum Morning News, kini si Magnum First Seed Blanca.
1: Ug Magnum Kia Abelenosa.
2: Sa usa ka gawas nga tiriman, katawa labing kabahanan, maglaim ang baruganan o kung sa katawa ng matuman sa balita og serbisyo. Magnum Radio.
4: Inyong nabati ang Magnum Morning News. Ang durugba dinhi lamang sa balita og serbisyo Magnum Radio.
2: Alas 6:32.
5: Oras hatod kaninyo sa DTX 500.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og PTX 500, makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol, nga mao ang hinungdan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasano nato ang pag-inom og PTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. PTX 500. Mabalit sa mga butika.
1: VTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangkap para sa amarkuso. Chia seeds, the sugared sugar cane extract powder. VTX Coffee Mix. Nakakapi ka na. Nakadetox ka pa.
2: VTX Coffee Mix.
3: Mabahal sa mga butika.
4: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
5: EQ Pants. From day one to toddler, i-continue mo.
6: Hi, I'm Dr. Michael Smith. I'm a medical doctor and senior health scientist of the Life Extension Foundation, USA. Many studies have shown that optimized vitamin D level may slash our risk of cancer development. I personally recommend a daily supplementation of Life Extension vitamin D3 for everybody. This is the most practical and wise way to protect our health from diseases like heart disease, diabetes, and a lot of other health conditions.
7: Life Extension vitamin D3, the science of a healthier life.
8: Mapalit sa mga buti.
9: Life Extension Vitamin D3. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Mayong adlaw, makahigala nga naminaw. Welcome sa Health and Wellness Program. Nagihatod kanimo sa Life Extension Medical Clinic ug Life Extension Vitamin D3, ang numero uno nga kasaligang brand sa Vitamin D3 sa mga medical nga doktor sa Pilipinas. Ang siyensya sa mas himsog nga kinabuhi.
9: Life Extension Vitamin D3.
11: Ako si Roberto Angkalhan. Na-diagnose siya ka ng prostatitis. Dito nakita na ko itong Life Extension Vitamin D3. Itesting ko saan ako. Okay na. Pero ito buhita ako. Pag-awa ng Diyos. Gusto ko i-share ito sa ubang mga senior citizen ba? Mag-Life Extension Vitamin D3 na kayo. Ako ay problema. Wala na resita-resita. Palit lang mong diretsyo. Hindi na kinanggano uminom ka may ibang gamot.
9: Dinhi na ka sa sigurado ka epektibo. Rekomendado sa mga medical doctors. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
10: Aro kita mag-isgot, mahitungod sa prostate cancer. Ang cancer sa prostate o sa kamatang sa cancer nga mahitabo lamang sa mga lalaki. Kini nga kondisyon mao ang dili mapugngan nga pagtubo sa abnormal nga mga selula sulod sa prostate gland. Ang bahin sa lawas nga naghimo og pluwido alang sa semilya. Sa sayong bahin sa kini nga sakit, posible nga matambalan ang kahimtang sa lawas sa usa ka tawo pinaagi sa operasyon nga gisundan sa radiation therapy. Apan kun mo grabe ang cancer, gikinahanglan ang mas agresibong paagi. Apil na ang pasyente nga nagpa-chemotherapy. Ang tanang lalaki mas adunay posibilidad nga magka-prostate cancer, apan adunay mga hinungdan nga makadugang sa posibilidad sa usa ka lalaki nga maugman kini nga kondisyon sama sa musunod: edad, genetics, mga klase sa pagkaon, tambal nga giinom. Posible nga mapaubsan ang mga risgo nga hinungdan sa cancer sa prostate pinaagi sa musunod nga mga paagi: pagkaon sa himsog nga mga pagkaon sama sa prutas o utanon, pag-ehersisyo kanunay, pag-mintinar sa usa ka himsog nga gibugaton, mukonsulta sa doktor.
9: Life Extension Vitamin D3.
12: Linuria Torres. Now I'm 45 years old. Nag-start ako ng Life Extension D3 2020. Na diagnose ako as ovarian and endometrial cancer. Thanks God, ilang years na tumor marker ko normal na gid.
9: Rekomendado sa mga medical doctors para sa mga cancer patients. Life Extension Vitamin D3.
10: Ang vitamin D, kaimportanteng sustansya para sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga vitamin, makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Usa ka review nga gipatik online kaniadtong December 2018. Nakit-an nga ang taas nga level sa vitamin D sa dugo adunay kinabutan pag-ubos sa peligro sa kamatayon sa mga tao nga adunay kanser sa prostate. Busa mga higala, ang pag-inom og vitamin D3 dako kaayog ikatabang sa mga kaso sa prostate cancer. Pili ang pinakamaayo nga brand. Walay lain gawa sa Life Extension Vitamin D3. Sigurado nga luwas, epektibo ug kasaligan. pagdugang sa kinabuhi, vitamin D3, ang mga natural nga produkto sa Life Extension, 100% nga gihimo sa US o gigaba sa Life Extension Foundation, kauban ang mga nanguna nga medical nga doktor, experts o scientists. Sigurado nga kiniluwas o epektibo o giapurbahan sa FDA USA o FDA Philippines. Ang tanan nga mga produkto sa Life Extension, natural, science-based, advanced formulated with randomized controlled trial nga mao ang bulawan nga sumbanan sa medical nga mga pagtuon ug kana magamit ra sa tanan nga Life Extension Medical Clinics. Unsa ang imo makaligay sa cancer, diabetes, hypertension ug uban pa nga sakit kun ang imong vitamin D3 200 IU ra ang unod? Diri naka sa Life Extension Vitamin D3 nga ang unod 1000 IU. Dapat isuod sa atong hunahuna ang brand sa vitamin D3 nga naay sigurado nga epekto gikan sa linibo nga mga medical study. Maong dapat bastante ang vitamin D3 sa atong dugo para epektibo. Timan E, Life Extension Vitamin D3, rekomendado sa mga medical doctors. Mga higala, nahumanang atong panahon karon. Salamat kaayo. Hinumdumi kanunay ang vitamin D, usa ka importante nga sustansya alang sa immune system, kahimsog sa kaunuran o pagtubo sa selula. Kini nga bitamina makapahinay usab sa pag-uswag sa kanser sa prostate. Busa, dapat kanunay ang pag-inom og Life Extension Vitamin D3 kada adlaw.
9: Mapalit ang Life Extension Vitamin D3 sa Rika Drugstores, Save More Pharmacy, Rowan and Joanne Pharmacies, Diamond Drugstore, Save Wise and Save All Pharmacy, ug sa tanang butika sa CDO and Misamis Oriental Province. Text or call 0961-413-8526 or 0906-164-2533. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Pre, naako'y project run. Nagkinhanla kong pison, backhoe, bulldozer, og mini dam. Asa ta makarent og mga ekipo, pre?
8: Nagana na, Marioy. Nganong dili na lang ka magpalit, Mari?
3: Mahal ang ekipo, pre. Lisod pa gyud mangitagtarong nga operator. Kun madaot, maglapad gyud imong ulo. Maayo ning rent lang kay iniguman sa project, iuli lang nimo ang ekipo, walay labad sa ulo.
8: Wise jud ka, Mari.
3: Ako na good ni pre. Asa man maayo magrent, pre?
8: Sa Sigar di Oro, Mari. Ang ilang ekipo almost brand new ug ang renta barato.
13: Sigar di Oro Corp. National Highway Ikpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar, The Oro Corporation.
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
15: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na kuyo sa Block 2, Lot 7, Villasulana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko na Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan na kong balatian. Sure good ko na makaayo ang G-Detox Plus.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
16: Ang G-Detox Plus Herbal Capsule sa ka-natural detoxifier, tigwagtang sa toxin sa lamas. O sa ka-natural remedy, tigwagtang sa mabalatian. Puno sa nutrients na mapaligon sa mga vital organs. Aprobado sa FDA registration number FR80715. Huwag tangang toxin sa mong lawas na mahinungdan sa mong balatian. Liguna ang imong vital organs. Aro makaangkon may palawas, inumatag adlaw o G-Detox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
14: Mensahe alang sa maayong panglawas.
17: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed of having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the third day, the rashes and skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
14: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
18: Let's go!
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, mas taas kaysa regular Charmy pad aron likay sa leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy breathable panty liners for everywhere confidence.
21: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated,
13: Ubos sa pamunuan ni President ug former three-term City Councilor George Guking, garbo mipadala og labing daghan nga delegasyon sa World Union of Jesuit Alumni 2026 Congress. Sa Yogyakarta, Indonesia, kinigisalmutan sa mga delegasyon gikan sa 36 ka mga nasod. Daghang salamat sa kanunay nga pagsalig og suporta, Cagayanons. Mabuhay, Cagayan de Oro!

0: Plus, Uno Plus. Dekalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Rest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Rest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nagunang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Rest, alagang panatag with Rest Adult Diapers.
3: Maayong adlaw, makauban nato karon si Nanay Elena. Unsa man ang problema nimo kaniadto?
4: Ay, grabe, nakahanap sa akong mata. Naa daw ko'y katarata. Ingon sa doktor, murag na'y dag-umpirmi sa akong mata. Pero maayo na lang, kay nakadungog ko bahin sa iBerry. Gisulan ako, human sa tulo ka bulan, dako kaayong kausaban. Pag mata nako, murag kalit lang nilinaw, wala na ang dag-um.
5: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahal ng paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
8: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
9: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
10: Nanginahanglan ka ba og materials para sa imong balay, opisina, tungaan, o bisan unsang construction materials? Bisita sa Oro King MSEP Trading Incorporated. Sila kompleto sa construction hardware, electrical, coco lumber, sand and gravel, painting materials, o dagan pang uban. Naimutang sila sa 1222nd Street, Nazareth, Cagayan de Oro. Ug aduna pod sila ay Brian sa Carmen, ang Oro Real Marketing. Tawag sa 857-1385. Oro King MSEP Trading Incorporated. Ang tubag sa imong construction needs.
11: Das bang imo blood sugar? Aduna ka may diabetes? Mag DTX 500 ka! Ang DTX 500 aduna kini anti-diabetic properties. Sama sa Charantine, nagkapamubo sa glucose, visine, controls blood sugar, o polypeptide, kaparehong epekto sa insulin. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Mabalik, sabi ng butikis sa iyong lugar.
12: DTX Coffee Mix? Gusto ko na. Gusto lang ang isog, hindi tamaan katampis. Ina ang kape ko, DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, naka-detox ka pa.
13: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.
14: Ang DTX 500 nagpawo sa level sa cholesterol o makadaot nga fat sa atong dugo o kaugatan. Sa pag-inom og DTX 500 kada adlaw, katabangan ang imong lawas sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mo'y responsable sa pagbara sa atong mga kaugatan. Ligay ang traidor nga heart attack ug makamatay nga stroke. Mag DTX 500 na kada adlaw. Protektado ka na, siguradong good health ka pa. Ayaw na pagdugay pa. Mag DTX 500 na. Ang DTX 500 mapalit sa mga butika sa Cagayan de Oro o Misamis Oriental. Pahimusli usab ang ilang libreng check-up o senior citizen discount sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center, Market City, Agura Bus Terminal, Lapasan, Cagayan de Oro. Text or call 0985-0132-198 o 0991-4504-163.
15: Pagbantay sa fake nga DTX 500 products nga gipamaligya sa online nga naggamit sa Clinica de Alternativo logo.

0: Playtime Entertainment Facebook page.
1: Nangita ka ba og lig-on quality roofing materials? DN Studio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, simroof, steel bass, fanflex, sandwich insulated panels, and more. Para sa lig-on nga to, now na 0918-964-4524. Cebu and Cebu. Ready na ba? Ang laang may libre balik promo ang Line Ferries. Kung mapalit ka og one-way ticket gikan sa Cagayan de Oro paingon Cebu o vice versa, nakay libre na return ticket. Oo, libre ang imong pagbalik. Perfect para sa imong laag, negosyo, pamilya o weekend getaway. Available ang promo gikan August 21 hangtod October 31, 2026, Cagayan de Oro to Cebu. Visit Line shipping page sa Facebook ug sakay na sa Line Ferries. Line Ferries, sailing with a smile. Bukas na ang The Rural Bank Coverage Sum. Nga nahimuta sa Xavier University Gymnasium, Corrales Avenue, City O. Nakag Financial Services, Jubilee Loan for as low as 1.6 per month. Tawag or text sa 0970-561-4487. Grand opening September 18, 2026.
2: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
3: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
4: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
5: Oras, alas 6:45.
6: Oras, hatud ka nato ni Kagawad Alan Magsayo sa Barangay Tablon, Cagayan de Oro.
7: Magnum 45. Hanay sa labas ug dagunang mga balita, paghinabi sa tinubdan ug mga hingtungdan, pagpabati sa mga nagkadaiyang baruganan, pagbatbat nga way gipihig ug way gidapigan, aron mopatigbabaw ang kamatuoran ug kaangayan. Magnum 45.
5: Anong uluhan sa itong Magnum 45 tinubdan sa tinud nga balita batok sa fake news. Sa Magnum Local Council Roger Abaday, nalayag nga pwede og angay panakpon ang mga green taxi nga nag-operate sa Cagayan. Labi na nga di pahingpit ang panugot alang kanila sa mag-operate sa Northern Mindanao. Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Rabino nagulat pahangtod ng parauna kung madayon ba o dili ang pilihan sa barangay karon nga ang balaod aprobado na sa Senado o sa Kamara. PNP Regentin why gidugang ng mga polis sa BARM bisan pa sa kagubot sa pilihan sa naskutan nga riyon. Sa Tamagdum National pagatubang ni retired Sandigan Bayan Presiding Justice Amparo Kabutahi Tang isip testigo sa Senate Impeachment Court gi-question sa defense team ni VP Sara Duterte. Sa Tamagdum International, US President Donald Trump wa mabalaka nga di meriyon ang panagtagbo tali nila ni uban kang Chinese President Xi Jinping. Sa Tamagdum Business, Administrasyong Marcos target nga paspasan ang public spending para magkatabang sa ekonomiya sa Pilipinas. Sa Magnum Sports, alas Pilipinas, women team captain Gia Murado de Guzman mabalik na sa pagduwa sa 20th Asian Games.
7: Magnum 45.
5: Sa ating Magnum Opinion, karon uban sa balita opinion. Human mibulgar sa mga kawian sa flood control projects, nahimong advisor sa Independent Commission for Infrastructure kon ICI, pero warabdig dugay mibiyara usab sa ICI kaya nakita tingali niyang walay hustong sangputan sa mga investigasyon sa mga komisyon. Baguio City Mayor Binamin Magalong nakaamgo nga husto siya sa hindi pamulong kanhi. Matuloy Magalong, daghan pang buaya nga gawas nun pa karong panahuna ug wala pamuabot sa 1% sa dagkong kurakot ang nakasuhan ug nataral sa hukmanan.
8: Napakarami pang mga kwan. Hindi ko tinatawag na pating. Hindi ko tinataayaw kung tawagin pating o balyena. Siguro tawagin na lang natin mga buhaya. Ano? Napakadami pa ho nila. At alam mo, sa mga nangyayari ngayon, siguro tuwan-tuwa pa. Tuwan-tuwa pa sila. So far, so good. hindi pa sila napapansin. Pero later on siguro, mauhuli din sila. Justice will catch up. Ang kailangan lang talaga, investigasyon. E sa ngayon, bumagal na yung investigasyon kasi. Wala na akong naririnig na ginagawa na mga matitinding investigasyon. Kasi nga, overwhelmed na rin yung ombudsman sa dami. 90% ng mga lawmakers dapat talaga makasuhan. Makuhanan ng matibay na ebidensya. At talagang kailangan na nilang madala sa kulungan. Well, kung ako tatanungin mo, wala pa tayo sa 1%. Pero maganda naman, nahuli na yung isa sa mga
9: mean.
8: Iniingatan at I would say most sensitive personality.
5: Si Act Teachers Partners Congressman Antonio Tinio, may kaugalingon og mas bug-at nga panlantaw kalabot nini. Konsabton ang pahayag ni Tinio, di si Romualdez ang tinuod nga mastermind. Kamatod niya, ang matuod nga mastermind gawas nun pa karong panahona.
10: Ta pagpapanagot particular kay Pangulong Marcos Jr. mismo, no? Dahil doon kami nagkakaisa. Tinatanggap yung script na ang pinaka-mastermind ng flood control ay si former Speaker Romualdez. Hindi siya ang mastermind. Ang mastermind at pangunahing nakinabag ay si Pangulong Marcos Jr. mismo, no? Hindi dapat tanggapin ng publiko at ng media yung storyline na gustong ibenta sa atin na Martin Romualdez, manahimik na kayo. Hindi pa tapos ang kwentong ito na hindi mangyayari yung buong flood control scam na nangyari, tandaan natin, sa unang tatlong taon ng Marcos Jr. administration at papatuloy pa rin ngayon. Ibabalik na nga ngayon yung flood control sa 2027 budget.
5: Ang panahon ning Magalong og Tinio, ingon sa napasimo usab sa diskurso ni VP Sara Duterte at umangan sa mga tigpaluyo nga gilayon ura usab ngi pay makakiling tanan ni Palace Press Officer ug PCO Undersecretary Cleve Castro.
11: Hanggang ngayon, kahit isa, wala pang nananagot sa bawat paglangoy ninyo sa baha. Huwag ninyong kalimutan ang pinagtatakpan ni Marcos na mga politikong kumuha ng pera ng bayan.
12: Hindi po natin iniiwasan at tinatalikuran ang mga issue patungkol sa flood control. At alam po ng kababayan natin na nangyayari ang tuloy-tuloy na pag-iimbestiga. Sa ngayon po, lahat po ito ay tinutugunan ng Pangulo. Siguro mas maganda po, total kayo po ang bigay ng issue about sa baha. Mas maganda sana kung natugunan niyo po ang issue ng pagbaha sa Davao City. Sabihin naman po na niyo mga kaalyado, binabanggit po ang Davao City. Babanggitin ko po ulit, uulit-ulitin po natin. Dahil ang mga kababayan po natin sa Davao City, naghihirap po dahil sa recurring issue about flooding. Kahit na po ang engineering department po ninyo ay nagsasabing kailangan ng short-term and long-term solutions na mukhang hindi po ninyo natugunan nung Pangulo po si dati Pangulong Duterte at hanggang ngayon po na ang mayor po at ang congressman ay mula sa inyong pamilya. So siguro po mas makakatulog po kayo sa bansa kung uunahin niyo po ang issue ng baha sa Davao City. Hayaan niyo na po ang Pangulo sa ibang lugar, although tumutugol ang Pangulo sa pagbaha ng Davao City. Alam niyo na po kung paano niyo po inutusan Secretary Vince Dizon para ayusin ang problema niyo sa baha na nakita niya na ang ibang infrastruktura ay putol at 10 taon na walang dredging sa inyong lugar.
5: Igsoon tingo ug pagpakabana, i-comment o i-message sa mga opinion. Kuan ang pag-like, pag-follow, pag-share sa among FB page Magnum Live. Oras, alas 5:54. Mga eksyon, kumusta mang buntag? Kini si Magnum June Albino.
13: Ug Magnum Aileen Acurin.
5: Karong adlaw karon nga Martes, September 15, 2026. Ug karon sa ato Magnum Red Alert.
7: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
5: Alerto ta sa tanang panahon sa pagpanerbisyo. Alerto ta sa mga balita kung sa mga petro sa tubaribot. Sa barm, medyo nagkagubot. Talawatos pasaling malinawon, pero nagkagubot naman. No? May mga patay pa. Ang naiskutan ng eleksyon kagahapong adlaw. But bisan pa rin tanan, kinanan nga alerto sabta sa kahimtang sa panahon. Ang kainit sa panahon karon tungod kay wala pagintas matawag nato magduwelo nga og sa piyesta para katun ana no wala
9: oo,
5: pa
9: wala pa
5: wala pa sa mga eksperto Oktubre sulod pa sabot sulod pa nga bulan ang posible nga maamgo nato ang grabing kainit sa adlaw grabing kainit sa panahon si Magduman Jal sa doon nag-observar karon sa gawas Magduman Jal
14: kung gano'n din mga panahuna sa aliwala po ba niya lisiglak na ang aring atlaw din sa itong likod karoon sa may gusa sa pitlight area ng atong nga syudad na pagpabilin ko yapon niya doon ang mga gabon na tumakita sa itong nga kalangitan lisig na mga mga dun pero makonsidera yapon na itong nga cloudy karoon ang ato ang langit atong ihangan sa ito po rin po nga kaniya dan magdunjun ang ato ang institusyon na medyo naagin yapon tayo mamatikdan po na lapos na rin po yung mga pagpanagom po
5: cloudy kayo no dalam ng pais dagom no magdumaji
14: yes magdumaji no maa natin matikdan yun sa iyo nga ito makasandi kawanaan nga oya rin ito pa bukid maapo ato nga sa pamabot no nga nakita
5: di pareho gapon di ba di pareho gapon no
14: di maa natin magapon na magdunjun sa buntag na pag abot din sa hapon ay hapon magbuto no sa bang sitwasyon tungkol naging kadina na may mga pagtaliktik ang tuda pagulan din punta pa ipod na sa ST nga bahin sa itong asyudad susama mag-ihapon makita natin din ipod na sa distansya nga bahin sa inyong din na sa may pa-overpass din sa may gusta ng atong asyudad na naayahapon naayadlaw pero muli na di gina tanto nga maingon po natin nga tinaw gigay nga itong langit ninyong mga oras
5: tanawa ninyo mga eksyon tanawa ninyo sa itong Magnum Live IPPs Magnum Live, makita ninyo ang kahimtang sa itong kalangitan karumpanaw na. Yes, Magnum Angie.
14: So, muna po din sa mga itinan, mag-prepare ng yapon, pag-protect na silang kaugalingon na maski mag-init o ulap. At least, parado na daan, hindi na tayo dala mapa yung upang-pandong sa tuwa pong kaugalingon kong mulakaw sa tuwa pong mapa ng malayo. Dahil sa hisutan ng bundang ng trafiko, medyo arang-arang po man mag-unjun na talira po man niya. Doon ay mga dagong sakyan na nga pangagin ninyo mga orasa. Pero manisyo po naman yapon, yanawan po na nga tuwa po din pong traffic enforcer nga si Sir Vince. Napo din po mag-unjun niya, napo din function itong nga traffic light din po nga takna. So, ito mga kaisunan niya, maagin din hi, makalaos-laos na, bisan po man nga naadatong koron sa alas 7 ang takna sa kabon-kabon. Live ka na din hi sa may traffic light sa JR Borja corner din sa may pa-coastal area ng atong dakway. Ang kinis mo 120 ang John Sado sa Balita o Servisyo Magnum Radio.
5: Salamat Magnum Adje Alsado. Oras alas 5:57 Magnum Aylin. Kumusta ang AQI?
9: Yes, Magnum.
5: Air Quality Index Update.
9: Yes, Magnum Jun. Maayo ang kalidad sa hangin karong adlaw. Karong mga orasa, subay na sa Environmental Management Bureau Northern Mindanao Air Quality Index. Diri sa Cagayan de Oro, dunay 63 PM2.5 AQI confer ang kalidad sa hangin. Samtang sa Tagulwan Station, nagtala sila dito 37 PM2.5 AQI kung good ang ilahang hangin o ang Iligan City, 92 PM2.5 Air Quality Index confer ang ilahang kalidad sa hangin. Pero taliwala pa man ini kay usap-usap man ang dagan sa kalidad sa hangin. Nagpainumdum gapon ang City Health Office Consejo sa publiko nga mag-amping ug mohimo sa mga gikinahanglan nga mga lakang
5: aron sa panalipan. Sa dito pa niya na magdumaan dyan, ang magdumailin, no? Nga mga tamdan, aron nga makaliyok ngawas kita, labi na ako, nasgutan na to, ang kainit sa panahon. Asa ba ilabaw tuod sa fair o good?
9: Good, Magnum June.
5: Ang good.
9: Yes, Magnum
5: okay,
9: June.
5: Okay, so kay medyo pag-intagod, mas
9: 50.
5: Ubos karon. Kunitan din sa fair.
9: Yes, Magnum June.
5: Okay, so, more di ma-disturbo di ay sa panganon, mapanganon nga kalangitan nato ang air quality Magnum Island, kung ato i-consider ang metawood sa his or asong gikan mismo sa Indonesia, nagpasabot ba na nga posibleng hingpit ng nahilis ang baong nga aso magyamayin or napagin gihapon?
9: Na siguro ginagmay na pamagnum dyan. Kay kagahapon, obserbahan na to, medyo taas man. O nibalik, kagahapon, nibalik og saka ang Iligan City. Iubos ang Cagayan de Oro. Then, karon ubos na po parehong. Medyo doon ay pag-ubos. Ato lang obserbahan magnum dyan. Kung unya dapit mo, doon ay pagsaka. Kay ang forest fire sa Indonesia, marag nagwala naman po siya dito magnum dyan. So, dako apuruhan nga tanto-tanto mo paingon na ni siya sa fair o good kay murag kasagara magud ang atong kalidad sa hangin diri magnum June na asa fair o good naman ang ato ang hangin
5: kay kanang update sa DNREMB real time gina magdumali
9: yes magnum June okay. Kada oras siya mag-update magnum June
5: okay
9: Padayon ta sa mga painumdom gihapon sa itong City Health Office. Likayan ang padayong pagpabilin sa gawas. Kung doon na mo'y mamatikdan nga baga, gyud kayo nga haze. Kinahanglan mag-amping ilabi na itong mga talondugon nga grupo o katong mga masakiton na tiguang, mga mapdos o mga bata.
5: Pag... pag hindi magtigwa, mura mag-patapsingan ko ni mo mag-away na sige pa na yun.
9: Ay, usap po na natin, siguro ko itong mga taas og edad.
5: Taas og edad, kanaarang na na. Oo,
9: kaya magluya ang tuhod.
5: Oy, makaluyas tuhod namin kagtiguang eh. Sige pa na yun.
9: Itong mga taas og edad na. Magsulob po itong face mask gyud. Kinahanglan ko no, mugawas mo sa inyong mga panimalay o sirad ipod ang inyong mga bintana o pultahan. Kaya para mapugnan ang pagsulod sa dili maayong particle sa hangin sulod sa inyong panimalay, gamit og electric fan o doon na mo yung air purifier, makatabang ni sa circulation o makaayo sa kalidad sa hangin sulod sa inyong panimalay. Inom og daghang tubig yun. Kaon sa mga susansyadong pagkaon o exercise aron magpabiling ligo ng panglawas o ang respiratory system.
5: Salamat magdumanji sa ating magdumanji alert. Kinalan nga alerto ta, di lamang sa serbisyo, alerto sa ta sa balita, alerto sabda sa panahon.
7: Magnum Red Alert, alerto sa balita, alerto sa serbisyo.
5: Di na itong kalintan mga eksyon, kahapit malimti ang pag-asa. Pambangkawan ka kalumuntag ang pag-asa weather forecaster niya si Kevin Canis. Kevin, may buntag.
15: May buntag sir, may buntag sa mga suking tagpaminaw as of 3 a.m. ganiha natin. Magkawan na tropical depression gawas sa Philippine Area of Responsibility. Inisyon na skalayo niya 2,675 km east of eastern Visayas. Inisyon ay paglihok ang north-northeastward sa kapaspason na 15 km per hour. Samtang dito sa Cebu, Mindanao, mga sanatin at kasunalag sa pagdagom. Ngayon na sa mga panganuro ng kalangitan, inuman at katak-katak ang kabulan, hilat o pagdurugdog tungod na sa localized thunderstorm. Huwag natin hinay nga ito sa kasarangan ng hangin magagitan sa habagat ang kasalpan nga ito sa habag kasalpang direksyon o ang karagatan hapsay nga ito sa kasarangan ang pagbalik. Ang temperatura sa tabak bayan magagitan sa 26 degrees Celsius pagdala sa 34 degrees Celsius. At ang heat index sa Visayas Oriental posible nga abot sa 38 degrees Celsius. At ang adlaw ni Sibla kanyang 5.32 sa butag kung masalo po niyang 5.42 sa hapon. Nung kanalang bulit ang panahon, hindi kan diri sa DS di Pagasa. Kini si Kevin Cadiz. Salamat.
5: Kevin, pakiripit lang palihog. Ang atong temperatura karong adlaw, unsa ganito?
15: 26 degrees Celsius, sir, padulon sa 34 degrees Celsius.
5: 26 paingod sa 34 degrees Celsius. Okay. Yes, unya dayon ang heat index na to.
15: Ay posible yung abot sir, sa 38 degrees Celsius.
5: 38 degrees Celsius. Kana murag maximum na ninyo na. Nga panagna.
15: Sir, yes sir, ang pwede nga maabot karon nadlo.
5: So medyo umus-umus magdalin, di ba? Sa niagi mga adlo, yes, mga natas, mga 40, aba, 40 aba, mga?
15: 40, 41.
5: Karon, paingon lang sa murag maximum sa mong sa ako nasabtan, maximum paingon, mupaingon sa maximum nga 38 degrees Celsius.
15: Yes, sir.
5: Masa rason ka, Ani? Kiring Kevin?
15: Siguro ko, sir, kaya nakadungan natin mga sinatin at ang mga pagulang ginagmay. Ato pong kainit po mo, may less than siya.
5: Okay, tuloy-tuloy na kani or posible pa nang mausap mo mabalitad pa?
15: Ito pa nang observaran sir.
5: Lagi ka na kanabita maglumalang
15: ganun. Palayon pa itong mga natin ang mga pag-ulan.
5: Ubus
15: sa bagay nga itong temperatura.
5: Lagi, Kevin, kaya minsan mag-good nga ka na bang medyo maka-expect na basig na yung mga pag-ulan o niya umus ang kainit sa panahon, murag magkapataas po na sa paglaom sa mga mag-uuma, magdumailin. Nga magkapananom na unta sila. Kaya pag mubundak na yung ulan sa bukid, murag labi na yung pananom. Pero pagkauma, init na sab.
9: Ang problema mo, init mo.
5: So, sa dingatan, sa tinanong, magtanong ka karoon daw, pagkaugma, init. Mayroon, pagkaugma lang, sinima na pa, binuan, di ba?
9: Oo.
5: So, Kevin, salamat kayo. Thank you, Kevin, sa mga panahon.
15: Salamat sa mga
5: panahon. Pag-asa with the forecaster, Kevin Caris.
7: Magnum Red Alert! Alerto sa balita! Alerto sa serbisyo!
5: Sa atong pagparayon, Consul Roger Abada ay Chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho na mahayag nga pwede ug angay panakpod ang mga green taxi nga nag-operate na sa Cagayandero pero naay kondisyon kung may violation. Labi na nga dili ang hingpit, dili pa hingpit ang panugot alang kanila sa pag-operate sa Northern Mindanao. Gusto na ko na maritali yung magdumali na kay may panugot man uwala, may panugot man uwala, magdumali, hingpit man o dili pa ang panugot, ang magidakpon, basta na violation.
9: Oo.
5: Oh. Diba? Diaspikas niya karon si Konsal Roger Abaday. Konsal, kuya, may buntag.
16: Taga kuya John, magdumailin o sa inyong kauban sa ano, stasyon o sa tanang nasukin niyo ng paminaw. May buntag sa tangan.
5: May buntag, sir. Dito may aging adlaw na ako nakita ng green taxi kinihotel doon sa ato magdumailin na ay may gawas gikan sa sulod unya dayon misakay sa mga green taxi. Ang akong impression mao nga aga pamudyot niya ay gyud og basayro diri sa atong syudad so kuway sa giingon unang giingon sa LTFRB nga igo lang silang magdrop dili sila mamudyot mamik up og basayro drop lang nila di ba to drop
9: kitan po na ako
5: ride ba to
9: di bisoya pod gahapon magdumjun do na pugoy nila bihan.
5: Unya unya dai magalat hulat pag pila ka minuto pila ka ako na mga siguro mga 1 minute to ako na bantayan no. Nga lugar na aga standby ang maunga taxi unya pagkatao na babae nga misakay nya larga basin sab siguro og sakay na daan ning hunong kadyot kay dunay paliton baka ingon ana unya da yun nga butsaw nahan dito sa gidrap kasi ingon ana pud ba do pwede ba pwede ba na posible man ta mo.
9: Pero sa ilang hamanggod nga proseso magdumjun, kaya ang ilang apps, nag-download mga silang apps kaya gitry na ako magdumjun.
5: Nya?
9: Pwede yung ka makabook magdumjun. Kaya mura raman siya ka ng mga grab taxi good nga. Anytime pwede ka makabook. Dari pick upon ko ni mo dari nga area.
5: Oh, magagana lang na sa pagkamatinan na sa driver baka. O kung sa may pero, lagda, may dapat sundon.
9: Oh, pero pick up, gihapon siya magdumjun. Kaya dili man ka pwede mo pick up ana o ka ng wala nakabook dito.
5: Anyway, kaghapon sa ubay-ubay ng mga green taxi ako nabantayan, no? Pero wa kay ko makalantaw og naabay na make up ba. Pero kung ang ilang mag yung kung imong tanawon mag taxi dito, taxi dito, green taxi dito, taxi dito.
9: Daghan kay
5: murag ang ilang operasyonar
9: sa kanilang mga.
5: Anyway, yung check klaro, Kunsyal, kuya.
16: Kaghapon na kuya John, magyumailin, no? Amog yung gi-invitar si Director Aljo Bindeo sa LTFRB.
5: Okay.
16: Pero subo kayo kay wala siya makatunga pero yung ipadala yung assistant regional director, chief operation, si Director Muhammad Sarif. No? Kung dito sa City Council, na amo silang gipangutana no, sa mga member sa konsiyo. Kita man ang nag-preside dintong during the session. So during my time, during that time, amo hindi paklaro, amo siyang explicar nga. Kami, dili misupak sa modernization, dili siya misupak sa pursuance of LTFRB, kaya inyo man ang mandato. Pero ang amo nagklaro hon kay, unsa bagyoy authority, unsa naka-issue na bagay sila o franchise, kining green taxi, kaya pagkakaroon, mumuling nahimong kagubot o kahadlok sa atong mga localized taxi din sa Cagayan de Oro. So dito gyud kagapon on record ikaro gyud ni Assistant Director Muhammad nga provisional authority lang ang gi-issue sa kining green taxi niya kwan pa lang kining ingon niya mapping and testing na ang ilang operation for a period of 6 months. So nagsugod sila month of August, masig August or August. So that will terminate mga January. Depende kung wala ko na complaint, depende kung
5: ilang. So ito lang gigamit ka term ko ya, gawa sa mapping, marunapay lang usang irakbita ni mo?
16: Mapping o kining drop off lang. Meaning, kung ngayon ta o drop off, that is a official authority of designated lang na para sa mga taxi nga. Muhatod lang sila sa ilang destination. Unya, balik dayo na dili na sila mga ma-make up, Mananggihim, sama sa ibilang gihimo karon.
5: Napagilang word na yung galakbitan ko ya. Gawa sa mapping, drop off. May sa pagiging ko word, magdabalin ang lipat ko. Ngayong gimension.
16: Magiging provisional authority.
5: Yes, ko. Provisional authority. Unya murag naapay, oh. Murag ginastudyuhan pa, murag, murag gina... sana murag
16: mapping on testing mapping. Nila sa ilang
5: testing mapping mga, testing
16: mga mga okay technology nga okay nabuhi ang gagapon sa atong invited assistant regional director during our regular session
5: okay
16: so put pasabot muna nga wala pa man tay kopya gani gani ang City Legal pangayo man sa kanang kopya ra ng kopya ra ng ilang gisyo nga provisional authority para nga do na may guidance kay naman tay existing ordinance sa Kuya John nga dilibot masabot kay na sila provisional authority magpatagal na sila o sulod din sa Gendero dili sila respeto sa atong traffic ordinance.
5: Kuya tagot-tagoron siya nato ng maong mga terminolohiya. Una, mapping. Pangintag mapping, siya nag-drawing pa silang mapa. Kining niya, Kuya, sabay ka. Sa testing, medyo masabda na itong minsaktong testing, no? Ang mapping, basing ka-drawing pa o mapa, drop off, masabda na ito, nga igula sila mo pagkanaog o pasahero, magnamailin. Then it has provisional authority. Pag pangintag provisional authority, medyo temporary lamang una ang ilang mismong panugot.
16: The temporary authority while they are applying for a regular issuance of franchise.
5: Franchise, oh, okay. Oh. O niya, umintag so, provisional authority, murag mulas pa nagpila ng kabulan, kuya.
16: Oh, rag,
5: sometimes, 90 days lang, tulog kabulan. Ana.
16: Oh, so, ayun ang regional director, kung dili sila makakomply, o dunay mga complaint nga ilang violation dini sa, kung ito, sample sa Kediro, pwede ato ipasaka dito and that is the basis for ilang evaluation for issuance or non-issuance of franchise kay testing pa man yun, experimental pa man ilang operation. So, if the city of Cagayan de Oro will oppose because they have violated our, kung ano atong mga regulation din eh. And that is one of the basis.
5: Okay.
16: Kuya John.
5: Kuya, pag may yung tag-drop-off, di wa nang i-consider sa LTFRB nga violation ha? Kay gikamot siya man nga ang ilang point of origin nila o ang sentro sa lang operation dito sa El Salvador. O niya dayon, igo lamang sila, o maritas ka ginero, igo lamang mo drop off, mo pagkanaog na magpasahero. Considering anak nga regulation daw, I don't know, naabana sa provisional authority or nag-emphasize ba na sa provisional authority or wala, ang pag-drop off, ang pagpakanaog pasahero, I'm sorry, ang pag-pick up, dili ang drop off, ang pag-pick up o pasahero, dere mismo sa atong dakbayan, di wa bagi pasabot sa LTFRB nga considered na nga violation ug angay ng panakpon kuya
16: mauna kuya John nga mangayo kami og kopya kanang ilang giisuan nga kanang kining provisional
5: authority okay
16: para makita yun ato dito kung sa gyud ang ilang gihatag nga katungod og nga authority sa taxi kanang ilang lang drop off o drop off lang kay kung atong tanaw ng meaning sa dark pop lugar at base lugar sa akong pagsabot lang ang pagdoon. Gikan lang sa ilang from destination na kaysakay, ihatod ka lang dito kung asa ka mo pa ingon, pangitan, sabi ng Salvador to Cagayan de Oro, diyaran ka sa hotel o diyaran ka sa downtown, diyaran ka niya, i-drop ni mo ang imong pasayro, tapos balik ka na dayon. And you are not authorized to pick up passenger, magsuri-suri ka pa ni sa Cagayan de Oro. Muna eh, akong pagsabot sa drop off definition ko yan John. Pero mula ginaga, gusto na mo makit mangaya nangaya may kopya sa LTFRB ka ng ilang issue nga provisional authority para atong mabasa dito kung maubag yun ang sulti kagapon nga i-drop na nilang pasayro tapos balik sila sa ilang staging
5: kanagin,
16: point kung tama sila sa El Salvador.
5: Kanagin nga sitwasyon bitaw magdumalin kuya murag pansuntok sa buwan ba kay bisan ug ako'y negosyante di sab gi kumusugot nga gikan kog El Salvador haton kog pasayro diri sa Ginoo mo balik kun ito El Salvador
9: nga way sulod
5: way sulod di ba siguro mas dako pang gastos gasolina kaysa
9: way gasolina noon pero ang tinan sa imong sakyan ang magbihingawan
5: actually wala man gasolina kay kuan man electric vehicle man Pero, mugasto magyapon ka na sa kuryente.
9: Oo, kana.
5: I-charge mo na. I-charge magyapon mo na. O niya, pag-charge mo na mukha o magkakuryente.
9: Oo, bay.
5: So, mugasto magigapon ka. But anyway, ako, kung ako yung negosyante, marag naigin po kumusugot, magnumailan nga. Ha? Mahatod lang ko ni mo dito, gikan ko isa. Manu, example, mahatod ko dito, Manolo Portage.
9: Siguro magnum dyan ka na sigurong pick up pasabot nila is pick up nga ka ng dili mo agi sa ilahang system kanang muhunong lang ba parahon muhunong inana pareha sa mga taxi na to di ba mo para na lang man ta muhunongan ta o pero og mo agi siguro sa ilang system o siguro na siya magnum dyan ang pasabot
5: mausab no so angay pag ginitinawon og maayo kining konsyal kuya kay naibutang nga medyo makalibog kay bisan lagi ako negosyante yung kundi mo yung kumo invest siguro nga mga tas negosyo nga gikan sa kanang nga point of origin pagbalik na ako okay. Di ko maka pick up maka nalagpasiro wa ko kitaon so saan ako pag recover so murag mao siguro gingon lang nga kini kuan pa lang murag testing pa lang testing pa lang mapping pa testing pa kay time will come nga maging franchise ng issue o dili lang kay pag-drop off lang.
9: Oo.
5: Kay gani man ang intention is Northern Mindanao man niya doon na ba 500 bato ka mga units para sa kagyan di uro nga mag-operate lugar fully o gusat lugar na sa ako na sabtan nga marag ginatunan pa karupanon labi na kay doon ay opposition api lamang gan ang syudad sa kagyan di uro nga marag ang kagamanan dili supak sa modernization pero masabot nga medyo may pagkasupak sa kanabang operation sa kining maunga kining green taxi nga murag nakapihig gawas kun wala makapihig ha? Nakapihig sa mga existing mga operator kining konsyal kuya
16: mamugin na ako kuya Jun Osaka kay ato nagkuntay existing na to ng mga local taxis sa kuya Jun nasa tayo ordinansa na kinalan dili sila exempted sila nga tungod kay nasa franchise exempted sila nga mag-alib sa kaasa nga lugar ganit ato makita diya sa Claro and Ricto na daghang kay green taxi diya ga-ali which ang atong local taxi gi-prohibit nga mag-ali diyan na yung mga niya uban mo counter flow so wala ba wala na mga respeto sa kung muna nga although di national ka na nga programa or ang LTPRB is a national ilagang katungbat. We have to respect also the ordinances din sa local government like the city of Cagayan de Oro. Kaya para ba mag-plastar ba? Dili na supak sa ilang kung tagaan silang pamasayro mag-franchise pero we have to follow and obey sa atong mga balaod doon din sa Cagayan de Oro. For example, ipamutana na mo siya kagapon yun. Munang na-issue kining pagsulod sa green taxi sa Cagayan de Oro na nakurap lang kita din sa Cagayan de Oro kay wala man tagi paibalo ang siyudad sa Cagayan de Oro wala man di paibalo. For example, sa atong codified ordinance sa traffic code nangada sa section 18 na 118 nagbutang niya nga new road or new franchise of public utility vehicle shall be issued by any government agency without the approval of the city council and the city mayor. Mao kining usa ka provision nga wala nila matuman na kuya John dapat palangin dalang
5: wala mo ribinta niya wala mo ribinta ana
16: kami 300 ka taksi niya huwag ka ba mo wala ba may problema yan ang ta kuya John ba na karon muna nga nakaproblema tagay tagang kayo na balaka, labi na kanina pigtahan na ito mga atong mga local taxi. So, ang mga tao sa hindi na balaka sa kay kurotan kay mula kinagsasaw, ay naman niya karoon din eh. Sa atong nakbayan sa kanya dito. So, they have to respect also as a matter of protocol sa atong mga local government unit.
5: Kunsel, kuya, wala mo rin binta ang imong gibasa ang LTFRB. Nga, sa ito, no if you want to franchise without the approval of the LGU, ingin na ba ang dagan?
16: Yes, section 118 sa atong traffic code.
5: Wa mo rin bintang yung tape RBI, no? Considering...
16: Basta ni kagapon, Kuya Jun, ni Councilor Eric Salcido.
5: Wala mo rin bintang.
16: Yan ang isahit kami nga, nga at provision no sa atong traffic code. Pero
5: unsa na si, unsa na section?
16: Ingon si ARD director nga provisional authority pa man kwan pa kining temporary pa experimental pa, so wala pa gyud transcise kay issue kay under observation pa muna ilang tubag.
5: Unsa na nga section ko ya? Section
16: 118 sa atong
5: 118
16: traffic code. Traffic code
5: nga walay i-issue
16: sa atong city ordinance number 10551 of 2007.
5: Okay, anyway, kining ako to ni pangutana, ba't atong gitari may nabi sab karumbuntaga si regional director Aljo Pindiho, palihog ko pag-contact na, palihog. Doon ay nagpadangat o reaction, matod pa niya. Si Jumi pa sa mga ganunin, naka-phone book din sa akong cellphone. Nakasakay man mi gahapon, magnum John, meaning ga-pick up John. Aba si gikan ka sa El Salvador Jovi man ka sakay kagapon. Abot pa sa yon nga diri siya sa Sudan. Nakasakay man siya. Sumot pa sa pick up gid gapon. Si attorney Gayoy, usas mga murag think tank ba no? Diri sa ato nagbayan sab. Matod pa niya, lisod matuuhan ang mapping and testing. Kanag invest na ang GSM ug daghan taxi unit.

0: drop off lamang ang sistema or posibleng di magpadayon but maging regular na ang operation, drop off o pick up ang hibuon ng green taxi diri sa Turugbayan. Consideri sa mga pambantag business kung lato mo mag pansuktok sa buwan ba nga mahimong permanente na
1: magnumayo. Mauna to kay klaro Kuya Jun, okay. Engon si Arlie kagapon sa during our regular session nga kung doon na yung mga complaint na violation sa kining green taxi while they are under experimental provision o ano, status, pwede paabot sa LTE parve sa ilang pamatan, kaya ilang i-evaluate kayo. That is one of consideration daw ka for non-issuance of LTE parve.
0: Pag may tag-violation, Kuya, pag may tag-violation, that includes the picking up of passenger?
1: Oh, karang picking up of passenger, tapos ga-ali sila, o ga-violate sila sa atong kining atong topic ordinance system sa Cagayan de Oro. So muna nga ipabot sa ilang opisina para that is one basis of their evaluation for the issuance of franchise.
0: Okay. Kunsyal Roger Abaday, Kuya, salamat kayo. Thank you sa mga panahon.
1: Salamat kayo, Kuya Jun. Magdumailin o sa tanang nagpaminaw ka na itong buntagang.
0: Ang inyo debati mao ang chairman sa Committee on Public Order and Safety sa Konseho. Pagmintag public order that kining pag-operate sa green taxi dire sa ato nagbayan, mahimong maka-apektar sa public order magdumaili, no? Kay attractive ra ba kayo po ni mga taxi sa kining green taxi ba, no? Magdumaili, no? Kung imong tanawon, mulutaw gid siya ba? Kay ang mga taxi, regular mga taxi, kuan man, mga puti na yellow, ban pang mga kulo, sapa di colores. Sila mulutaw gyud pagtanong mo green. Green, nya mayro mag green nga medyo ngiob nga green. Murag lamdag nga green ba? So dali ni mong mapansin, makita mo lagi kagapon sa pagtugtog ko sa syudad. Basta kay wayway mga taxi siguro mo minus 20 ka mga taxi. Ako na matikdan nga lugar ga kagabantayan ko. Marang mingko nga mura mag ang ilang mode of operation nila is regular gyud nga operation kay taxi dito, taxi diri, bisag asa nga direction ba sa ato mismong dagpayan magakita nimo ang green taxi. Dali sa mapansin lagi itong lagi sa kolor nga green nga lamdag pingit nga green nga dali malanggatan ni bisan kinsa. Ug ako makaingon ko nga nakabantay lagi ko nga diri duol sa mong sibihan na ay hotel diri na ay nag-standby nga taxi pagkatataw na ay may naog babae. Unya dai bisa kay sa taxi. Imposible man tala itong asawa to sa driver. So dai bisa kay. So ang ako impression, diha nga impression ko mao nga na make up ug pasahero. Siguro nag-book yapon pinagi sa online, pinagi sa app nila. Nagpa-pick up maka ug mao to bisa kay. Maybe guest siguro to sa nasgutan nga taxi o client sa mga client baka to sa hotel. Ang nasigutan babae nga nangita og masakyan. Og nag-book, pinagi sa app, baka sa GSM taxi, pumato nga nakasakay sa dihang anana ang nasigutan nga taxi. Mara impression ako immediately. Gidasuran sa dayon, sa giingan po ni Jovi, pasang nga, siya mismo kagap, nakasakay man siya. Subot na subot, mamikap.
2: Pwede
0: rin mamikap. Unya bisan sa mga saka lantip nga bugado, si Atty. Gay, oy, nasa panlantaw, imposible man nga lisod matuan man ang mapping and testing lang daw. Kaya nag-invest na good ang GSM o daghan taxi. Mahalag ito na yun kung magdawal. Nga, kung napukong yung negosyante, di sabi ko mo invest nga na lang matang sa operasyon nga, igo lang kung magdaog kung pasero, mabalik ko sa akong gigikanan.
2: Oo. Oh, okay. Pagpapo dito, magulat na po kag nabay magpato din sa...
0: Oo. Oh, di rabta ko sa kabulan siguro. Stop ko na ako operasyon. Oras alas 7:25 sa pagbalik na itong gilawaman kami nabita si Regional Director Aljo Bindiho sa LTFRB kay di pa available ni mga gutlo ah. Mabalik na tagtawag karatataon. Sa mong pagbalik, penom na muna.
3: Time Check is brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Mensahe alang sa maayong panglawas.
5: Ako si Marilyn Bernas, tag-iya sa Arnais Itiri sa 1390 Usmeña Street, Tagum City, Davao del Norte. Akong sakit, diabetes, hypertension, constipation, vertigo o gapirahanan pagyud ang akong sinusitis. Pag-maintain ako sa Jeditox Plus, may normal akong blood sugar o blood pressure.

0: or niregular akong pagpagawa sa hugaw ug naayo pag yun ang akong vertigo ug sinusitis.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy, Save More Pharmacy, Joy and Drugstore, Rica Drugstore ug sa ubang mga butika.
2: Ang toxins mo down sa function sa blood cells nga may itigatod sa mga nutrients, oxygen ug tubig ngadto sa mga cells sa lawas sa tao. Ang pagka-down sa function sa blood cells tungod sa toxins nga may hinungdan sa daghang balatian sama sa cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease ug uban pa. Wag tanga ang toxins sa mga lawas nga may hinungdan sa mga balatian. Aron maangkon mo ang may palawas, inom at tag-adlaw og Genetox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog.
1: Mensahe alang sa maayong panglawas.
3: Ako si Beatrice Mingito, usa ka negosyante na puyo sa Block 2, Lot 7, Villasolana Subdivision, Consolacion, Cebu. Dugay na ko gagwanta sa akong arthritis, hypertension o diabetes. Dili pagyud na ko makumot akong kamot. Pagkadungog na ko nga Detoxifier and G-Detox Plus, akong gisuwayan. Nasulbad ang tanan akong balatian. Sure good ko nga makaayo ang G-Detox Plus.
1: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
4: Maayong adlaw mga suki natong tigpaminaw. Kauban nato karon si Tatay Antonio. Tay, unsa man ang epekto sa diabetes sa imong pananaw?
5: Pirmi lang ulubog akong mata. Murag pirmi pod ko natan-aw sa adlaw, taas gid kaya akong sugar level. Usay maabot gid 320.
4: Ug unsa pong solusyon ang imong nadiskubrehan?
5: Nay, kalangan suggest sa ako og Iberry. Tungod kay natural ang masangkap niini, isulayan ako. Ug tuod, mao ni ang pinakaningkot nga desisyon nga ako mahimo karon, wala na og pagkalubog sa mata. Ug makabasa o makatan-aw nako og TV nga dili na maglisod.
6: Sulay pod ang bagong produkto Iberry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang Iberry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
9: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
10: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
2: Kung magtukod kag balay o building, magkalot og foundation, magbuhat og dalan o imong ipatamper, ayaw ipamanumano, gamitig pison o bako. Sa Sigar de Oro, ang ilang mga ekipo almost brand new. Kusog mo trabaho, tipid pa sa kudo o ang renta barato. Sa manumano, langan ang trabaho. Mas dako kapag gasto, magsakit ang imong ulo sa badlungon nimong mga tao. Sigar de Oro, sa National Highway, Igpitopol, Misamis Oriental. Tawag sa 0917-679-9921. Sigar de Oro, ang masaligan ninyo sa ekipo.
11: Problema sa fatty liver? Mag-DTX 500! Ang DTX 500 ang tunakin mo Mordica Charantia Compound. Gikan sa palya, yung nagahatag o proteksyon patok sa liver failure. Ang pingyang imuatay. Mag-DTX 500! Adlaw-adlaw!
12: DTX 500! Mapalit sa mga butika.
13: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
14: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.

0: Sa panahon nga gamay ra ang supply sa kuryente ug mahalang pagtalit niini, magkahiusa. Dagino ta. Click on sipalco.com for more. Ahinumdum kanimo.
1: Ikan sa Sipalco.
2: My name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. One supplement I personally recommend is Life Extension Vitamin D3. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into the pharmacies near you. That's Life Extension Vitamin D3.
3: Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
4: Mapalit sa mga butika.
5: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
7: Ay, hala! Sounds like a messy poo. From day one, use EQ Dry. Naay new messy poo pocket nga mosalo og poo aron mess-free si baby. From day one, i-continue ang comfy sleep. Use EQ Dry.
8: EQ Pants. From day one to dandler. I-continue mo!
9: The Great Downtown Sale is coming big this September 18, 19, and 20. Get ready to max out your shopping era on your favorite brands with epic deals and big discounts up to 70% off mall wide. Plus, an extra 10% off all weekend for Smack members. Get a chance to win an Apple iPad Air 8th Gen and an Apple Watch SE 3 on the exciting eRAF. Go all out shopping at the Great Downtown Sale. For DTI Fair Trade Permit Number RXMOR100233 Series of 2026.
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
11: I'm Ramon Panyares, former employee of the Cebu City Medical Center and Cebu City Health Department. I was diagnosed with having lung infection. I took strong medicines, but there were allergic reactions, rashes, and skin discoloration. My liver SGPT also increased. I took G-Detox Plus, 2 capsules 3 times a day, to detoxify myself. On the 3rd day, the rashes and the skin discoloration faded, and my liver SGPT gradually returned to normal. G-Detox Plus really does wonders.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
12: Mga eksyondahan ang ganto sa sakit nga cancer, diabetes, hypertension, arthritis, heart disease, gubad pang balatian, tungod sa toxins. Ang toxin, usa ka poisonous substance, gikan sa air pollution, kontaminado nga tubig, preservatives, pesticides, fertilizers, drugs, alcohol, cigarettes, cosmetics, gubad pang chemicals. Huwag tanga ang toxin sa mong lawas nga mao hinungdan sa imong balatian. Arumaang ko na mayong palawas, inumatag adlaw o Genotox Plus Herbal Capsule. Ang pinakakusog!
10: Mensahe alang sa maayong panglawas.
13: Ako si Rosario Ariza, usa ka registered nurse, chairwoman sa Metro Cebu Golden AIDS Association Incorporated sa San Roque Parish, Mandawi City, Cebu. Pag-take na ako sa G-Detox Plus, after 2 days, pagpagawas na ako sa akong hugaw, daghang kaayong ninggawas. Mao mi padayon kog tumara. Ningubos akong blood sugar, dili na gasaka akong blood pressure, na regular akong bowel movement, natunaw ang fat sa akong tiyan ug nawala ang pag-cramp sa akong mga kamot.
10: G-Detox Plus Herbal Capsule, ang pinakakusog! Mapalit sa Rose Pharmacy ug sa ubang mga butika.
14: Ang Xavier University, Ateneo de Cagayan Alumni Association Incorporated, ubos sa pamunuan ni President ug former 3-term City Councilor George Guking, mipaabot sa kakuha niini nga mo serbisyo balik sa Cagayanons, pinaagi sa mga oportunidad nga magkapalig-on ug magkapalambol sa patigayon, turismo, edukasyon ug teknolohiya. Suportahan ta ang kalambuan, sa ulugon ta ang pananggigalaay ug ipalig-on ta ang relasyon sa ubang nasod sa kalibutan. Mabuhay Cagayan de Oro!
15: Good news! Alang sa tanan nga may sakyanan, sayon na kay karon ang pag-renew sa iyong rehistro at tulamang sa bugna ug hamugaway nga auto profile smoke emission seller sa Diversion Road, Bulua, Cagayan de Oro. Sa auto profile, paspas ang smoke test, libre pa ang brake test, suspension test, uguban pa. Tabangan usab kamo sa pag-renew sa inyong rehistro. Paggawas ninyo, inyong rehistro, bit-bit na ninyo. Walay hassle, dili kamo magbasol. Busa, add to na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999.
1: Ang Mighty C ay alkaline ng vitamin C na nakapagpapalakas ng immune system para iwan sakit. You might get sakit kahit kailan. Kaya kailangan mo ng Mighty na panlaban. Mighty C, the mighty power of C. Mighty C!

0: Magnum 45.
1: Ato na makauban si Regional Director Aljo Bindiho, Selfie Army Radio 10, Director May Buntag, Undercast Magnum Radio, imong kauban si Magnum June Albino, ug Magnum Alin, ako rin May Buntag, Director.
2: Magnum June, May Buntag.
1: Director, sir, unsay pinaka-latest nga status na sa operation sa GSM Taxi dire sa atong rehiyon, particular diya mismo sa El Salvador, nga may ilang murag sentro or lugar, point of origin sa ng operation. Director.
2: Ang giingon sa kuha, last Friday, kailang ayusan nilang mapping operation. So, ikatakda na ako silang istorya ano sa Bray, kailangan kong professional authority na may iisip sa LTFRB pending kailangan certificate of public convenience na operation nila kaming mga electric vehicle taxi air conditioned services ni siya, kinahanglan mo comply ni siya sa mga balaod, rules and regulations ng LTFRB o uban pang mga balaod noon o mga ordinansa relative to the requirements for public land transport services. Kagahapon, so dito si Chief Transportation Development Officer, Assistant Regional Director Jam Karit, sa isang pagpulong sa kung sa konseho dito sa Okegen de Oro. So kung dunay ordinansa relative to the requirements for public land transport services, sundin ka na no, sa green taxi kay ang ilang six, ang ilang magong PA, professional authority, within El Salvador to any point in Region 10. So kung imuha ng sumahon, yun magdungjun, yun kining Region 10, sakop pa ng Kagayan de Oro.
1: Correct.
2: So, kung naa sila'y ordinansa na ipagawa sa konseho, sundon ka na yun sa green taxi. No, kining mangyaw ni siya, foreign base ni siya na korporasyon. Pero nga itong nahon magod magdungjun, na mangguy 200 kabuot nga electric vehicle, green gyapon ang color kani pero ang taglian ni mga local na mga kooperatiba
1: na
2: so nga kung magungtinguha ni gyud magdumdum unahon nato ang mga local na mga operator diri sa Kagayan de Oro. So kasi patinga sila green man gyapon na ginaarbi green na siya kay giorder na nila dito sa Vietnam sa Vinpass green taxi gyapon pero na sila decal na sila sticker sa gilid kailangang mga kooperatiba. Anytime soon, muabot na po siya.
1: Wala pa ni siya mag-operate director. Muabotay pa.
2: Kagayan
1: de Oro ilang operasyon.
2: Yes, Kagayan de Oro. So, mugi na akong unahon. Ang hangyo lamang good, aning green pass, yun kaning green taxi, foreign business niya, ang ilang ayuso ng ilang mapping ba, mapping operation nila, reflection. Kay, kung mag-book bangkong kag-divisoria, ang ilang magawa silang apo, tabo kag-dagat. Yung ibig sabihin niya, pupunta ka ng Divisoria sa Manila, kaya namang buhay Divisoria sa Manila.
1: Tama.
2: Ilang layo siya. Pero 50 raman na kabog ilang ihangos ko, pending pag-abot atong 200 kabuot. So akong tawagan na po karong si Manaha, ang atong contact sa GSM, kung sa update sa ilang operation sa mapping, kung nasakto na ba na ako dili, kay mag-drop off lang usan sila. Imo man akong gingon sila, unahon na ito local. Kung magawas po ang ordinansa karon ang Kagayan de Oro City Council, firmado ka na ni Mayor Claric Soy, na they have to comply. Kinama na sila ang PA. No? Musunod sila sa balaod o regulasyon sa LTFRB o ubang mga balaod o ordinansa. Klaro man to. No? Sa requirements for public land transport and services. So, okay. Iniisiwan silang provisional authority is without prejudice to the final disposition ng main application nila, kami manghihapon yung issue of CPCA na Certificate of Public Convenience. Kung may mga provision na nisupak sila, hindi na mutagaanong CPC sila.
1: Okay. Director, kung panalitan ang City Council magpasar o ordinansa prohibiting aning maong mga green taxi, kining GSM ha, green taxi,
2: yes.
1: Sa pagpamudyot o pasahero, deres ka ginuro, drop off, okay. Pero kung ma-make up, dili okay. Assuming doon ay ordinansi palabang ng City Council to, on, di ba ni mo violate sa CPCO niya nga posibleng i-issue na sa LTFIB, police sa PA, kining director?
2: Okay, naman po tay hierarchy of laws, no? Pag national laws, yun yung mga statutes na gihimo di ha sa Congress, so naman po tay evidence law, the Republic Act magunin siya, at 5% gadagan mga electric na mga sakyanan na sa mga public transportation na ito. So, nasa balaod na siya. Now, ang ordinansya cannot supersede sa mga pinagitawag na mga Republic Act.
1: Maunang so, namunta na kunin mo.
2: So, pwede i-fix the final petition din ha ang GSM, no? Sa local government na ng Cagayan. Kaysa sa MUA, national scope ng Gudme, the ordinance cannot supersede yun.
1: Correct. No?
2: So, depende na sila ang provision, sila ang ordinance ang ipagawas. Basig ang ordinance nila, higpitan nila ang pagpaguha o mga business permits o ubang pang mga permiso na kinahanglan nila comply diha sa local government unit sa Cagayan. So, tanaw na to, pero depende na kung sa ordinance o ilo pala o ipagawas. And dito na po mo buhat o remedyo o remedial sa mga balaod nun nato sa remedyo, ang GSM na. Eh kami magod, within Region 10 All over Region 10. So sakop na, Malay-Malay, Talagsunod sa Region 10, o Municipalidad. Mubiyahe nyo na sila.
1: Sabton Director, nga kining drop-off system karon nga matod pas mga feedbacks, nag-violate lang gigapon ng sistema, dili ni siya forever. Mabot ang panahon yun na regular na nga yes. Franchise, CPC, yes. Ang i-issue ninyo.
2: Yes, dilig yun na sa tawagan ni.
1: Forever. Dilig permanente.
2: Forever. Mamikap din sila kasi yun. Depende na sa ordinansa nga paghimuon karon sa konseho. Signed by the Lord. So tanaw na ito na. Kung may mga provision dito nga dilig na supak sa balaod ng national laws, then the GSM will be the one to file a petition questioning the ordinance.
1: Sir,
2: kaya nga kung pagkabalumanggo ang ordinance sa dili mag-inansya, the national law shall prevail.
1: Di mahimong mga ibabaw ang local sa national.
2: Yes.
1: Now, Director, so kinikarong pagpang-drop, pagpang-make-up o pasayro ning maong nga mga green taxi, ako nakakita ko, nasa mga nagingon nga nakasakay sab sila. Now, is it considered violation kung atong i-base sa provisional authority nga gi-issue sa LTFIB or dili na ma-consider nga violation considering they are destined to become regularly operating sulod mismo sa Cagayan de Oro either ma-make up or mamasayro. Ma-make up or ma-drop off. Director?
2: Wala, Juan. Kaysa ilahang CA na kabutang, wala may nangingon nga bawal mo ma-make up.
1: Maugani. Maugani.
2: Wala.
1: So katungingon nga katungingon director nga mo drop off lang una unsa ba to commitment lang una gikan sa GSM nga mag drop off ra man mi di mami ma-make up lang una or na ay direktiba
2: na mo gud may internal agreement na unahon na to local dihan nyo man sila o wala problema na ang case syempre unahon na to ang mga local na mga operator. Okay, may go kila sila ni Cristo. In fact, ingon na GSM sa kuha, sabi kung dagdag na gyud ang mag-replete ang tawag niyan eh. Magkakambyo og tekenan into electric vehicle sa radio. I-atras na namo ang operation diri. Mga ato na sa ubang region, region 12 o Taraga o uban pa. Or even ingon siya, mag El Salvador, iligan na lang siguro niya ni. Outside Cagayan de Oro na.
1: So, unsa to dagas pasalig, Director? Nga kung galing daghan ay mga green taxi or daghan ay mga EV taxi?
2: EV.
1: Okay.
2: Ang green mga... taxi.
1: Yes, sir.
2: Oo. Ang green taxi, actually, magdunsyo, kung usubo na, doon ay 200 na kabuk mabutay. Local na ng operator. Napoy. Napoy ni doon sa kuwa niya. Napagutay. Bakante ni siya magdunsyon. 200 mo na siya kabuk. Open na siya for franchise.
1: Okay. Director, so ang pasalig nila nga kung daghan ng EV taxi diri sa Cagayan de Oro, ilang i-pull out ang ilang operation at doon na lang sila laing area sa Region 10. May buta sa buta nila.
2: Oo. Basta kay katong mga magdagan, green taxi code nga nag-order sila ha.
1: Okay. Ganun to od nga nang hulatan pa nga mo na asay mubuto daghan nga mga taxi other than GSM kung panalitan ngayon di man nila himuon karon considering na ay opposition, Director?
2: Kaya tungod lagi sa hangyo sa ubang mga operator, nakasabot man po ko, no? Unahon na ito local, nakasabot man po sila. Huwag may problema, Ardi, unahon na ito ang local. So, pending niya na, pwede niya mag-dry run lang isa. Pero kung dili pagin magpagawa sa ordinansa o sa mga panimang, no, ang local government, huwag makimabuhat kung di padagaan na ginato na sila.
1: Okay.
2: Nasabda na ko, Director. Wala man sila ang provisional authority na kingot. Wala, di pwede. Basta, inod lang, sundo ninyong mga regulasyon ng balaod sa NTFRB, ubang pang mga balaod o ordinansa. Ubo sa requisito sa inyo ang public land transport services.
1: Okay, now, so, kining provisional authority, Director, marag usually na ano yung mga 90 days. Pila ba ni kabulan toon?
2: Kuali siya, 6 months ni siya.
1: 6 months. Okay.
2: 6 months ni siya. Counted from date here of Kilameto. July 16.
1: Giaprobahan.
2: August, September, October, November, December. January pa.
1: January, sunod tuig pa.
2: Oo.
1: Pero at least na mga 200 ka mga green taxi gihapon pero local operators na.
2: Yes. O niya, napay 200 nga abri. Abri na siya nga for franchise, 200 slots.
1: 200 and slots.
2: Napay, yeah, napay 300 premium taxi electric vehicle. So all in all, 500 na siya. Yan siya, bago na siya, mag-ninjon. Kana nga kung kingon na 200 replit, muna yung mga staraan na sila na mga operator na yung mga franchise, ilahan ng kambiyuan.
1: Okay.
2: Libo biya na sila. Uh-oh. So kung magkambiyo na sila electric, daga na kayo electric, daga sa kagyan di oro.
1: Oo. So, ganin na kalakbit si Consul Roger Abaday, chairman sa Committee on Public Order and Safety, nga matod pa niya nga na ay proviso sa traffic code sa Cagindoro, nga naging yun nga walay bagong mga franchise nga i-issue ning maong nga mga matangs bikulo sa malugas sa taxi without the approval of the local government unit. Nalakbitan ni mo nga di man may mong pangibabawan ang national nga lagda o balaod sa local nga lagda o balaod. Saan yung pag-reconcile, Director?
2: Kana lagi ang kuan garon, anadiha ang gray area ba? Kaya na manggod tayo, kami manggod sa franchising, national scope manggod me. So kung repugnant ang isa ka-ordinansa sa national law, then the operator will be the one, no, to file a petition questioning the ordinance.
1: Uh-huh.
2: Kami, we will just implement what the law says.
1: No?
2: Basta dili lang na sa supak ang ibang provision sa ordinansa sa pagpatuman ng EVIDA law, amo nang implement. So, depende na lang na sa ordinansa, sa tenor sa ordinansa o provision sa ordinansa nga himuon, ipandayon sa local government ng Cagayan.
1: So, balik ka sir ako, Director. For now, bisan pag ma-mic up ang maong mga green taxi, ma-mic up ang pasero sulod sa Cagayan, dili sila mag-consider nga naka-violate.
2: Wala.
1: Kay wala maka-specify na sa provisional authority.
2: Wala. Pwede na sila mag-make up yun.
1: Pwede mag-make up.
2: Pwede na sila mag-territory.
1: Konsensya na lang unta po sa management sa GSM nga nagpasalig man sila nga mag-make up, mga tud lamang, ila untang irespeto ang ila mismong kaling taong nag-word of honor. Ano ba, Director? Pero...
2: Negosyante ba yan? Magdumdun.
1: Oo. Pero...
2: Business man nila.
1: Oo. Kwansap mo, lugar, di mo makabadlong, siguro verbal eh, pero di mo makadakop, di mo mahimong iba, lugar, okay. Silutan sila, kay di man violation ang pag-pick up, Director?
2: Wala din sila violations. In fact, mura na siya kung na yung mga paglapas yun na sa mga regulasyon. Wala pa man pinakita ang paglapas. Maliban na lang kung mangontrata na sila. Mangontrata, dili ka nang mag-isnap ang mga pasero. Yan. Yan ang mga pagsupak na na. No? Violation na sila ang mga PA. PA. Yes.
1: So in short, Director, is para pagtapos sa atong mga paghinabi karon kining... ang GSM taxi is destined to be a regular franchise. Meaning, after aning PA, human sa ilang mapping, operation, testing, kung kumpito na, wa na'y problema, that's the time nga makaamgo na sila, nga makabato na sila og franchise gikan mismo og CPC gikan mismo sa LTIP Army. Director.
2: Tama, tama. So, hantod na yun na wala pa sila ilahang CPC, lagi nang tumanon kung sa nakabuntang sa ilahang provisional authority nga DSQ.
1: Oo. Napagilang panapos toon. So, para tatawagin may magdumalin, ang pag-operate sa GSM taxi sa Kaginoro, either mo drop o pasayro, mo pick up o pasayro, kanabang regular na, and then legal, Director?
2: Yes, kaya wala. Ang kondisyon nila, klaro din kayo mag-nundyon sa ilang PA, firmado na sa board, no? Green and Smart Mobility Philippines shall operate under a provisional authority on the route El Salvador to any point in Region 10 accessible to motor vehicle traffic and vice versa with the use of 342 kaninga mga units.
1: Okay.
2: And the DOR is within Region 10.
1: Yes.
2: So kung inuhog yun siyang sabton, sakop yun sa Region 10 ang Cagayan de Oro. Unless or except magpagawa sa ordinansa karon ang Cagayan de Oro City Government. No? Then we will respect that.
1: Uh-huh.
2: Ako na moingon sa GSM, o inyo na siyang tumanon, and kung gusto ninyong i-question niya, supported, then you have to do that.
1: Okay. No? Panapos lang. Katapos lang yung panapos. Para tatagin, magbali, no? Para sa mga commuter nga gustong mo sakay sa GSM taxing nag-operate na diri sa Cagayan de Oro karong panahon na, dili angay sila mabalaka kay legal man ang operation sa GSM taxi,
2: yes,
1: o kay legal,
2: yes,
1: simbakog na ay simbako ha, na ay disgrasyang may tabo sa nagsakay sa GSM taxi, doon na sila ay gahom sa pag-claim o kung sa may dapat i-claim, Director.
2: Tama. Kaya na lang sila ay PA pending sa ilang prangkisa. Legal ang ilang operasyon, ang ilalang hangyo, mapping operation lang sa LTIFAB Region 10, kami gyapoy mo issue ana o franchise. Ang naghatag lang ana ang Central Office of PA, pero ang Region 10 pa rin ang maghatag sila o CPC. So tanaw na mo mga violations si ana. So far, wala pa may mga violations. Pwede mo musakay ni ana. Eka na, legal na ang operasyon diri sa Cagayan de Oro.
1: Okay. Gikanigil mismo sa baba sa atong Regional Director sa LTIFAB Abbey, Region 10, Magdumaylin. Director, sir, salamat kayo. Thank you, sir, sa mga panahon.
2: O isa pa yan, Magnum Jun.
1: Inyo naman ang mga aksyon si Regional Director Aljo Bindio sa LTIFAB Abbey, Region 10. So, tato na, Magdumaylin.
3: Oh.
1: Wala, wala yung pangunta na ba?
3: Wala na, history. Wala na to.
1: Wala yun na to sa itong mga balita. Kining tato naman pagayo. Pero humalang oras, Penumdum, standby, oras alas 7, 56 sa bundag.
4: Time Check was brought to you by Pag-ibig. I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Download the Virtual Pag-ibig online app today.
5: Ako po si Dr. Manfred Marpa, isang medical doctor. Napatunayan ng mga studies at ng mga maraming medical doctor na ang vitamin D3 supplementation ay nakakatulong sa maraming sakit, cardiovascular disease, diabetes, at even sa pag-prevent ng cancer. Ugaling mag-take ng Life Extension Vitamin D3.
6: The number one trusted brand of vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3, the science of a healthier life.
7: Mapalit sa mga butika.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Katungod sa atong mga mahal sa kinabuhi ang maayong pag-atiman, mag-Arrest Adult Diapers na adunay antibiosis para sa paglikay sa mga rashes o deodorization alang sa pagugong sa baho. Tungod sa Arrest Adult Diapers, adunay pag-atiman nga kampante ka, mapalit sa nag-unang tindahan sa dakbayan o tibuok nasod.
2: Arrest, alagang panatag with Arrest Adult Diapers.
3: Good vibes, mga kapamilya. Live on air, kauban nato si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panantaw?
4: Uy, DJ, tinuod gid na. Kung usa ka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuhat, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
3: So, nakatabang gid diay sa imo ang iBerry, Tita?
4: Oo kaayo. Mabati gid nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
5: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
6: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam.
8: Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna.
9: Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
10: Huwag magpapagutom ng sobra, kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
11: Sobrang sulit talaga ng Fresca Tuna 175 grams. Mas pinamura na. 27 pesos SRP lang. Bili na!
12: Nangita ka ba og Ligon quality roofing materials? DN Cedio Steel Corporation, your roofing solutions. Corrugated, ribs, Simaroof, Steel Bass, Spanflex, Sandwich Insulated Panels, and more. Para sa Ligon Ato, tawag na 0918-964-4524.
13: Before, if I needed something from Pag-ibig, I would need to take a leave, get it done during lunch break, or leave work early. And when traffic strikes, yikes! But now, I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Now I can do all my major Pag-ibig fund transactions on my phone, from checking my savings, applying for a loan, and more. No need to be absent because virtual Pag-ibig is always present for you. Download the virtual Pag-ibig app today.
14: Pag-ibig fund, solid kabon.
15: I'm chill because virtual Pag-ibig is here. Download the virtual Pag-ibig online app today.
16: Okay, let's start. Tell me something about yourself.
17: I'm Patrick Cruz, 2 years old. So I studied in my hobbies po are
18: Hala, the brain isn't training. Sayang ang opportunity when your sleep lacks quality. Kaya go with Uretex. Tried, tested, trusted. You get quality sleep so you're well rested. Everyone deserves the best sleep. And I, Catherine Bernardo, get mine with Uretex.
19: DTX 500, makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins, gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw, para sa limpyo o himsugatan. DTX 500, adlaw-adlaw, DTX 500, garantisado, highly recommended sa mga eksperto. DTX 500, pabalit sa mga butika. DTX Coffee Mix.
20: Ako si Rick Vista nga isa ka negosyante. Agud yung magpabilin nga alerto, DTX Coffee Mix ang ginainom ko. Gani sa mga amigo ko da nga mga negosyante, DTX Coffee Mix na kamo. DTX Coffee Mix, mga pinata.
19: DTX Coffee Mix. Mga butika.